0: hiningi po sila na TRO, nag-grant po yung court. Pero unique po yung circumstance, and I think as far as I know, wala naman pong naihain na TRO request ngayon.
1: Bawal po ba na humingi ng advice o i-brief, sorry, ng depensa si Attorney Zuleika Lopez? O walang problema dun?
0: Well, meron po kasing risks of yung tinatawag na witness tampering.
1: Uh-huh.
0: Yung testigo po kasi in general, hindi po sila dapat nakikipag-usap. Mm-hmm. And at this point po, so si Attorney Zuleika, we expect na magiging testigo siya nung depensa at some point.
2: Mm-hmm.
0: But currently, testigo po siya ng prosecutor.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi po theoretically pwedeng kausapin ng kabilang kabilang abogado yung testigo ng kabilang panig.
1: Ganun.
0: O, tampering po yun eh. Pero, tampering. Hindi ko po alam kung, so, kailangan ko i-refresh yung exceptions ko to this, but sobrang rare siya kasi nangyayari na hindi din po siya normally nako-cover ng jurisprudence ng Korte Suprema natin. But, in any event, no, whether pwede man po kausapin or not, hindi po pwede diktahan nung abogado kung ano po yung itetestigo nung testigo niya. Kasi nakaka-harm po yun or nag-open siya ng posibilidad na baka hindi totoo yung sabihin ng testigo.
1: Attorney, naubusan na tayo ng oras. Pasensya ka na. Ha? Mike, maganda yan, may mic. Ano ka mo?
2: Hindi ba pwedeng i-extend sa programa namin ni Robert?
1: Denied. Hindi, pwede nyo i-extend. Magpaalis na ako. Asan ba si Robert? Alis na ako para may dagdag lang na informasyon.
2: Ano? Saka si Robert kasi siya yung nagko-cover doon.
1: O, dyan ka lang daw, attorney, ha? Okay. Susunod na po ang tandaan ng bayan with the one and only Robert Antemano-Mano and Mutiara Masadores Bigornia. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Tuloy lang si Atty. Paolo. Wait lang.
3: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una, ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Ganda!
0: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
2: Good morning!

0: ganda.
1: Thank you. Good morning po sa ating lahat. Medyo gumaganda na rin ang panahon, partner.
2: Sana bakit yung pagkakasabi mo ng thank you? Katono-katono ng ganda.
1: Naging kambing ako, partner. Gumaganyan. De, sabi ko lang, at least dito sa ating gumaganda na ang panahon.
2: Ay,
1: sana sa buong bansa.
2: Mm-hmm.
1: Kasi meron tayong mga kapatid, kamag-anak, kapamilya na nasa mga probinsya na sinalanta kahapon. Kaya sana po ay maging maayos ang lahat. At meron bang sumisilip na bagong bagyo pa?
2: Meron.
1: Huwag naman po sanang maging mapanalasa.
2: Mm-hmm.
1: Pero ito ang talagang mapanalasa. Ang isang taong nagngangalang Robert Antemano. Mano.
2: Robert, good morning. Mga kapamilya, partner, magandang umaga. Of course, siyempre, hindi magiging tandem ang programa nating ito. Kung wala, ang ganda.
1: Ganda nga.
2: Ang nag-iisang Doris Bigornia. Good morning, partner.
1: Good morning. Ang salamat
2: haba,
1: naman, ha?
2: Ang haba ng hearing kahapon.
1: Kaya nga. Akala ko maglalabasan na ng mga kulambo, eh. Di ba? Ang tagal.
2: At nasabi ng defense, halfway pa lang sila doon.
1: Partida pa? Partida pa yung ganun kahaba? Jesus Mariose, paano pa ba ang kailangan? Sabi ko nga sa ating panauhin, ano pa ba kailangan patunayan? Ayan o, mismo nagsasalita, naka-video naman.
2: Mm.
1: Wala namang nagsasabi na inimbento ko lang yan.
2: Na hindi totoo nag-exist yan.
1: At aminado naman sila, hindi naman nila nire-refute na may ganung klaseng video. So para sa akin, ano ba talaga? Gumaganon.
2: Ang arte ng pagkakasal.
1: Ang arte. So ikaw, partner, ay talagang dapat dito ang nagtitimon dahil ikaw ang reporter judge.
2: Nakatulog nga ako.
1: Ala?
2: De, joke lang.
1: Ikaw ang reporter judge ng DZMM. Ikaw ang ando doon. Kaya ano ba ang maraming nasagot sa atin ng ating panauin? Ay, i-introduce mo muna.
2: Huh?
1: Kasi in-extend lang natin ito eh. Oo, si Attorney Paulo Emmanuel Tamase.
2: Of course.
1: Debatingaw to, partner. Debatingaw ko. Hindi ko afford to. Kaya hindi ako pwedeng gumawa ng krimen at siya ang abogado.
2: Nang kabilang pani, gano'n?
1: Naku,
2: paano yung pag gano'n? Talo ka na agad.
1: Oh, lots. Ang kaso mo, ano lang, yung jaywalking.
2: Uh-oh.
1: Ang sentensya mo, bilibid ka.
2: Mali!
1: Mali!
2: Attorney Pao, magandang umaga po ulit.
3: Good morning po ulit, Doris Robert.
1: Good morning.
3: Saan niyo matasabay-bay?
2: Hinaharang na natin, hindi siya makakadaan, partner. Hindi makaka-exit.
1: Napakiusapan naman ni Alvin Alchico. Alam mo naman si Alvin, ang kanyang charm para kasi binantaan. Real and serious threat.
2: Ayun ang sabi ng NBI. Doon sa dalawa nilang so far na testigo, both sinasabi na yung threat ng vice president ay totoo.
1: Correct.
2: Diba? Tsaka may basehan.
1: Tama.
2: Diba? Ang pinaggagalingan niya, yung init ng ulo niya, mula doon sa walong pagbumura niya, titignan ko expression ng mga senator judge kahapon.
1: Oo.
2: So, diba, sinabi yung time code.
1: Oo nga.
2: Pagkasabi, i-play natin. Pagka-play, toot! Ganun agad na isa.
1: Oo nga.
2: Nagtakip agad na.
1: Nasi-shock sila sa ganun.
2: Mm-mm.
1: Pero ako, sanay ako sa ganun eh. Ganun ako. Pero partner, pick-upin lang natin.
2: Aha.
1: Brief lang kita ng konti.
2: Correct.
1: Marami siyang binigay sa atin, sa amin ni Alvin, na yung step-by-step pa. Tama ba ako? Step by step.
2: Mm-hmm.
1: Oo, kung ano yung mga dapat nating malaman sa... Kasi sabi ko nga, yung masa, hindi nila naiintindihan.
2: Tama.
1: Eh. Pero may point na rin si attorney na sinasabi niya, nasa point na rin na naibababa dahil hindi na masyadong...
3: Judicialized.
1: Judicialized. Yun, ang proseso. So, attorney, doon tayo magsimula. Doon sa mga masa, doon sa medyo mga kamag-anak ni Robert na sa ngayon ay naglalaba.
2: Uh-huh.
1: Oo, nagkakape
2: habang pinakikigan yung... ito yung nangyari kahapon.
1: Uh-oh.
2: Ang tanong, docket number o ano daw yun?
1: Bakit
2: nagkakape? Ano kinalaman nun? Yung video yung pinag-uusapan doon na nagmumumura siya at nagbababanta.
1: Correct.
2: Ba't nakarating sa docket number? Ang ganyan.
3: So, mahalaga ho siguro yung docket number upang ma-establish yung regularidad no, ng proseso. So, yung docket number po, yun po yung bawat kaso po kasi or bawat investigasyon ng NBI at ng DOJ, mm-hmm. mayroon po yung numero para matrack ho nila. No? Minsan mm-hmm. po kasi yung akusado, marami siyang ginawang kalokohan. Mm-hmm. So, iba-ibang docket number po yan bawat offense na iniimbestigahan nila. Mm-hmm. So, in yung case po kahapon, I think yung discrepancy sa docket number, ang pinapakita din po, kabilang doon or kasama doon yung overall na narrative nung depensa mm-hmm. na seryoso ba talaga tong investigasyon na ito? Mm-hmm. Credible ba talaga yung investigasyon? Kasi pati sa dates, may inconsistency po.
2: Correct.
3: So, bahagi po siya doon na parang sineryoso ba to o templated lang to na investigasyon na pinalakad.
2: Opo.
1: So, pagka ganun, kapag may mga discrepancies na ganyan,
2: mm-mm.
1: malaking bagay ba yan sa magiging desisyon ng mga senator judges?
3: Well, pwede po siya mag-factor in the sense na tingnan po na kasi natin yung naratibo, yung tinatry i-establish ng bawat panig. Yung tinatry po ng prosecution ipakita, batay po sa pagkakaunawa ko dito sa kaso, no, ay yung seryoso po yung threat na binitawan ni VP Sara. Mm-hmm. Seryoso enough na nagkaroon ng investigasyon ng NBI at seryoso dahil sa mga following factors, yung apat na binanggit
2: mm-hmm.
3: ni Attorney Lotto kahapon.
1: Oh,
3: napakahalagang posisyon, mahalaga yung posisyon niya sa pamahalaan, marami siyang supporter, mm-hmm. toxic na yung relationship nila, etc. On the part of the defense, yung gusto po siguro naman nila ipakita ay hindi naman talaga seryoso itong threat na ito, no? Yung defenses po kasi na posible para sa kanila, may freedom of speech na angulo, mm-hmm. may angulo din po na hindi credible or galit lang, no? Di, mm-hmm. di na

0: even kinatawan para sana nagkaroon sila ng investigation mas malalim dun sa Oplan Romanov na sinasabi.
1: Oo, sinulatan pa nila, hindi rin naman sumagot. Pero yung ganung klaseng hindi naman demeanor, yung pagpapakita ng ganung klaseng pag-ugali at pagsagot doon sa sinasabi mo, meron kang banta sa buhay, pero nung tinatanong na ano ba, wala ni anong klaseng lead, wala kang binibigay sa amin. Ay, hindi mo nga. Romanov, saan ko hanapin si Romanov? Sige nga.
2: Okay, so, important po yun, kahit papaano, kasi yung Romanov po, na nabanggit naman dun sa press conference, or I think, yun po yung konteksto. No? Nung tanong sa kanya, na ano pong gagawin kapag nagagawin ninyo ngayon na may pagbabantaan na sa buhay ninyo. Parang yun yung naging konteksto nung before, nung una yung sagot na meron na siyang kinausap kinontrata na hahabol kina Pangulong Marcos, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Uh-oh. So yung kahit papaano nabubuo yung kwento sa atin, no, kung ano ba talaga, nagkaroon ba talaga ng threat or credible ba yung threat na yun mismo. Pero tama nga ho si Robert, hindi ho kasi, at hindi ho natin maririnig yun sa testigo kahapon na bakit nga pa hindi nagpakita or bakit hindi nag-appear doon sa investigation ng Romanov si VP Sara. Pwede ho manghula, no, but maganda ho kasi sana marinig sa testigo ng depensa yan. But later pa ho yun, medyo malayo pa ho
1: malayo
2: tayo doon.
1: Sakaling nagpakita siya, sumagot siya doon sa imbitasyon ng NBI at nagkwento siya. Tapos na laban?
2: Well, hindi po necessarily, no, kasi dahil lang po nagpakita sa NBI, hindi po ibig sabihin na necessarily credible yung threat.
1: Oo. No?
2: Potentially po, baka, hindi ko naman sinasabi ito yung nangyari, but potentially hindi rin po totoo yung sinabi. So, marami pa hong ibang paghuhukay na gagawin yung NBI dyan. Nakita po natin yan doon sa, batay doon sa testimonyo ni Attorney Lotto kahapon. Hindi naman po enough na yung video lang yung tinignan nila. Diba? Nag-try ho talaga sila mag-detect yung open source na sinasabi nila. Kung mayroon pa hong ibang ebidensya, leads na magpapakita na seryoso nga po yung threat ni VP Sara. But I think yung point na sinubukan ng prosecution kahapon ay seryoso enough kasi gumalaw yung NBI na walang reklamo mula sa Pangulo. No?
1: Okay.
0: Sa part ko na lang, Attorney Panghuli, alam nating strategy ito at wala pa naman, di pa masumasalang yung defense. Ano? Pero yung the video itself na at this point in time, walang nagsasabi at hindi na-establish na hindi naman ito nag-exist, na in-AI yan, o kaya never naman nag-appear talaga ang Vice President. How crucial pagdating doon sa video itself, doon sa press conference?
2: Well, I think hindi naman po kasi maikakaila na meron talaga nung video. And I think yun yung logic nung mamamayan last week na nanonood na parang bakit ba natin pinag-aawayan itong admissibility? Eh, sure naman tayong totoo yung video na yan. So siguro hindi po natin to makikita doon sa presentation ng ebidensya, but makikita po natin kung paano ipaliliwanag ng depensa na sa batas nga naman talaga mayroong defenses, freedom of expression yung isa doon, na pinapangalagaan talaga natin na kahit masakit, maanghang yung salita, pinapangalagaan ng saligang batas natin yan. Naroon din naman yung credibility, no, na parang yung pamilya ko sanay naman na ganito ang pananalita namin, but parang bakit naninibago kayo rito?
1: Nagugulat pa.
2: So ang balik naman ng prosecution doon ay yun ba ang in-expect natin sa ating pangalawang pangulo? Kasi itatali niyo yung opening statement nila. Kung yung teacher nga na nagbanta lang no open na parang hindi naman talaga seryosong threat yun, no, na aresto at napaluhod sa police, no, hindi ba dapat mataas din yung standard natin or mas mataas pa yung standard natin sa pangalawang pangulo?
1: Officials. Correct. Camille, nagaganyan na si Camille, ang ating producer.
0: Linawi mo yan, partner, ibig sabihin yan.
1: Ganun nga, bagong bakasyon eh. Pero
0: ibig sabihin Camille, po nang wrap up na.
1: Gumaganyan si Camille, mamaya dalawa na. Pagka dumalawa ka na, extend natin si attorney hanggang bago mag-TV patrol. hindi pala. Mali naman. Sorry, attorney. Maganda ang ating naging talakayan. Marami kami natutunan. At yung ating mga kababayan, mga kapamilya, ay nakapulot din. Sana!
0: Of course, tama. Panigurado yun.
1: Oo, nang tama eh. Kung ganyan naman kalinaw, paano ka pa mamamali? Diba? Kaya maraming salamat
0: Thank
1: po, Attorney Paolo.
2: Maraming salamat din po. Maganda umaga po sa lahat.
1: Thank you sa abala. Ang nakakahiya. May meeting ito.
0: Lakas mo, partner.
1: Ako si Alvin El Chico. Clear and serious.

0: and ano nga? Danger and threat.
1: Yung threat.
0: Oo. Oh, thank you po. Thank maraming
1: you,
0: salamat.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you. Partner, andiyan ka pala.
1: Oo.
0: Time check ba tayo? Reports daw muna. Time check na.
1: Meron nga. Tutut okay. Aba, tutut time ha. Sa mga naghihintay po kay attorney. Ito na po. Papunta na po siya. 8:17 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AM, DZMM!
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Kami po yun!
0: Nagbabalik at nagsasabi sa inyo na magandang umaga ulit. Lahat tayo ay nakapag-almusal na.
1: Mm-hmm.
0: Tayo ay nasa opisina na ang karamihan. At magsimula na po kayong gumawa ng inyong trabaho.
1: Uh-huh.
0: Dahil si boss parating na eh.
1: At maaga na kayo magtrabaho, tapusin na ninyo before 1 o'clock.
0: Dahil,
1: para po pagdating ng 1 o'clock, tumutok na kayo ulit sa special yan. Coverage ng DZMM.
0: Ha?
1: Impeachment day 5 mamaya.
0: Okay. 5 na.
1: Mm-mm.
0: Paano ba, partner, kahapon hinahanap ko? Gusto ko ibato yung telepono ko. Eh.
1: Bakit?
0: Nasa dialysis ako eh.
1: Oh.
0: So, hinahanap ko, Robert Mano, live, ganyan, ganyan. Bakit hindi ko makita?
1: Nandun tayo, syempre, kapag mobile kayo, eh, yung DZMM Teleradio.
0: Yan.
1: Sa YouTube, sa Facebook, yan ang bubuksan ninyo.
0: Ayun. Ha? Napaka-engot.
1: Tapos, pag bumiyahe ka na, eh, tune in mo na yung radio mo, 630. Oh, nandun din tayo, partner.
0: Oo, yun. Mabuti naman. At tinuruan pagkatawaan mo ko. Napaka-ingot ko naman yan. Robert Manon sa impeachment. Ha? Nataranta?
1: Mali.
0: Maling-mali.
1: Baka akala ko nag-witness doon, partner. Lang,
0: hindi, baka akala ikaw ini-impeach.
1: Oh. Ay, nako. Bago pa ako tuloy ang i-impeach ng partner ko, ito muna. Alamin na po natin ang report ng ating mga radyo patrol. Unahin na natin to, partner, ha. Ilang miyembro daw ng Gapos Gang. Aba, meron
0: uso
1: ulit.
0: Uso pa ba yun?
1: Bumabalik?
0: Oo nga.
1: Yung mga gang-gang na ganito na nagpanggap na pulis. Arestado po sa Marikina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin de Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, detalye please.
6: Good morning, Robert at Doris. Arestado, limang hinihinalang miyembro ng Gapos Gang matapos nilang looban ng isang bahay sa Barangay Concepcion 2 at Marikina City. Ayon sa Eastern Police District, nagpanggap ng mga pulis ang mga suspect at gumamit ng pecking warrant of arrest upang makapasok sa bahay. Pagpasok, pinutol ng mga ito ang wifi connection, sinira ang mga CCTV cameras at tinali ang mga biktima gamit ang plastic cable ties at duct tape habang tinututukan ng baril. Pero nagawa ng isa sa mga biktima na napalihim na makahingi ng tulong sa pulisya gamit ang cellphone dahilan upang agad rumesponde ang mga otoridad at maaresto ang limang suspect. Nasamsam sa mga operasyon ang 9mm na pistol, apat na improvised firearms o sumpak, isang iPad Pro, isang mahamahaling relo, limang balaklava, plastic cable ties, duct tape, wire cutter, mga cellphone at tatlong kopya ng pecking warrant of arrest. Tatlo pang kasamahan ng grupo ang nakatakas at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Maharap ang mga naaresto sa patong-patong na kaso. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad kung sangkot ang grupo sa mga kahalintulad na modus sa iba pang lugar sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Samantala, ang samahan po ng mga student leaders na nawagan ng pasahod para sa mga mag-aaral na sumasa ilalim sa internship. Iba talaga kapag ganito na eh. Mission, may mga company din talaga na nagpapasweldo ng mga intern nila.
0: Oo, yun naman na talaga. Parang kumbaga merong allowance.
1: Nagtatrabaho na kasi sila eh. Di ba? May output na silang binibigay doon sa company.
0: Correct.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, magkano yung sweldo?
9: Robert at Doris, wala namang binanggit ano kung magkano dapat ang sweldo. Pero nais nga ng Student Council Alliance of the Philippines, o SCAP, na may isabatas na ang Interns Rights and Welfare Act, pati na rin ang Student Internship Allowance Act upang mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga mag-aaral na sumasailalim sa on-the-job trainings o practicum sa kanilang mga kurso sa kolehiyo. Para kay Harley Francisco, isa sa miyembro ng Konseho ng Bulacan State University Student Government, nakaugat pa rin ang issue ng maayos na internship program ng mga universidad, partikular na ng mga state universities and colleges sa budget na inilalaan sa iba't ibang curriculum ng higher education tulad ng sa kolehiyo. Narito ang kanyang pahayag.
10: Mayroon ng different OJT or even yung pagkakaroon niya ng trabaho after the fresh grad is nananatili yung problema. So, yung pagkakaroon ng gantong inisyatibo malapit, of course, sa ating mga mambabatas is malaking bagay. Especially na up until now is malaking problema from different schools. As UCIS, LUCIS, yung paglabas ng pamantasan pag-graduate natin, ano yung patutunguhan nila or na tayo bilang mga kabataan at mga Pilipino. So,
9: bukod sa kapakanan ng mga mag-aaral sa kanilang on-the-job training, mahalaga rin nilang mabigyan ng tama at naaayong pasahod sa mga oras na inilalaan ng mga mag-aaral sa kanilang internship na magiging tulong pinansyal sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Oh, kapag bandang mga alas 8 at narinig nyo yan, ito po ibig sabihin yan, ha?
0: Oo.
1: Ang Visayas Grid
0: ay
1: ay naka-yellow alert po ulit ha. 5 PM to 8 PM po ang yellow alert na yan sa Visayas Grid. Ibig sabihin po ng yellow alert, medyo manipis po yung reserma kuryente dyan sa grid na yan from 5 PM to 8 PM. Dahil po yan, syempre yung mga large coal plants dyan hindi napakikinabangan at mataas din yung demand. Sa ngayong araw, yung forecast ng demand ngayong araw ay mataas. Kaya po posible yung yellow alert. At kung, syempre, kung hindi naman lalampas dito, walang brownout. Pero kapag lumampas dito sa yung peak demand, ay asahan na po natin yung red, kumbaga, brownout na po yung kasunod dyan. Kaya magtitipid-tipid muna tayo habang naka-yellow alert ang Visayas Grid. 5 PM to 8 PM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ayan. Kung sa Visayas Grid yellow alert sa kuryente dito sa Metro Manila, anong alert ba kapag flood?
0: Baha. Baha alert.
1: 'Di ba?
0: Hindi mo na wala nang alert eh. Basta sabihin mo lang baha. Paglabas mo ng bahay mo, baha.
1: Oo.
0: Kung tumingin ka sa kanan mo, baha. Kaliwa, baha. Lahat. Pero nakakapagtaka, partner, ang dami na nating pinagdaanan ng baha. Ang dami na nating pinagdaanan na dapat ganito ang gawin. Dapat ganito ang
1: mga
0: budget.
1: Pumping station lahat operational. Maglalagay tayo ng pumping station sa Blooming Street and all.
0: Kaya kayo kung saan kayo nagtatapo ng basura ninyo, Diyos ko, ganun lang ganun, partner.
1: Konting ulan, ganun pa din.
0: Oo, tapos makikita mo, may mga... Asa natin nakita, sa probinsya naman, meron pang sopa. Di ba, na nakuha doon sa mga basura.
1: Ay, nangyayari yan sa mga creek natin.
0: Ayun na nga.
1: Kompleto yan, may mga TV sets pa yan, di ba?
0: Kaya nga.
1: Kapag nagkakaroon ng tambak ng basura, naku doon. Puno.
0: Ay, naku. Nilabas pa yung ano, yung mga air conditioning unit.
1: Ay, so
0: tapos mga chandelier.
1: Teka lang, partner.
0: Diyos ko. Kung nakatira kasi sa ano.
1: Haggis kasi ng haggis sa maestero.
0: Yun.
1: Diba? Yung, kapag ayaw. Haggis.
0: Oo, nandiyan. Hindi. Yung naman ng mga nasa estero, nakatira. Nakita, chandelier. Aba, isang bumbilya lang ang kulang. Pwede pa ito. O, di ba? So, naka-chandelier siya sa ilalim ng tulay. Mali!
1: Mali! Naku, pero pinag-uusapan po natin dito, ano, syempre, yung kahandaan pa rin po ng Metro Manila pagdating po sa baha. Yun naman po yung concern talaga natin dito dahil, gaya nga po na pag-uusapan at biruan ni konting ulan lang, binabaha agad tayo. Pero
0: lang,
1: ngayon na sunod-sunod na ito, in-expect na natin, sunod-sunod na yung habagat, yung mga
0: Correct.
1: Bagyo. Ready na ba talaga tayo? Handa na ba ang Metro Manila para po tanggapin yung mga malalakas na ulan na ito at hindi tayo magbaha?
0: Oo, nakakatakot, ano? Kasi lalo na kung naka-experience ka na ng baha na pumasok sa bahay mo, traumatized ka na.
1: Oo.
0: Kaya naman, lagi mong sinasabi, pag-gising mo pa lang, pagka umuulan, MMMD, nasan na yun? Diba? Gumaga ganyan ka na.
1: Baka may baha.
0: Oo. Kaya naman, natagpuan namin sa isang baha. Si Chairman Romando Artes Jr. Sinabi ko ba Junior? Chairman pala siya. Walang, sorry naman na attorney. Pero kasi long time no hear, no see to eh.
1: Dati lagi ka nakabantay dun, partners, MMBA.
0: Sinisipa na nga niyan ako. Good morning, Chairman.
1: Good morning, Chairman Artes.
3: Alerto sa baha. Alerto sa baha.
11: Not here po.
1: Mm-hmm.
0: Yan, good morning po si Doris po at si Robert Mano ang kasama ko. Naaalala mo pa ba ako, Chairman? Ang drama.
1: Nag-senti, Chairman.
11: Hindi na po ako iniimbita
0: nako
11: sa inyong program eh.
0: Hindi mo naman ako kasi kinukumusta.
1: Mali.
0: Joke lang. Mali.
11: Take two.
0: Ang talagang tanong, partner.
1: Ang talagang tanong po namin, Chairman, dahil nga po nag-uulan, lalo na dito sa Metro Manila, no? Yung pong mga number one, yung mga pumping stations natin,
0: yan. Diba?
1: Na ready at operational na po ba lahat? Kasi binabudgetan natin yan taon-taon.
0: Correct.
1: Diba? At ano po ba ang projection ng MMDA kung makaranas na tayo ng mga continuous rain sa mga pag-uulan dito? Mas mababawasan na ba? Mas mabilis ba yung paghupa ng baha kung magkakaroon man ng bagbaha?
0: Yan.
11: Well, yung pong 73 pumping stations na nasa pangangalaga po ng MMDA ay nasisiguro po namin na lahat po sila ay working. So, pero ang ano po niyan kasi is talagang extraordinary po yung lakas po ng ulan. Ang threshold lang po natin ay 50 millimeter. Eh, minsan po umaabot ang hanggang 100 millimeter yung pumapagsampung ulan sa atin. So, talaga po magkakaroon po ng flash flood. Kasabay po niyan, medyo alam naman po natin na antiquated na yung ating drainage system.
0: Ayun pa.
11: At tapos po na naanuhan pa po ng basura. Marami pong instances na barado lang ng basura. Pag naalis po namin yung mga basura, ay mabilis naman pong dumadalo yung tubig. So, nagkakapatong-patong po yung mga factors. Pero, asahan nyo naman po na hindi naman po kami tumitigil pa yung malalaki pong flood control projects ay patuloy na ginagawa ng DPWH. And on our end po naman ay yung mga maliliit na to ensure po na dumadalo yung tubig sa ating mga drainage at sa ating mga stero. Tuloy-tuloy po yung aming bayanihan sa stero. Kung saan by administration po ay hinuhukay po namin yung pong mga steros at mga kanal para po mas mabilis po yung daloy ng tubig.
0: Apo.
11: So, kung mapupunan nyo naman po kahit naman po umulan pag may baha, within 15 to 30 minutes after tumigil po ng baha, ng ulan, ay nawawala naman po or nagsasubside yung baha. Yun po yung proof niyan na gumagana po yung ating mga pumping station.
0: Opo, pero sa ngayon po, sa initial na nakikita ninyo, ano kaya yung mga, ano yung mga, anong mga lugar ang sa palagay ninyo ay prone ulit doon sa pagtaas ng tubig? Dahil nakita ko nung isang araw, Chairman, yung mga pag-nilinis ng MMDA, parang ganun pa rin, back to normal na pag-alis ng MMDA, tapon dito, tapon doon na naman ng mga basura.
11: Ganun nga po, tulad po dyan sa main avenue, kung yung na nagkakatubig po dyan sa main avenue, EDSA. Pag nakita po namin tumataas na yung tubig, nilinisin po na aming mga tao yung inlet po. At mabilis naman pong humuhupa, talaga lang pong nababarahan ng basura. Yung mga nililinis po namin ng mga esteros after a month, puno na naman po eh. So, pero hindi naman po namin sinasabi na doon mismo nang gagaling yung basura. Minsan po galing sa malayo,
1: naanod,
11: madadala, opo, pag lalo pag malakas ang ulan. Kaya po kami nahihirapan, marami nagko-comment na bakit nyo lang kasi ngayon nililinis. Hindi po, tuloy-tuloy po kami sa paglilinis. In fact, kung nakasubaybay po kayo sa FB page namin, araw-araw po namin pinopost yan para po sa kaalaman natin mga kababayan na kung kahit na patuloy kami maglinis, kung patuloy din po yung pagtatapo ng basura sa ating mga waterways, ay hindi
1: useless
11: po talaga namin kakayanin.
1: Totoo.
11: Na po, paulit-ulit lang po eh.
0: Oh.
1: It goes both ways kasi partner, di ba?
0: Totoo naman.
1: Ilinisin,
0: oh.
1: Dapat tayo mga residente para tilihin malinis.
0: Correct, correct. Ayun yung pag segregate din, malaking bagay din yun. Pero yung ang MMDA po ba sa ngayon, bagamat meron kayo mga programa na naglilinis ng estero, kayo po ba yung nagdadagdag ng inyong mga equipment? Kaya ba?
11: Opo.
0: Ah, okay.
11: Sa ngayon po, meron naman kaming mga gamit, although admittedly medyo limited. Kasi nga po, yung pong aming paghukay ng mga estero ay by administration na lamang, meaning hindi na po namin kinokontract out yan. Kami na po mismo gumagawa gamit yung aming mga heavy equipment. Pero talaga pong kulang. Pero nag-usap na po kami ni Secretary Ralph, ni ES Ralph Recto, at inutusan niya po kami na magdagdag po ng mga equipment para po nga magamit. Kasi malaki rin po naman na natitipid natin by administration. Kasi po, in effect, krudo na lang at bayad sa manpower po yung atin pong gastos. Kasi hindi na nga po natin kinukontrata. So, kung mas marami po kaming equipment, ay mas marami po kaming lugar na malilinis. At sa kautusan din po ng ating Pangulo, pinulong din po kami ni ES Recto mga a month ago, kami ni Secretary Francis Tolentino na dati rin naming MMDA Chairman.
1: Opo, opo.
11: At kami po ay maglulunsad ng programa kung saan nasa 10,000 pong tupad beneficiaries yung amin pong i-deploy para po maglinis ng mga canals po at drainage laterals. Sabay-sabay po yan sa buong Kamaynilaan.
1: Opo.
11: So, ilo-launch po namin yung programa na yan soon. Nagre-recruit na po kami ng mga beneficiaries na talaga po maglilinis ito.
0: Ayan.
11: Opo.
1: Attorney, alam naman natin, di ba, partner, nagkukwentuhan tayo lagi.
0: Uh-oh.
1: Kapag may kalamidad, kapag may mga baha, may mga bagyo, meron din paniguradong mangungulit at magpapakalat ng fake news.
0: Ay, totoo yan.
1: Gagamitin at gagamitin yung pagkakataon.
11: Last week yan.
1: Yung kagaya nung last week din yung attorney. Una ba, pag-usapan natin, totoo ba na, number one, di ba, yung L-shaped na barrier para doon sa baha?
0: Oo.
1: Nakapwesto eh, nakapreposition. Totoo po ba na mag-deploy o naglagay na ng MMDA na mga ganito at gano'ng ka-useful ito? Pangalawa, yung mga naglabasan nga na pictures na kung ano-anong nandun na i-mixed up, totoo
0: Sus
1: ba?
0: Sus Mar Yosef.
11: Opo, totoo po na meron kaming mga L-shaped barrier. Yan po ay ngayon pa lang namin ginamit last week. Ito po ay Japanese technology. In fact, it was patented po. At yung binilan po natin ay direkto, diretso doon sa Japan na may-ari po ng patent. Ito po makikita nyo naman sa YouTube na ang dami nang nagpapatotoo doon sa efficiency nitong mga L-shaped barrier. Dalawa po pwedeng paggamitan yan. One, para i-direct po yung tubig baha papunta sa gusto nyong puntahan or kulungin po yung tubig. Initial deployment po namin ay sa Camp Aguinaldo at saka sa Pasa, sa Parañaque. Yung sa Aguinaldo po kasi, yung tubig po na napupunta sa White Plains, nanggagaling po yan sa buong Camp Aguinaldo, which if I recall it right, ay 500 hectares po ang laki.
1: Opo.
11: Iisa po ang tinutulo yan ng tubig dyan, which is yung Makiling Creek.
0: Oo.
11: Pero para po makarating doon sa creek na yan, kailangan pa po tumawid na EDSA sa may Camp Crame bago pa po marating yung creek. So, medyo nabubulunan po yung creek na yan. Kaya po, nag-spill over sa EDSA. So, ang purpose po nung mga barriers na inilagay namin sana, or inilagay namin dyan, ay kulungin muna sa may gate 4 and gate 2 yung tubig para po wag mag-spill over sa EDSA at wag mong magresulta sa baha. Yun naman po sa Parañaque, may portion po kasi dyan na mababa na doon po napupunta ang tubig na ang tendency po ay nag-o-overflow doon sa drainage. So, ang ginawa po namin ay kinukulong namin yung tubig na yan. Tapos naglalagay po kami ng mobile pump para po ma-pump out yung tubig papunta sa major waterway at wag po maipon sa kalsada. So far, hindi po masyado pang nagamit yung L-shaped barrier kasi hindi po naman bumaha doon sa dalawang areas. Pero I can assure you na at marami pong ngang video na pinupuri yung L-shaped barriers po na yan.
1: Opo.
11: Dahil napaka-efficient po niya sa pagdadirect ng tubig baha or at least pagkocontain nito.
1: Although hindi pa natin nakita yung na maximize ika nga ano chairman dahil nga hindi ba naman ganong kalakas yung buhos ng ulan, yung napakaraming buhos ng ulan na tinanggap dito sa Metro Manila. Pero doon sa pag-procure natin diyan prior, eh kumbaga, syempre ibigay baka magtanong sabihin nila ay hindi baka bumili lang kayo niyan para may kita na naman, di ba? Laging ganyan yung mga atake ng mga kontrabida ika nga at yung mga syempre nag-iisip din na kung kailangan ba natin ito? Eh, napakababa naman. Mas mataas yung baha namin dyan. Paano niya makokontrol eh? How do we respond sa mga ganong criticism, Chairman?
11: Well, unang-una nga po, patented technology ito. Galing Japan. Direct po na pinaches. Doon po nga sa may-ari ng patent. Marami po nga kayong makikita niyan sa online na ibinebenta na mura. Pero yung efficiency po kasi, yung tibay and all, ay hindi namin ma-assure as compared dito nga po sa patented. As to efficiency, medyo syempre nanganganay po kami.
1: First time
11: namin gagamitin po yan. At continuous po yung consultation namin doon sa Japanese supplier kung paano ipoposition itong mga L-shaped buyer po na ito para maging mas efficient po yung paggamit namin. So, asahan po nila na hindi po namin ito pinupure para pang-display, kundi para gamitin talaga. Kasi nga po, sa buong mundo, ginagamit na po ito, itong L-shaped buyer. At kung sinasabi nila plastic lang, matatanga yan. Hindi po, dahil yung technology nga po niya, ginagamit po niya yung bigat ng tubig baha at saka yung ragasan ng tubig to keep it in place. So, in fact, siguro ang gawin na lang po namin, magde-demo po kami. Yun po yung piniplano namin within the week pag medyo gumanda panahon. Ide-demo po namin yung efficiency po. Itong pong flag barrier po na ito para makita ng nating mga kababayan na talaga pong gumagana ito.
1: Opo. At importante yun, mapakita natin na talagang gumagana. Ano, siguro best way talaga dyan, kapag umulan at bumaha, at nakapwesto yan, at nakita natin controlled yung baha because of this technology, ay malaking tulong, di ba?
0: Oo naman.
1: Hindi lahat na pay-per-vision na nare-redirect yung tubig, na-hold kung kailangan, and then ipapump mo doon sa direction na mas mabilis siyang uhupa, di ba? Dahil kung direction nga sa waterways.
0: Tama.
1: Gano'ng karami itong na-purchase natin na to, attorney, at magkano yung ginastos natin for this?
11: Hindi ko po matandaan yung price, pero konti pa lang po yung binil namin dahil gusto nga po naming subukan muna yung efficiency niya at makasanayan po namin yung paggamit.
1: Tama.
11: So, alam ko po konti lang po yung pinurchase namin, hindi pa po ganong karami. Pero nakita ko po siya mismo, medyo mabigat siya. Yung plastic po na ginamit ay mukha naman po matibay at extended po yung warranty. So, hopefully matutunan namin ng tamang paggamit soon para po magamit namin siya efficiently.
1: Opo.
0: So, pero yung kahit anumang ganda ng proyekto mo, mayroong mga umaali-aligid. Kung kable nga ng ito ng mga utilities ay ninanakaw. Baka ito pitikin po ng mga masasamang loob.
1: Ay, matibay na plastic, maganda
0: at,
1: to.
0: At nag-niredirect, niredirect para hindi pumunta sa bahay niya.
11: Yung kagandahan nito na madaling i-deploy, madaling rin pong i-disassemble at iuwi po. Opo, kasi madaling po siyang mailipat kasi hindi po ganun kabigat bawat isa. I think a few kilos bawat isa. Pero nai-stock po siya. So madali po siya i-deploy, madali rin pong ikabit. So pagkakatapos po naman na rainfall event ay iniimis po namin to at iniuwi po para for safekeeping.
0: Ayun, basta ano lang chairman ha, i-redirect nyo lang sa bahay ko yung kung may bahay sa amin.
11: Subukan po natin siguro. Subukan natin yung bahay mo.
0: Oo.
11: Tinanapin po akong efficient.
0: Pero seriously, yung anong mga lugar, anong mga LGU ang ano to, ang prioridad na mabigyan nito, sir?
11: Well, wala pa naman kasi nga konti pa lang po yung aming binili. Pero pag po ito nga po ay efficient, siguro magpo-procure kami ng mas marami or at least i-endorse po namin sa mga LGUs. Okay. Parang po yung sinubukan namin na mobile pump. Meron po kami ngayon na parating na ang bawat isa po ay nakakapump po ng 1.25 cubic meter per second na tubig baha. Ang equivalent po niyan ay kaya po niyang pumuno ng isang Olympic-sized swimming pool in 33 minutes. So, in terms po na efficiency, kahit maliit siya, deployable din po. May truck mounted kami, tsaka trailer mounted na parating. In a week or two po, ma-deploy na namin yan. Para doon po sa yung binabaha na nakukulong lang yung tubig,
1: opo.
11: Ay ma-pump out po namin kaagad para po mabilis po mawala kung hindi man namin ma-prevent yung pagbaha dahil mababa talaga yung lugar. At the very least, hindi po tataas yung tubig or mabilis pong humupa. Meron po tayong parating na labing isa niyan na ibibigay po natin doon sa mga LGUs na madaling binabaha at yun ba po ay iiwan natin sa MMDA para po i-deploy doon sa mga lugar na nangangailangan po.
0: Okay. So, sige, Chairman, abangan namin yung bagong proyekto na yan. At dahil nagbabadya nga po ang mga sunod-sunod na pagbagyo, anong tawag mo doon, partner? Yung laging magagamit ang tawag doon.
1: Magiging so, useful siya.
0: Yun.
11: Ito naman po aming mga pinoprocure. Tinitingnan naman po namin tulad ng mga mobile pumps magagamit po na ilipat. Ganon din po yung mga L-shaped wires, mga nagagamit po na ilipat para kung saan po na kailangan. Napupunan nyo rin naman siguro yung mga thunderstorms ngayon. Minsan Quezon City lang.
1: Opo, tama.
11: Manila lang. Opo. So para maipadala po namin ito kaagad at makarespond din po kami sa mga rainfall events po na concentrated sa bawat lugar.
1: Mm-hmm. All right, good din, partner, di ba, Chairman, na may mga innovations pa rin na ginagawa.
0: Kaya
1: hindi
0: nga.
1: Lang, ay, wala na po eh, kasi maliit lang po yung imbornal, gando lang yung kayang higupin, tapos na yung kwento. Hindi.
0: Nagarap
1: tayo ng options, di ba?
0: Correct.
1: Kung hindi kakayanin yan, ano gagawin natin? Tingnan natin ngayon.
11: Hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap po. Maraming po nagsasabi, temporary solution.
1: Opo,
11: meron naman po tayong mga temporary solution. Talaga tulad yung mga mobile pumps. Pero asahan din po nila, lalo-lalo na po on the part ng DPWH, Secretary Pinsdison, hindi po sila tumitigil doon naman sa malalaking proyekto na pangmatagalan po na solusyon. On our end, dahil support po kami, maaaring masabi nyo na yung sa amin po ay band-aid or temporary solution. Pero hindi naman po ibig sabihin niya na yung kabuuan ng pamahalaan ay puro band-aid solution po yung ginagawa. Meron din po ng mga permanent solution po na ongoing naman po sa
0: Good to know. Diba? Sige. Chairman, at least nagkausap ulit tayo at maraming...
11: Long time no here.
0: Oo nga eh. Yung mga,
1: parang gusto mo lagi kakwentuhan si Chairman partner.
0: Ay oo, madalas kami magkwentuhan niya noon. Inaabot kami ng hanggang alas 8. Parang impeachment lang. Chairman, thank you ha.
1: Thank you, Chairman.
11: Salamat po, anytime.
1: Maraming salamat.
0: Ingat po.
1: Si Attorney Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. Yung L-shaped na yung partner, matagal ko rin nakita yun eh, mga, sa mga video, yung Japan.
0: Japan.
1: Yung nagamit talaga nila eh. Kaya na-excite ako makita kung effective din talaga siya sa atin.
0: Amazing, di ba? Diba? Dito kaya magwo-work yan sa atin.
1: Natin.
0: Saan kaya Japanese technology. Pag Japanese naman, maayos naman yan at matino.
1: Correct.
0: Wag lang, alam mo na, pag ganyan, pero... Sana mag-work. Wag lang, alam mo na yun, makapitikin eh. Doon ako natatakot eh.
1: Ay, maganda yung buti, sabi ni Chairman, madali siyang i-assemble, madali mo din siyang itabi at ibalik sa office. Di ba? Hindi siya may iwan doon. Naku po, pag naiwan.
0: Medyo na-confuse ako doon eh. Sabi niya, madaling i-assemble, madaling baklasin, tapos pwede nang iuwi. Chairman, bakit iuwi yan?
1: Iuwi mo sa MMDA.
0: Ayun. Okay.
1: Abangan po natin na yung mga innovations na yung tingnan natin. At syempre, ang end goal lang natin dun, huwag tayong maglakad sa baha para wala rin tayong leptospirosis.
0: Leptospirosis, yan na naman. Leptospirosis na naman. Mm-hmm. At ang pinaka-importante po, huwag kayong magtapo ng basura nyo kung saan-saan.
1: Konting disiplina po tayo mga kapamilya dahil
0: disiplina.
1: At the end of the day tayo rin naman po ang mapeperwisyo kapag ganyan tayo, tapon tayo ng tapon. Di ba sabi nga nung kanta? Yung mga basurang tinapon mo babalik din sa'yo.
0: Magbabalik ka din.
1: Mali, ikaw ba yan? Ay nako, ang oras po natin 8:50 ngayon, partner. Usaping ulan at bagyo pa rin. Kaya naman
3: alerto sa bagyo at habagat.
1: Kukuha pa rin tayo ng sitwasyon, epekto ng bagyo at habagat.
0: Teka,
1: kahapon sa
0: Gian
1: Sarangani tayo, partner, di ba?
0: Sarangani. Si ano yan, di ba? Ano nga yung kahapon na bagyo?
1: Si Inday.
0: Inday.
1: At si Habagat.
0: Ngayon.
1: Ito din, sa kanila din, nagkaroon din ng epekto sa kanila eh.
0: Ayun.
1: Kaya alamin natin ang sitwasyon mula dyan sa Iloilo. Makakausap po natin si Governor Arthur Defensor Jr. Gov. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Gov.
12: Good morning, Robert. And then, magandang umaga sa lahat.
0: Opo. Update lang tayo, daw, partner. Anong gusto nating malaman kay Gov? Ano na po ang sitwasyon dyan sa lugar ninyo ngayon?
1: Lalo't may hanging bridge daw pong nasira.
0: Meron ba? Oh, yan, oo.
11: That is correct, Robert. Lumipas na ang bagyo dito sa amin. So just to summary, you know, we had 18 municipalities affected.
1: Opo.
11: And mga 2,025 families. 18 municipalities, 2,025 families, and 139 barangays. And ang significant natin na damage dito, ayun nga, we have a hanging bridge in the municipality of Leon. Hanging bridge ito. Nadaanan ng footbridge ito. And ang municipality natin may na-identify na tayong alternative route muna. And the president has already given instructions to the Department of Public Works and Highways that the national government will assume the replacement or the repair of this bridge.
0: Opo. Meron po bang nasaktan or meron po bang mga nadisgrasya na mga sasakyan sa pagguho po ng hanging bridge na yan?
11: Hindi kasi ito dinadaanan ng sasakyan, na footbridge ito na dinadaanan ng tao. So far wala tayong reported na injury dito o fatality. No? Although we have one fatality, may isa kaming biktima ng landslide sa municipality of Tubungan. May isang pamilya doon na may senior citizen tayo na hindi agad-agad nakaiwas.
1: Opo.
11: So we have one fatality.
1: Well, so far, Gov, wala naman po tayo mga kababayan natin dyan sa Iloilo na missing naman dahil po dito sa may mga landslide din po nga na naitala, sabi po ninyo.
11: Wala tayong mga missing, no? So far ang ating ano dito, damage ay una yung baha natin. But immediately after the rains, no, nakabalik naman sila na sa mga evacuation centers natin at wala na ngayong naiwan sa evacuation centers natin.
0: Opo. Gano'ng kataas yung naipon na baha? At sa ngayon, meron pa ba o nag-subside na?
11: Wala na. As early as today is Tuesday. As early as kahapon or so, wala nang baha.
0: So clean.
11: Hindi siya tumagal. That is why yung mga kababayan natin hindi naman tumagal sa evacuation centers.
0: Ayun. So cleaning up na lang kayo ngayon?
11: Yes. Kumbaga. At wala naman tayong major landslide.
0: Oo.
11: At immediately after may mga landslide tayo. Na-address naman ito ng mga municipalities natin.
0: Alright. May pasok po ba yung sa eskwela at sa mga tanggapan?
11: Yes, pero konti lang ating suspension eh. I think we only have, based on our data, may nakabalik na ang pasok.
0: Ayun.
11: May ilang municipalities na may suspended, pero nag-resume naman agad.
0: Ayun. Mga negosyo.
1: Ayan.
0: Bukas po?
11: Yes, so, almost back to normal tayo dito sa kabuuan, ano? Hindi naman ganun ang interruption, no?
1: Mm-mm. Pero so far, syempre, alam natin, Gov, di ba na saturated na yung lupa ninyo kung uulan pa ulit dahil may bagyo na naman tapos may habagat na naman. Ano po ang abiso ninyo sa mga residente dyan sa Iloilo para po sa safety din po nila, Gov?
11: Tama yan, Robert and Doris. No? Dito sa Iloilo talaga ang lupa namin dito. Marami kaming landslide prone area dito. No? Dapat pinapaintindi natin sa mga kababayan natin na makinig sila sa mga warnings na ating mga barangay captain at ating mga mayor. Importante na yung preemptive evacuation magawa agad bago mangyari. Na ngayon, ginagawa naman yan, although sometimes it cannot be perfect. May mga lugar kita na malayo sa barangay road, no? Minsan hindi natin sila maabot. That's why minsan may mga injury tayo at casualty. But ganyan, dapat makinig ang mga kababayan natin sa mga preemptive na warnings ng ating mga punong barangay.
0: Tama. Yan naman talaga ang magiging kumbaga susi.
1: Correct.
0: Sa pagiging ligtas natin sa harap po ng kalamidad na yan. Okay? Sige, Gov, from time to time, papa-update kami sa inyo. Ha? O baka meron kang update, tawag ka lang sa amin. Agad-agad po
11: sasagot. Yes, please. Thank you very much.
1: Maraming salamat, Gov.
12: Thank you.
0: Maraming salamat. Ingat po kayo.
1: Si Governor Arthur Defensor Jr. ng Iloilo. Ayan, sana pumreno ng konti itong ulan.
0: Oo nga.
1: At si Bagyo. Oo. Diba? Kailangan na yung makarecover muna kahit pa paano yung mga kababayan natin.
0: Kaya partner. Nga. Parang ano naman, give chance to others. Mm. Alam mo sa give chance to others. Doon ka naman sa ibang lugar.
1: Doon sa walang tao.
0: Ayun, diba? Doon ka naman.
1: Doon ka naman sa dagat. Huwag ka na kumilos.
0: Diyan ka na.
1: Ay, naku. Ang oras po natin, 8:56 ha. At syempre, bago tayo magtapos, mga pa-shoutout po at mga pa-attendance check, maraming salamat po sa inyo ha. Yung mga kaibigan natin kahapon, sabi, naririnig po namin na yung inyong lagi pa-attendance check. Sabi ng mga kaibigan natin dyan sa Senate Sergeant at Arms, maraming salamat po sa inyo.
0: Ay, kamusta po kayo at mag-arms kayo dyan. Kapit-bisig ang ibig ko sabihin. Dahil today meron na naman.
1: Siyempre.
0: Tama. Si Soleil ka naman. Ay, makasuleil ka naman.
1: Cross-examination muna sila kay Attorney Lotto, and then after that, si Attorney Zuleika Lopez na.
0: Ayun lang. Inaasahan natin na magsasalita siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi, wala bang kawala. Hindi sasabihin na, ay, hindi ako makakapunta.
1: Kahapon nandun na siya, partner.
0: Ayun pala.
1: Tsaka dahil nakasabi na siya, no choice naman tayo. Pag ganun, di ba? Kailangan mo mag-participate. Ay, okay. Patawag yan ng korte.
0: Oo. Ha? Eh, ang balita ko nga kung saan siya nakaupo kahapon, hanggang ngayon nandoon.
1: Hindi!
0: Ay, mali!
1: At syempre, pinaghahandaan din, sabi nga ng Senate Impeachment Court every day na inaasahan naman nila na ang Vice President darating.
0: Ayon.
1: So laging ganun yung kanilang preparation para just in case kung any moment na maisipan niyang dumalo, magpunta man or whatever purposes, meron siyang pwesto doon at may security din na naka-ready
0: diba? Ayun naman pala eh. O di mabuti, di madam, baka naman yan. Magpakita ka na sa amin. O, diba?
1: Nandun, last week, diba, nagpunta siya eh.
0: Oo, sumilip. Sumili, parang si...
1: Doon sa ano ha, sa, hindi sa session hall o doon sa impeachment court. Nandun siya sa mga abogado niya.
0: Oo, kasi nag-usap daw sila. Mm-hmm. Para lang yan si Jose Marichan.
1: Ano?
0: Alam mo, pagdating ng bear, sumisilip na, makikita mo na yung mata.
1: Nakaganyan.
0: Tapos, let's sing Merry Christmas.
1: Pasko na.
0: Pasko na pala.
1: Pero totoo yan ha. Tinan mo, July, mid na tayo ng July.
0: Ayan nga.
1: Tapos August, ayan na. Pagdating na August, nakasilip ng konti.
0: Oh.
1: September, ayan na.
0: Ayan na. Pero partner, today, isa lang ang sakali. Kung sakali, isa pa lang yung pagpapatuloy nung testimony nung
1: cross-examination ni Attorney Jeremy Lotok. After cross-examination, magde-decide ang prosecution kung ire-redirect nila.
0: Uh-huh.
1: At kapag dire-direct nila, nasa defense din kung ire-re-cross-examine din nila. Bago magpahinga ang ano, bago ma-excuse ang witness nila for that day, yung second witness nila. And then, tatawagin na yung third witness.
0: How exciting. Malapit na tayo abangan ang exciting part. At dahil dyan,
1: bago tayo mag-bye-bye, bati ko lang ng happy birthday. Siyempre, ninang ko ito. Imposibleng makakalimutan ko yung birthday. Ninang Lita Cristos, no mo, happy birthday.
0: Happy birthday, ninang. Nakininang.
1: paano?
0: Thank you, partner.
1: 8:59. Bye-bye time.
0: Bye-bye.
1: Bukas ulit.
13: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia.

0: Kapamilya, nagtatag ng Maritime Law Unit ang Department of Justice para mapanatili ang nakamit ng Pilipinas sa South China Sea na arbitral ruling. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na magsisilbing sentro ng kaalaman at expertise sa maritime law ang bagong unit ng DOJ. Para mapanatili at mapalakas sa mga benepisyong nakamit ng bansa mula sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas laban sa malawak na paghahabol ng China sa South China Sea. Kasunod dito ng pagunita sa 10th anibersaryo ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration na kumilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Gate pa ng Justice Department, maragamay pagpatuloy ang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea para sa kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. Sa ibayong dagat, tumaas ng halos 9% ang presyo ng langis sa world market matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang muling pagpapatupad ng naval blockade sa buong baybayin ng Iran. Umabot sa halos 83 dolyar bawat bariles ang presyo ng Brent crude, habang nasa mahigit 78 dolyar naman ang West Texas Intermediate o WTI. Nangamba ang mga mamumuhunan sa posibleng pagkaantala ng mga pagpapadala ng langis dahil sa klaw ng blockade ng mga daungan, oil terminals at mga sasakyang pandagat na dadaan sa palibot ng Iran. Nakatakdang magsimula ang muling pagpapatupad ng blockade sa Hulyo 14 matapos ito unang ipinatigil noong kalagitnaan ng Hunyo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Yeah, 49 days to go before September 1. Nagbibilang na talaga.
1: Bakit nasa September 1 ang bilang mo?
0: Hey, looking for something good ba?
2: Uh-oh.
0: Yung parang para you feel great, you know, waking up the next day. Diba? Sometimes, ito yung ano, isa sa mga tricks ng mga ano, mga seniors eh.
2: Uh-oh.
0: You have to actively look for a reason to say, what a beautiful day.
1: Ay, true.
0: And so far, I have failed.
1: Ano ba? Kagaling mo nga lang sa Hanoi. Paano bang hello ang good morning sa Hanoi?
0: Hindi ko alam.
1: Sabi, Camille, kayo mga nagpunta ng Hanoi, Vietnam. Hello. Good morning doon.
0: Hello, hello. Sabi
1: sa'yo.
0: Pag nag-grab ka, hello. Pizza? Pizza.
1: Peter. Hello, pizza.
0: Ay, naku, wala mo, Rica. Unang-una, gusto ko sabihin sa iyo, nakahapon nanunood ako sa iyo.
1: Maraming salamat.
0: Hindi ko mapigilan na makonsyensya.
1: Talaga? Talaga?
0: Dapat nakalipa ako ngayon eh.
1: Pero okay lang yun, partner. You deserve the break.
0: Yes.
1: Sa dami ng ginagawa
0: salamat
1: mo sa buhay. Enjoy
0: diba,
1: mo yan.
0: Naalala mo, pinag-usapan natin ito, yung work-life balance.
1: True.
0: Very important.
1: True.
0: But more important than that is the work-wife balance.
1: I don't have a wife. I don't know.
0: No, I mean, amazing kasi naiinis ako sa mga nag-a-abroad tapos magkukwento na magkukwento. Pero I will do it just this.
1: Hindi, kwento mo talaga kami dali. Hindi namin alam kung ano nga ba
0: ang daming
1: Vietnam.
0: Pinoy na turista doon. And which, you know, yung sa unang sigwada eh. Wow, dami. Ang dami nating mga kababayan. Hindi nagtatrabaho doon.
1: Talaga nag-travel.
0: Tourist. And then, you know, it all of a sudden, you came to the realization na, bakit sila nandito? Di ba?
1: Nagbapahinga nga, nagbabakasyon.
0: Oo nga, pero bakit hindi sa iba't ibang isla ng Pilipinas?
1: Point.
0: Because, so di siyempre, bilang isang journalist par excellence.
1: Totoo naman din.
0: Nagtanong ako, bakit ba kayo? May mga ano ha, may mga nung musta sa atin doon ha.
1: Ah, talaga? Uy, akalain mo yun.
0: Kayo po ba yun?
1: Ako
0: feeling na. Feeling yun. Kayo po ba yun?
1: Opo.
0: Kayo yung taga-gobyerno.
1: Iba pala.
0: Palagi ko si Joey Lina na naman yung iniisip nila. Pero sabi nga nung iba, mas mahal umikot sa atin eh.
1: Totoo din naman.
0: Tatlong oras eh, nandun ka na.
1: Oo.
0: Mura mga bilihin. Kung hindi mo masyadong, kung tatanggalin mo yung 3 zeros, mura ang bilihin doon eh. Kasi ang $100 is about 2,600,000.
1: Wow, milyonaryo pala tayo.
0: Vietnamese dong.
1: Kung kunyari, padaliin natin partner, kung kunyari, yung pagkain doon, compared sa fast food natin dito na mabibili natin, afford natin bilhin.
0: Comparable.
1: Kaya naman. Oo.
0: Sa Grab?
1: Oo.
0: Higit na mas mura doon.
1: Ay, talaga.
0: Oo. At hello?
1: Oo.
0: Electric.
1: Ay, hindi.
0: Sabagay yun.
1: Nature friendly.
0: VinFast is a purely Vietnamese brand.
1: Oo.
0: And it makes you wonder nga, bakit naunahan pa tayo?
1: Oo, na meron na silang electric.
0: I mean, all over the place. Mm-hmm. Oo, grabe. So, congratulations. Dahil kayong mga taga-Vietnam, despite the having been ravaged by 2 decades of war yata, mas malaki ang per capita income. At ang ganda, Rica.
1: Talaga.
0: Ang ganda ng road network.
1: Ang kanilang mga
0: traffic lights,
1: Meron
0: pa rin seconds countdown.
1: Alam mo, para maganda nga yung may seconds countdown, sa totoo lang, kaysa yung wala. Kasi nagmamadali tayo lahat pag wala. Pero alam mo, partner, may point ka dun sa sinabi mo na bakit tayo lumalabas ng bansa to travel at hindi dito sa Pilipinas. Kasi kung tayo din mga kapamilya, sinubukan nating umikot sa Pilipinas, ang mahal. Diba? Yung mga pagkain natin dito, tourist price eh. Yung parang we really are catering to the dollar... ano tawag dito?
0: The dollar inflow.
1: Oo.
0: Eh, buti na nga lang, meron tayong mga kababayang nagtatrabaho abroad.
1: Kaya nga.
0: Diba? Kung wala sila, I could imagine na yung palitan ng peso sa dolyar, ay matagal nang sumadsad eh.
1: Totoo yan. Oo. Mahirap talaga mahal ang traveling dito sa Pilipinas. It's very expensive.
0: So in the meantime, tayo po ay naaaliw sa impeachment trial.
1: Aha. Nakadalawa na tayo na witness.
0: Pero hindi pa tapos si ano.
1: Hindi pa tapos.
0: Si Lotok, ano?
1: Oo, may cross pa today.
0: Si Tanggol.
1: Oo. Tanggol.
0: Kamukha ni Tanggol eh.
1: Si kahapon may minimension sila, sila hindi ko kasi kilala. Mga panahon ninyo na basketball player ang minimension nila. Sir Danny, kahapon hindi ko maalala dahil hindi ko kilala.
0: Kapag sumisilip na ganun doon sa kanyang mga
1: O sa kanyang antipara.
0: Oo, sandali, parang si Cardo ito. Samantala, ito na po ang ating mga naglalagablog na headlines. Hanoi! Ay, ngayon! Una, dami-dami nating dapat na pag-aralan eh. Mamaya eh, baka meron pa tayong Zuleika.
1: Oo.
0: Patay sa pananarasa ng Bagyong Inday at Habagat, umabot na po sa 21. Bagyong Josie, posible namang lumabas ng bansa ngayong araw na ito.
1: Ay, pumasok na pala at lo. Kaya pala nagte-trending ulit si Mang Tani.
0: Oo, at natutulog ulit si Josie.
1: Si Ate Josie. Sunod-sunod na mahinang pagputok na itala sa Bulkang Mayon, ilang bayan sa Albay nakaranas ng ash fall.
0: Ito, masakit. Presyo ng mga produktong petrolyo, tumakas.

0: na rin po natin yung binanggit ni Rica kanina sa iyong news break. Nagsimula na naman po ang palitan ng mga missile at kung ano-ano pa between the US and Iran. As a result, tama po yung binanggit ni Rica kanina, as of 20 minutes ago, ang Brent crude po ay nasa $83.30 na malayong-malayong mula nung Thursday po na nasa 78 lang.
1: Ay, nako!
0: Ibig sabihin, tumaas na naman tayo. Nilampasan na naman natin yung yung ceiling na
1: 80 dollars per barrel.
0: So we are looking at possibly pag hindi nagbago ito, no?
1: Pagtaas na naman.
0: Kasi mukhang nagkalimutan na doon sa peace deal nila eh. Samantala, ang ating oras, Rica.
1: 9:13 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Ito na sila. Stand by, Christian Yosores and Nico Bagsig. Cabinet Secretary Benher Abalos. Itinangging kinausap niya si dating Health Secretary Ted Nervosa para magbitiw sa pwesto. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang mismo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Ano ang totoo? Christian, go ahead please.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Pinabulaan ni Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. na personal niyang kinausap si dating Department of Health Secretary Ted Nervosa para magbitiw sa pwesto. Ito ay matapos tumabas ang mga ulat sa social media na personal umanong pinuntahan ni Abalos si Nervosa para kausapin at pagbitiwin sa posisyon. Sa ambush interview sa Malacañang, sinabi ni Abalos na totoong pinuntahan niya si Nervosa pero para dalawin matapos operahan sa tuhod. Nilinaw ni Abalos na itinuturing niyang mabuting kaibigan si Nervosa at walang katotohanan na kinausap na ito bilang kinatawan ng Pangulo para sabihing mag-resign. Binigyang diin ng kalihim na voluntaryo ang pagbibitiw ni Nervosa, gayon din ang kapasidad o gayon din ang nakasaad sa dahilan sa kanyang resignation kung saan kailangan niyang tutukan ang kanyang kalusugan at pagpapagaling matapos sumailalim sa operasyon. Samantala, itinanggi naman ni Abalos na may nakasunod pang panibagong balasaan sa gabinete ng administrasyon o may iba pang nakalinyang cabinet officials na susunod ang masisibak sa kanilang pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Abalos.
4: There's no truth to the rumor na sinasabi mo. Nagkaw siya, nagtutakol, no. I just visited him in the hospital dahil na kinamusta ko lang siya. Dahil naanay pa na. It's a good friend.
5: Voluntary, hindi po siya pinag-resign.
4: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
3: Samantala, biyaheng Central Luzon si Pangulong Marcos ngayong Martes para sa ilang aktibidad, kabilang ang inspeksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 at National Academy of Sports Learning Center and Training Facility sa Tarlac, gayon din ang inaugurasyon ng isang solar power plant project sa Nueva Ecija. Ngayong araw din, nakatakdang bumiyahe ang Pangulo papuntang Singapore para sa tatlong araw ng working visit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
0: Christian, so ulit yung tanong. Talagang binisita ni Secretary Benher Abalos si Secretary Ted Nervosa sa ospital? Na ospital siya?
3: Yes, Peter, tama ka dyan. Mismong sinabi ni Secretary Abalos kahapon, oo, pinuntahan niya si Secretary Nervosa sa ospital, pero para bisitahin. Dahil nga itinuturing niyang mabuting kaibigan si Secretary Nervosa, kinamusta niya, inalam niya kung anong sitwasyon, pero wala daw katotohanan na sa pagbisita niya ngayon, ay ipinaabot niya kay Nervosa ang mensahe na siya kailangan ng magbitiw sa pwesto.
0: Kasi baka ako nagtatrabaho lang naman si Secretary Ted Nervosa sa ospital, hindi naman naka-confine.
1: Meron namang ano yun, WFH.
0: Ano yun?
1: Work from hospital. Diba?
0: So anong katotohanan doon, Christian? So confined ba siya o nagkataon lang na nandun siya sa ospital na isa sa mga dapat niyang pagsilbihan?
3: Batay dun sa binanggit din sa atin ang source naman natin, Peter, nagpapagaling si Secretary Nervosa dahil katatapos lamang niyang operahan. Mailalim kasi siya sa knee replacement surgery.
0: Oh.
3: At dun din sa mensahe ni Secretary Nervosa sa mga opisyal, sabi niya mukhang aabuti ng 3 to 4 months yung kanyang magiging rehabilitation. Ayaw naman niyang maka-apekto yun sa kanyang trabaho dahil nga kailangan niyang mailalim sa rehabilitation, baka maapektuhan yung kanyang paglilingkod. Kaya minabuti niyang mag-resign para makafocus siya sa kanyang pagpapagaling.

0: Here's a very interesting question. Last na lang. Ano ba talaga si Ben-Hur Abalos? Cabinet Secretary or Secretary to the Cabinet?
1: Cabinet Secretary. Alam mo, magandang tanong yan, Peter, kasi last week nilinaw din natin sa Malacanang. Kasi kung maaalala natin, nung nagsimula ang Administrasyong Marcos, inabolish ni Pangulong Marcos yung Office of the Cabinet Secretary.
0: Correct.
1: So walang visa. Pero ang paliwanag sa atin ni UC Clear, ang pagiging Cabinet Secretary ngayon ni Secretary Abalos ay para mga siwa sa mga opisyal ng gabinete, para mas maiparamdam sa grassroots, sa mga komunidad, yung trabahong ginagawa ng mga members of the cabinet ng kanilang mga ahensya na bilang parte ng desisyon ng Pangulo na i-reorganize ang Office of the President.
2: So parang liaison, ganon?
1: Parang ganon ang lumalabas, Rica, kasi kumbaga walang existing na Office of the Cabinet Secretary lumalabas dahil wala ngang EO na panibago para magkaroon ng visa yun, no? Pero in essence, ang sinasabi ng Malacanang, ang pagiging CABSEC ni Secretary Abalos ay para magtimon sa mga opisyal ng gabinete, para ma-double check kung yung kanila bang mga ginagawa na mga programa ay talagang naipaparamdam sa publiko. At nilinaw din ni Secretary Abalos na walang katotohanan din yung umuugong na balita na ang kanyang pagiging CABSEC ay parang maging tagapaghatid ng balita sa mga gabinete kung sila ay in or out na sa posisyon.
0: Hindi pa, kaya nga may executive secretary para i-supervise yung mga cabinet secretaries. But that will have to be explained another time. Maraming salamat. Christian Yosar is live.
2: Susunod nating report, motion para tanggalin si dating DPWH Secretary Bonoan bilang akusado sa flood control scandal. Nakatakdang dinggin ngayong araw sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico.
3: Rica at Peter, alauna imedya ngayong hapon, nakatakda ang hearing sa motion to discharge na hinain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan 2nd Division. Para yan kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na una ng sinampahan ng kasong plunder kaugnay ng di umano'y pagtanggap ng kickback na nagkakahalaga ng 573 million pesos sa iba't ibang flood control project, na una ng pinaliwanag ng Office of the Ombudsman na nais na nilang maging state witness si Bonoan dahil sa dami ng mga impormasyong maaari nitong maibigay sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal at magdawit pa ng ibang malalaking pangalan sa korupsyon. Dinepensahan na rin ni Ombudsman Nico Clavano na naging konsiderasyon din ang edad na 80 years old ng dating kalihim ng DPWH dahil kung sakali mang mahatulang guilty sa kaso ay maaaring makulong ng nasa 20 hanggang 30 years at hindi na matapos ni Bonoan ang kanyang sintensya dahil sa katandaan. Bagamat naghain ang ombudsman ng motion para bawiin ang nauna nilang kinaso laban kay Bonoan, ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng korte. Bukas naman, July 15, nakatakda rin ang katulad na hearing sa 5th Division naman ng Sandigan Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, nasaan ngayon si dating Secretary Bonoan? I mean, is he in the hospital still?
3: Yes, ngayon ay nasa kustodiya siya ng CIDG din dahil nga doon sa kanyang edad. At kung matatandaan natin, Peter, nagkaroon din doon sa kanyang medical examination nung siya ay hinuli na medyo may mga sakit din kasi ito nga dating kalihim, kaya nananatili siya ngayon sa kustodiya ng CIDG.
2: Pero hindi siya naka-confine in any hospital?
3: Hindi siya naka-confine sa kahit anong pagamutan, Rica.
0: Wala siya sa PNP General Hospital?
3: Wala sa kustodiya siya ng police.
0: Okay. Akala ko eh, magkasama sila ni
2: Senator.
3: Hindi rin siya may transfer, Peter at Rica, doon sa Quezon City jail male dormitory dahil nga dito sa kanyang kondisyong medical.
2: Oo, pero monitored medically.
3: Yes, monitored siya medically ng mga medical experts naman ng police para nga doon sa kanya, sa improvements ng kanyang kalusugan.
0: Mm-hmm. Okay, very good. Nico Bagsik, thank you so much. Naka-extra ka na ba?
2: Oo.
3: Yes, maraming salamat, Nico.
2: Salamat, Nico.
0: Alrighty.
2: Good morning.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
0: Pag-usapan natin yung padugo.
2: Padugo?
0: Oh.
2: Sanduguan?
0: Sanduguan.
2: Ano itong padugo na ito?
0: Eh, meron tayo kasing ano eh, blood donation project ng ABS-CBN.
2: Akala ko nung padugo.
0: TV Patrol. Ayan. Lingkod Kapamilya. Katuwang yan ng DZMM eh. At nandun ang ating DZMM Public Service Lead na si Ginoong Paul Bea. Hi, Paul! Anong nangyayari dyan?
5: Magandang umaga, Sir Peter, Rica. At dahil nga Blood Donation Month ngayon July, nandito tayo sa ABS-CBN Studio 8 para sa ABS-CBN TV Patrol, Lingkod Kapamilya, Blood Donation Project. Tama ka, Sir Peter, katuwang ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagsimula tayo kaninang alas 7 at may mga uniform personnels na tayo na nag-register at na-bleed na rin. Meron tayong pachampurado at
2: balot.
5: Pachampurado at saka meron tayong lugaw.
2: Ah, para lugaw.
5: Sa, well, marami to. 800 na katao ang ating
0: ay,
5: i-expect.
0: Ay, ang dami.
5: Ano? At saka, syempre, katuwang natin dito ang Philippine Children's Medical Center at ang East Avenue Medical Center. Kasama nga natin ngayon si Dr. Christine Santos mula sa Philippine Children's Medical Center, no? Siya ang medical specialist 3. Doc, matanong ko lang, ano po ang layunin ng blood donation project na ito ngayong araw?
6: So, good morning po, everyone. So, ang layunin po talaga ng mga pag-donate ng blood at ang especially ang Blood Donation Month ngayon ay paggunita or pag-celebrate sa ating mga blood donors who are silent heroes that extends life to our patients. So for our case, Philippine Children's Medical Center, we save little warriors who fight cancer, chronic disease patients, especially patients who those need surgical intervention. So very important po talagang dugo sa amin.
5: Yan. Maraming salamat, Doc Santos. Ayan, Doc, Sir Peter, Ma'am Rica, narinig nyo no, kung gaano ka-importante ang pag-donate ng dugo. So maraming matutulungan ang ilang bags ng dugo na inyong idodonate. So sa lahat po na gustong makiisa at mag-donate sa ating blood donation project, magtungo lamang po sa ABS-CBN Center Road. Nandun po ang registration natin at meron pong mag-guide sa inyo dito papunta sa ABS-CBN Studio 8 naman na dito po ang bleeding area natin. So mula dito sa ABS-CBN Studio 8, balik sa inyo, Sir Peter and Rica.
0: Okay. Paul, hanggang anong oras yan para yung doon sa mga gustong pumunta at mag-donate ng dugo, alam nila na hindi sila mahuhuli?
5: Hanggang alas 12 po ng tanghali itong blood donation project natin. Handog po ito ng ABS-CBN TV Patrol, Lingkod Kapamilya, syempre DZMM, Teleradyo. Kasama rin natin dito ang DOH, CHD, Mimaropa. Sir Peter.
2: Ayan. Ako isang mabilis lang. Baka alam mo kung ano yung mga basic requirements na pwede sa mga gustong mag-donate. Like, pwede bang, kung kunyari, puyat ka kagabi, makakapag-donate ka ba? Yung ganun lang na kahit on top of mind nasabi ng mga doktor sa inyo.
5: Sige. Rica, para mas masagot yung tanong mo, tatawagin ko ulit si Dr. Christine Santos. Ha? Dok,
2: mabilis lang.
5: Yung tanong ni Rica. Pakisagot lang po na mabilis.
6: So, basic requirements, dapat healthy, between 18 to 60 years old. Tapos, ang timbang po ay more than 50 kilograms. Tapos, kumpleto ang tulog, at least 6 hours po, na tuloy-tuloy, walang interruption. Tapos, yun naman po, pag may mga gamot, may mga certain gamot lang po sa ating deferral list. Pero, meron naman pong interview para malaman natin kung pasok tayo sa blood donation, na kung tatanggapin sa blood donation po.
2: Ayan.
5: Maraming salamat,
2: Dr.
5: Christine, ng Philippine Children's Medical Center. Ulit lang, ulitin ko lang, Sir Peter, Rica, no? Sa mga nais pong mag-donate ng dugo sa ating ABS-CBN TV Patrol Lingkod Kapamilya Blood Donation Project, kasama ang DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, magtungo lamang po sa ABS-CBN Center Road at dito tayo mag-bleed sa ABS-CBN Studio 8. Nag-start tayo 7 o'clock hanggang alas 12 po tayo ng tanghali.
2: Mm-hmm.
5: At marami pong freebies. Pagkatapos po, nakuhanan po kayo ng dugo. Maraming regalo, maraming pagkain po. Handog po sa inyo.
0: Aba! Opo. Pero kanina ko pa nga gusto ko itanong eh, meron bang balot dyan?
2: Kaya nga! Yan yung hinahanap ko rin, balot!
5: Meron dito, Sir Peter, ice cream, may taho, may mangga, napakadami pagkain. Handog po sa inyo.
2: Pabuffet pala.
5: Hindi pa trolling kapamilya. Oh. SMM po.
2: Very good, very good. Balot, ano yan, mangga, ice cream, champurado, lugaw. Eh, kumain ka ng breakfast, may lunch ka pa.
0: Alam mo, dapat talaga, ano, Paul, arroz caldo dapat eh. Huwag lugaw eh. Dahil
5: sa susunod po, mag-arroz caldo tayo, Sir Peter.
0: Kasi yun ang extra natin eh. Champurado, arroz caldo. Maraming salamat
2: Happy
0: po,
2: Happy birthday, Gaya. Sir Paul. Thank you.
0: Happy Maraming birthday
5: salamat.
0: Nga pala.
5: Balik po sa inyo.
0: Alright, yan po ang ating DZMM Public Service Lead, si Paul Bea. Walang ginagawa yan araw-araw, kundi maghanap.
2: Kaya nga.
0: Nang tutulungan.
2: Kaya nga.
0: At tutulong.
2: Ayan. Pero marami kasi yung mga nangangailangan din ng dugo partner.
0: Yes.
2: Kaya kung kayo po ay pasok dun sa may anim na oras na tulog, ay swerte nyo naman.
0: Diba?
2: Magtulong na rin kayo sa dugo.
0: Yes. See you at the Center Road. Until 12 lang po yan. 12 noon. Ane. Okay, ang oras, it's 9:28:23.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: O, eto na. Ang ating SME.
2: Par excellence.
0: Ayan, par excellence. Namiss ko si attorney kahapon eh. Ingit ako sa'yo.
2: Alam ko may jet lag pa nga ito si attorney nung pumunta kahapon dito. Parang ikaw may jet lag ka rin.
0: Hindi, viet lag.
2: Ang pangit pakinggan. Konting tweak lang iba na yung naririnig ko part na dun sa viet lag mo.
0: Alam mo talaga ngayon. You're a hopeless case.
2: Ito ang usapin na natin.
0: Sige.
2: Ang ating past president ng Philippine Bar Association, chairman of Movement Against Disinformation, our Suki, our in-house na almost SMBC attorney Rico Domingo. Attorney, good morning! It's the two of us again.
8: Good morning, Rica. Good morning, Rica. And good morning, Paul. Narinig ko kay Paul.
2: Peter Paul.
8: Kay Peter, rather.
2: Peter Paul
8: Narinig
2: and Mary.
8: Kay Peter, namin mga champurado dun sa yes. site ng kanilang blood donation.
2: Yes.
8: Eh kami, Sky Flakes lang.
2: Sky Flakes. Ang kainan.
0: Alam mo, Rica. Bigla akong pinawisan nung marinig ko na naman yung Sky Flakes. Sabi ko, medyo na, hindi mo nakakahiya kay Attorney Rico. Para tayong may lamay dito.
2: Wala sustansya.
0: Okay. Attorney Rico, it's good to have you back. And yeah. Looks like we're looking at a very exciting phase. Today, kung halimbawa matapos na po si attorney, ano nga pangalan nung?
2: Jeremy Lotok.
0: Lotok. Lotok. Si attorney Lotok, okay. Ng NBI, ano po. But be that as it may, gusto ko lang pong itanong, attorney, yung mga nangyari kahapon na sinusundan ko habang kami ay nagtuturo sa Vietnam. Okay. Ang sabi po maganda yung tanong ni Senator Bam Aquino, na ang tanong niya if Vice President Sara Duterte's lawyers deny that she contracted an assassin to kill a ranking government official, does this mean that her statements during a November 2024 online press briefing were mere lies? So, in other words, kung wala daw na kinontrata, wala namang kinontrata si VP Sara na quote, pumatay sa Pangulo, sa Unang Ginang, at sa former Speaker of the House, what does that make of the case against VP Sara?
8: Well, it's for the defense to justify that kind of statement, no? But it's too early to make a conclusion. Maganda yung question na yun, but that is posed for the prosecution to establish that's part of the great threats na sinasabi. Mm-hmm. So still, everything is fluid, no? Hindi ko sinasabing tama ang prosecution, hindi ko sinasabing respondent's cross-examination is right. But nonetheless, that would be telling in a sense that it might prove that eventually na ang sinabi ng Vice Presidente during those press briefings ay talagang totoo.
0: Is it a very important question po, Attorney Rico, na kumbaga sa larong chess, any wrong move will mean... mati ka na or checkmate?
8: Depende sa pagkakasabi, no? Kasi ang inahanda ng defense is that sabihin eh, totoo naman ang sinabi ni Vice President at pinapatunay naman ng prosecution na kasinungalingan ang sinasabing defensa, no? So, nagtutunggali ngayon ng dalawang version. So, it's all up to the prosecution to establish that, no? Na magkahambingan.
2: Attorney, nakita po natin kung paano nilatag ng prosekusyon yung kanilang argumento na may substance yung threat ng Vice Presidente, no, na hindi siya nagbibiro nung kanyang sinabi yon, na siya ay galit ng mga panahon na na-utter niya o nasabi nga niya yung mga salitang yan, yung mga threat na yan. So, dun sa four points na hinahanap ng NBI, nakita nila yon doon sa mga pronouncements ng Vice Presidente. Ngunit ang binabaril ng defense when we try to look at what happened yesterday is yung sa filing nung iba-ibang mga dokumento, the inconsistencies, the typographical errors, even dun sa dates na nakalagay, trying to say na sloppy yung ginawa nilang investigasyon, or maybe hindi ito binigyan ng same importance as how they handle other investigation. Nakita po ba natin talaga ito? Or ang nakita po ba natin na the more they press on this, na nakikita ang inconsistencies, eh nakikita natin na it's how they treat all the other investigations just the same?
8: Yes, I've been dealing with the NBI for quite some time. At nagkakaroon ng typographical errors, but not of this magnitude, no? Mm-hmm. O na pinapakita ng respondent, no? Counsel. But ang point lang dito, would that negate what they found out and in their finding, mm-hmm. would that negate that, notwithstanding the alleged typographical errors? Mm-hmm. So that can be rehabilitated. It's a matter of probably an administrative lapse or whatever. So it's all up to the prosecution to make a strong case na mukhang meron lang lapses sa pagkakataon. Typographical errors ba yan o whatever. So, depende yan sa bibigay nilang subsequent witnesses to rehabilitate whatever lapses may have been perceived.
2: Mm-hmm. And what about po yung sinabi ng defense na merong possible tampering of documents? Meron din po ba itong substantive value dun sa kanilang argument?
8: May tatamaan sila sa credibility ng mga dokumento pinipresent ni Attorney Lotok, no? But nonetheless, ang titingnan din ng mga senator judges would be yung testimony niya. Kasi tinahi-tahi niya sa, by way of testimony, but not by the way of the presented documentation that he probably prepared as the main investigator. Pinagtahi-tahi niya yung November 23, 2024, yung earlier October 2023, pronouncements, no? Yung mga sinasabi ng allegedly ng Vice Presidente, pinagtahi-tahi po nila yun eh. At mainam ang pagkakapresenta ng prosecution sa pagtatahi ng mga footages na yun, no? Mm-hmm. Now, the next witness would be, I think, the witnesses of those press briefings, no? And one of them, I think, is Bones Mansambol ng Philippine Inquirer or whoever, mm-hmm. and some other press people who were present, no? Uh-huh. Sinabi natin earlier na hindi lang naman na forensic evidence ang pinag-usapan natin dito. We are also having the testimonial foundation. Kung nakita mo mismo na sinabi ng at narinig mo mismo sa through the witnesses na bibigay ng prosecution, nakita nilang sinasabi ng Vice Presidente yung sinasabi niyang yung papatayin kita, sinabi ko na no joke. Pag merong magtetestigo na nakita nila at narinig ang sinabi ng VP, tapos na po yan. Hindi na kailangan even the forensic mm-hmm. evidence.
2: Mm-hmm. Even if the defense keeps on challenging the authenticity of the video.
8: Opo. But again, yung challenge naman eh, that's a technical challenge, no? Hindi natin maalis yan. I think the prosecution is being careful kasi eventually pupunta sa Supreme Court yan eh.
0: Oo.
8: Sasabihin ng ibang senator judges, masyado naman kayong technicality at masyado kayong magbasisi sa ganyan. Pero at the end of the day, pag dumating niya sa Supreme Court, titingnan ng Supreme Court na nang nalay niyo ba ang basis ng forensic evidence.
2: Mm-hmm.
8: So, yan ang pinapangalagaan ng prosecution. Hindi dahil gusto nilang maging technical dyan. Because eventually, ang mangyayari dyan, would the truth be subservient to the technicalities? Mm-hmm. No? So, mapapakita natin yan sa presentation ng prosecution if they are able to establish that.
0: Mm-hmm. Okay. Sabi ni Attorney Lotok, NBI Agent Lotok, ano po, hindi pa rin matuntun at matukoy ang pagkakakilanlan ng hitman o yung sinasabing hitman na kausap ni VP Sara. How crucial is this? How damaging is this to the case ng prosecution? Hindi ba may tuturing na parang yun ang linchpin ng kasong ito?
8: At the very least, that would somehow put a dent on the credibility of the presentation. But pag hindi mo nakita assassin, are you suggesting na walang grave threats?
0: Mm-hmm.
8: Kasi pagkakasabi mo ng sinabi niya, if I may repeat, no? May kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez, no joke. Nagbilin na ako, ma'am, pag mamamatay ako, sabi ko, wag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila, and then he said yes. So,
0: okay.
8: Kailangan ba natin pang pag-usapan yan, no? And later on, sinabi niya sa November 26, 2024, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge to 3 individuals. Mm-hmm. So my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Mm-hmm. So in other words, napatunayan ang authenticity, assuming that this is the case, no? Eh, siya na mismo nagsasabi at she never denied that. Mm-hmm. She was given a chance to present that evidence na hindi niya sinabi yun or iba sinabi niya, but hindi siya sumipot dun sa committee hearings at even during the time that they were evaluating on whether to file the articles, particularly Article 4.
0: Mm-hmm.
8: So, di dapat ang onus now, palagay ko po naman, hindi naman sa nag-ano tayo na side, ang onus now is na-reverse na kasi napatunayan na sinabi niya.
0: Aha. Uh-huh. Okay. Which brings us
8: to... Onus would be the burden, ano? Peter, I'm sorry to use that technical word.
0: The onus is the burden of proof lies with the prosecution.
8: Yes, but with that testimony and the forensic evidence presented so far, ang nakikita natin would be when the defense turn to present evidence, they have to rebut that.
0: Mm-hmm.
8: They have to demolish that established facts.
0: Okay, which brings us to a very interesting personality na maaaring maipresenta mamaya po, si Zuleika. Opo, hindi po Zuleika, Zuleika.
2: Zuleika ba? Ang pangalan, nalilito ako dyan.
0: Yeah, it's an Arabic name actually, which means brilliant, beauty, fair, resplendent.
2: Gara!
0: Mema lang.
2: Oh.
0: Attorney Rico.
8: Parang dinidescribe mo si Rika.
2: Alam mo na, papalit ako na pala pangalan ko.
0: Sureka. Pangit yung siraka.
2: Di bagay.
0: Okay, Attorney Rico. The prosecution is presenting Ms. Zuleika Lopez as a hostile witness. Pray tell, what is a hostile witness?
8: Napag-usapan namin kahapon yata nila Danny yan,
0: tsaka ni Rico.
8: Ang hostile witness is simply hindi mo kaalyado, hindi mo kasama sa presentasyon ng mga ng iyong ebidensya.
0: Apo.
8: At iyo'y taliwas sa iyong sinasabi.
0: Okay.
8: So but sinabi na natin kahapon na Peter, ang hostile witness hindi dapat hostile lang kagad. You have to lay the basis to present her or him as a hostile witness. So, may preliminary questions muna yan.
0: Ayan.
8: Pag nakita ng presenter, meaning the prosecution counsel, na hindi yata ito, taliwas yata ito sa theory natin ng kaso, then he would ask permission to the presiding officer to now ask her leading questions. Kasi pag hostile witness ka, pwede kang mag-lead it.
0: Mm-hmm.
8: Pag you are presenting a testigo, a witness na hindi mong sinasabing hostile, then you cannot pose leading questions.
0: Okay.
8: Kaya pwedeng ilay mo ang basis kung hostile witness ang pinag-usapan natin dito, then sakalang mag-a-answer ang hostile witness na hopefully yung ina-expect mong makuha.
2: Mm-hmm.
8: But you cannot be sure of that. That's a very risky proposition, no?
2: Mm-hmm.
8: So kung hostile na yan at palagay mo, you're confident na ma-i-extract mo ang testimony niya in your favor, meaning the prosecution, then that's the time you can really ask her hostile questions.
0: Mm. So it could easily go south for the prosecution, ano? Opo, pwede mag-boomerang.
8: Kaya skillful. Skillful po naman ang prosecutor natin. At nakikita naman natin the way he conducts the testimony and the presentation.
2: Mm-hmm.
8: I'm not making any judgment on his, but simply, mukhang may alam niya ang ginagawa niya.
2: Yeah. Mm-hmm. So malamang pinaprepare na po nila ngayon si Attorney Zuleika, no, ng defense on what might possibly be asked of her. Ano po yung nakikita ninyong angle, Attorney Rico? Kasi mukhang ang nakikita natin is the defense is presenting her as yung kanyang pagkakapiit, no, as maybe a reason of why uminit ang ulo ng Vice Presidente, therefore leading to pronouncements such as kung ano yung mga nasabi niya before. What do you think can be the angle that the prosecution will use for their line of questioning?
8: Pag tinanong siya ng some incriminating questions, she can invoke the right of self-incrimination.
2: Mm-hmm.
8: Against self-incrimination. Mm-hmm. That would be the first front na pwede niya sabihin. That's why hindi na itutuloy yun.
2: Mm-hmm.
8: If she can establish that she is facing, we don't know whether she's facing some criminal charges, right?
0: Mm-hmm. Yes.
8: Hindi natin alam yan.
2: Mm-hmm.
8: Kung related, intrinsically related yung kanyang sinasabi at ang ine-extract ng prosecution in this particular case when she's being presented as a hostile witness, ine-extract na yun, related yun sa criminal actions that are either pending or ongoing right now, then she can invoke the right against self-incrimination.
2: Mm-hmm. Parang ang hirap kasi ng partner pag inisip mo eh. Hindi naman ako kung... Pag tinanong siya, sinabi mo ba to? Eh di, ayoko namang kontrahin ang sinabi ko, na sinabi ko hindi ko sinabi, but the video says that I did. Di po ba? Kaya niya sasabihin, I invoke my right against self-incrimination. So, if that is already the wall that she'd be using, parang magiging tapos na agad, dead end na agad yung magiging tanungan, di po ba?
8: Opo. Yan eh, constitutional right po niya yan.
0: Mm-hmm.
8: Arikan, that's a constitutional right. Hindi mo mapagpapakaila sa kanya yan.
0: Uh-huh.
8: If she feels that she is actually testifying on matters that would incriminate her in another civil actions against her, now pending, hindi natin alam yan, no? Baka masabi niya yon, hindi ko po alam yan.
0: Mm-hmm.
8: Wala akong kalamanan dyan. Then that would be a valid answer to a hostile witness testimony.
0: So, ibig sabihin po, she can just clam up, yung magsasara na siya at sasabihin niya na I invoke my right against self-incrimination? I mean, can she invoke that?
8: She can invoke that, but again, yung skill and experience ng prosecution counsel will be able to extract whatever he wants from the hostile witness.
0: Wow.
8: So, depende yan sa kanyang presentation. Kasi hindi mo naman lagi sasabihin self-incrimination yan.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, okay. So,
8: in other words, depende yan sa pagkakalatag ng direct examination via the hostile witness. Dapat hintayin po natin yan. Mainam natin yung bigyan ng obserbasyon kung anong gagawin ng prosecution counsel.
2: Can the prosecutor argue yung sagot ng witness na I invoke that right? Pwede ba niya sabihin, wait, bakit? Eh, hindi naman ganito ang aking tanong, kundi ganito ganyan.
8: Pwede. Mm-hmm. It depende yan sa ruling ng presiding officer.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay.
8: Gawa ng manananggol din ang presiding officer. Alam niya ang self-incrimination, right against self-incrimination. Mm-hmm. Tinuro po yan sa eskwela natin.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Okay, one last, perhaps a very small detail. Ano po. Kung mailalagay nga sa witness stand si Zuleika Lopez mamaya at dumating ang VP at siya pumosisyon sa gallery, that is allowed? Ano po? I mean, she's not breaking any rules of the impeachment trial?
8: She's accused. She's the accused. So she has the right to listen to the accusations against her, and she's the VP. So wala pong balakip para nandun siya, no? Pero nakakatakot po dyan, baka bigyan siya ng subpoena.
0: Ano ibig sabihin na bigyan siya ng subpoena?
2: To appear?
8: Sabi ni private prosecutor, si Lorna Kapunan, sabi niya, gusto niyang tawagin ang VP President as a hostile witness.
0: I mean, not right then and there. Hindi naman ganun. Eh,
8: what would stop the clerk of court to issue a subpoena with the permission of the presiding officer? Nakaupo siya doon eh. Siguro, kahapon na, Peter, remember, 6 hours.
0: Yes.
8: Opo. Madaling mag-apply ng sa subpoena doon sa STECOM and whatever. No?
0: Opo.
8: Testificandum, rather. Subpoena testificandum.
0: At saka meron na pong pro forma yan, di ba?
8: May pro forma po yan.
0: Fill in the blanks.
8: Kaya pasulput-sulput lang yung VP President. Ayan. Para makita kung okay ang nangyayari.
0: Okay. Attorney Rico, we'll pause here, and I know that magkakausap po ulit tayo mamaya. Ano, maraming salamat. It's always a pleasure, sir, picking your mind on a lot of things, especially with relative to the impeachment. Salamat po, Attorney Rico.
2: Thank you, Attorney. See you
8: soon.
2: Salamat,
8: Peter Rica. Thank you.
0: Thank you very much. Ayan, kahit na may jet lag pa nga.
2: Oo nga.
0: Alright, ang oras, it's 9:48, alas 9:48 ng umaga.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Balita ang sigurado, kumpirmado. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Patan!
14: Balita Patan!
4: Balitaan at talakayan!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, Channel 3.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, palalakasin pa ng Pilipinas at Germany ang kanilang pakikipagtulungan para sa programa laban sa epekto ng climate change at para sa pangangalaga ng biodiversity. Sa ilalim ng Transcend Project, pag-iigtingin pa ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa sa climate resilience at environmental protection. Kabilang sa mga pagtutuunan ng proyekto, ang biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makatutulong sa mga komunidad na maaapektuhan ang pagbabago ng klima. Ayon sa Climate Change Commission, mahalagang maisalin sa konkretong aksyon ang mga pangakong may kaugnayan sa klima at kalikasan. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat sa Port of Clark. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Kaya nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang 4 na shipment na naglalaman ng hinihinalang marijuana resin at high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Ayon sa BOC, na flag ang mga shipment batay sa impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kaya sumailalim ang mga ito sa masusing inspeksyon. Dalawa sa mga shipment ay mula sa California, USA, kung saan nakumpiska ang mga marijuana resin. Ang dalawa pang shipment ay mula sa Thailand na naglalaman ng hinihinalang kush. Sinailalim na sa Confirmatory Laboratory Examination ng PDEA ang mga nakuhang ebidensya habang naglabas na ng BOC ng Warrant of Seizure and Detention laban sa 4 na shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. At abangan mamaya sa headline ngayon, ilang transport groups sumulat sa Pangulo para hilingin bawiin na ang pagsuspende sa fare hike sa public transport. NBI iginiit na seryoso at totoo ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. At isa patay, higit 2,000 pamilya apektado ng habagat sa Iloilo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: na Martes ng umaga sa atin mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na naman ho ako, Danny Buenafeo sa programang Kabayan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ngayon ay Martes, so ngayon ay meron na naman pagpapatuloy ng ating special coverage ng impeachment trial. So napanood nyo kahapon yung ikalawang testigo ng prosecution, si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Mamaya ay itutuloy ang kanyang testimonya, cross-examination naman ng depensa. At kung may oras, sigurado na ay isasalang naman ang Chief of Staff, ha? Diba? Ni Vice President Sara na si Attorney Zulayka pa? Zulayka. Zulayka Lopez kasi yung pagkakaalam ko noon. Yun yung kanyang Chief of Staff na ikinulong noong 2024 sa kasagsagan nung hindi Quadcom eh, yung Committee on Accountability ni Congressman ni Joel Chua, kaya siya napakulong because of contempt charges. Doon nag-trigger, kaya nagalit at nagbanta ang vice presidente, kaya nauwi dito sa Article 4 na grave threats. So sundan ho natin yan dahil lagi ho tayo naka-live stream, naka-hook up sa Senado. Mamaya, alauna pa lang, ako po at saka si Peter Muski, kaming dalawa ang nagsisimula ng ating special coverage. Nagsisimula ng alas 2 ng hapon dyan sa Senado. Hanggang bukas yan, Monday to Wednesday, lagi tayong nakaabang dyan ho sa impeachment trial. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ho ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood ho nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gusto magpadala ng komento at ay inyong mga reaksyon, huwag ko kayo mahiya. Ang ating DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Yun. Okay. So puno na naman tayo sa ating isang oras na itong programa. Unahin muna natin itong report ng ating Radyo Patrol mula dyan sa Malacañang, supplier daw na namahagi ng bigas na kulang sa timbang sa rice distribution activity ng gobyerno, ipapa-blacklist ayon sa Malacañang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa ating kasamang si Christian Yusores. Christian, go!
1: Dani, ipapablacklist ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City ang supplier ng mga sako ng bigas na napaulat na kulang sa timbang sa isinagawang rice distribution sa lungsod Camacailan. Ay matapos kumalat ang isang post sa social media ng isang benepisyari ng bawat bayan na ikinabang program na nakatanggap umano ng 8 kilo lang ng bigas sa halip na 10 kilo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nadiskubring 50 sako ang kulang sa timbang mula sa mahigit 29,500 na sako ng bigas na ipinamahagi sa naturang aktibidad. Inako naman anya ng supplier ang pagkakamali at humingi na rin ang paumanhin sa lokal na pamahalaan. Bilang tugon, nangako ang supplier na bibigyan ng karagdagang 10 kilong bigas ang mga nakatanggap ng kulang na bigas. Bukod sa pag-blacklist sa supplier, magsasagawa rin ng investigasyon ang lokal na pamahalaan kaugnay ng insidente. Iginiit naman ng Malacañang na hindi katanggap-tanggap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari at dapat ay matanggap ng publiko ang buong tulong na nakalaan para sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Christian, Christian, yes, narinig ko yung report mo kasi kanina, yung tungkol lang sa schedule ni Presidente, meron siya diba sa Central Luzon, tapos sabi mo lilipad siya this afternoon papuntang Singapore, tama?
1: Yes, Danny, yung oras lang ng flight ng Presidente ay hindi patiyak, pero kung pagbabasihan natin ang mga schedule ngayon ng Pangulo, hanggang tanghali lang naman mananatili sa Tarlac at Nueva Ecija ang Pangulo, so we can expect na maaaring sa hapon o gabi ay biyaheng Singapore si Pangulong Marcos para sa 3 araw na working visit.
0: So working visit, 3 araw lang. So ibig sabihin, nandito na siya ng mga Biyernes. Tama?
1: Oh. Most likely, Danny, kasi ang magiging activity lang naman doon ng Pangulo ay meron siyang courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong at meron siyang mga seri ng meeting kasama yung ibang mga business leaders at doon magpo-focus yung biyahe ng Pangulo. Pati na rin siguro yung ilang mga usapin kaugnay ng pag-turnover naman ng Pilipinas sa Singapore bilang susunod na chairman ng ASEAN sa 2027.
0: Okay. Sige, Christian. Extra na, please.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras natin, 10:12 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Okay, nagbalik ko tayo dito sa ating programang kabayan at meron lang ho tayo makakausap mamaya, no, in a while dahil nga ito

0: sa Bagyo at Habagat.
1: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga din po sa ating mga
2: tagasubaybay.
1: Sa ngayon po, Habagat pa rin yung umiiral sa western section ng Northern Luzon. Possible pa rin po yung scattered na pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at area ng La Union. While dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pagulan po tayo mararanasan mostly sa hapon at kabilang po, and ito yung mga biglaan at panandaliang pagulan lamang. Dala naman po ng localized thunderstorm. Samantala, yung minimonitor naman natin na bagyo, si Bagyong Josie, huli pong namataan sa layong 1,070 kilometers east of southeastern Luzon. So nag-downgrade na po ito into a tropical depression, and within the day, posible mong weekend pa into a low pressure area. Possible po ang paglabas niya sa ating area of responsibility mamayang gabi or bukas po ng morning. And wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Also, meron din po tayong minomonitor pa na low pressure area. Nasa labas din po ito ng PAR dito naman sa bandang Kanluran. Huling namataan sa layong 820 kilometers west ng extreme northern Luzon, but nakita po natin is a possible pin development niya into TD, but short-lived lang siya, and also may possibility din po na hindi na ito maging isang ganap na bagyo. But either po of these two scenarios, hindi naman po nakaka-apekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa.
2: Grace yung bagyong Josie, hindi ito talaga mararamdaman. Mararamdaman sa Metro Manila yung mga hapon at saka gabi lang na pag-ulan, bunsod lang ito ng Habagat, hindi ito Josie.
1: Tama po, Sir Danny, yung mga pag-ulan natin is due to localized thunderstorms lang dito po sa Metro Manila. Yung Habagat po nandito na lang banda sa may west ng northern Luzon. And yung si Bagyong Josie, tama po kayo, hindi po siya mararamdaman sa anumang bahagi po na ating bansa kasama na dito sa Metro Manila.
2: HCR, okay. So ay yung binabanggit mo na Ilocos Norte, Ilocos Sur, ito yung mga meron pang mga pagbugso-bugso ng pag-ulan?
1: Yes po, mataas pa rin po yung chance ng mga pag-ulan dun sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, though kung ikukumpara po ng mga nakaraang araw is mas less na po yung mga pag-ulan na ito.
2: Okay, pero the worst is over na in terms of itong mga nangyari dito sa Bagyong Inday, itong mga dito sa Batanes, dito sa may Occidental Mindoro, at saka yung sa Sarangani, di ba? Grabe yung bahay na nangyari.
1: Yes po, Sir Danny, na-expect naman po natin kung i-compare ng mga nakarang araw is improving weather na po talaga tayo din.
2: Ito bang tungkol naman sa El Nino natin, will we continue to ano? Kasi for now, parang yung Angat Dam, nasa mababa pa rin ang water level, Grace.
1: Yes po, yung El Nino po natin likely pa rin siyang magtutuloy-tuloy hanggang po early next year. So expect po natin for now, medyo ang effect pa po nito for the western section ng ating bansa kasama dito sa Metro Manila is enhanced pa din na rainfall. But sa mga susunod po na buwan, possible yan kapag yung amihan season na natin, doon na po yung mas below normal na po yung posible nating mga pag-ulan na mararanasan for most parts of the country.
2: Okay. Sige, maraming salamat sa weather update, Grace.
1: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
2: Okay, yan ho ang latest mula sa PAGASA weather forecaster natin, si Grace Castañeda.
0: Alerto sa bagyo at habagat.
2: Okay, may kaugnayan pa rin sa bagyo. Tuloy-tuloy na tayo dito sa programa. Makakausap natin ang Operations and Warning Division, Chief ng PDRRMO ng Zamboanga del Sur, si Jesselson Nicolas. Good morning, sir. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
3: Yes, good morning, Sir Dan.
2: Oo. Salamat, ha. At ngayon, kamusta naman ang lagay natin at yung mga ginagawa nating mga hakbang in connection with this? Kasi dahil itong limang bayan daw sa Occidental Mindoro at saka dito sa apat na raang pamilya binaha dyan sa Glan, Sarangani. Tama ba?
3: Sir Dan, correction lang po. Kunti, yung location po ng natin ngayon is nandito po ako sa
2: Zamboanga
3: del Sur, okay. Province ng Zamboanga del Sur.
2: Okay. So, dyan pala sa Zamboanga del Sur, tama ba?

0: 17 barangay, bayan, dyan sa Dato Salibo, covered mo yan, no? Tama ba?
1: Yes po, sir.
0: Okay.
1: 27 municipalities po at isang syudad po ang cover ng province of Zamboanga del Sur.
0: Okay. So
1: 26 municipalities at isang city.
0: Okay. Tapos meron yung tindero daw na inalod ng ilog dyan sa Zamboanga del Sur. For now, ano ba ang balita doon?
1: Yes po, sir. Base po sa flooding incident nung nangyari nung Saturday, meron pong natala na dalawang missing po. Dahil po ito sa flooding, bali inanod po sila. Ito po ay sa municipality ng Labangan at sa Tukuran po. Yung mga dalawang na missing po natin. Tapos sa update natin, yung isa nakita na po. Yung isa nakita na.
0: Oo.
1: Yes po, sa municipality po ng Tukuran. Nakita po ngayong umaga lang po yung mga labi.
0: Ah, bali ano na, nasawi na, okay? Oo.
1: Yes po, sir.
0: Tapos yung isa still reported missing.
1: Yes po, sir. Yung isa still reported missing at patuloy pa rin yung search and retrieval po ng ating mga kasamahan ng MDRIM o doon sa area kung saan po reported na na missing yung isang biktima.
0: For now ba, Gasis, ito bang pareho na missing at saka yung isang namatay na, ito ay bunsod ng pagkalunod?
1: Yes po, sir. Kasi po ang nangyari, according sa report, ito daw sila po ay nakukuha ng yung mga inanod na mga kahoy sa may tabing ilog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos siguro sa lakas ng current ng tubig, sila po ay natangay ng tubig baha.
0: Okay. Eh ngayon pinapakita namin yung mga pictures, no? Talagang ang mga rubber boats, nakasakay yung ilang mga parang inano nyo, inilikas nyo, no? For now, ilan ho,
1: yes,
0: tama ba, Jesselson, tama ba na 27 barangay ang apektado? Meron pa rin ba mga pagbaha ngayon? Ilan lahat yung apektado ngayon? Ilang pamilya ang inyong nailikas?
1: Bali po, ang apektado po ng mahab, ang dala ni Typhoon Inday is, ano po, ang reported dito po sa aming AOR is, tatlong municipality, namely,
0: three municipalities.
1: Municipality of Binas, Tukuran, at saka Labangan po.
0: Okay. And then, ngayon ho ba, habang nag-uusap tayo, nasa ano pa rin sila? Baha pa rin o humupa na?
1: Humupa na po yung tubig baha natin, sir. Coordination with the MDRIM o ng mga municipality na ito, bumaba na po yung tubig baha nila kahapon lang.
0: Tapos
1: may reported tayo, sa particularly sa Municipality of Binas, mayroon pong a total of 276 individuals affected po. Bali, itong mga individual ito ay nasasakop po ng 60 households. Municipality of Binas.
0: So pag sinabi mong 276 individuals or 60 household, lahat ho ito ay nasa evacuation center for now?
1: Yes po. Nung kasagsagan pa rin ng pag-ulan at saka pagbaha, ito pong 276 individuals ay in-evacuate po natin at andun po sila sa evacuation center. Pero sa ngayon, sir, katatapos ko lang po kinausap yung MDRIM mo natin sa Municipality of Binas. Ito pong 276 individuals po ay nagkabalik na po sa
0: kanilang
1: mga bahay safely po.
0: Okay. So, ibig sabihin, itong, so ngayon, kamusta ang lagay ng panahon ngayon? Okay naman? Maayos na?
1: Sa ngayon, sir, medyo makulimlim pa rin yung kalangitan natin dito sa AOR po namin.
0: Oo.
1: Still monitoring po yung himpilan ng PDRRMO sa posibleng progress ng weather natin ngayon kasi medyo makulimlim pa po yung kalangitan natin ngayon. Pero wala na naman po mga pag-ulan.
0: Okay. Pero ibig sabihin, for now ba kasi nakikita namin dito sa mga pictures, may mga puno na bumagsak eh. Ngayon ba na dadaanan na lahat ng kalye dyan sa Buanga del Sur?
1: Yes po sir, passable na po yung lahat yung
0: passable na.
1: May mga landslide incident par, like doon sa municipality of Tigbao, may landslide at saka inaksyon na naman po agad ng MDRMO office at saka ng municipal engineering office natin. At bali, umabot lang po mga 4 oras yung stranded ng ating mga bahiro po. At sa ngayon, passable na po lahat ng daanan po.
0: Okay, so mabuti naman. Ngayon, kamusta naman ang supply ng ating kuryente dyan, Jesselson?
1: Ang kuryente natin po is na-restore na po lahat. Okay naman po na? Yung linya ng ating kuryente. Meron naman po.
0: Signal, okay naman. Communication.
1: Yes po, okay na po. Back to normal na po yung signal okay. Natin. Oo. Saka yung sa kuryente.
0: So, bali in terms of casualty, isa pa lang? O yung sabi mo, at saka isang missing, yun lang? Tama ba?
1: Yes po. According po sa assessment namin, may naitala lang po na 2 casualty. So, even though yung isa, still missing pa.
0: Still missing.
1: Pero, considered na po yun namin na
0: okay.
1: Bali ang ginagawa namin ngayon is retrieval na lang po ng katawan.
0: Sige. Okay, maraming salamat, Jesselson, sa oras, ha? At ingat kayo dyan.
1: Yes po, kayo din po, ingat po palagi.
0: Okay, yan ho si PDRRMO, Operations and Warning Division Chief, dyan sa Zamboanga del Sur, si Jesselson Nicolas.
2: Alerto sa bagyo at habagat.
0: Usapang bagyo at habagat pa rin tayo, bisitahin naman natin itong Aklan. Dahil pati rin pala yung Aklan, binahari, no? Lalo na dyan sa Boracay na talaga naman isa yan sa mga sikat na mga tourist destination. Binaha. No? Kumustahin natin ang lagay ng mga turista natin dyan. Makakausap natin ang mayor ng Malay Aklan, si Mayor Frolibar Bautista. Mayor, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
3: Yes, good morning, Kabayan, Danny. Magandang umaga sa lahat, no? Lalo na sa programa at nagkinig. Good morning.
0: Okay, Mayor, kamusta naman ang lagay ng ating, tatanong na marami dyan. Ang Boracay ho ba, tinamaan din ng mga matinding ulan at pagbaha?
3: Yes, grabe yung ulan nung dumaan ng ilang araw yun. Tuloy-tuloy, no? Isang araw pa rin 24 hours na ulan na Kabayan, Danny, kaya napiktuan talaga yung low-lying areas na especially sa Boracay. Kaya may mga areas na nabaha din siya.
0: Ilan-ilan hong barangay ang apektado ho for now dun sa assessment ninyo?
3: Madali lang naman yun na kuhan dahil hindi naman
0: humupa na.
3: Kasi Boracay wala namang ilog eh, di ba?
0: Oo.
3: So, wala naman mga bundok eh talaga. No? So, parang yung plant area. Yung ulan lang talaga na kasi may areas kasi na noong pag-rehabilitation, hindi siya na-elevate.
0: Mm-hmm.
3: Kaya mababa siya din. Tumaas yung kalsada. So, may mga areas na mababa po yun na
0: nabaha
3: talaga pag malakas ang ulan.
0: So, ibig sabihin...
3: Pero, looking naman...
0: Yeah, sige. Yes, sorry. Hindi, kasi binabanggit nyo kan... Sige po. Sige ho, go ahead, sorry.
3: Oh, kasi ang ano kasi yung may inaano sa mga budget na para mayroong areas na malagyan na din ng mga drainage system. Kasi exist meron mga tubo na kasi na malaki kaya hindi pa nakunik yung ibang areas diyan sa tubo sa ating drainage system.
0: So kailangan pang tapusin ito. So for now kasi ang naranasan niyo pala 24 na oras sa patuloy na pag-ulan kaya nagbunso dito ng mga pagbaha. Ganon?
3: Yun lang sa mga mababa na lugar. Kasi mataas kasi yung kalsada. Pag ano na punta sa limitation, hindi na tumaas yung kalsada. Kaya mga areas na mababa, ay doon ang tubig ni stock.
0: Pero ngayon ho, kamusta naman ang lagay ng panahon? Humupa na ho yung baha?
3: Okay na yan.
0: Pero Mayor, kamusta ho yung ating mismong tourist spot, yung mismong Boracay, yung mga syempre, yung mga turista doon, how are they coping? Ano ho ba, as we are talking now, meron pa rin ba mga pag-ulan ngayon dyan o bakulimlim?
3: Wala na. Nung pagkahapon, wala na. Hindi na sa ano. Ganda na panahon. Mainit na.
0: So, ibig sabihin, sa mga nagbabalak na bumisita ng Boracay, eh, okay naman. Walang cancellation of flights.
3: Yeah, halos wala naman na. Yung ano lang, dati din yung ano, dahil kasi masyadong, sabihin, may zero visibility siguro, kaya ibang pa na-divert sa Kalibo. So, bumalik naman ang Katiklan.
0: Oh, sa lakas ng ulan. Okay. Salamat Mayor sa update ha, at kukuha kami ng ano iba pang mga detalye later on pag meron ho mga bagong development. Sana ho wala nang dumaan na bagyo sa lugar nyo. Thank you.
3: Sana nga ho.
0: Sige.
3: Yes, maraming salamat kabayan Danny.
0: Okay, salamat ho. Yan ho si Mayor Frolibar Bautista ng Malay, Aklan. At segue lang tayo doon din sa Aklan, sa LDRRMO naman, makakausap natin si Manuel Jeffrey, Gismundo. Manny Bale, no? Manny, si Danny Buenafe, no? Sa programang Kabayan. MJ, ang kanyang nickname, MJ.
4: Yes, sir. Magandang umaga po, sir, sa inyo at sa kaya lahat po ng nakikinig sa ating station ngayon.
0: Okay, so bali, sakop mo nitong Aklan. Eh, yun, nakausap natin si Mayor lang a while ago, no? At, ang sinasabi niya, talagang matindi raw yung nangyaring pag-ulan dyan na halos 24 oras pero ngayon humupa na. Kamusta naman ho ang kalagayan natin dyan, ang ating mga, let's say, yung mga naapektuhan ng pagbaha at pag-ulan ho dyan?
4: Yes, sir. No? Unang-una po, magandang araw sa lahat. No? Ito po ay nangyari kasi nung Saturday and Sunday, ano, ang Aklan po ay isinailalim sa red rainfall warning. So ito po ay heavy to intense rainfall talaga, no, na with sa buong probinsya ng Aklan, kasama na po ang Malay at yung island of Boracay po. So ang resulta po nito itong gutter gift, no, na napagbaha. No, dahil nga po, as mentioned by our Honorable Mayor kanina, mas mataas na po ang daan kumpara doon sa daanan mismo ng tao. Kaya medyo nakukulong, no, ang ating tubig sa may Bimol area. And isa pa po itong concern natin kasi alam nyo naman po na wala pong pinapalabas na tubig yung ating island. Unless otherwise, ito po ay na-treated na ng ating treatment facility, no? That is why po, medyo nag-clog up talaga yung tubig. But then, it only take 30 to 1 hour na
0: nag-subside time, agad.
4: Saka nag-subside din naman
0: bilis
4: po.
0: Bilis. Okay. So, we don't need to, wala ho nangyari mga paglilikas, evacuation ho ng ating mga kababayan dyan, mga residente dyan. Wala naman.
4: Yes, wala po. Wala po, sir. Okay. In fact, kung makikita niyo po, no, kung titingnan po niyo yung mga video, clear po ang water natin. This is just from the rainfall itself dahil sa sobrang lakas lang po talaga ng ulan.
0: So, hindi naman na, let's say, yung mga turista natin, for now, they will enjoy the day at sabi niyo, maganda na ang panahon?
4: Yes, sir. Sa ngayon po, maaraw na po dito sa buong probinsya ng Aklan, no, at saka maganda na po ang panahon, that's why ma-enjoy po ng mga turista natin yung gagala, no, doon sa island o Boracay natin at hindi lang po sa island kahit dito po sa mainland Aklan.
0: I see. So yung ano ho, kanina natanong ko rin, no, although sinabi naman yata niya wala na ho mga problema, let's say in terms of supply sa tubig, supply sa kuryente, ano naman, kamusta ho? MJ.
4: Mostly po, no, wala naman po tayong naging problema sa tubig at saka sa kuryente, no, even though nung kasagsagan ng bagyo, meron lang tayong mga interruption dahil naman sa na-cut off po ang supply from NGCP. But then ngayon po at balik na po normal ang lahat dito sa probinsya ng Aklan.
0: Okay, that's good to hear. Maraming salamat MJ sa oras.
4: Thank you din po at magandang araw sa lahat.
0: Yeah, good morning ho. Yan ho si Manuel J. Free, MJ Gismundo, LDRRMO dyan ho sa Aklan. Okay, wag ko kayong alis dahil magbe-break lang ho kami at marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Basta AM, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Oh, nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ito pa rin ho, ha? 10:36 na ho in the morning. At dahil ho, meron tayong bagong health secretary, ha? Sa ano, ha? Sa pangunguna ni, kasi nag-resign na ho si dating DOH secretary, si Ted Herbosa, dahil dumadaan pala siya sa isang rehabilitation. Nagkaroon ng knee replacement surgery nung weekend. So, kailangan daw ng 3 hanggang 4 na buwan na rehabilitation. So, to give way, kaya for health reasons, siya tinanggap na ang kanyang resignation, no? At meron na tayong bagong health secretary sa pangunguna ho ni Dr. Jose Puhalte Jr. na dating administrator ng Philippine Orthopedic Center. At ngayon, makakausap natin reaksyon ng ilang mga health workers natin. Ito yung Alliance of Health Workers kaugnay nitong bagong appointment sa DOH. Napaka-importante ho nito, ha, dahil ito ay tungkol sa kalusugan, ha, ng ating mga mamamayan. So, Secretary General siya ng Alliance of Health Workers, walang iba kundi si Christy Dongguines. Christy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
14: Yes, good morning po, Sir Danny. Yeah. At sa lahat pong nakikinig at sumusubaybay po sa DZMM Teleradio po, Kabayan.
0: Okay. Yeah, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. At importante ang magiging, let's say, inyo sa loobin, kaugnay nitong bagong appointment na bagong health secretary ho, na si Dr. Puhalte Jr. ho. Ano ho ba ang inyong reaksyon dito?
14: Sa hanay po naming Alliance of Health Workers, kami po ay nagagalak at natutuwa din po kahit hindi pa natin talaga na subok, kasi kahit pa paano naman po, nakita naman po natin itong si Dr. Pujalte, na siya na po yung ating Secretary of Department of Health ngayon. Nung panahon po kasi ng kasagsagan po na isa sa privado po ang Philippine Orthopedic Center po, isa po siya sa lumabas at nagtalumpati po na bilang ang pagkakasabi po niya bilang captain ng boat daw ay hindi niya papayagan na may matanggal na empleyado at di rin po niya papayagan na maisip privado ang orthopedic, ang Philippine Orthopedic Center po. Now, which is alam naman po natin, yun lang din po ang tanging takbuhan ng ating mga kababayan na talagang walang pambayad.
0: Okay, for that statement alone na ginamit ni Pujalte na ayaw niya na ma-privatize ang orthopedic, so sabi niyo parang this is a good sign in terms of let's say leading the agency or health department.
14: Yes, definitely. Parang it's a start. It's a start. And we're hoping. Talagang malaki po talaga ang aming expectation sa kanya, Kabayan Danny.
0: So, ngayon, for now, dahil siya na nga ho yung happy ngayon dyan sa health department, ano ho bang, let's say, kunwari, magkaroon kayo ng pagkakataon na makipag-meeting o makapagpulong sa kanya, ano yung mga pwede nyong i-lay down na mga priority health concerns na gusto nyo mapatupad o sa katuparan ho ni Dr. Pujalte?
14: So, siguro, kung mabigyan kami, at talagang we are really expecting na mabigyan kami ng pagkakataon na kami po ay maharap at mabigyan ng pagkakataon na makausap namin siya face to face. Kasi nga po, sa kaalaman niyo po, sa kaalaman niyo na nung panahon po ni Secretary Ted Herbosa, kahit ilang beses na po kami sumulat, kahit ilang beses na po kami nag-follow up, ay hindi po talaga siya nagbigay ng pagkakataon na kami ay kanyang mapanayam kahit man lang pakitang tao man lang sa harapan ng social media na nakikipag-usap siya sa mga healthcare workers, pero wala. So sana ito, kung mabibigyan po kami ng pagkakataon, ngayon na siya na po yung nakaupo bilang Department of Health Secretary, so ilalatag po namin ang mga challenges sa kanya, kagaya ni po neto na i-challenge po namin sa kanya na kailangan i-uphold po at i-strengthen po niya ang public healthcare system po para magiging mas accessible po siya sa lahat at manatili pong public at hindi isa privado ang mga inaasahang mga hospitals ng ating mga kababayan na mga mahihirap at talagang tanging yun lang ang matatagpuan ay matatakbuhan para makapagpagamot at makapagbigay luna sa kanilang sakit. At magiging transparent po siya sa lahat po ng mga gagawin, sa mga hakbangin, sa mga kung anong plano. Dapat i-include niya lahat ng stakeholders, even kami mga maliliit na mga mamamayan. Kailangan po kami ay makakaalam. Included po kami kasi kung wala kami, wala po sila. At hindi siya, dapat ang inahamon din po namin sa kanya, kung sakali man, na huwag po siya sana tumulad doon sa mga predecessor niya, sa mga nasundan niya, na mga Secretary of Health na ang inaasahan po namin ay makakatulong at magiging kaagapay namin at manatiling maging tatay o magiging nanay namin sa hanay ng kalusugan, pero tinatalikuran at binabaliwala po kami.
0: Oo. So for now, meron ba kayo mga, let's say, kasi sabi nyo, uphold public healthcare system, medyo comprehensive yung ganung panawagan. So yun, transparency, although naintindihan naman natin lahat yan para ma-involve yung iba pang mga stakeholders. Pero for now ho ba, tingin ho ba nyo yung, let's say, katulad ng zero balance dito sa mga medical facility, yung mga ganung issues sa kalusugan, this is something going on. So gusto nyo ba ma-enhance pa to in other mga health centers natin? Christy?
14: Opo, gusto din po natin na mangyari po ang ganun. Pero sa part ng zero balance billing na sinasabi po, baka pwede pa po siyang i-modify na hindi na po siya masyadong mahirap pa para sa mga
0: kahit sa mga marginalized sector.
14: Opo. Dapat ipag-aralan muna muli ng maayos itong zero balance billing at i-include po kami kasi nung pinatupad po ito, sila lang po ang nag-usap. Hindi po namin alam ito. So nagulat lang po kami, pinatupad na po na wala po kaming house kung ano talaga po ang behind the scene ng ganitong klaseng batas at patakaran na pinatupad ng Department of Health po.
0: Sige po, Christy, maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Medyo kapos lang tayo sa oras, pero at least meron pa tayo siguro round 2, no, in connection with this appointment ng bagong health secretary.
14: Maraming salamat din po, Sir Danny, sa pagkakataon po ito na lagi niyo po kami binibigyan ng pagkakataon para maisa-ere yung aming mga saloobin. Maraming salamat po at okay. God bless po.
0: Okay, God bless. Yan o si Christy Dongguines, Secretary General ng Alliance of Health Workers. Okay, at tuloy-tuloy na ho tayo dahil ito, importante rin ha, dahil ito ay nag-trending din eh, di ba, sa mga social media. Yung bata ho na namatay, di ba, yung 8 years old na estudyante na binigyan ng, di ba, yung pampapurga sa eskwelahan dyan sa Cavite, na makakausap ho natin ang ina ni Rex Mission. Si Ruchi Mission, nasa linya ho ng telepono. Ma'am Ruchi, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Oh, good morning. Ma'am Ruchi, ito hong nangyari sa anak ninyo, bali grade 4 student ho siya, di ba? Ito ay mas matapos ang isang deworming activity, itong pampupurga. Tama ho ba?
6: Opo,
0: oo. Eh, nakikiramay ho kami, no, doon sa nangyari sa anak nyo. Eh, dahil nga dito, eh, marami ang, ano, di ba? Nagkaroon na naman ng, nagkaroon na naman ng, let's say, hindi magandang, ano, balita dyan sa health issue, health sector. Eh, ano ho ba, talaga ang nangyari? Ano ho ba ang sinabi sa inyo at anong ginagawang tulong ang pinapaabot ng DOH at DepEd?
6: Ang ano po, yung nangyari po sa kanya, yung Thursday po na namatay siya.
0: Mm-hmm.
6: Nung pagkatanghali po, ano, naghatid po kami sa kanya ng pagkain nun. Pagbaba po niya ng room, nakita na po niya kami, kasi sa court po siya kumakain nun.
0: Mm-hmm.
6: Nag-dive na po siya na masakit daw na ulo niya, nasusuka siya.
0: Mm-hmm.
6: Sabi niya mag-hotby daw po siya.
0: Mm-hmm.
6: Bakit po, tinanong ko yung anak ko. Sabi po niya, pinainom daw po siya ng purga ng teacher niya ng pagkatapos ng non-recess.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, pinawi ko po sa bahay. Pagdating po sa bahay, nung ilang minuto lang, natulog siya. Nung tinapa ko siya, taas na ng lagnat, tapos sulid-sulid din siya niya.
0: Okay.
6: Ano sa, na parang naalangin na po ako.
0: Oo.
6: Pagkaan, binigyan ko po siya ng mga pukare, yung Viva Light, para ano sa pagsusuka niya.
0: Oo.
6: Tapos ng Friday, pinasig up po. Pinuntahan ko po pa yung teacher para alam niya po.
0: Oo.
6: Ang sabi lang po na sa amin, update ko na lang daw po siya.
0: Ano sabi? Ano sabi?
6: Update ko na
0: lang po siya. Update lang. I-update.
6: Update daw siya, sabi po niya. Tapos nung nasa Manalo na po kami, pinacheck up ko na siya. Nagulat na lang po ako nung sinabi na ng doktor na i-admit na daw po yung anak ko kasi malumba na pong karamdaman niya.
0: Grabe. So nangyari ho yung pagpupurga is July 2, tama ho ba? Tapos July 3, the following day, dinala nyo na sa ospital dahil serious na ang kanyang kondisyon. Dahil lang ho doon. Oo. Tama ba?
6: Oo. Opo.
0: Okay, so...
6: namatay na po siya nung Friday na rin po yun, 7:30 ng gabi.
0: July 3. Kaya nga. So ito eh, di ba siya ho, estudyante nitong Hugo Perez Elementary School, dyan ho sa 13 Martires Street. Pero hindi lang ho siyang tinurukan eh, di ba? Nitong pagpupurga, yung deworming activity, tama ba? Marami sila, estudyante. Oo.
6: Yung ito kasi ano, pinauwi ng magulang.
0: Oo.
6: Ang pinauwi ng magulang po, kasi alam nilang malaki yung gamot, hinati po nila sa gitna daw. Tapos yung iba, hindi nila pinapainom.
0: Pinainom pala yan. Pinainom na gamot, hindi pala vaccine yan. No? So, pinainom ng gamot na deworming, and then siya, ang effect sa kanya, talagang nilagnat. Tapos, ito na nga. Nagsusuka. Oo. Pero yung feedback ba ng mga iba, ganun din? May mga ganun din na talagang nagkaroon ng rest sa mga ibang estudyante rin? Tama? Narinig nyo?
6: Meron po iba. Kaso po sila, grade 6 na po yung isa na naagapan.
0: Mm-hmm.
6: Kasi yung edad niya po, nakaya niya eh. Yung anak ko hindi nakaya, grade 4 yan. Grade 4 pa lang, 8 years old.
0: So ngayon, ano ho bang habol nyo ngayon? Siyempre, dapat ho merong managot dito sa nangyari. Ha? Ano ho ba ang mga inihahanda nyo, let's say, kaso, laban dito sa paaralan, yung nag-administer nitong gamot, di ba, yung pinainom sa inyo, na yung dito sa pagpupurga?
6: Opo. Ang ano ko po, balak po namin, papautoksi po namin muna, sir, para malaman ko talaga ang katotohanan.
0: Okay. So ano, inilapit niyo na ho ba sa public attorney's office?
6: Pwede na tayo ilapit ko. Inilapit na po namin po kay ano, Sir Melvin Matibag po ng NBI.
0: Ah, okay. Eh ano ang feedback?
6: Para po matulungan.
0: Oh. Ano ang feedback ko ng NBI? Tutulong?
6: Tutulong naman po.
0: Ah, okay. Kasi alam nyo, dapat ho, ano natin eh, yung punot dulo nitong nangyari, no? Dahil, syempre, sa iba rin ho, nanalo dyan sa, kasi talagang yung deworming activity is always basic in other schools, eh, no? So, ibig sabihin, this will be, parang magiging aral to para sa ibang mga estudyante na dumadaan sa ganitong medical, di ba, procedure?
6: Okay. Opo. Taon-taon to kasi may, ano eh, may ganun eh.
0: Uh-huh.
6: Kailangan po talaga action na ng ano.
0: Oo.
6: Nalaman talaga kung ano talaga. Kailangan gusto namin ipautos si talaga.
0: Okay. So for now, ano ho ba ang, let's say, panawagan nyo, lalo na kung mga nakikinig din yung mga ibang estudyante at saka yung mga ano, authorities dyan sa eskwelahan, dyan sa ano, Hugo Perez Elementary School ho, dyan sa 13 Martires?
6: Ang akin lang po, pag binigay po sa kanilang gamot, suriin po talaga nila ng maigi, wag inong-inong, kasi hindi naman po alam kung hindi naman galing sa atin, sa kanila yun eh.
0: Hindi
6: po natin alam kung ano resulta sa pag-iinom natin eh. Sila po ang nakakaalam nun eh.
0: Mm-hmm. Pero ang depend... Yeah, sige po, sige, tuloy ho, sorry.
6: Sa mga ano po, sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, dapat alaman din po na nila kung ano pong kalagay ng bata bago nila painumin.
0: Dapat.
6: Hindi naman
0: basic yun.
6: Lang po ang sakit ng bata eh. Ano ba, may sip-on, ibawal po yan.
0: Oo. Ito ba?
6: Kailangan po
0: mo. Yeah. Oo.
6: Titingnan nila. Hindi lang yung bigay na bigay lang sila.
0: Yeah.
6: Kasi hindi paripas ang bata po eh.
0: Oo. Iba kasi yung immunity, di ba? Threshold ng mga iba't ibang bata.
6: Bata.
0: Oo.
6: Opo. Hindi po pare-pareha.
0: Oo. For now ho ba ay ibig sabihin... sabi niyo, 'di ba, taun-taon binibigay yan sa eskwela. Pero ito ba ang first time na natanggap ho ito ni Rex?
6: Nung nakaraang taon po kasi, iba pong purga ang inilabas nila.
0: Okay.
6: Kasi po yan na. Mababa lang po ang dosage. Ito po nga yung gamot na
0: mataas?
6: To, ang hindi namin ang laki po.
0: Mm-hmm.
6: Hindi malunok ng bata daw, sabi ng ibang hindi daw malunok, nudura. Ay, hindi na lang nila pinapainom kasi malaki daw eh. Ibang ano niya.
0: Oo.
6: Puti, na maliit lang ang dosage. Ito, 400
0: din. Eh, kaya nga. So, dapat ho, maliwanagan natin yan doon sa mga school authorities na nag-administer nitong yung pagbigay ng pampapurga. Tama, di ba?
6: Oo, kasi hindi naman natin alam. Sila naman na lang gagawa niyan eh.
0: Mm-hmm. Okay. Sinusubukan din ho ng ating himpila na yung kunin din ng DOH at DepEd, no? Kasi ang DOH, tinuturo ang DepEd, pero based sa ating research, may reporting ng purga ang DepEd at DOH. Ang DepEd naman, may inilabas na statement. Actually, part of the statement ho, na nandito sa harap ko ngayon, sabi ho ng DepEd, they are heartbroken by the tragic passing of grade 4 learner from Hugo Perez Elementary School Annex in 13 Martires City, Cavite. At sila ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya, loved ones at sa buong school community. We are providing the necessary emotional, psychological and logistical support to the family. So magpapaabot yan ng mga psychological at saka logistical support to sa inyo lalo na, no, mami. At dito sa napakahirap na oras ng inyong pinagdadaanan. So they want to assure everyone that the safety and well-being of our learners remain our highest priority. Yan ho ang bahagi ng statement ho ng DepEd. Para lang sa kaalaman nyo ho. Oo, Ma'am Ruchi. At so for now, aabangan natin, bale, yung di ba? Yung NBI. Kasi next sila ho, pinaabot nyo na yung reklamo, no? At may positive feedback po ba from NBI?
6: Kaya, sabi po nila kasi, maaari daw po kasi, yung gamot daw po, baka daw yung umano sa kidney, hindi kinaya, tapos kaya na hindi na nakaano yung puso at utak, kaya inatake na po siya.
0: Importante. Yeah, alam niyo ho, napaka-importante sa akin lalo na dito sa mga nakasubaybay ngayon. Yung ginagawa nilang routine deworming activity itong mga gamot sa pampapurga. Sabi niyo kasi iba eh compared to last year, mas malaki. Tama?
6: Opo.
0: Oo. Ayun.
6: nag-system po infection eh. Ang ano eh, cause of death niya eh.
0: Oo. Oh. At saka ang bilis.
6: Mataas daw na ano yan, infection, sabi nung attorney ng ano, NBI. Pinakamataas na daw na uri na infection yun.
0: Oo, oh, kaya nga. So, nagkaroon ng infection, di ba? So, yun ang nag-trigger eh, di ba? Ma'am Ruchi, tama? Oo. Okay. Sige po, babantayan ho. Hindi namin bibitawan itong istoryang ito, no? Hanggat walang, di ba, managot dito sa nangyari. Nako eh, nakikiramay ho kami ah, dito ho sa himpilan ng DCMM, Ma'am Ruchi. Okay, sige ho. Kami ho ay sana ay magpa-follow up ho dyan sa istorya na yan. Okay, tutuloy-tuloy na natin. Ha? Kunin naman natin ang in connection with the story nitong si Rex Mission na namatay na for grade 4 student kaugnay nitong deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite City. Ay makakausap naman natin si Dave Angeles, ang chairman ng National Parent Teacher Association dyan mismo sa Cavite. Sir Dave, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
15: Hello po, magandang araw po, Sir Danny.
0: Oo, maraming salamat po, Sir Dave, sa oras na ibinigay ninyo. Ay, tungkol ho dito sa nangyari sa bata, itong grade 4 student na namatay, matapos dito sa deworming, itong pampapurga na inadminister ng kanilang eskwelahan dyan ho sa Cavite. Ano ho ba ang anong hakbang or meron ba kayong let's say panawagan sa hanay ninyo dyan sa Parent Teacher Association sa Cavite?
15: Actually, talaga po meron po kami dapat.
0: Go ahead.
15: Ilang studente, patuloy na po para marinig po sa national.
0: Sir Dave, pakiulit lang, no? Medyo napuputol lang. Pakiulit lang yung sinabi nyo, yung statement na yun.
15: Kaya po, hihimutin ko po ang mga lahat po ng membro ng National PTA, lalo na po yung presidente namin na si Sir Vivi Rodriguez, na magkaroon po kami ng isang panukala or proposal po. Hindi lang po sa DepEd, kayo na rin po sa ating pong national government. Kasi po, actually katulad po na pag-usapan namin kanina nila kong Danny, ay nila kong abante regarding po sa nangyayaring yan. At ngayon po eh parang nawawala na po yung protocol.
0: Oo.
15: Yung proper assessment po, dapat po yung mga nag-screening po ay yung mga health worker po natin. Kasi po meron po mga nangyayari yan na meron mga entry induction po eh, na mayroong side effect yung gamot. Nakukulang na rin po ng briefing para po sa mga magulang.
0: Mm-hmm.
15: Kaya po nagkakaroon ng ganyan. Hindi naman po natin sinasabi. Actually, ano lang naman po yan eh. Hindi naman po talaga matinding case. Kaya yun nga lang po talaga may namatay.
0: Oo nga eh.
15: Ever since po talaga, kahit po ako, meron na po tayo yung mga bakuna, yung deworming. Ang nawawala na lang po talaga ngayon sa atin ay yung protocol
0: muna
15: ginagawa o yung proper assessment.
0: So, ibig
15: sabihin,
0: So, sa pananaw ninyo, Sir Dave, yung protocol, no, merong kakulangan doon. So, ibig sabihin, yung mga otoridad, no, yung mismo sa eskwelahan, eh dahil dati na raw pala, eh, ginagawa ito yearly thing, pero bakit kakaiba daw yata yung gamot na pinainom sa kanila na mas malaki or whatever, nag-cause ng infection, at hindi lang siya talaga, buti yung mga iba, hindi, walang nangyari, medyo ano, pero naano rin sila, nagkaroon din ng sakit na ganun din as a result of that deworming activity.
15: Hindi po natin masasabi ko kasi hindi naman po ibababa ng taga-DOH yan. Kung talaga po may side effect yan. Ang problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata. May sipon, may upo, may lagnat. Para po kung halimbawa, magkaroon ng, yung, tapos binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming. Binibigyan sila ng proper knowledge na pagkatapos inumin to, kung ano yung magiging side effect, kung anong gagawin at kung kailan dapat dali na sa ospital. Yun lang po nawawala po talaga sa atin. Naiiwasan naman po yan eh.
0: Kaya nga.
15: Talaga lang po talagang kasi po ngayon eh ibigay lang po ng papel sila teacher.
0: Pero
15: ibigay lang po pasali sa magulang. Parang waiver, papipirmahin o ma'am, papayag po ba kayo na
16: mag-deworm tong anak nyo.
0: At yun ang mga alamin natin kung meron silang pinirmahang waiver, kasi ang parang sinasabi nyo siguro iba-iba siguro yung immune system ng mga bata, eh, no? So it doesn't apply to one na pareho rin sa isa, di ba? So ibig sabihin po, yan ang protocol na gusto nyong mangyari, na i-assess muna yung bata kung kaya niya ba itong gamot, wala pa siyang side effect, yung mga ganon, tama?
16: Opo, yun nga po yung tinatawag na interdiction.
0: Okay. Oo.
16: Ano po yung magiging cause after inumin ito ng bata? Oo. Ano yung magiging side effect? May pagkahilo ba? Pagkasakit sa ulo?
0: Tama.
16: Pagkakain ako, ano pa man
0: po. Okay. Nako, maraming salamat to, Sir Dave, sa oras ninyo, ha. At siyempre, babantayan natin tong story na to, hindi natin to bibitawan. Salamat po.
16: Ay, maraming salamat po. Kami rin po sa National, tututok din po kami dyan, at okay, inaalampagin din po namin kung sino po ang dapat alampagin para po mabigyan ng maayos. At maraming salamat po sa tulong nyo rin po.
0: Sige po.
16: Lahat po Pilipinas po ang pagiging alaman kung paano maiiwasan ang mga pangyayari ito.
0: Nako, salamat. Okay. Yan o si Dave Angeles, siya ho ang chairman ng National Parent Teacher Association ng Cavite. At nako, hindi ho natin bibitawan tong story na to. Lagi ho natin tong kakalampagin. Anyway, ako po si Danny Buenafe, at bago kami magtapos, ay nako, batiin ko lang muna to, ha. Ito pala, laging nanonood sa aking programa, si Luciana Olalia Barilios, ha, ng Barangay Ginatan, City of Ilagan, Isabela. Mami, maraming salamat. Si Mami Luciana, always watching. At saka yung anak niya, si Doktora Chanda Barilio sa Ilagan, Isabela. Maraming salamat ho sa inyong panonood. At siguro ay marami kayo nakukuha impormasyon pag dito sa ating programa. Batiin ko na rin ho, 80 years old na rin si Colonel Lito Maglaya at si Elsie Balion Florentine. Nanonood din sa atin ngayon si Beth Reyes Mendoza. Thank you very much. Ako po ay magbabalik bukas. At susunod na po, nagseserbisyo Nina Corpus at Jack Batalyones. Bye-bye. See you tomorrow.
17: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, July 14, 2026. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Batiin ko ang aking partner of the day. Meron tayong partner of the day na imbag, abigat, Jack.
1: Yes, magandang umaga. Ako si Jack Batallones, sa pansamantalang. Pumapalit kay Migs Bustos na may inaasikaso lang na importante. Magandang umaga sa inyo lahat. Yeah, partner Niña, mukhang yung boses mo ay hindi pa fully recovered.
0: Alam mo, iba na to. Iba na to. Alam, sabi ko nga sa'yo nung una, uso ngayon yung mga sakit, di ba? Mga infection.
1: Yeah.
0: Eh ngayon, pag meron kang acid reflux, siguro po baka makarelate yung mga acidic dyan. Or feeling na meron silang GERD.
1: Uh-oh.
0: So parang naging side effect sa siguro daw nung antibiotics ko na ininom, tapos na po ako doon. Kasi magaling na ako eh.
1: Kaya nag
0: pero meron naman akong acid reflux or GERD na ibig sabihin parang maaaring ito yung epekto noon. Kaya partner, napakasakit man. Tinigil ko na muna ang kape. Ay, kaya niyo ba 'yon? Itigil ang kape,
1: ang hirap,
0: ha, mga kaserbisyo.
1: Sa sistema mo 'yan.
0: 'Di ba? Pag naamoy ko na ingit ako.
1: So ilang araw ka na hindi nagkakape?
0: 2 linggo na, partner.
1: Wow.
0: Grabe.
1: Kinaya mo 'yan. Anong pinalit mo na alternative?
0: Wala akong pinalit, gamot.
1: Hirap no na.
0: Ang hirap kasi oo.
1: Kahit iced coffee, bawal.
0: Bawal, kasi caffeine. So, kumbaga, ang caffeine ay hindi okay pag acidic ka.
1: Oo, yeah.
0: Oo, pati yung mga, kahit yung mga orange, ganyan.
1: Kahit yung mga decaf,
0: lemon, ganyan. Ha?
1: Kahit yung mga decaf, bawal din.
0: Same lang yan, na rin. Meron, alam mo yung decaf, meron pa rin konting caffeine yun.
1: Alam mo, may binibenta, may low acid dati. Pero
0: meron din. Baka dapat mag-rice coffee na lang ako. Yung totally iba. Hindi talaga siya coffee bean.
1: Hindi bumenta yung low acid na yun eh. Dahil parang baka hindi naman totoo.
0: Actually, meron rin akong ganyan.
1: Oo.
0: Iba yung lasa eh. Hindi siya kasing sarap.
1: Oh, iba yung fulfillment
0: mga,
1: ng
0: talagang puro eh. Di ba? Eh, ganun talaga ang buhay. Ikaw, kumusta?
1: Eto, pecha de peligro. Bukas, officially pa ang sahod. So, I'm sure yung marami sa ating mga kaserbisyo dyan ang nakaka-relate dahil bukas pa ang sahod. Konting gapang na lang, isang tumbling na lang ay sa sahod na tayo. At, yung ano, nagpagas ka ba? Ang alam ko, diesel ang mataas na itinaas ngayon. Ang
0: 460
1: ang itinaas.
0: Per liter.
1: Wow, kasi nga may gulo na naman sa Middle East.
0: Nagkakagulo na naman.
1: Kaya
0: sinara na naman ang Strait of Hormuz. Kaya
1: eto na naman tayo.
0: Eto na naman tayo. Tipid-tipid po. Huwag masyadong siguro mag-drive-drive kung hindi naman kailangan.
1: Yung huling tinignan ko sa news kahapon, hindi pa alam, ako kasi gas eh. Hindi pa alam kung bababa ng 80 or tataas ng 120. Hindi ko alam kung ano yung naging nasunod.
0: Umaas rin ng gas. Tingnan mo nga dyan, 1 peso and something. In-announce namin.
1: Tumaas din.
0: Pero hindi katulad ng 460 ng diesel na 4 pesos
1: so,
0: and 60 centavos.
1: 70 plus na naman ang
0: kaya
1: diesel.
0: Nagpa full tank ka ba kahapon?
1: Hindi nga eh. Dahil nga sabi, naglalaro, hindi pa alam kahapon eh kung tataas or bababa eh.
0: Hindi, umaga pa lang. Sinabi na namin.
1: Talaga?
0: Oo, nakalagay arrow sa taas.
1: Aroy.
0: Ganun po talaga. Kaya planuhin
1: na.
0: Mukhang kung ito magtatagal-tagal yung sa Strait of Hormuz, asahan natin na baka magtuloy-tuloy yan. Kaya kailangan maging handa. Okay, so partner, ano pa ba? Ay, kanina, nakikinig ako kay Danny Buenafe. And I am so bothered po ako. Bothered ako dun sa deworming activity na kinakwento nila kung saan isang bata po, si Rex. Kasing edad lang yung anak ko, partner, 8 years old.
1: Tsaka sa school, di ba? Tama ba?
0: Sa school, oo. Although hindi naman, mahirap pong magagawa ng mga conclusion.
1: Yeah, oo.
0: Kasi wala pa namang final finding kung ano ba yung ikinamatay niya. Pero sinabi septic shock, which is infection, partner. Hindi mahirap ka mag-survive kung ikaw ay nangyari sa'yo yan. Parang sepsis. Parang gano'n, di ba? Naririnig natin. So, syempre magtataka ka anong nangyari prior to that. Di ba? Syempre, ang nangyaring activity, yung deworming.
1: Yeah.
0: Kaya talaga mapapaisip ka, konektado ba to?
1: Kasi kung ano naman yan, definitely isang group naman sila sa school nila. Hindi lang
0: marami
1: naman siguro siya.
0: Ang deworming kasi, partner, talagang ginagawa yan sa buong bansa.
1: Oo.
0: At sinusulungan namin yan dati sa aking programa na magandang gabi dok hanggang sa good vibes. Kasama ko yung mga doktor. Ito po ay simpleng activity lang dapat yun. Simpleng pagbibigay ng gamot.
1: Yeah,
0: parang alam ko nga, pinapatak lang yan eh.
1: Alam
0: bakit
1: ko,
0: parang may
1: yan,
0: sinasabi na, sila kanina ha?
1: Na?
0: Na may malaking ininom na parang capsule na binrake ba or something. Eh, hindi ko alam.
1: Hindi ko
0: alam ko,
1: partner,
0: pinapatak
1: pero,
0: lang yan eh. Yung naririnig ko ngayon, tablet daw.
1: Tablet.
0: Kasi nung panahon ko, nung matagal na, patak-patak lang yan eh.
1: Oo, di ba? May gamot talaga for that na, you know.
0: Yes.
1: Yeah.
0: In fact, ginawa pa namin dito sa show dati, pinakita namin na importante magpa-deworming at ito ay huwag dapat katakutan at ginawa namin sa show. Kasama pa si Dr. June Belisario. Siya ang sumusulong niya ng mga deworming. Kaya we hope to have him on the show para ma-explain sa atin. Kasi ayaw rin naman natin matakot yung ating mga kababayan. Siyempre sa milyong-milyong bata pong binigyan ng deworming, hindi naman, isa lang naman po ang, well, hindi siya lang. Isa siyang buhay. Okay?
1: Isang buhay yun.
0: Isa po siyang bata compared sa milyong-milyon na binigyan ng deworming.
1: Na maayos naman.
0: Okay naman sila. Hindi naman sila, wala namang nangyari sa kanila.
1: Kaya ang tanong ko, ano yung nag-contribute? Bakit ganun yung nangyari sa kanya? Baka may ibang factor na dapat i-consider. Baka naman may pre-existing siya na condition na nakasama sa kanya.
0: Pwede rin. Kaya maganda yung sinabi nung nanay kanina tsaka nung PTA na iba-iba ang mga bata. So, dapat, hindi basta-basta, kailangang suriin din. Baka meron pala siyang kondisyon na para sa kanya, di ba? Parang hindi siya hiyang or something doon sa gamot na yon. At least man lang na-check, di ba? Hindi yung basta-basta na lang. Although kasi nga, hindi natin talaga alam yung nangyari doon eh.
1: Oo, mahirap kailangan hanggat wala ma-report. Medical, yung magiging findings.
0: Oo, tama ka rin, partner. Maganda yung na-bring up mo na baka meron siyang underlying condition na wala rin kinalaman, let's say, doon sa nangyaring deworming. Mahirap naman tayong magsisi na namatay siya dahil sa deworming lang.
1: Yeah.
0: Oo, or ito talaga yung kinamatay niya. Kailangan talaga maimbestigahan.
1: Oo, I mean, naalala ko dati na may kinover ako nung, well, nung reporter pa ako. Naalala mo yung, I'm sure familiar with the story, yung sinampal nung teacher, tapos namatay yung bata.
0: Grabe yun, partner.
1: Sabi nga, may existing na medical condition na pala siya.
0: Oo, but still, hindi tama yung ginawa ng teacher na yun. Grabe, I mean, that's child abuse.
1: Yes,
0: never touch, never hit, di ba?
1: Sabi ko, ibang-iba nung time natin, well, meron talaga nun.
0: Hindi teacher, magulang. Teacher din?
1: Well, sa
0: meron kang teacher na gano'n?
1: Dati may grabe. Mga talaga. hindi sa akin, pero sa mga classmates ko na makapulit.
0: Siguro na punong-puno na, no? Pero yun nga, kaya nga nagkaroon tayo ng mga bagong batas, di ba? At sinabi natin na hindi ito pwedeng gawin sa mga estudyante. That could be
1: iba
0: child
1: ngayon,
0: abuse.
1: Yeah, yeah,
0: oo, konting
1: ngayon.
0: Ano lang.
1: Kahit yung pang-i-insulto.
0: Oo naman.
1: Hindi na pwede yung papahayain mo. Dati, no, talaga, experience ko na elementary, grabe, minsan kung laiting kami na teacher namin.
0: No, nakaka-trauma.
1: Oo, talaga, takot-takot grade 1 ako, takot-takot-takot nun. Grabe,
0: imagine, takot ka, imbis na dapat pumasok ka na hindi ka natatakot, excited
1: yung,
0: dapat.
1: Yung experience mo noon is, well, di mo masaya-masaya. Parang nakakatakot eh.
0: So, ayaw mo pumasok, ganun?
1: Noong time na yun, oo. Bukod sa gigising ka na maaga, tapos papagalitan ka pa sa school.
0: So, anong epekto sa'yo ngayong matanda ka na? Ayan, naaalala mo pa.
1: Naging core memory ko yun.
0: So, dapat mag-ingat talaga yung ating mga educators, magulang. Hindi natin alam kasi minsan yung ating mga attitude din, ano, ay nakakatroma sa ating mga anak. Sa mga bata at dadalhin nila yan habang buhay. Di ba?
1: At saka yun nga daw, di ba? Minsan may effect din daw yun sa magiging behavior ng bata, which mamaya magiging topic natin.
0: Actually,
1: diba?
0: Mamaya ay pag-uusapan natin ang topic na I'm sure ay makaka-relate ang maraming mga magulang, pati educators, pati teachers. Ito po yung understanding violent behavior in children. Paano ba natin ma-explain kung ba't yung ibang bata mas violent kumpara sa iba. Depende siguro rin, sabi nga nila, di ba, napag-uusapan yun. Sa akin, siguro yung sitwasyon mo rin sa bahay. Eh.
1: Oo, eh, kung ano yung napapakita mo.
0: Nakikita na, kririnig, di ba? So, parang nadadala mo minsan yan sa labas.
1: Kahit hindi sa bahay, siguro
0: kung ano
1: yung mga pinapanood nila. Eh.
0: Pwede
1: over
0: rin.
1: Social media talaga. Eh.
0: Tsaka kung may mga sa school din, yeah, or sa mga teachers din, minsan, pagka, naalala ko dati yung may isa rin kaming kaklase nung elementary po ako na sobra niyang kulit at sobrang gulo na kahit anong gawin ng teacher sa kanya, kahit pagsisigawan siya or whatever, lalo pa siyang nanggugulo. Kumbaga,
1: mas lalo siya.
0: Oo.
1: Natitrigger lalo.
0: Natitrigger. Tapos naalala ko pa dati kasi tama ka, minsan may pangiinsulto or merong... Naalala mo sa public school pa noon, partner, may higher section and lower section.
1: Yeah, oh, oh,
0: di ba? Nabuti na lang tinanggal na.
1: Yeah.
0: Dahil nakaka-ano rin yun, namamarkahan ka eh. Hindi dapat gano'n. Napaka, grabe yung discrimination.
1: Oh, grabe.
0: Imagine, dati.
1: Tatanda mo yan, ang tawag sa amin yun, elementary, cream section. Yun yung mga...
0: Oh, see? Kumbaga, may gano'n.

0: is, gawin mo into something positive.
1: Gawing positive. Oo, imbis na.
0: Kumbaga, improve mo yung sarili mo. Yun yung ano doon. Hindi yung sisiraan mo yun na ano, pero, or maghihiganti ka na, pero improve mo yung sarili mo, then, doon, maganda.
1: Tingnan nyo si Jack, di ba? Saan ka pa? Di ba? Sabi mo, yeah. May mga cream, cream of the crop, parang ganun. Grabe, yeah, no? Yeah. Discrimination talaga yun,
0: talaga,
1: ha?
0: Cream section, tsaka may iba tingin mo sa kanila, no? Na, iba tingin mo doon. Or so, kunyari, naging kaklase mo siya sa first grade 1, grade 2, bilang grade 3 na promote, napunta doon sa
1: ano. Iba na ang feeling.
0: Oo, syempre.
1: Oo, mali 'yun. Kaya tinanggal niya ng DepEd.
0: Wala
1: nang ganoon, partner.
0: Okay,
1: 19 kopong-kopong pa 'yan. Syempre.
0: Sobrang kopong-kopong 'yun.
1: Na-realize na rin nila sa wakas na nakaka-trauma tsaka discrimination po 'yun. Binibigyan mo na 'yung bata, umpisa pa lang sinabi mong failure ka, nandiyan sa mas mababang section, eh di buong buhay niya, yun ang iisipin niya. Oo. Diba? Na ganito lang ako.
0: Tsaka parang dati privilege pag kinausap ka ng isa sa mga section na yan.
1: Diba?
0: Oo, sabi, so, kinausap ako ng tiga ganitong
1: higher section, whatever, diba?
0: Ganitong ano.
1: Which is wrong. Wrong. Kaya
0: pero ikaw napunta ka doon sa mga higher section.
1: No comment.
0: Ayaw mo ba ano, ha?
1: Para wala na tayo.
0: Leading ba yung question?
1: Oo.
0: You object.
1: Oo, kasi ayoko nga, hindi ako agree doon sa ganung proseso. Uh-oh. Dahil binibigyan mo yung bata ng rason para maging insecure. Uh-oh. When in fact, iba-iba kaya nga may multiple intelligence partner. Mm. Kaya nagkaroon ng ganun na lahat ng bata may kanya-kanya yung talent.
0: Oo naman.
1: Hindi porket hindi magaling sa math tong isa, uh-oh, ay hindi na siya matalino.
0: Yeah.
1: Eh, pwede siyang matalino sa ibang bagay.
0: Oo, meron nga yung street smart na sinasabi. Di
1: meron ding street smart.
0: Hindi siya yung magaling by the book, pero magaling yung discarte niya. Or ano.
1: Minsan, mas successful pa yon sa totoo lang.
0: Oo,
1: pansinin nyo, syempre, may pag-aaral yan, partner. Meron okay. Akong basis.
0: Okay.
1: Or may mga research na minsan yung mga valedictorian or yung salutatorian or yung number one. Sobrang pressure na nakukuha nila dahil number one sila. Ang ending, hindi sila ganun ka-successful. Hindi ko sinabi hindi successful, pero hindi as what is expected of them. Uy, valedictorian yan. Kasi may mga titles di ba? Dapat ganito yan ngayon. Di ba?
0: Parang ano, yung dati nagtuturo pa ako dun sa Eugenio Lopez, yung school natin sa EBS. May mga students ako dun na in-expect ko na sabi ko, ito magiging, eventually makita ko to sa field, magiging reporter. Yun yung mga talaga magagaling. Pero nagulat ako yung naging reporter pa na nakasama ko sa field, yung pinaka hindi ko pa masyado familiar, dahil
1: diba?
0: Tahimik siya.
1: Diba?
0: Kaya tuwan-tuwa ako pag nakita ko siya sa field .
1: Kaya wag ho kayong mawawala ng pag-asa.
0: Uh-huh.
1: Yun lang ang gusto nating sabihin. Hindi porket hindi ka nakuha or sa tingin mo, parang feeling mo dinadown ka ng isang tao, diba?
0: Yeah.
1: Gawin mo yun at gamitin mo para ipakita sa kanila na magaling ako.
0: Mm-hmm.
1: At special din ako.
0: Oo, tama.
1: Katulad din ninyo. Ayan. So, ang question of the day, hirap na tanong to. Paano mo dinidisiplina ang iyong anak? Ayan, na iba-ibang klase ng pag-disiplina.
0: Ikaw, partner, paano mo dinidisiplina pag nagtuturo ka?
1: Nakwento ko sa iyo, di ba? Yung nagalit ako. Umiyak yung anak ko. Napaiyak siya.
0: Uh-oh.
1: Dahil pareho kaming frustrated. Kaya sa to, wag na akong magturo. Dahil baka matroma lang siya sa akin.
0: Kahit ako din, pag mas mapansin siya ba yung mga lalaki? Kasi ako din yung ate ko. Pag yung ate ko nagtuturo sa akin ng bata ko, ayoko. Kahit yung mami ko nun, ayoko dahil mahina pasensya.
1: Yun na nga mali yun. Mali po ako. Kaya minabuti ko ng lumayo. Pinag-uusapan namin ng mga nanay yan na mabuti pa wag na tayo magturo para hindi tayo kami mag-away ng bata dahil sa frustration.
0: Mm.
1: Or may way. So we have to learn na kailangan na, syempre, wag ka magalit. Katulad mo nga, kinikwento mo na ngayon, di ba? Ayaw na ayaw mo. Pag ang nagturo sa iyo yung ate mo, 'di ba?
0: Dahil mahina
1: yung ate.
0: Pag hindi nakuha kaagad, magagalit ka agad.
1: Yun na nga.
0: Walang pasensya na ulitin ito.
1: Oo, so imbis na ma-excite yung bata, opposite. So ayan, magandang i-review yung mga paraan natin ng pagkasama rin 'yan sa pagdidisiplina.
0: Mm-mm.
1: Okay. So bago tayo mag-gap partner, kailan natin itong i-announce. Kasi nga po, everyday sinasabi namin na magpapamigay ang ating programa dito po sa nagseservisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Boone.

0: gastos at ngayon po si Jack Batalyones ng 20 wheelchairs. So 20 wheelchairs po at charity ba katuwang po ang PCSO dito sa aming pamimigay. Kaya makinig po kayo araw-araw para malaman nyo kung paano po kayo sumali. Simple lang po ha ang gagawin ninyo para makasali. Mag-email lamang po kayo sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ayan, sa mga nanunood sa kanilang screens, naka-flash po dyan, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ayan. Partner, ano ba yung sasagutin nila?
1: Ito, sasagutin nyo lang yung tanong, no, na sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. So, sasagutin nyo lang yung simpleng tanong lang naman yan. Kung bagay, explain mo kung bakit mo kailangan. And, syempre, dapat mo ilagay ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan at patunay. Na, ano. And, again, yung mga mapipiling beneficiaries ay ito-turn over tuwing Friday ang ano.
0: Yes.
1: Paano sila inform, partner, daw?
0: Pag nag-email sila, ay tatawagan sila kasi ayan, no, contact number po. Importante, ilagay nyo buong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan o litrato para patunay po na kailangan nyo talaga ng wheelchair.
1: So yung kunyari ako ay, hindi naman ako yung nangangailangan, kunyari mom ko.
0: Pwede rin.
1: Oo, or I think. Kahit sino.
0: Basta ipakita mo yung picture ng recipient.
1: Oh, not necessarily. Kung sino yung nangangailangan.
0: Na siya ang susulat.
1: Oo. Kunyari para sa mga lola mo.
0: Pwede rin. At sa tingin ko, pwede yon na kunyari yung anak mo kailangan, yung pinsa mo, kapatid. Tapos maganda yung pagkasulat mo at ipapadala mo yung mga litrato nila. So, ayan po. Antayin po namin yan dahil excited po kami. Itong pamimigay ng wheelchair ay personal na i-deliver po sa inyo. Kaya hinihingi natin yung address. Personal yan na i-deliver ng ating kasama na si Ading Migs Bustos. Ayan, kasama ang buong team ng nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
1: Okay, thank you again sa PCSO. Kung hindi maging posible itong project na ito ng nagseserbisyo Niña Corpus kundi dahil sa kanila. Okay, time check 11:21 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Nagseserbisyo, Niña Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Basta AM, DZMM.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
9: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
11: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
12: No processing fee at fast approval pa.
13: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
6: Basta AM, DZMM.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
16: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM. Radyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Constantine Chua or Dr. Cons for short. Siya po ay isang child and adolescent psychiatry specialist. At pag-uusapan nga po namin itong aming topic is understanding violent behavior in children. Pag-intindi.
1: Pag-unawa?
0: Pag-unawa. Sa behavior ng ating mga anak, sa mga bata, kung bakit sila minsan nagiging violent. Okay. Mahirap pag, these are topics na ang hirap pag-usapan, ano?
1: Oo, mahirap yun. Lalo na ikaw, sa mga bata. Ngayon. May mga anak ka pa na bata pa ako.
0: After the school shooting and everything pa, di ba?
1: Oo, mahirap talaga i-discuss.
0: Doc Cons, good morning sa'yo ulit. Welcome to the program. Doc, hello.
18: Good morning po.
0: Uh-huh. Okay, bihira ang child psychiatry specialist. Mm-hmm. Usually adolescents, di ba? Or child and adolescent both are bihira. Adults usually, di ba?
18: Opo, medyo konti lang po yung child and adolescent psychiatrists sa Pilipinas. Mm-hmm. Maybe around 70.
0: Opo. Mm-hmm. Imagine, sa populasyon natin na to, 70 lang. Okay, kaya maswerte tayo na nandito siya ngayon.
1: Nakuha natin isa.
0: Nakuha natin kaya, isa. Yun nga pwede bang malaman ano ba itong sinatawag na marahas or violent behavior o pag-uugali ng isang bata?
18: I think very relevant topic ito ngayon, no? Dahil sa mga nagaganap na school violence, like yung shooting sa Tacloban. Well, iba-ibang uri rin yung violence, no? Para sa aming mga psychiatrists, yung isa naming tinitignan is kung ito ba ay tinatawag na reactionary violence. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang bugso ng damdamin, hindi nila mapigilan yung damdamin nila, kaya kumahantong sa pagka-agresibo. Halimbawa, yung nagtatantrum o kaya napipikon. Sa kabilang dako, meron din yung instrumental violence. So, ito mas planado at ginagawa ito para for a purpose, no? Hindi yung bugso lang ng damdamin.
1: Mm-hmm. Ano yung mas common dun, Doc, sa mga yan? Paano yung planado? I mean, napaka, ano naman dun? Kunyari, bata is gumagawa ng plans for that? Anong ibig sabihin niya, Doc?
18: Mas common po yung reactionary, no? Yung dahil di pa nila makontrol yung damdamin nila o di pa nila masyadong kayang at solusyonan yung mga problema nila o makita yung mga consequences, padalos-dalos, no? Yung aggression or violence, para nga po yung nagtatantrums.
0: Pag inalis mo yung iPad, for example, or hindi lang nila nakuha yung gusto nila, may mga bata na talagang nag-iiyak, di ba? Sa gitna ng mall, for example, tapos hindi alam ng magulang kung anong gagawin niya.
1: Pag may gusto kong pabili. Diba?
0: Tapos ayaw mong bilhin. Core memory ko yun.
1: Ako din.
0: Yung hindi ako binilhan ng nanay ko nung isang bagay.
1: May ganun ako. Walang magawa yung mom and dad ko. May gusto kong bilhin na dinosaur doon. As in, upo lang ako doon tapos hindi nila ako maalis doon hanggang tinititigaw ko yun.
0: Diba?
1: Hanggang bilhin nila sa akin.
0: Ay, binili sa'yo.
1: Pero siyempre, pinagalitan ako pag-uwi.
0: Ako hindi.
1: Hindi
0: binili sa akin. Kaya anyway, kaya core memory. Para masama pa rin ang loob. Pero wait, yung reaction mo, umupo ka lang, hindi ka sumigaw, umiyak. Yung iba kasi ganun ngayon. Kaya would you say iba yung ugali ngayon ng mga bata? Yung pag hindi nila nakuha agad yung gusto nila, grabe silang mag-react.
18: Mahirap naman i-generalize sa lahat ng bata. Iba-iba pa rin naman. Pero siguro iba na rin yung panahon ngayon. Eh, no? For example, dahil sa gadgets, social media, mas sanay ang mga bata na very fast-paced, instant. Diba? Kung meron silang gusto, click, nandun
0: instant.
18: Na.
0: Instant. Mm-hmm. That's the word.
18: Tayo nung bata, kung may palabas tayong gusto, hihintayin nating buong araw. Uh-oh. Sa
0: patience.
18: TV.
1: Ngayon, diba? Hindi.
0: Wala nang pasensya ang mga bata ngayon. Mm-hmm. Minsan kasalanan rin nating mga magulang eh. Dahil nag-give in ka palagi. So, wala na siyang, para sa kanya, normal yun.
1: Oo nga eh.
0: Diba, Doc?
1: Yun ba, tsaka to, partner and Doc, no? Ganito, kunyari, minsan, yung sobrang bilang magulang, nairita ka na. Dahil iyak nang iyak. Sige na, ibigay mo na nga.
0: Pwede
1: para
0: rin.
1: Lang, ano,
0: magtama
1: ba yung ganong klaseng reaction ng isang magulang? Yung para matahimik na lang, ibigay mo na lang yung gusto.
18: Madalas, mga iPad o cellphone, di ba? Parang pampatahimik nila kung nakukulitan sila. Ideally, hindi po. No? Number one, doon nila natututunan na effective pala pag nag-iyak-iyak ako o nanakit ako, makukuha ko yung gusto ko. Di ba? Number two, hindi rin maganda sa development nila yung masyadong gadget. Hindi sila nasasanay maghintay o kaya gamitin yung imagination nila para makahanap ng makakatanggal ng boredom nila.
1: Maging productive.
18: Maging productive o kaya mag-engage in social interaction or play where they can develop their skills. So tatandaan natin, yung time na spinespend sa gadget, natutulak niya yung time for social, for development.
0: So, what can you do? Anong pwedeng gawin ng magulang?
18: With this issue.
0: With the situation na kung ayaw mo siyang bigyan ng gadget, anong pwedeng alternative? Diba? Dapat mahirap, may alternative ka eh.
18: Correct. Mahirap pagbawalan, number one, kung wala namang kapalit. Diba? Walang other opportunities. So, important, bigyan sila ng
1: alternative.
18: Alternatives. Pwedeng art, diba? Pwedeng sports, music, dance, etc. At yung may time, ang parent, kasi madalas walang time ang parent, kaya gadget ka na lang. Number two is to model. Mahirap pagsabihan yung bata na huwag mag-gadgets kung yung parent din mismo, gadget ng gadget sa harapan nila, di ba? And to set boundaries. Kunwari, may mga panahon at lugar na hindi pwede ang gadget. Kunwari, habang kumakain, hindi tayo pwede mag-gadget. Yung iba, pinapang-aliw yung gadget para susubuan.
0: May iba, habang kumakain,
18: para masubuan.
1: Or minsan, nadidelay yung pagkain dahil may tinatapos doon sa laro niya. Sabi mo, kakain na. Dahil tatapusin ko muna to. Dapat hindi ganun.
18: May mga limits and rules din dapat. Kasi nagiging totoo na ngayon yung screen time addiction.
0: No? Ano po yun?
18: Ito yung sobrang nagiging dependent na yung bata, no, sa screen time. Dahil halimbawa unlimited yung kanyang access. To the point na hindi na niya kaya, nawala yun. O kaya hindi na niya nagagawa yung dapat niyang gawin. Yung schoolwork, yung socialization, no? So, at hindi na niya makontrol yung sarili niya dun sa paggamit ng gadget.
0: Ibang usapan yung addiction eh. Ibig sabihin, dinagnose mo na addict na siya sa gadget.
18: Oo, ngayon so, pinag-aaralan na po yung ganong condition. Hindi lang substances at pagsusugal ang nakaka-addict. Inaaral na rin yan. Pati pala screen time, online games, social media. Parang pareho din na nakaka-addict.
0: Sabi nga, parang binigyan mo yung anak mo ng drugs or sigarilyo. Pagka
1: diba?
0: Binigyan mo raw siya ng gadget.
1: Gadget. Kasi yun yung, doon nga yung addiction nila. Ganong klase.
0: Kasi
1: gadget.
0: Pwede silang ma-addict po doon. Ngayon, speaking of adolescents, anong age nga ba yung adolescents?
18: Adolescent is teenager.
0: Ay, sorry. Movie pala yung sinasabi ko. adolescent. Tama.
18: So, ito yung mga teenagers, no? Iba-iba naman yung onset ng puberty sa bawat isa, pero it's around 12 to 18 years old ng pag-adolescents, teenager.
0: Sorry, I mentioned the movie na sobrang, I'm sure napanood mo yun, Doc, no? Adolescents. yung British movie kung saan yung isang bata nakapatay.
18: Oh, no, sa Netflix.
0: It's a and sa Oscars na ano yun sa Oscars. Binigyan ng
1: kailan lang recent lang.
0: Well, 2 years ago. Pero okay. After ko panoorin yun, ang bigat partner
1: kasi relatable, iba, kumbaga.
0: Hindi, parang very realistic kasi. Okay, pwede okay. Mangyari. Ibang reason, parang gano'n din, yung parang mga reason bakit naggawa ito ng isang bata. No? Kasi even here in the Philippines, we hear of bakit nangyari, napatay ng isang bata yung isang bata, di ba? Di ba may mga ganong pangyayari? But that's extreme.
18: Mm-hmm. Correct.
0: Oo. Kailangan, sabi nga natin, tingnan mo na yung mga behavior. But for just in general, yung mga teenagers po natin, how do we manage? Ang hirap yan, problema yan ng mga magulang. Buti yung sa'yo, adult na eh.
1: Adult na yun.
0: How do you manage teenagers? And how do we understand them? Kasi this is the stage when yung mga magulang at yung kanilang mga anak, away na away yan. Kasi teens eh.
18: Siguro kaya madalas magka-conflict kasi yung mga teenager na sa stage na hinahanap nila yung sarili nilang independence, sarili nilang identity, but at the same time, they are still under the supervision and to some extent control ng kanilang magulang. So yung dalawang sides na yun pwedeng magtunggali, no? The way we want siguro is imbis na mag-conflict and ma-harmonize. So one way is unawain din kung saan nanggagaling yung teenager, yung hindi lang makita yung behavior kundi yung damdamin at saka pag-iisip na nag-lead sa behavior, na kung may nagawa silang hindi mabuti, paano ba humantong doon? Hindi naman dahil lang pasaway sila. Baka meron silang nararamdaman, may naisip na nag-lead doon. Diba? So, yung sabi, connect before correct. No? So, maintindihan muna bago isa tama yung behavior. At saka dahil nga may drive sila for independence, mas collaborative. Instead na dinidikta lang ng magulang yung dapat o hindi dapat gawin, yung mas magplano sila ng sabay na ito ang gusto mo, paano natin maabot to, ano yung mga kondisyon, yung mag-compromise, no? So yung parang magkakampi sila, imbis na magkaaway.
1: Pero ito Doc, ano, partner din, ikaw anong tingin mo? Kaya ano, anong tama ba na, siguro sa social media, yung papakialam mo yung social media ng anak mo, lalo na kung minor. Kasi may kilala ako eh, na naiwan yung ano yung messenger na ka-open. Di na-access niya yung messenger ng anak niya. Tiningnan niya. Eh, pero ang point ko is privacy pa rin yun. Pero naiintindihan ko rin naman. Dahil kunyari, anak mo ay batang babae.
0: Minsan doon mo makikita eh.
1: Makikita mo doon eh. Tama ba yung ganong behavior? Kasi masisira yung magkaka-trust issues.
0: Huwag lang niya malaman na nakita mo. Yun ang pagkakot tinanong mo dyan.
1: Huwag
0: lang niya malaman na binasa mo.
1: Pero yun, Doc, anong tingin mo sa ganito?
18: Hindi naman dapat maging para espiya, no? Yung mga magulang.
1: Or partner, lalaman siya mo, gumawa ka ng fake account para
0: yung
1: maging
0: iba gumagawa,
1: friend mo.
0: Yun ang sabi ng mga co-parents ko. Hindi ko, ano, pwede pala, no?
1: Yung gano'n, ano mas acceptable doon?
18: Oo. Medyo mahirap sagutin, pero siguro ang na, kailangan natin i-emphasize is yung involvement ng magulang sa responsible na paggamit ng gadget, social media, dapat bata pa lang, maliit pa lang sinisimulan na.
1: Oo.
18: No? Halimbawa, yung mga bata ko nanonood ng YouTube o naglalaro, maganda kalaro o kasama ang magulang manood o kaya maaga pa lang sanay na sila na may parental controls. Diba? Yung app na may mga bawal o makikita rin ng parent yung ginagawa mo online. At yung practical na solusyon, yung laptop na sa common area, hindi yung nakakulong sa kwarto para medyo nasisilip. So kung yung bata, simula pa lang, sanay na siya na hindi pala unlimited, meron palang boundaries, may limitations, may rules pala ang screen time, social media. Kahit teenager ni sila, medyo sanay sila na ganun. Hindi sila magugulat na parang, ha? Bakit ganun? Meron, ba't kayo biglang nangingialam, no? Siguro di naman maganda mag-espiya kasi nga yung sa trust, no?
0: Baka mas magalaman niya, never ko na niya ito trust, no?
18: Papalitan na yung password.
0: Ba-block ka na.
18: Mas maganda siguro yung openness na kung meron kang na-encounter na problema sa social media, pwede ka magsabi sa akin. Diba?
1: Yeah.
18: I-consulta mo sa akin kung parang may questionable, no? Oo. At yung tinuturo din dapat yung online safety sa simula pa lang na ito yung mga kaduda-duda, pag hinihingan ka ng mga picture, ganun, itatanong yung address mo.
1: Kung ano yung mga red flags.
18: Red flags. Oo. At yung dapat at hindi dapat gawin na kung nasa online, forever na yan nandyan. Kailangan malaman ng bata o yung mga sinesend mo, pwede yung masave.
0: May questions po tayo mula sa ating mga listeners and viewers. Si Kenjin, ang tanong po niya, paano natin malalaman kung normal yung tantrum lang ito o senyales ng pagiging violente?
18: Isa natin titignan kung yung nabanggit ko kanina, it's reactionary or instrumental o planned, no? Especially pag maliit pa yung bata, hirap pa sila handle yung emotions nila. Pwede naman, na normal naman na magka-tantrum. Tapos minsan pag tantrum, pwedeng makapanakit, no? Pero ang ma-observe natin, pag kumalma na sila, hindi na nila gustong manakit. Diba? Pag mas relax na at yung iba, or mostly, they feel sorry for what they did at open silang makinig, no? Yung red flags, yung hindi dala ng damdamin, talagang pinlano, diba? Para makuha yung gusto nila. O hindi nagre-respond sa typical means of discipline, no? O kaya naman, yung wala silang pagsisisi sa ginawa, walang remorse, no? O walang paki sa damdamin ng ibang tao, walang empathy, or walang paki sa magiging epekto sa kinabukasan nila, no? Yung pag may mga ganon, red flags yun. O kaya pag sinasabi ng bata na hindi ko makontrol talaga yung sarili ko, tapos ulit siya ng ulit, o lumalala, those are red flags na maganda patingnan din. Oo. Di naman kailangan malala bago patingnan. Maganda bago pa lumala, matugunan na. So it's no problem to seek professional help.
1: Ito, ihabol ko lang. Galing naman kay Rob. Effective po ba ang gentle parenting? Ano kaya ibig niya sabihin sa gentle parenting? Ito siguro yung hindi masyado mahigpit? Or ano? Anong...
18: Iba-iba naman po siguro na yung definition ng gentle parenting. Siguro ang suggestion ko, balanced, no? Meron kasing mga parents na tawag authoritarian. Yung parang batas sila. Ang kulang dun, hindi naiunawaan yung pag-iisip, damdamin ng bata. So, sumusunod sila, dala ng takot, no? Yung masyado namang maluwag, no? Ang problema naman doon, hindi natututo ng limits at boundaries ang bata. So, gusto natin combination. Inuunawa natin, iniintindi natin, pero di naman pinapalusot. Meron pa rin pangangaral at consequence. Siguro ang isang rule, kung magagalit ka sa bata, ang goal mo, maitama yung behavior niya. Hindi yun dahil lang galit ka, sumabog ka. No?
1: Pero yun, yung good cop, bad cop, kumbaga. Yung kunyari, ikaw yung mag-asawa, yung nanay mahigpit, yung tatay ay kalmado. Na sa, kumbaga hindi masyado madisiplina.
0: Ganun talaga palagi, yung tatay kalmado.
1: Okay, balik-talin natin para hindi ka tamaan. Hindi, pero yun nga. Yun nga lang, maging kontrabida lagi kung sino man. O yan ha, hindi ko sinabi kung nanay or tatay. Hindi, pero yung ganun. Effective or dapat parehas mahigpit?
18: Mas maganda kung parehas na balanse. Ang problem balance. Kasi pag good cop, bad cop, maaring maapektuhan yung relationship. Diba? O kaya maaring
1: lang. Kontrabida lang lagi isa.
18: Oo, palaging kontrabida, baka di sila maging close. O kaya yung conflicting messages na, bakit kay mama okay lang? O ba't kay papa okay lang? Sa'yo hindi. Ano ba talaga yung tama? Diba? So maganda on the same page ang parents.
0: Okay. Last question po. Ano, from Alex, nag-message siya sa YouTube. Ano ang tamang paraan ng pagdidisiplina sa batang madalas magalit o manakit ng kapwa?
18: Siguro ang guide natin dyan, gusto nating malaman kung bakit nangyayari ito. Hindi natin na-assume agad, pasaway lang sa bahay yung bata. ang iba-ibang dahilan, pwedeng may problema sila na hindi matugunan, meron sila mga emosyon na hirap silang kontrolin. Yung iba naman meron silang skills na hindi pa na-develop, like problem solving, 'di ba? O yung pag-usapan ang problema, di pa nila na-develop masyado 'yun, o meron silang pangangailangan na di nila makuha, no? Titignan natin alin ba doon, no? Ang nagdudulot ng violence, at tuturuan natin sila ng mas tamang paraan kaysa yung babawalan mo lang, 'di ba? Kung kulang, kung emotional control, turuan natin silang mag-relax, mag-let go sa mga problema, kunwari skills, turuan natin sila paano bang makipag-usap para matugunan ng isang problema. So we teach them better adaptive skills rather than bawal yan, masama yan, paparusahan kita.
0: Yun, maraming salamat sa ating Dr. Servicio na si Dr. Cons Chua, ang ating Child and Adolescent Psychiatry Specialist. Thank you, Doc. Thank you.
18: Thank you.
1: Ating oras, 11:45 na ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Nagseserbisyo Linya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
2: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nagseserbisyo
3: Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.
0: Kasama na po natin ngayong umaga ang ating mga kaserbisyo of the day. Ito po ay tungkol sa 10th anniversary po ng UNCLOS Arbitral Award. Ayan. Paalala natin sa ating mga kababayan. Kung ano ba 'to? Pinaglaban natin 'to ng ilang taon, 'di ba? At nakuha.
1: Oo, tanda-tanda ako pa niyan, eh. Tuntua tayo lahat eh nung lobas 'yung ano. Then
0: and then nagkaroon tayo ng pro-China. Ay, mga ganyan ba?
1: Biglang sinabing piece of paper lang. Di ba nakaka-deflate? Ang saya-saya mo na biglang, ha? Piece of paper? Biglang hindi ka nakakuha ng support. I mean, pero pakilala mo na.
0: At saka may mga China door na tinatawag daw.
1: Ako, dami, diba? Dami.
0: Mga ganyan. Okay. Sino kaya? Bato-bato sa langit
1: saka
0: na lang.
1: Ako bilang Ibatan, pwede na ako maging...
0: You're from maging, Batanes.
1: Oo, tiga Batanes ako at baka maging Chinese na.
0: Baka sabi, part daw kayo ng China, ha?
1: Oo, diba?
0: Nasa, diba, mukha ka pang Chinese partner.
1: Kulay ko pa lang, hindi.
0: Diba? Grabe. Oh, anyway, bago tayo maging emotional, kasama po natin, ako, nakakatuwa, kasama natin ngayong umaga, ang co-founder and executive director ng Center for Information, Resilience and Integrity Studies, or CIRIS, si Andre Del Rosario. Magandang umaga sa iyo, Andre.
20: Magandang umaga po, Ma'am Nina, Sir Jack.
1: Apo.
0: At kasama rin po niya ang kanyang co-founder, na si Christopher Balagtas. Good morning, Sir Chris.
21: Good morning.
0: Topher pala. Topher pa? Topher. Oo. Good morning po. Una, ano ba itong series? Itong Center for Information Resilience and Integrity Studies.
20: Ma'am, ano po kami, no? Isang maliit na specialized na independent non-profit kami. Essentially, watchdogs kami against disinformation, misinformation, and malign influence, no? Essentially, yung ano, masama o mapanirang impluensya ng mga ibang bansa sa ating lipunan.
0: Ayan. At paalala natin sa ating mga kababayan, ano po ba itong 2016 South China Sea Arbitral Ruling? At bakit po natin ito ginugunita? Ito ba yung 9-dash line?
20: Ay, actually, ito pong ruling na to yung nagsasabi na wala pong nawala. Basihan yung 9-dash line.
0: Nawala.
20: Na minsan ni 10-dash at minsan ni 11-dash line.
0: Naging 15 pa nga ata. Diba?
20: Depende ata sa gising nila yun. Ganon.
0: So yun na sinabi natin, nanalo tayo doon, pinaghirapan po natin yan. So bakit po sinasabi ito ng National Maritime Council na ito pa rin ang pinakamatibay na kalasag laban sa pananalakay ng China sa West Philippine Sea?
20: Well, ma'am, kasi ito pong ano, itong award na ito, essentially isinasaad nito yung ating karapatan over yung ating 200 nautical mile exclusive economic zone, yung which is yung sa portion ng South China Sea na tinatawag nating West Philippine Sea. So parang itong legally binding, final legally binding award na ito. Ito sinasaad nito na sa Pilipinas to, para sa Pilipino ang yamang dagat, yung mga sources ng enerhiya doon po na matatagpuan doon. And para sa exclusive enjoyment ng Pilipino at bansang Pilipinas. Kumbaga, parang kumbaga ano po yan, titulo yan eh. Kumbaga, dokumento yan, legal dokumento na nagsasabi na inyo yan, atin yan.
1: Pero yun nga, sir, sabi ko nga kanina no, sa intro natin, ang daming natuwa dyan eh. Na finally, yes, yan, nagkaroon na, no, biglang umupo yung dating Pangulo, sinabi niya piece of paper, imbis na nagkaroon ka ng ano.
0: Which is kind of, mali yung sinabi niya.
1: Mali
0: pero
1: talaga,
0: yung nakikita natin pagkilos ng mga ships dyan sa West Philippine Sea, kung paano nila atakihin yung ating mga kababayan. So parang ang piece of paper lang, bahal hindi nila ito nire-recognize.
1: Oo, nakakapanghina. Eh. Tsaka sasabihin nila sa iyo dati yung narrative partner na, lalabanan natin yan. Eh. Wala naman tayo.
0: Naman natin kaya.
1: Hindi natin
0: ganyan.
1: Kaya yung ganun. Eh. In-instill sa atin talaga nun.
21: Actually,
1: eh, no?
21: Kaya nga po napaka-importante na UNCLOS. Kasi, arbitral award. Kasi ito po pinaka-konkretong ebidensya. Ito po pinaka-konkretong ebidensya na meron tayo na, ayan nga, na ang 200 nautical miles ay ating exclusive economic zone at na ang whatever dash line ng China dyan ay, kumbaga, pinawalang bisa ng UNCLOS. So, yun po talagang pinanghawakan natin. At ma-importante na pinanghawakan natin yan eh. Kasi, the once na hindi itigil natin ang paglaban to, ito yung mananalo yung naratibo nila.
1: Yun nga eh.
20: Yung sinabi nyo, sir, actually, na tog dito, marami nagsasabi na, bakit natin paglalaban yan? Baka magulo lang, or tayo, wala nang ginawa natin.
1: Ba tayo, ganun?
20: Actually, sa akin, no, siyempre, pangit yung pag-iisip na ganun. Sana, konti lang yung mga kababayan natin, if at all, na ganun ang pag-iisip. Pero, siyempre, ang sasabihin po natin dun is, Porkit ba mas malakas yung kalaban natin hindi na natin titindigan. Siyempre po kailangan. Actually, lalo nga po dapat natin tindigan at ipaglaban. Ngayon, yung sitwasyon po sa West Philippines, nabanggit nyo na, 'di ba, na meron nga tayong mga more or less 6 years na medyo parang piece of paper nga lang daw yung trato. Kaya po actually sila na mayagpag kasi kumbaga napabayaan natin eh. Pero ngayon po, I guess marami ng tao na mas mulat at mas aware dun sa sitwasyon kasi nga po sa inisiyatibo ng gobyerno yung sa transparency strategy natin. Parang ngayon, nare-realize ng mga Pilipino na eka lang. Dapat tindigan natin yan, suportahan natin yung pamahalaan, suportahan natin yung organisasyon na kumbaga tumatayo at pinaglalaban.
1: Pero sir, ito nga, sige, ito nagmulat na tayo, gusto nating lumaban, pero is it too late? Kasi yung structure nila dun eh, hindi na yun mga fishing vessels na eh. I mean, mga concrete structures na.
20: Yes,
1: I mean,
20: sir.
1: Hindi naman natin pwede pa-demolish siguro yun. Or unless, kakamkami natin yun, di ba?
0: Try natin.
1: Hindi ba too late na rin?
20: Actually, sir, tawag dito, on some measure, pwede mong sabihin na maraming nasayang na panahon, nandun na sila.
1: Yeah.
20: Pero parang kaya nga po mas importante na tindigan natin ngayon to. Kasi mamaya, tulad nga po, nung banggit nyo kanina, apparently Chinese citizen na kayo.
1: Malay mo, diba?
20: Kasi,
1: dual citizen nga ako.
20: Ano po yan eh, nagsimula sila nandun. Sabi nila, fisherman shelter. Tapos sabi nila, search and rescue, humanitarian. Ngayon, naging military bases na. Tapos ngayon, sinusubukan din makapasok ang mga Pilipino mangingisda sa Scarborough Shoal. Biglang Batanes kanila na daw. Nung isang ilang buwan na nakalipas, or I think last year, sabi nila Palawan din. May lumabas na mga dokumento, mga artikulo sa state media nila, sinasabi na na-discover daw ni sino, Changhe, yung Palawan Island.
0: Grabe.
20: So, ang ano po is, para bang nasaan yung linya? Kung hindi tayo titindig ngayon,
1: Palaki ng palaki.
20: Baka mamaya nga, magkatotoo yung sabi ng dating presidente na Philippines province of China.
0: Grabe. Kaya yun nga alam naman natin na ang laban na ito ay hindi lang naman sa karagatan.
20: Yes, sir.
0: Kaya nga kayo nandyan dahil nangyayari rin ito sa internet at sa social media.
1: Grabe, partner.
0: Diba?
1: Partner. Naglabas pa sila. Hindi, kailan ba nilabas yun? Yung parang Finding Nemo inspired na
20: kayo. Yes.
0: Diba?
1: Grabe tayo yung talangka. Ang mabait yung pagong.
0: Masama. Diba? Depende sa ka maniniwala. So, paano nyo po nilalabanan yung mga ganitong narrative, Sir Topher?
4: Actually, ang ginagawa po namin, so one of the things that series does is gumagawa po kami ng mga narrative stories, ang tawag namin. So, last year, naglabas po kami ng isang short film. Ang tawag dito ay Alon ng Kabayanihan.
1: Okay.
4: So nasa Facebook pa rin po yan, nasa YouTube yan. At ngayon po, maglalabas po kami ng bago naming series. Kumbaga parang kadugtong po, kasunod ng Alon ng Kabayanihan. Tawag po dito ay Pusong Bayani. So ang Pusong Bayani po ay parang reality show na nakakatuwa dahil habang yung mga artista natin doon sa reality show na yun, natututo rin sila at the same time habang pinapanood natin. Dahil nakakausap nila dyan yung mga mangingisda na nandun mismo sa West Philippine Sea, mga frontliners natin, pati mga conservationists natin.
0: Okay. Sino mga kasama dito sa pelikula na to? Ano ba to? Or show?
4: Reality? Series.
0: Okay.
20: Yung pangalan namin, ma'am.
1: Okay. Series na.
20: Series.
4: Ilalabas po namin this August. So kasama po namin dyan si Gerald Anderson bilang host at may mga influencers po kami.
0: So kumbaga, paano sila mananalo? Ano yung mapapanalunan? Is it a competition?
4: Hindi naman po competition. Siguro mapapanalo lang po nila would be ang ating naratibo sa West Philippines.
1: Ito partner tungkol sa video na yun. Alam mo, hindi ko alam kung talagang Pinoy sila, pero may mga nagko-comment na pro-China na Pinoy. Yung alam mo, yun nga, feeling ko talaga is Pinoy ba talaga yun or mga trolls? Anong
4: yun
1: study
4: nga po eh. Actually, marami po talaga dyan ay trolls. At ang nakakatakot po dyan, marami kasi tayo. Kasi mga Pilipino, pag nakita natin na marami nagko-comment dito, yun ang napapaniwalaan natin eh. Kaya importante po na paulit-ulit po natin pinag-uusapan yung naratibo natin, mga storya natin. Kaya nga po rin namin nilabas tong Alon ng Kabayanihan at Pusong Bayani.
1: Kaya nga, ito yung sabi nga yung mga funded ng foreign funded ng mga trolls talaga, grabe no. Minsan nga may isang algorithm mo na
20: yes,
1: mali yung pagkakaintindi. Minsan yes, may isang post na hinahako na nga, ibig sabihin hindi ko gusto. Aalukin na naman ako ng panibagong ganun. 'Di ba? Dapat na hinahako, hindi ko nga na, ano eh, pero alam mo 'yun.
0: Kita mo na, sila. 'Yun ang kanilang strategy. Oh, ang hirap, ang hirap na banal nito. How?
1: Mauumay ka talaga.
20: Mahirap siya, ma'am, pero I think ang mas nagpapahirap actually mo yung trolls, ma'am. Honestly, normal na lang yun. Kalakaran po kasi talaga minsan yung sa industriya, no? Pero ang nakakalungkot makita minsan is yung mga Pilipino na hindi naman trolls, totoong Pilipino, na kumbaga inuulit yung mga naratibo at mga propaganda lines ng ating mga kaibigan Chinese.
0: Oh, yun ang
20: yun yung mahirap labanan, ma'am.
1: Oo.
21: Pero kayang-kaya naman po labanan. Sabi ko nga po, basta paulit-ulit nating ikwento, paulit-ulit nating pag-usapan kung ano yung naratibo at katotohanan sa West Philippines.
20: Tsaka the fact, ma'am, na nako-call out sila na, eka lang, bakang masyadong po China yung ano, the fact na meron ng term na Chinador, di ba? The fact na may ganun, ma'am, ibig sabihin may pushback eh. Kumaga meron talagang tumitindig at may lumalaban. Ang nagwawagi sila pag hinahayaan na lang sila na gano'n.
0: Oh, hindi taman tayo, pwedeng manahimik lang.
20: Yeah.
0: Yes, hindi ba? Pwede. At siguro bilang pamuli.
20: Yes.
0: Oo, wag mapagod. Ituloy ang laban. Yes, laban lang. Okay, para naman po sa mga karaniwang Pilipino o yung mga mangingisda na apektado po dito sa isyong ito. Anong pinaka-importanteng mensahe siguro na gusto niyong ibigay sa kanila, lalong-lalo na at ipinagdiriwang natin itong 10th anniversary ng UNCLOS Arbitral Award? Sige, tigisa po kayo, maiksi lang kasi 12 na pala. Sir Andre.
20: Short lang. Sa akin lang ma'am, ano po no? Ang mensahe po siguro namin sa kanila is siguro may mga panahon na feeling nila nakakalimutan sila, naiiwan sila yung arbitral award, feeling nila walang kwenta or piece of paper. Pero siguro po sana nadadama din nila na kumbaga yung taong bayan ngayon namumulat, na mas nagiging aware dun sa sitwasyon nila, sa problema nila. And may mga kasama naman po, may mga kasama sila, may mga tulong sila kasama sa gobyerno, sa private sector, na kumbaga una pinaglalaban yung karapatan nila at pangalawa humahanap ng paraan na matulungan at kumaga mapagaan, kundi man mapadali, mapagaan yung kanilang mga pinapasan na problema sa pang-araw-araw nila sa komunidad nila.
0: Ayan, si Topher naman.
21: Short lang po, no? Pero nung nag-shooting din po kasi kami ng Pusong Bayanin, nakausap ko po talaga yung mga fishermen doon.
1: Yan,
21: tapos ang sabi sa akin ng mamangis, actually mas aware pa po sila sa arbitral award. So nakakatuwa doon is that sabi ko nga, ang kailangan na bigyan natin ng mensahe, hindi mga mangingisda eh. Dahil alam nila ito at alam nilang dapat ipaglaban ito. So mensahe ko would be para sa ating mga Pilipino na nasa syudad, kailangan po talaga natin ipaglaban ang ating mga mangingisda, ang ating mga frontliners, at ang ating mga komunidad sa baybay dagat.
0: Maraming salamat sa iyo, Christopher Balagtas, or Topher, ang co-founder and Deputy Executive Director ng Center for Information Resilience and Integrity Studies, as well as si Andre Del Rosario, ang co-founder and Executive Director po nila. Maraming salamat po sa iyo. Mabuhay sa series.
1: Thank you, more power po.
0: Happy 10th anniversary.
1: Happy celebrate natin yan.
20: Happy 10th anniversary. West Philippine Sea Victory Day.
1: Okay.
0: Yan. All right. Lunchtime na. Alright. Makakainin natin na. Di ba ako kumakain eh?
1: Ako din.
0: Di ba? Sana po ay maging masustansya at masarap ang iyong ulam.
1: Alam ko may pinabili si Maan eh. So umaasa ako na may Shopaw. Nagpabili ang Shopaw. Kaya Maan, umaasa ako na may kakainin ako dyan mamaya pag-akit ko.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat ha. Sa lahat po ng nakinig at sumubaybay, nanood sa amin ngayong araw. Partner Jack,
1: see you later.
0: Agyamanak. Thank you.
1: Salamat. And thank you again sa opportunity. See you later sa Arangkada Balita.
0: 5:30 po yan, mamaya, dito po sa DZMM Radio sa East 30. Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Bye!
1: Bye!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM. DZMM.
3: May na-identify na tayong alternative route muna. Immediately after the rains at wala na ngayong naiwan sa evacuation centers.
4: Kung mayroon talagang pagkukulang ang utility at hindi maayos ang kanyang mga metro, ang customer ay may karapatan na hindi magbayad ng sinisingil na ito at hindi siya maaaring maputulan.
5: Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, tapat alamin din po na nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin.
6: Yung inconsistency ng dates, importante siya primarily in terms of undermining yung kredibilidad ng investigasyon.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon.
0: Sa headline ngayon, ipinamahaging bigas sa programa ng gobyerno kulang sa timbang. Supplier blacklisted na sa Mandaluyong LGU. Presyo ng diesel tumaas na naman. Transport Group nakiusap kay Pangulong Marcos na payagan na ang dagdag pasahe sa jeep. Bagyong Josie pumasok na sa PAR. Higit 100 barangay sa Iloilo apektado ng habagat. 5 hinihinalang miyembro ng Gapos Gang na nagpanggap na pulis at NBI para makapagnakaw. Timbog sa Marikina. Defense team itutuloy ang cross-examination sa testigong opisyal ng NBI sa day 5 ng impeachment trial. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sasalang din sa witness stand. Richard Gutierrez at Barbie Imperial nagkwento ng mga natutunan sa seryeng Blood vs. Duty. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, blacklisted na po ng Mandaluyong City LGU, ang supplier na nag-deliver sa ng kulang sa timbang na sako ng bigas na ipinamahagi sa ilalim ng programa ng gobyerno. Ito ay matapos kumalat sa social media post ng ilang nakatanggap ng bigas sa programang Bawat Bayan Makikinabang na 8 kilo lang sa halip na 10 kilo ang laman ng sako o kulang ng 2 kilo. Sinabi ni Palace President Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, 50 sako ang kulang sa timbang mula sa 29,500 na sako ng bigas na ipinamahagi. Iniimbestigahan na rin ang lokal na pamahalaan ng insidente. Ayon kay Castro, inako na ng supplier ang pagkakamali at humingi na ng paumanhin sa lokal na pamahalaan. Nangako rin umano ang supplier na bibigyan ng karagdagang 10 kilong bigas ang mga nakatanggap ng kulang sa timbang. Iginiit naman ni Pangulong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang nangyari dahil dapat buong makuha ng publiko ang tulong na nakalaan para sa kanila. Sumulat na ang ilang transport group kay Pangulong Marcos Jr. para hilinging bawiin na ang pagsuspende sa taas pasahe ng mga pampublikong sasakyan. Marso na inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang taas pasahe, kabilang ang pisong permanenteng fare increase sa traditional jeep. Pero sinuspende ng Pangulo dahil sa gera sa Middle East. Sinabi sa DZMM ni Pasang Mazda President Obet Martin na umaasa silang pagbibigay ng Pangulo ang kanilang hirit, lalo't tumataas na naman ang presyo ng petrolyo dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa rehiyon. Git ni Martin, kailangan na ng permanenteng solusyon sa paghihirap ng mga tsuper at hindi puro ayuda.
3: Ang mangyayari po ngayon, halos nawawalan po ang driver ng mga 120 to 150 pesos a day. Samantalang kung piso naman nung kami, kung nakapagpe-ferry po kami 300 pesos, meron kami 300 pesos.
7: na kinikid pandagdag gastos aming krudo. Kami naman po'y nagiging very optimistic kami na ito naman eh ikagrant na niya sapagkat talagang napagbigyan na po namin siya.
0: Tiniyak ng Energy Regulatory Commission na walang putulan ng kuryente kahit hindi magbayad ang customer kung palyado ang metro na gamit sa pagbasa ng konsumo. Sinabi sa DZMM ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan na may mga patakaran ng komisyon na hindi pwedeng putulan ng kuryente ang customer kung may reklamo sa singil. Pwede anya itong idulog sa customer ng customer sa komisyon para mapag-aralan kung may pagkukulang ang power utility.
4: Maganda na maipaliwanag natin na mayroon naman tayong miiral na mga pulisiya na kung mayroon talagang pagkukulang ang utility at hindi maayos ang kanyang mga metro na ginagamit para tukuyin ang konsumo, ang customer ay may karapatan na hindi magbayad ng sinisingil na ito at hindi siya maaaring maputulan ng kanyang utility at maaaring tumulog ang sino mang may reklamo sa kanyang utility sa aming tanggapan.
0: Aminado naman ang ERC na inasahan na ang maraming reklamo sa mataas na singil sa kuryente na resulta ng mataas na demand at manipis na supply. Paliwanag ni Attorney Juan, apektado rin ang pataas na trend ng presyo ng kuryente ang mga distribution utility, kaya pinapayagan ng utay-utay na pagpasa ng taas sa generation cost sa mga customer. Welcome naman sa ERC ang investigasyon ng Senado sa issue ng singil sa kuryente. Pinaimbestigahan sa komite na sa Senado ang umano'y bill shock o bigla ang pagtaas ng mga singil ng kuryente. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
8: Sa Senate Resolution number 511.
0: Go ahead, Robert. Robert? Babalikan natin ang ulat ni Robert Mano. Samantala, sa iba pang balita, nanawagan ang pamilya ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Nasuriin muna ang mga pampurga bago pa inumin sa mga estudyante. Sinabi sa DZMM ng ina ni Rex Mission na si Ruchi na hindi tulad ng mga naunang deworming activity sa paaralan, pinasukan ng kanyang anak, ay natuklasang malaki ang dosage na pinainom sa mga mag-aaral ngayong taon. Kaya hirap silang lunukin ito. Una nang humiling ang mga magulang ni Rex sa National Bureau of Investigation na ipa-autopsy ang bangkay ng anak.
5: Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, dapat alamin din po na nila kung ano pong kalagay ng bata bago nila painumin. Nung nakaraang taon po kasi, iba pong purga ang inilabas nila.
9: Okay.
5: Kasi po yan, mababa lang po ang dosage. Ito po ngayong gamot na
9: mataas?
5: To, ang hindi namin ang laki po. Hindi manunok, nudura, ay hindi na lang nila pinapainom.
0: Resulta ng investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng grade 4 student sa Cavite, hiniling na hintayin muna ang balitang hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan, go ahead.
10: Minsan nanawagan ng Council for the Welfare of Children na hintayin ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng isang grade 4 learner sa Tres Martires City, Cavite matapos sumailalim sa school-based deworming activity. Nakiramay ang CWC sa pamilya ng bata at iginiit na dapat nakabatay sa ebidensya ang magiging resulta ng investigasyon para matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. Binigyan diin ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na habang nagpapatuloy ang investigasyon, kailangan tiyakin ng mga kinakulang ahensya na ligtas, maayos at may sapat na paghahanda ang pagpapatupad ng mga school health program. Nanawagan din ang CWC sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Batay sa ulat ng Department of Education, sinasabing namatay ang mag-aaral noong Hulyo 3 matapos ma-hospital at mamatay dahil sa impeksyon na humantong sa septic shock. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Balikan natin ang report ni Radyo Patrol Robert Mano. Pinaiimbestigahan sa komite sa Senado ang umano'y bill shock o bigla ang pagtaas ng mga singil ng kuryente. Robert, go ahead.
11: Rika, sa Senate Resolution number 511, hiniling ni Senator Panfilo Lacson sa Komite ng Senado
9: na magsagawa ng investigation in aid of legislation para sa mapalakas yung transparency, accountability at consumer protection sa industriya ng kuryente. Gitte Lacson, sa nakalipas na buwan ay nag-ulat ang mga consumer ng Meralco ng substantial at unexplained na increases sa kanilang mga bayarin sa kuryente o yung bill shock. May mga ulat din anya na pinahihintulutan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco at apat na power generation companies noong nakaraang Enero na makabawi sa 31.34 billion pesos na gastusin dahil sa iba't ibang charges o changes sa

0: Sinasabing papunta na ng pier sa Maynila ang sasakyan para bumiyahe pa Davao nang mangyari ang insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, agad namang naapula ang apoy at ligtas na nakalabas ang tatlong sakay ng truck, kabilang ang driver. Limang hinihinalang miyembro ng Gapos Gang ang naaresto sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City. Sa investigasyon, kinatok ng walong sospek na nagpanggap na pulis at NBI ang bahay ng biktimang negosyante para magsilbi ng pekeng warrant of arrest. Tinangay ng mga sospek ang cash, alahas at gadget sa bahay, saka inutusan ng biktimang ilipat ang laman ng online wallet. Nakapag-text sa mga pulis ang biktima, kaya naaresto ang limang sospek habang nakatakas ang tatlong kasabwat. Nasamsam sa mga sospek ang iba't ibang baril at tatlong kopya ng pekeng warrant of arrest. Nahulihan ng 70 gramo ng hinihinalang shabu ang isang babae sa Barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas City. Nagkakahalaga ang shabu ng 600,000 piso at nakakulong na ang sospek na si alias Rodeline. Samantala, sa ikaapat na araw ng impeachment trial, iginiit ng National Bureau of Investigation na seryoso at totoo ang banta ng Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagsalang bilang testigo sa ikaapat na araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na kabilang sa kanilang ikinonsidera sa pagsusuri sa banta ng bise sa kanyang online briefing, ang delivery o pagkakasabi sa banta, literal na kahulugan ng pahayag, nature of instruction at relasyon sa kabilang partido. Ikinonsidera rin ng NBI ang reaksyon ng mga pinagbantaan ng bise tulad ng pahayag ni Pangulong Marcos na siya'y nabahala, gayon din ang pahayag ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi rin ni Lotok na nakaaalarma ang banta dahil posibleng samantalahin ng ilang grupo.
1: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual, sir. Klaro po dun sa utterances ng vice presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the vice president had already contracted a person to kill the president, Lisa Marcos, and the former speaker. Halaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the vice president, and it really shows serious actual and real threat. Kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the vice president that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us.
0: Inilarawan rin ni Lotok ang bise na furious at fuming mad o galit na galit sa video kung saan walong beses na nagmura. Tinukoy ni Lotok ang time code ng pagmumura ng bise at ipinalabas ang video sa korte.
1: The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
2: What made you say na yung vice presidente was both furious and fumingly mad?
1: Nakita ho namin dun sa video, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at minumura yung presidente, si first lady, and then si former speaker of the house.
3: Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan, totoong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.
0: Dagdag ni Lotok, batay sa kanilang investigasyon, may posibilidad ng sedisyon ang mga pahayag ng bise. Nanindigan din ng NBI na hindi sakop ng freedom of expression ang pahayag ng bise na may elemento ng criminal offense, kaya iginiit na may basehan para sampahan ng reklamong grave threat ang vice-presidente.
1: Based on these patterns and consistencies, it appears that these statements have tendency to steer up the people against the government, to

0: disturb the peace of the community, to undermine the peace and order, the public peace and order. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito, pag ito nangyari, patayin mo si Congressman.
1: Based on your investigation, Attorney Lotto,
0: yes, sir.
1: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence?
0: Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
1: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case?
0: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
2: Ito ng Ginoong Defense Team ang sinasabing pagkontrata ni Vice President Sara Duterte para umano ipapatay ang first couple at dating House Speaker. Nang matanong ni Senator Judge Bam Aquino hinggil sa hindi umano pagtanggi ng depensa na may kinontrata ang Vice Presidente, iginit ni Attorney Mark Vinluan na magpipresenta ng counter-evidence ang Defense Team para kontrahin ang aligasyon. Inusisa naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ang investigasyon ng NBI sa sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente. Pero sinabi ni Lotok na wala silang na-validate na impormasyon na may banta sa Vice.
0: Nag-conduct ko kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 security personnel from BPS PG,
3: okay,
0: and then inilipat ho sa Manila, wala ho kami na-validate. No.
2: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit mahigit isang taon na ang preliminary investigation ng Department of Justice. Ayon kay Lotok, wala nang jurisdiksyon ng NBI sa reklamo kapag naisumite na ang referral sa DOJ.
4: Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year? Could it be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano problema, bakit hindi po pa na isasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo?
0: Pag ang referral po nasa DOJ na, hands off na ho kami doon, sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipoprocess yung dokumento.
4: Kaya nga, hindi po.
2: Kinwestiyon din ni Senator Aimee Marcos si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa timeline ng investigasyon sa sinasabing banta ng Bise. Partikular sa inisyong subpoena sa ABS-CBN na may petsang November 6, 2024 para sa authenticated video kaugnay ng press conference ng OVP noong October 18 habang nagpatawag lang ng investigasyon noong November 23, 2024. Sagot naman ni Lotok, nagka-typographical error lang sa petsa ng dokumento.
5: Ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
0: No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. That's a typo kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang...
2: Para sa ilang eksperto na ipakita ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magulo ang ilang bahagi ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta ng Vice kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Assistant Dean Attorney Paolo Tamase na maaaring magpahina sa investigasyon ng kawanihan ang pagkakaiba ng petsa sa dokumento nito. Ayon kay Tamase, posibleng lumabas na hindi seneryoso ang investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang pangulo dahil sa mga typographical error na mismong inamin ng testigong si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment trial. Sa kabila nito, naniniwala si Tamase na mahalagang naipakita ng prosekusyon sa pagtestigo ni Lotok na kapanipaniwala ang banta ni VP Sara.
6: Yung inconsistency ng dates, importante siya primarily in terms of undermining yung credibility ng investigasyon, no? Kung seryoso nga talaga ito, bakit yung dokumento na na-produce ng investigasyon na iyon, bakit parang hindi ganoon kalinis? Mas powerful yung point na yon na nagawa nila kasi hindi po yung taktika mukhang nag-iba.
2: Para sa panig ng House Prosecutors, bigong matibag ng depensa ang kredibilidad ng testimonya ni dating NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotto sa kabila ng mga pagpuna sa typographical errors at mga inconsistencies sa petsa ng ilang ipinresintang dokumento sa Senate Impeachment Court. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na kontento ang kanilang hanay sa naging tugon ni Lotok sa direct examination maging sa cross-examination na hindi mababago na ilang mali sa mga dokumento ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr. Pero ang Senate Impeachment Court pa rin aniya ang titimbang sa bigat ng testimonya ni Lotok.
3: May epekto ba to dun sa napakalinaw na sinabi ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na patayin ang Presidente, ang First Lady at noong Speaker of the House? Gusto namin emphasize no, yung sinabi ni Attorney Lotok na none of this discrepancies or typographical errors affected no, the result of his investigations. Nung sinabi niya, there's a real and actual threat.
2: Samantala, si Centro's online press conference noong November 20 to 24, ang pagtatanong ng prosekusyon kapag sumalang na bilang testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, kung saan ang Senate Impeachment Court ang tutukoy kung ituturing na hostile witness si Lopez.
3: Kailangan ko kasi para ma-invoke yung right na yan, maliwanag na yung tanong no, ang nag-i-elicit ng sagot na possibly will put her in legal jeopardy. She will have to justify that and we can object to it kasi at the end of the day, it's the impeachment court that will rule no, kung tama ba ang pag-invoke niya ng right against self-incrimination.
2: Itutuloy din mamaya ng defense team ang cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Isa ang patay habang higit 2,000 pamilya ang apektado sa Iloilo dahil sa malakas na ulang dala ng habagat na pinalakas ni Bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na isang senior citizen ang namatay na hindi nakaligtas sa pagguho ng lupa sa bayan ng Tubungan. Sa tala, 139 na barangay sa 18 munisipalidad ang apektado ng kalamidad. Samantala, bumagsak ang hanging footbridge sa bayan ng Leon dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog, pero wala namang nasaktan.
7: May na-identify na tayong alternative route muna and the President has already given instructions to the Department of Public Works and Highways that the national government will assume the, immediately the replacement or the repair of this bridge. Immediately after the rains at wala na ngayon naiwan sa evacuation centers natin.
8: Ula. Panahon.
2: Humina na bilang tropical depression ang bagyong Josie. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,070 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posibleng humina pa ang bagyo bilang low pressure area ngayong araw at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Samantala, isang LPA din ang binabantayan sa labas ng PAR sa bahagi ng extreme northern Luzon na maliit ang chance ang maging bagyo. Habagat naman ang umiiral sa kanlurang bahagi ng northern Luzon ngayong araw na inaasahang magdadala ng pag-ulan at malakas na bugso ng hangin, habang localized thunderstorms ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. 10,000 benepisyaryo ng tupad program ng Department of Labor and Employment ang kukunin ng MMDA para makatuwang sa paglilinis ng mga kanal at estero ngayong tag-ulan. Sinabi sa DZMM ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na ongoing ang pagkuha ng mga benepisyaryo para sa programa. Kasabay nito, umapela naman ang MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng mga pagbaha.
9: marami nagko-comment na bakit nyo lang kasi ngayon nililinis. Hindi po, tuloy-tuloy po kami sa paglilinis. Araw-araw po namin pinopost yan. Para po sakala man natin mga kababayan na kahit na patuloy kami maglinis, kung patuloy din po yung pagtatapon ng basura sa ating mga waterways, ay hindi useless po talaga namin kakayanin. Opo, paulit-ulit lang po eh.
2: Dumepensa naman ang MMDA sa mga puna sa pagbili ng L-shaped barrier kontra baha. Ayon kay Chairman Artes, magagamit ang mga barrier para i-contain ang baha o idirekta ang baha sa mga daluyan ng tubig at hindi mapunta sa mga lansangan. Abangan Senator Marcoleta, dinala na sa PGH para sa medical checkup. At sa Mindanao, dalawa tinangay ng baha sa Zamboanga del Sur. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
11: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
12: Sa pagpasok ng Burmont, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon, ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
10: Basta AM, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta AM, DZMM!
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities. On the go!
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Arthrosin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Attention sa mga taga Visayas Grid, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid dahil pa rin sa manipis na reserba ng kuryente. Tatlong oras ulit na nakataas ang yellow alert sa Visayas Grid mamaya alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa abisa ng National Grid Corporation of the Philippines. Walong planta ang pumalya habang 13 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Kaya nasa 2,590 megawatts ang reserbang kuryente. Sa oras na 12:34, isang patay at isa pa ang nawawala matapos malunod sa mga bayan ng Tukuran at Labangan sa Zamboanga del Sur. Sinabi sa DZMM ni PDRRMO Zamboanga del Sur Operations and Warning Division Chief Jesselson Nicolas na kumukuha ang mga biktima ng mga inanod na kahoy sa tabing ilog nang biglang tangay ng baha. Sa tala, tatlong bayan ang apektado ng baha, kabilang ang Tukuran, Labangan at Dinas, kung saan 276 na individual ang apektado.
1: Yung isa, nakita na po sa municipality po ng Tukuran. Nakita po ngayong umaga lang po yung mga labi. Yung isa, still reported missing at patuloy pa rin yung search and retrieval po ng ating mga kasamahan ng MDRIM o doon sa area. Siguro talakas ng current ng tubig, sila po ay natangay ng tubig baha.
2: Muling gumuho ang lupa sa ilang bahagi ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental dahil sa pag-ulan kagabi. Samantala, na-recover ang bangkay ng isa pang biktima ng pagbaha at pagguho ng lupa nitong weekend. Ang balita, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
21: Nagdulot muli ng mga landslide sa mga kalsada sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang malakas na pag-ulan kagabi. Ayon kay Mayor Jason John Joyce, maging sila ay na-stranded sa Barangay Malalan dahil sa lupang tumabon muli sa mga daanan patungo sa barangay poblasyon. Naghatid anya sila ng mga trapal, solar lights at relief goods sa mga apektadong pamilya sa timog na bahagi ng bayan. Isa pang bangkay ang nakuha kagabi mula sa naunang landslide at baha noong weekend. Umakyat naman sa 4 ang nasawi, habang 5 ang nawawala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Nilinaw ng FIVOX na walang dapat ikagulat sa sunod-sunod na mahinang pagputok ng bulkang Mayon sa Albay kahapon. Sinabi sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na effusive eruption ng bulkan mula pa noong January 6. Sa tala, umabot na sa kabuuang 42 million cubic meters ang lava na ibinuga ng bulkan. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
22: There's nothing surprising about this one kasi nga ongoing to since January 6 pa. Yung paglalabas ng lava doon sa edifice ng vulkan. Total volume ng volcanic materials na nilabas na ng Mayon Volcano sumabot na ng 84.97 million cubic meters. Ang equivalent nito is 7.08 million 10-wheeler trucks.
2: Balik normal na ang sitwasyon sa probinsya ng Aklan matapos bayuhin ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Aklan LDRRMO 4 Manuel Jeffrey Hismundo na itinaas ng pag-asa ang red rainfall warning na dahilan ng walang patid na ulan. Bunsod nito, ibinaha ang ilang bahagi ng Malay. Ayon kay Mayor Frolibar Bautista, nalubog sa baha ang ilang mababang lugar na apektado ng rehabilitasyon. Sa ngayon, maaliwalas na ani ang panahon sa Malay at hindi naman naapektuhan ang turismo sa Boracay.
23: May area kasi na noong pag-rehabilitation, hindi siya na-elevate. Mm-hmm. Kaya baba siya din. Tumaas yung kalsada. Bako yun. Na, talaga pag malakas ang ulan. Ano sa mga budget na para mayroong areas na malagyan na din ang mga drainage system.
2: Matimbang umano ang testimonya ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo, mas titignan ng mga Senator Judge ang mga testimonya ni Lotok kahit pa may mga nakitang ilang typographical errors sa mga dokumentong ipinresinta nito. Ayon kay Domingo, hindi na rin aniya kakailanganin ng forensic evidences para mapatunayan kung totoo ang mga sinabi ni Vice President Duterte sa presscon dahil sa mga media personalities na naroon mismo.
24: Hindi lang naman forensic evidence ang pinag-usapan natin dito. We are also having the testimonial foundation. Pag merong magtetestigo na nakita nila at narinig ang sinabi ng VP, tapos na po yan. Hindi na kailangan even the forensic evidence.
2: Senator Rodante Marcoleta na sa Philippine General Hospital na para sa medical examination. Ang balita hatin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars. Marlene?
0: alas 11:50 ng umaga, nakarating na, yes, si Senator Rodante Marcolea sa Philippine General Hospital sa Maynila kasama ang kanyang asawa at mga anak. Nakasagay sa wheelchair, nakasuot ang detainee shirt, bulletproof vest, at nakaposas ang senador nang ihatid ng CADGM-CR PNP General Hospital patungo dito sa PGH ngayong umaga. Ayon kay spokesperson Colonel Allen Reyco, bahagi ito ng kanilang protocol upang masiguro na rin ang proteksyon at seguridad ng mga habang nasa biyahe. Nabatid na inatasan ng Sandigan Bayan ng PNP na dalhin si Marcoleta sa PGH para sumailalim sa independent medical examination matapos ang isang PGH. Pero ang dilino ni ko na hindi ito nangangahulugan sa Sandigan Bayan sa pag-usuri ng kanilang mga doktor sa Campo Crame.
3: I choose to believe that it's not, rather than doubting yung evaluation po ng ating mga doctors dito, ay ginawa po ito ng Sandigan Bayan para po ma-erase na nga any doubts from the public. Yung doubt at yung adam-adam ng ating publiko. So, magkakaroon na ng question siguro dahil nga sa evaluation ng ating mga doctor. So, this will definitely show kung ano po talaga ang status ni Senator Marcoleta.
0: Pariyam, sinabi lagi na ang magiging resulta ng medical examination kay Marcoleta ngayon ay ang pagbatayan kung maaari siyang maiharap sa Sandigan Bayan bukas. Sa ngayon, hindi papatid kung ilang oras ang posibleng itaga ng pag-usuri kay Marcoleta dito sa PGH. Pero pagkatapos ito, ay muli siyang ibabalik sa PNPGH sa Campo Crame kung saan siya pansamantalang mananatili. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Dumistansya ang Malacañang sa mga puna sa matagal na pananatili ni Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto sa kasong plunder. Ang balita sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Rica, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nasa pagpapasya ng Sandigan Bayan kung saan dapat manatili si Marcoleta habang binabantayan ang estado ng kanyang kalusugan. Para sa Malacañang, dapat pa rin maging prioridad ang kondisyon ng senador dahil mahalaga ang kalusugan at bahay ng kanyang mga doktor at hindi ito maaaring basta isugal. Magugulit ang Secretary Senator Pancho Lacson ng isang linggong pananatili ni Marcoleta sa PNP General Hospital dahil maaari anyang maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo ng paggamutan sa mga pulis at kanilang pamilya na mas dapat anyang pagsilbihan ng ospital. Pinuna rin ng Sandigan Bayan ang pagpayag na makabisita ni na Vice President Sara Duterte at Sardo Robin Padilla sa kabila ng payo kay Marcoleta na mag-isolate dahil sa hinihinalang pneumonia. Pero ayon kay Castro, kung mayroon mga nagre-reklamo tumaan mas sa pananatili ng senador sa PNP General Hospital, tangi ng Sandigan Bayan anya ang may disposisyon kung sino-sino ang mga dapat payagan o hindi na maaaring makabisita sa senador. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Patuloy na paglaki ng utang ng bansa, posibleng magdulot ng debt crisis. Ang balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
5: Rica, pinangangambahan ng grupong Freedom from Debt Coalition na maaaring tuluyang malubog sa utang ang bansa at makaranas ng tinatawag na debt crisis. Katulad ng nangyari noong dekada 80, umabot na kasi sa 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong katapusan ng Mayo nitong taon. Ayon kay Robic Abanil, ang Secretary General ng Freedom from Debt Coalition, tila na-addict na ang pamahalaan sa pangungutang bilang pagkukunan ng pondo na kukurakutin lang aniya ng ilang opisyal. Sinabi naman ni Dr. Ryan Gitanan ng AIDS Healthcare Foundation na nakababahala na sa laki ng inuutang ng bansa ay maliit lamang ang nilalaan para sa public services, partikular na sa sektor ng kalusugan, kaya nakokompromiso ang dapat na serbisyo na natatanggap ng publiko sa isyong pangkalusugan. Nanawagan naman ang AIDS Healthcare Foundation ng isang sistemang pinansyal na malinaw at may pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Aabot sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng marijuana resin at high-grade marijuana o kush ang nasamsam sa Pampanga. Sinasabing galing California, USA ang dalawang shipment ng illegal na droga, habang sa Thailand naman nagmula ang dalawa pa at naharang sa Port of Clark. Isinailalim sa pagsusuri ang mga droga habang nahaharap naman sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga shipment. Nabulabog ng bomb threat ang limang paaralan sa Barangay Santa Lucia sa bayan ng Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon sa hepe ng Sablayan Municipal Police Station, ipinadala ang bomb threat sa group chat ng isa sa mga paaralan Linggo ng hapon, kung saan tinukoy ang Santa Lucia High School, Santa Lucia Elementary School 1 at 2, Payumpon Elementary School at D-Shep Foundation Academy. Agad sinuyod ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit ang mga paaralan at walang natagpo ang pampasabog at kahinahinalang device. Sinasabing nagugat ang bomb threat sa manoy pamamahiya sa mga bata ng mga guro at kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Mimaropa Police Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang nasa likod ng banta, habang pinaiigting ang seguridad sa limang paaralan. Kasabay ng pagdiriwang ng National Blood Donor Month ngayong Hulyo, idinaos ng ABS-CBN TV Patrol Lingkod Kapamilya ang Blood Donation Project, katuwang ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Aabot sa 800 blood donors ang inaasahang makikilahok sa aktibidad ngayong araw, kabilang ang mga uniformed personnel. Alok naman natin sa Kapamilya Blood Donors ang palugaw at champurado. Ayon kay Philippine Children's Medical Center Medical Specialist Dr. Christine Santos, itinuturing na silent heroes ang blood donors para mapahaba ang buhay ng mga pasyente. Bukod sa PCMC, bahagi rin ng aktibidad ang East Avenue Medical Center.
6: Ang layunin po talaga ng mga pag-donate ng blood, especially ang Blood Donation Month ngayon, ay paggunita or pag-celebrate sa ating mga blood donors who are silent heroes that extends life to our patients. We save little warriors who fights cancer, chronic disease patients, especially patients who need surgical intervention. So very important po talagang dugo sa amin.
2: Yeah. Ang mga karagdagang balita sa pagbabalik na Headline Ngayon!
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
25: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
26: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
27: kailangan ng gabay na maaasahan.
26: Ako po si Master James Alejandro.
27: At ako naman po si Ate Nems Turla.
25: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
26: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
27: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
25: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! SPOT Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SPOT Report! SPOT Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
2: Ang oras natin, 12:52, nagbabalik ang headline ngayon. Patuloy ang pagrepaso ng gabinete sa panukalang 2027 National Budget bago isumite sa Kongreso. Balita mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol. Christian Yusores, Christian.
13: Rika, ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layo ng patuloy na pagrepaso na masigurong naaayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ibinabalangkas na panukala ng budget para sa susunod na taon at matiyak na pawang mga programa lamang na paikinabangan ng mamamayan ang paglalaala ng pondo. Ipinaalala naman ni Recto sa mga ahensyang pili ng Pangulo na tanging mga proyekto na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Noong nakarang Huwebes, ipinresenta ni Budget Secretary Kim De Leon ang mga tampok na nilalaman ng 2027 National Expenditure Program matapos magpulong ang gabinete na agad ding isinimite sa Pangulo kinabukasan. Ayon kay Recto, umaasa si Pangulong Marcos na masusing binosisi at pinag-aralan ng DBM ang binilangkas na panukala ng budget at naaayon sa layunin ng administrasyon para sa pangangailangan ng mga Pilipino. Binasa ang isusubmita ng ehekutibo sa Kongreso ang panukalang 2027 budget pagkatapos ng sona ng Pangulo. Noong nakaraang taon, itinakda ng ehekutibo sa 6.793 trillion pesos ang panukalang pambansang pondo para sa 2026 na ipinasa rin ng Kongreso at tinagdaan ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Senado sa panig ng defense team sa impeachment trial. Ang balita sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom? Babalikan na lang natin ang ulat ni Jom Garner. Samantala, 12 anyos na bata patay sa karambola ng tatlong sasakyan sa Cabanatuan City. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
10: Patay ang isang 12 anyos na estudyante habang dalawa ang sugatan matapos masangkot sa karambola ng tatlong sasakyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bandang alas 4 ng hapon noong Linggo. Ayon sa Cabanatuan City Police Station, minamaneho ng isa sa mga biktima ang motorsiklo sa kahabaan ng Emilio Vergara Highway nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle kaya nagbanggaan at nadamay ang isa pang paparating na kolong-kolong. Dahil sa lakas ng salpukan, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga sakay ng motorsiklo at tricycle at idineklarang dead on arrival sa ospital ang 12 anyos na driver ng motorsiklo. Sugatan naman ang 15 anyos nitong angkas, gayon din ang driver ng tricycle habang ligtas at nasa maayos na kalagayan ang driver ng kolong-kolong. Hinihinalang magnanakaw ang tricycle driver kaya hinabol ng driver ng kolong-kolong. Nasa kustodiya na ng Cabanatuan City Police Station ang driver ng tricycle habang inihahandang mga kasong isasampa laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Alamin natin ang sitwasyon sa Senado sa panig ng defense team sa impeachment trial. Ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, go ahead. Jom, medyo mahina lang ang iyong audio. Naririnig mo ba ako, Jom? Oo, pakilapit lang. There you go. Pakilapit ang iyong mikropono. Salamat.
14: Hindi ka nakatawin ng mga
2: Babalikan na lang po natin ang connection natin kay Jom Garner para may saayos pa nating muli. Pasintabi po muna sa sensitibong balitang ito, kapamilya, na aagnas na ang natagpo ang palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki sa ilog sa bayan ng Guagua. Balita mula sa Pampanga, hatid naman ni Gracie Rutao. Gracie.
15: Nagulat ang mga residente ng Barangay Bangkal, Guagua, Pampanga matapos matagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Pasak River kaninang umaga. Batay sa impormasyon ng pamunuan ng barangay, isang bangkero ang unang nakapansin sa bangkay habang dumaraan sa ilog kaya ipinaalam niya ito sa barangay council na nag-ulat ng insidente sa pulisya. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng biktima na walang suot na pangitaas at nakasuot ng shorts at sinturon. Sinasabing pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng lalaki dahil nasa state of decomposition na ito. Nanawagan ng Barangay Bangkal Council at ang Guagua Municipal Police Station sa sinumang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa biktima na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
2: Maraming salamat, Gracie Rutao. Umaasa ang mga health workers na makaharap at makausap ang bagong kalihim ng Department of Health na si Dr. Jose Brix Pujalte Jr. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Health Workers Secretary General Christy Dongines. Inaasahan nilang paulakan ito ang kanilang hiling na dialogo para mailatag ang mga hinaing ng health workers. Malaki anya ang kanilang inaasahan kay Pujalte na una nilang nakilala bilang isa sa mga kumontrata noon sa pagsasapribado ng Philippine Orthopedic Hospital.
16: Kailangan i-uphold po at i-strengthen po niya ang public healthcare system po para magiging mas accessible po siya sa lahat at manatili pong public at hindi isa pribado ang mga inaasahang mga hospitals ng ating mga kababayan na mga maikirap.
25: Showbuzz ngayon!
17: Showbuzz ngayon!
2: Ibinahagi ng Blood vs. Duty stars Richard Gutierrez at Barbie Imperial ang kanilang mga natutunan sa isa't isa. Ayon kay Barbie, natutukan niya ang kanyang karakter sa serye sa pamamagitan ng panonood ng bawat eksena nito na kanyang natutunan umano kay Richard. Para naman sa kanyang real-life boyfriend na si Richard, nakita niya ang naging pag-unlad ni Barbie sa pag-arte at iginiit na nakakaagapay niya ito sa tuwing may problema o mabigat na araw sa taping. Nasa finale na ang Blood vs. Duty na mapapanood sa iWant, Netflix at iba pang kapamilya platforms. Samantala, ipinakita ni Goblin Star Kim Go-un ang ilang larawan ng kanilang reunion ng mga kapwa stars na sina Gong Tu, Lee Dong-wook at Yoo In-na. Tila ni-recreate ni na Go-un ang ilang iconic scenes sa hit K-drama series bilang selebrasyon na ikasampung anibersaryo nito. 2016 ay ipalabas ang Goblin na binubuo ng 16 episodes. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.

0: ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 101.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama si na Peter Musni at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Pinag-uusapan, inaabangan, ito po ang Day 5 ng Impeachment Trial. Magandang hapon po mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga kababayan. Matapos ang mga video evidence at testimonya ng mga ahente ng National Bureau of Investigation kahapon, magpapatuloy po ngayong araw na ito ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po, si Peter Musngi.
1: At ako naman si Danny Buenafe. Sa ikalimang araw ng paglilitis, inaasahang magpapatuloy ang pagtalakay sa Article 4 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y grave threats ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Kahapon po ay tumestigo si NBI, BIR, BARMM Regional Director Jeremy Lotok na nagsabing totoo at seryoso ang mga banta at natukoy ng kanilang investigasyon ang posibleng paglabag sa batas kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara.
1: Gayunman, namin din ni Lotok na wala silang na-validate na impormasyon tungkol sa sinasabing hitman na nabanggit sa kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente.
0: So Danny, kahapon, maraming mga lumabas na usapin, ano ha? Mm. Particular yung tinanong ni Senator Bam Aquino
1: tama.
0: Kung, di ba? Kung ang sinasabi niya
1: yung assassin.
0: Kung walang natukoy na assassin, in other words, parang nagsinungaling lang si VP Sara doon sa kanyang pahayag. Mm-hmm. So ang tanong, nagsinungaling ba talaga siya sa lahat ng pahayag niya? Mm-hmm. O totoo?
1: Yeah.
0: Yung pahayag niya, parang ano, no? Parang patibong eh, no? May trap eh.
1: So very important yung ngayon ha, dahil pagpapatuloy ng cross-examination partner, mm-hmm, di ba? Ng defense. Dahil si Lotok pa rin ang nakasala ngayon eh.
0: Tama.
1: This afternoon. So hopefully, matapos din ngayon, di ba? At yung third witness ay matawag na.
0: Palagi ko, yun ang inaabangan ng marami. Eh, no? Hindi naman sa sinasabi natin na... Hindi naman
1: ako, interested ako doon sa third witness, syempre.
0: Si Zuleika.
1: Zuleika ba? Zuleika Lopez, yung attorney. Attorney, di ba?
0: Zuleika.
1: Yung chief of staff ho, yung pinag-uusapan namin ni Partner Peter, yung chief of staff ho ng Office of the Vice President, si Sara Duterte.
0: Na very close.
1: Yeah, very close.
0: Dahil matagal na silang magkatrabaho, di ba? At the same time, kaya daw, ang kaya sabi ng marami,
1: kaya na-trigger yung
0: kaya
1: banta.
0: Kaya pumutok.
1: Dahil nakulong eh. Di ba? Nakontempt yun eh.
0: Tsaka hindi niya iniwan ha. Hanggang doon sa ospital. So mamaya po malalaman natin kung matatapos na nga ba yung pag-upo
1: si Jeremy Lotok.
0: Ni Jeremy Lotok. May pushback ha. hindi siya yung
1: hindi nararatol. 'Di ba? Pero kahapon mukha namang very ano siya. 'Di ba? Ang sabi nga ng iba na solid naman, no?
0: So, yes.
1: Eh, medyo nagkakaroon lang ng problema doon sa mga typo.
0: 'Di
1: ba? Yung mga kino-question eh, parang bakit parang sloppy kayo in preparing the docs.
0: Yeah.
1: Yung mga documents na yan, iba-ibang dates, 'di ba? Yun yung mga napuna, pero sabi niya hindi naman daw hindi pwedeng i-detach or pwedeng ihiwalay doon sa mga sinasabi, 'di ba? Yung bigat nung banta.
0: Mukhang hindi nagamit yung auto spell check.
1: Auto-correct.
0: Una pong sinuri ng prosecution ang kredibilidad at karanasan ni Lotok sa isang abogado rin. Ano? Baka lawyer CPA pa nga eh. At hepe ng Cybercrime Division ng ahensya sa kasagsagan ng investigasyon sa online press conference noong November 23, 2024 kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng first couple at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lotok, si dating NBI Director Jaime Santiago ang siyang nagbigay ng direktibang imbestigahan ng ahensya o ng ahensya ang naturang online press conference na inilivestream sa Facebook page ni dating presidential spokesperson Harry Roque. At giit naman ni Lotok, sakop ng jurisdiksyon ng ahensya ang pag-iimbestiga sa mga pagbabantang maaaring makaapekto sa seguridad ng mga matataas na opisyal tulad na lamang at lalong-lalo na ng Pangulo. Tiniyak din ni Lotok na sinunod ng ahensya ang mga tamang proseso sa cybercrime investigation.
2: I instructed the team, specifically Agent Kalilong, that for this particular case, we have to follow the five phases or stages of cybercrime investigation. Then they proceeded to identify, preserve the digital evidence in question, sir. A certain video, Your Honor, involving an online press conference held on November 23, 2024.
0: Ayon sa NBI, ipinasubpina ang mga mamamahayag na nasa online press conference nang mangyari ang sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente. Pinadalhan din ang subpina ni CBP Sara pero hindi sumipot at nagpadala ng abogado bilang kinatawan. Nagpadala din ng sulat at subpina ang NBI sa kampo ni VP Sara noong Desyembre 2, 2024 para papuntahin sa tanggapan ng ahensya ang Vice Presidente at imbestigahan ang sinasabing banta sa buhay ng pangalawang pangulo. Pero sa ikalawang pagkakataon, hindi sumipot si VP Sara at nagpadala na lamang ng abogado bilang kanyang kinatawan at sulat din bilang paliwanag sa hindi pagtugon sa sumpina.
2: If I remember it right, sinasabi doon, we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego. So, minarapat daw niya makinig sa kanyang counsel at hindi na mag-appear sa subpoena ng NBI.
1: Iginit naman ng National Bureau of Investigation na seryoso at totoo ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Sa ika-apat na araw ng impeachment trial, tumistigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok na kanilang sinuri ang nilalaman, konteksto at pagkabitaw ng mga kontrobersyal na pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Lotok, isinaalang-alang din ng NBI ang reaksyon ng mga tinutukoy sa mga pahayag, gayon din ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos lumabas ang mga ito. Anila, nagpakita ng determinasyon sa kanyang mga pahayag ang Vice Presidente, isang bagay na tinawag ng NBI na nakakaalarma.
2: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Lisa Marcos, and the former speaker. Mahalaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President. And it really shows serious, actual, and real threat. Kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us.
1: Inilarawan din ni Lotok ang bise na furious at fuming bad o galit na galit sa video kung saan 8 beses pa itong nagmura. Tinukoy ni Lotok ang time code ng pagmumura ng busy at ipinalabas ang video sa korte.
2: After those,
3: what made you say na yung busy presidente was both furious and fumingly mad?
2: Nakita ho namin dun sa video, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses po siyang galit na galit, minumura yung presidente, si first lady, and then si former speaker of the house.
4: sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan, ito itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua.
1: Hello. Ayun. Dagdag ni Lotto Okmay Elementary, umano ng inciting to sedition ang mga pahayag ng vice-presidente. Ginit din ng NBI na hindi saklaw ng freedom of expression ang mga pahayag kung may kaakibat na posibleng paglabag sa batas. Dahil dito nanindigan ang ahensya na may sapat na batayan para sa kasong grave threats.
2: Based on these patterns and consistencies, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, to disturb the peace of the community, to undermine the peace and order, the public peace and order. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito, pag itong nangyari, patayin mo si Congressman.
5: Based on your investigation, Attorney Lotto,
2: yes, sir.
5: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence?

0: noong February 10, 2025 dahil February 5 umano ang nakalagay sa stamp. Paliwanag ni Lotok, wala siyang ideya sa dokumento dahil hindi naman siya ang tumanggap nito. Muling naglabas ng certification ng DOJ noong February 14 na patunay umanong sapat ang affidavit ng NBI para magsagawa ng preliminary investigation.
1: The fact that the Department of Justice issued another certification states here that the referral contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. Part of the process of evaluation and case build-up, the DOJ require us to comply with the requirements gaya ng mag-attach kayo ng affidavit. Pero wala hong sinabi ang DOJ doon na hindi substantial yung aming affidavit.
0: Kinwestiyon naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit inabot ng mahigit isang taon ang preliminary investigation ng DOJ. Pero paliwanag ni Lotok, wala ng jurisdiksyon ng NBI kapag naisumite na ang referral sa Justice Department.
2: Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year? Could it be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano problema, bakit hindi po pa na isasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo?
1: Pag ang referral po nasa DOJ na, hands off na ho kami doon, sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipoprocess yung dokumento.
2: Kaya hindi po.
3: Kapamilya, kasama pa rin natin ang buong pwersa ng Radyo Patrol na patuloy na nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig sa loob ng Senado. Robert Mano, Jom Garner at Pamela Vasquez, si Rowen Cueto naman, nagbabantay naman sa labas ng Senado. Alam naman natin na ang pinakahuling balita sa panig ng prosecution team andoon si Pamela Vasquez. Pam, ano latest?
4: Yes, Danny at Peter, kanina no, nag-press con yung House Prosecution Team. Ito yung kanilang sinabi, no, yan na ba yung best nyo? Yun ang mensahe ni House Prosecutor Terry Ridon sa defense team kaugnay ng mga nangyari kahapon o kagabi nang isa lang si Attorney Jeremy Lotok ng NBI sa witness stand. Matatandaan nitong Lunes, ayan na toon nga yung takbo ng paglilitis sa cross-examination ng depensa, particular doon sa anilay discrepancy o clerical errors doon sa documents. Pero git nga ng prosecution na hindi naman na-diminish o nabawasan yung threat o pagbabanta ng vice-presidente. Ayon pa kay Ridon na no-brainer yung line of questioning o pagtatanong ng depensa. At para naman kay House Deputy Speaker Janet Garina, pinag-uusapan iyong docket numbers, tayo po o sa madaling sabi ay technical. Gilit ni Garina, hindi maling kama o tuldok yung usapin dahil ang issue dito ay kung nagkaroon ba ng threat o pagbabanta at kung nagkaroon ng betrayal of public trust. Sa tanong naman kung nabutasan ba ang prosekusyon doon sa mga typo error, ang sagot naman ng prosekusyon ay malinaw ang ebidensya na hindi ito manipulated, hindi ito AI o tampered ang video kung saan nagbanta ang vice-presidente. Samantala nga, no, Peter at Danny, nakataglang mangyari mamaya na ituloy ang cross-examination ng depensa kay Attorney Lotok. Depende yan kung may redirect o recross bago iharap ang ikatlong witness na si Attorney Zuleika Lopez. Samantala naman, Danny at Peter, no, kasama natin ngayon si dating Congressman at House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber. Sir, magandang hapon po. With sa DZMM po kasama si Sir Peter and si Sir Danny. So ayun sir, ano po bang ine-expect natin ngayon o mamaya nga po doon sa hearing?
5: Okay, una, magandang hapon sa iyo, Peter and Danny. Magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
6: Good afternoon,
5: well,
6: Congressman.
5: Magiging exciting ang hearing ngayon dahil nandito tayo sa punto na kung saan ang depensa ay iko-cross-examine, no, ang ating hostile witness, no, sabi nga. So dito mahalaga ang mga impormasyon na i-share ni Attorney Zuleika later. At saka itong pag-cross-examine naman ng defense panel dito sa ating witness na si Attorney Lotok. Kahapon kasi nakita natin na napatibay, no? Ang mas maagang testimonya ni Agent Kalil.

0: na kung saan eh mas lumakas ang ebidensya tungkol dito sa Article 4, yung grave threats na kung tawagin.
1: And kahapon nga or kagabi ko, sir, nag-focus doon sa clerical errors. Ina-expect po ba natin na mamaya no, sa cross-examination ay ganun pa rin ba yung magiging strategy kumbaga ng defense?
0: Well, nakita naman natin yung ginawa nila kahapon. Naka-focus sila doon sa typo at saka sa clerical errors. Unang-una, hindi naman ito spelling contest, no? Dapat nag-iba nila no, yung sustansya o yung substance nung testimony ni Attorney Jimmy Lotok, no? So kung nakita natin kahapon na hindi nila nagawa yon, I cannot expect anything more than what they did yesterday. Ibig sabihin, baka ganun pa rin, no? Yung kanilang mga pagtatanong. And I think it will further strengthen, no? Mas palalakasin pa yung kaso dito sa Article 4 na inilatag ng ating prosecution panel.
1: Last na lang po on my end, bago ko po kayo ibigay kay na Sir Peter. So confident po ang House Prosecution Team na mamaya sa pagpapatuloy po ng pagdinig eh hindi matitibag ng depensa. Kumbaga yung paglalatag, yung nailatag na depensa at yung argument na meron talaga o nagkaroon ng pagbabanta itong si VP Sara Duterte.
0: Well, para sa akin, no, yun ang mas mahalaga, no. Dapat question nila kung meron bang pagbabanta o wala, no. Hindi yung typo errors or yung mga sinasabi nating clerical errors, no. So, if ganun pa rin ang linya ng kanilang cross-examination, I don't think it will weaken the case dun sa Article 4.
1: Peter at Danny, baka lang may pahabol kayo na tanong.
2: Itanong ko lang kung kasi 'di ba pagkatapos ni Kalilong, pagkatapos ni Lotok, isasalang pa ba si NBI Director Matibag o nabuo niyo na yung inyong teorya na talagang mayroong pagbabanta at malaki pa ba may tutulong ng testimonya ni Director Matibag?
0: Yes, no, medyo substantial yung magiging testimony ni Director Matibag, no, kapag siya ay humarap na dito sa impeachment court. We were hoping nga sana na sa ngayong araw na siya muna ang isasalang, no, pero hindi naman ito pinayagan ng impeachment court, so we are expecting that next week, no, in the free time of Director Matibag, he will be able to substantiate itong mga allegation na nakasaad sa Article 4.
3: Okay. So, ang gusto man, si Peter Musngi po ito. Yung pong affidavit, pinupuna yung mga typo errors, no? Pero there's another parang gaping hole, which is the fact na hindi pa rin na-identify ng NBI after all this time kung sino yung quote-unquote assassin na kinausap ng Vice President. Do you think itong wala silang pangalan or any suspect at all, could this be damaging to the case of the prosecution?
0: No, definitely not, Peter. No, kasi remember, magkaiba yung paglilitis sa isang criminal case at saka yung paglilitis naman dito sa impeachment case. No, dito sa impeachment case, kailangan patunayan lamang na totoo bang nagbanta. Yung bang pagbabanta ay nararapat sa isang makapangyarihang opisyal sa ating gobyerno? Is she still fit to be the vice president? Or is the vice president still fit to be in her office, no? After nangyari itong mga binitawan niya, mga pagbabantang ito. So ito lang yung kailangan patunayan dito sa impeachment court. Hindi kagaya sa isang criminal case na grave threats, kailangan mo i-prove yung elements ng crime, no? Ito, hindi na tayo aabot doon.
3: Alright. Maraming salamat, Congressman Barbert, at tututukan natin ang mga susunod pong pangyayari. Pam?
1: Yes, maraming salamat po ulit. Yan nga po si Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber. Samantala naman, Peter at Danny, no? Kanina, sinubukan din natin tanongin si Kong Ace kung sino ba yung magtatanong mamaya sa kung sakaling may present nga itong si Attorney Zuleika Lopez, pero tiko muna ang bibig niya ni Kong Ace at sabi ay abangan na lang mamaya yung kumbaga magiging ganap dito sa impeachment trial.
3: No surprise, ha?
1: Kumpirmado, sigurado. Yes, Peter?
3: Sabi ko may surprise pa, surprise oo, package.
1: Nga, ang actually ang nagiging term na nga dito nila sa pasabog ay fireworks.
3: Wow.
1: So kapag na naririnig na siya sa fireworks, eh alam na daw na may abang-abang na pasabog.
2: Pero ibig sabihin hindi kaya si ano, hindi na bali hindi na si Attorney Ligutan 'yan. Mamaya kung sakali si Zuleika ang ano, umupo o isalang.
1: Oo, yun nga eh, kasi hindi lang natin, actually tinanong nga natin kanina kung si Private Prosecutor Lord nakapunan ba yung sasalang mamaya doon para nga i-question ito si Attorney Zuleika Lopez. No? Pero again, neither confirming or denying pa ito nga House Prosecution Team at abangan na lamang daw mamaya yung kahihinatnan nitong trial.
3: Alright, maraming salamat, Pam.
2: Thank you, Pam.
1: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Very good. At ito pa, susunod pang isa pa nating magiting na Radyo Patrol. Alamin natin ang latest mula sa kanyang kinalalagyan sa Senado, sa loob. Tawagin natin si Robert Mano. Magandang hapon, Robert.
4: Magandang hapon, Peter. Hindi makikibahagi si Senator Judge Pamphilo Ping Lacson sa pagbubukas ng records ni Vice President Sara Duterte, particular yung tax records, kung ito ay walang otorisasyon ng Pangulo. Giit ni Lacson, anumang hakbang na lalabag sa Section 71 ng 270 ng National Internal Revenue Code at sa umiiral na jurisprudence ng Korte Suprema ay hindi siya makikibahagi dito. Punto ng senador, kahit ang Senate Impeachment Court ay hindi maaari lumabag sa naturang batas. Sinabi ni Lacson na kung pilit na bubuksan ng BIR tax records ni VP Sara na walang written authority mula sa Pangulo, ay boboto siya laban dito. Personal anya ang kanyang gagawin at ayaw din niyang masisi balang araw na kasama siya sa lumabag sa batas. Paglilinaw naman ni Lacson, hindi siya pro-defense team ni VP Sara, pero malinaw ang nakasaad sa batas na kapag walang written authority mula sa presidente ay hindi dapat pabuksan ang tax record. Samantala, alas dos nga ngayong hapon ay magbabalik ang mag-resume ang hearing ng impeachment court. Ang aabangan na lang natin dahil naka-halfway pa lang o nangangalahati pa lang yung defense sa cross-examination ay titingnan natin kung tatagal pa ng more than 2 hours o 3 hours itong cross-examination. At doon sa resulta ng cross-examination ay tsaka pa lamang magde-desisyon itong prosecution panel kung magre-redirect pa sila or ipepresent na nila ang susunod na testigo. Peter and Danny.
3: Robert, ano ang naririnig mo dyan? Unang-una, nandyan na ba si Attorney Zuleika Lopez? At darating nga daw ba si VP Sara?
4: Peter, sorry pa, pakiulit lang.
3: Okay. Una, yung si Attorney Zuleika Lopez, baka maisa lang mamaya, ano ha? Meron na bang confirmation kung siya ay nandyan na mismo sa loob ng Senado? At totoo ba yung mga haka-haka na maaaring dumating si VP Sara?
4: Peter, kahapon ay narito na si Attorney Zuleika Lopez. Ngayong araw, wala pang confirmation mula sa Senate Impeachment Court, pero as expected ay darating siya ngayong araw. Sabi nga ng Impeachment Court kahapon ay no reason para hindi siya magtungo dito, lalo't naka-schedule nga yung kanyang pag-upot sa witness stand. Ang Vice President, ang sinabi naman ng Impeachment Court, every day ay in-expect na nila na darating ang Vice President any moment during the hearing ay in-expect na nila na darating, kaya well-coordinated naman daw mula doon sa security pati doon sa kanyang puwesto dito sa Senado, Peter.
3: Ito yung ano, maraming ipinagtataka ng marami at naging nag-trending ito sa social media. Ano ang inside story doon sa biglang paglabas ni na Senator Alan Peter Cayetano at ilan pang miyembro ng minorya while the hearing was ongoing? Nawala ng isang oras, tapos sumunod yung iba. Meron na bang malinaw na dahilan doon?
4: Usually, Peter, during the hearing kasi mahaba yung hearing, hindi naman pinapagala, pinipigilan yung mga senator judge na lumabas sa session hall at magpunta sa lounge Usually, nagpupunta sila, Peter, doon sa Senator's Lounge. Okay. Doon sa Senator's Lounge, pwede silang makakain, makainom ng tubig o makapag-break panadalian. Pero namomonitor pa rin naman nila yung nangyayari dahil may speakers doon, may TV monitor doon na any moment kung kakailangan sila sa session hall ay makakabalik sila. Actually, ilang hakbang lang ito mula sa session hall at napakalapit. Yung iba rin naman from the majority, may mga lumalabas din talaga pag kailangan nilang mag-break and then bumabalik din after ng few minutes, Peter.
3: Ayun, so wala naman palang malaking dahilan. Oo, imagination lang ng marami. Okay, Robert, alam ko na hanggang mamayang gabi palagay ko nandiyan ka pa rin. Pero maraming mm-hmm. salamat, Robert, pa sa pagtutok. Thank you so much.
2: Thank you, Robert.
4: Balik sa iyo, Peter at Danny.
2: Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon naman sa labas ng Senado. Naroon na ating kasamang si Rowen Cueto. Rowen, anong bago?
5: Magandang hapon, Peter at Danny. Mahigit demanda ang pulis na naka-standby sa paligid ng Senado bilang paghahanda nga sa anumang posibleng kilos protesta kaugnay ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat binaba ng heightened alert ang security status mula sa red alert noong nakaraang linggo, nananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa Senate compound. Patuloy kasi ang inspeksyon sa lahat ng mga sasakyan na pumapasok sa lugar. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa harap ng Senado. Mayroon din tayong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito na nananatili sa paligid ng Senado. Ayon sa kanila, magsasagawa sila ng misa at prayer protest bilang pagtutol sa impeachment trial ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Rowen, mga ilan ang tao na nandyan ngayon? For or against? Ano ang crowd estimate?
5: Dito kanina, Danny, sa nakausap natin mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, sabi nila sa amin kanina nasa 120 plus sila ngayon. At ngayon nga kasalukuyan sila, Danny, dito sa may southbound lane ng Jokno Boulevard ay nagsasagawa na ng programa. Dito sila nakalinya at nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa Peter.
3: At kumusta ang panahon? Matindi bang init ng araw?
5: Danny, ang panahon ngayon dito ay mainit at sikat na sikat ang sikat ng araw sa
2: Pilipinas. Araw.
3: Okay. Very good. Maraming salamat. Rowen Cueto Live. At sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon sa panig ng defense team ni VP Sara sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, report please.
6: Peter at Danny, nakaantabay na mga miyembro ng media para sa posibleng pagdating nga ni Vice President Sara Duterte anumang oras mula ngayon. Ayon sa kanyang media relations officer, nakaitikimbre na ito sa Office of Senate Sergeant at Arms ang posibleng pagdating nga ni Duterte ngayong araw. Pero ayon kay Attorney Michael Powat, ang kapagsalita ng defense team na nagsagawa ng press conference kani-kanina lang, hindi pa sigurado ang pagbisita ni Duterte ngayon dahil marami pa umano itong engagements ngayong araw. Sa ngayon, ang sigurado nasa Maynila na ang bise pero hindi tiyak nga ang pagpunta dito sa Senado. Nakatakdang sumalang mamaya ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez bilang witness sa kanyang impeachment trial. Natanong si Powa patungkol sa nature ng pagbisita ni Duterte dito sa Senado kung ito ba ay para suportahan si Lopez. Pero sinabi nito na hindi ito nabanggit ng bise, pero ayon sa kanya, palagi naman itong nakasuporta sa kanyang mga empleyado. Samantala, ipinakilala na rin ni Powa si Attorney Justin Gular na co-counsel niya sa depensa bilang deputy spokesperson ng kanilang panig. Mapapatuloy naman aniya ang cross-examination ng depensa kay Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Regional Director for BARM at nagsilbi bilang Cybercrime Division Chief ng NBI na pangungunahan pa rin ni Attorney Mark Venluan. Peter?
3: Okay. Gaano kasigurado or at least ano yung percentage of assurance na talagang darating nga si Ms. Zulaika Lopez?
6: Oh, pagdating dyan, Peter, actually nandito na kahapon si Attorney Zulaika kahit na bukas pa talaga o ngayon talaga yung nakatakdaan niyang pagsalang sa witness stand. Patungkol dyan kung gaano kalaki yung percentage, actually, hindi pa naman natin siya nakikita ngayon. Pero inaasahan kasi na baka mamaya pang gabi yan o hapon dahil nga natanong yung depensa kung gaano na ba sila kalayo dun sa pagtatapos ng kanilang cross-examination kay Attorney Lotong. Sinabi nito na halfway through pa lang sila. So mahaba-haba yung araw na inaasahan natin para sa impeachment trial na to.
3: So you're saying na kung hindi pa sigurado, kung hindi pa sigurado, hindi muna tatambay sa Senado si
2: Zuleika Lopez.
6: Actually, Peter, ang tinatanong natin ngayon dun sa defense team, kung nandito na ba ngayon sa premises ng Senado si Attorney Zuleika, no? Kahapon kasi wala silang abiso, pero dahil nakahalat naman tayo dito, so nakita rin natin yung arrival niya mga launa. Pero hindi na ito nagpa-unlock ng interview kung bakit mas maaga siya na nandito o kung ano ba yung nature ng kanyang pagbisita.
3: Okay, alright.
2: Ano nga pala pangalan, Rowen, no? Sino ba? Si Rowen ba yun? Si Jom. Jom, ano nga pala yung pangalan sinabi mo, yung deputy spokesperson na tinalaga nila ngayon?
6: Ayan ay si Attorney Justin Gular na ayon kay Attorney Poa ay sa Buano rin. So matutulungan sila dun sa regional language para mas maintindihan naman ng mga kababayan natin sa Cebu.
2: Ayun.
3: Okay. Okay. Very good.
2: Salamat, Jom.
3: Oo. At mamaya babalikan ka namin for any update. Go ahead with your extra, please.
6: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Thank you, Jom.
2: Thank you, Jom. Maraming salamat sa mga Radyo Patrol.
7: Sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musni at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
3: So sa mga pag-uusap namin at lahat ng backgrounders na binasa namin ni Paring Danny, alam na ninyo siguro kung ano ang aabangan, inaabangan, hinihintay ng lahat. Ano, ha? At ngayong araw na ito, inaasahang ipagpapatuloy muna ang depensa, ang kanilang cross or yung cross-examination kay NBI Agent Lotok. Dito, susubukan ng company Vice President Duterte na questionin ang mga naging findings ng NBI at ang naging batayan ng kanilang mga rekomendasyon.
2: So isa rin sa mga pinakahihintay na development ngayong araw ang posibleng pag-arap ni Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez na isa sa umano sa pinakamalapit na aides ni Vice President Sara Duterte. Pinatawag siya ng impeachment court para magbigay ng tinatawag na material testimony kaugnay pa rin ng Article 4 ng impeachment complaint.
3: Dahil sa kanyang posisyon sa Office of the Vice President, marami ang umaasang magiging mahalagang bahagi ng paglilitis ang kanyang testimonya ngayong araw na ito. At kung hindi siya haharap ngayong araw, posible ring pagpaliwanagin siya ng impeachment court sa kanyang hindi pagdalo. Matapos ang mga video at testimonya kahapon, mas tutok naman ngayon ang impeachment court sa pagtimbang ng mga pahayag ng mga saksi.
2: Mga tanong mula sa depensa, posibleng bagong testigo at mga bagong detalye sa isa sa pinakamainit na artikulo ng impeachment complaint.
3: At gaya po ng dati, ang ating pinagpipitaga ng SME natin pagdating sa impeachment. Hindi lang sa impeachment, maraming pang bagay. Opo,
2: sa legal insights.
3: Basta legal. The past president ng PBA, Philippine Bar Association, at chairman ng Movement Against Disinformation, it's always a pleasure to welcoming back si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, magandang hapon.
2: Good afternoon, Attorney.
8: Magandang hapon, Danny and Peter. Good afternoon.
2: Ayun.
3: Pasensya na po tayo. At lahat tayo eh, dapat nag-siesta ngayon eh. walang siesta. Speaking of which, Attorney Rico.
2: Nako.
3: Ayan. Nako, nawala.
2: Oh. Attorney?
3: Attorney.
8: Ayan, nandito ako. Nandito.
2: Ayan.
3: So, Attorney, lahat eh, inaabangan ito. No? At this point, napakataas pa ng interest level, I think, ng mga Pilipino dito sa nangyayaring impeachment trial. But we're talking about 52 long days. Ano po? Do you think at a certain point, bilang isang abogado, ano po, magkakaroon ng hearing fatigue ang mga Pilipino and
2: mananawa
3: to baka manawa at a certain point in time kung masyadong magiging technical talaga at hindi na maunawaan ng average Filipino yung nangyayari doon po sa Senado.
8: Maraming nangamba nung mangyayari yan, no? Because actually sui generis to at ang interest ng publiko, ng mga mamamayan ay napaka-intense at this juncture. Pero pag nagkaroon ng perception ang overall general public na puro kayo technical, tinatalo ng technical ang katotohanan, mawawalan po sila ng gana para makinig. No? So yung ating the public aspect nito para makinig ang mga mamayan dito sa mga ebidensyang to ay mawawala at matutunaw. Kaya tama sinasabi ng iba na dapat yung technical aspects nito ay ile-lesson natin at gawin nating meron nagsabi isang napagaling na din sa aking kolehiyo, no, na masyado nating ginu-judicialize ang itong processes ng ano nitong ating impeachment. Let me get the counterpart of that judicialization. Ang dapat nangyari ngayon ay laymanize natin ang pipresenta ng ebidensya.
3: Opo.
8: Na nakakarating sa mga ordinaryong tao para malaman nila kung ano ang punot dulo nitong impeachment trial na ito. Importante yan to maintain the attention of the people, the ordinary people. Otherwise, you are defeating the purpose of this accountability mechanism. Mawawala po yan. Kahit anong nangyari, noong the time ni Napoles, ang mga tao ay talagang nakatutok sa kanilang mga radyo at saka sa television, pero afterwards, nawawala na rin silang gana at nakita nangyari kay Napoles, no? So sana'y malaman nila at this early juncture, malaman ng ating Senate trial court at saka yung mga parties, mga prosecution and defense, yun ang talagang dapat nating gawin ngayon. Malaman at maunawaan ng madlang tao ang nangyayari sa impeachment trial.
2: Kanina kasi nabanggit doon ang ating reporter doon sa loob ng Senado na very likely mukhang kalahati pa lang, halfway pa lang daw ang cross-examination ng defense. So mukhang magtatagal, no? At may mga pangamba na baka hindi pa matawag today. Yung inaabangan din na marami, syempre si Attorney Zulaika Lopez. Kayo ho ba, pakiramdam nyo? Kasi kung sabi nyo nga, dapat direkta na dun sa mga ebidensya, wag na yun. Kasi itong mga typo, di ba? This is also part of mga technicalities, di ba?
8: Merong tension lagi, no? Danny at saka Peter. May tension between the right of the people to learn and to know what's happening versus the right to disseminate, no? Kaya kasama na po ang media dyan. Kung ang play ng itong impeachment trial, ang play niyan ay sa media, maraming pwede mangyari. Ngayon, kung ang play naman ito ay chiefly sa trial court, puro mga technicality yan at saka rules of evidence, no? Now, kanina yata tinanong sa akin ni Peter this morning, bakit kailangan nating diskusyonan ang technicality? Number one, because itong Article 4 na ito, maraming technical aspects. Diba? So dapat natin malaman na eventually kung magkaroon ng problema dyan at umakyat ang susinumang party na gustong umakyat sa Supreme Court, ano sasabihin ng Supreme Court? Yan ba admissible in evidence? Technical po yun. Hindi po naman na dahil sa para lang malaman ng bansa yan, no? Ng mga tao. So yung aspect na yan, ako ibibigay ko yan sa trial court, no? Na dapat pinag-uusapan nila. Pero yung ibang other matters sa other articles 1, 2, 3 dapat naman yan hindi na technical. At tapusin na po natin yan, mag-stipulation na po tayo yan as I mentioned earlier, at para magka-agree na ang parties, meaning the prosecution as well as the defense, mag-agree na kasi may common documents naman sila na ipipresenta. Mag-ano na sila para sa kapakanan ng tao. Kung talagang sila ay naniniwalang dapat sila ang pakikinggan ng tao, let it be. Kung sino ang malakas ng ebidensya in support of their respective positions.
3: Okay. So, Attorney Rico, meron po tayong mga napupuna or at least in social media may mga nagsasabi na ba't ganun yung ibang senador? Eh sila na yung nag-aabogado para dun sa defense or for the prosecution as the case may be. Ano po? So here's the thing. Sabi nung isang senador, everybody should be reminded na we should stay politically neutral. Pero yes. Everybody knows, everybody says, this is a impeachment, is a political exercise. Ano ba talaga ang nature nito?
8: Pero hindi ba napag-usapan natin na Peter and Danny na may Article 18 na may gag order. You confine the your political position, whatever position you have, what side you are on, dito sa trial proper. Wag sa labas. Ang nakakasakit dyan would be pag sa labas, nag-aano pa sila, press briefing pa sila at nagpapa-interview pa sila. I-confine lang yung sa loob. Having said that, kahit na nasa loob sila ng korte, dapat naman pipigilan nilang sarili nila para ilabas ang kanilang posisyon. Kasi nandun nga sila para to assess kung tama nga o hindi. Kung hindi nga, sinabi ko sa inyo na tayong Peter, apo. Kung hindi lang kung meron na siyang position at bulag na sila at bingi na sila sa mga ginasabi ng other party na hindi sila ka-aliado, magbutuhan na lamang tayo.
3: Di ba? Apo.
8: Ba't ba tayo mag-aaksiyan ng panahon? Kung ganun, sabi natin, gusto natin marinig lahat po ang ebidensya, pakinggan po muna natin, baka naman iba naman ang tingin nyo before you commence the impeachment trial, baka naman magbago ang inyong isip either way, to convict or to acquit.
3: Okay.
8: So, bigyan mo na ng neutral stance muna, pagbigyan mo muna ang proseso, pakinggan mo ang mga pieces of evidence that you can impartially determine that using your conscience and your stature as a trial judge.
3: Yeah, and we will explore that further. In the meantime, stay with us please, Attorney Rico. We just have a few reminders. Ang oras natin ngayon, 1:48 ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. pagpasok namin.
13: DCMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Basta AM, DZMM!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Ring, ring, go away!
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Yay!
20: Pambatang Lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
14: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Tag Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa Impeachment Trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Tag Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
3: Report muna tayo. Malacañang dumistansya sa plano ng ilang senator judge na pabilisin ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacañang Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead please.
22: Peter, binigyang diin ng Malacañang na hindi ito makikialam sa itinatakbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos hinga ng komento sa sinabi ni Senator George Panfilo Lacson na nais niyang mapabilis ang proseso ng impeachment trial ng pangalawang pangulo para hindi mauwi sa pagiging idle court ang impeachment court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nasa pamumuno ng Senado at ng impeachment court kung gaano kabilis ang magiging takbo ng paglilitis at wala sa Malacañang dahil hindi ito paikalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May sariling proseso anyang ginagawa ang Senado at nasa mga lider nito ang pagpapasya kung hahayaan itong tumagal o mapabilis ang pagtakbo ng impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores from Malacañang.
18: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: Oras, 1:53 in the afternoon. Peter Musngi po at Danny Buenafe. Kasama si Attorney Rico Domingo. Attorney Rico.
23: Sorry, Peter.
3: Okay.
23: Nandito pa ako.
3: Ayan. Oh, no. Thank you. Thank you po.
24: 7 minutes to go.
3: Attorney Rico, ito yung nireport ni Christian Yosores na dumidistansya ang Malacañang dun sa panawagan na pabilisin ang trial. But, I mean, it's parang ang hirap isipin na paano mapapabilis talaga yon when the prosecution and the defense really hindi magpapalamang yan. Hanggat may butas, sabi nga nila, bubutasan nila yan. What's your take on that, Attorney Rico?
23: In reality and practicality, tama yung sinabi mo. But at the same time, we have to appeal to the sense of duty and appeal to the sense of propriety and patriotism, no? Alam natin na this is a mechanism for accountability at dapat talagang let's look for ways that we can abbreviate the proceeding. Madaling masabi yan. Alam kong ang senador na yon ay naiinit. Gawa ng siya isang batikan na investigator pero hindi naman ordinaryong investigation po ito. Nakasalalay po rito ang number 2 ranking public official at hindi naman natin pwede nating babawaliwan ang mga ebidensya natin. So let's be a little bit more patient. But at the same time, having said that, dapat naman ang Senate President and the presiding officer as well as the senator judges should find ways. Meron pa naman bagay-bagay. Marami naman silang mga experts na pwede magpayo sa kanila how they can abbreviate and make it easier for the impeachment process to be more in keeping with the expectations of people. Kaya marami, magpulong-pulong po ulit sila. Sinabi ko po sa inyo dati, nag-pre-trial po tayo, nag-preside noon yung clerk of court. Dapat naman, pwede naman tawagin ulit ng Senate President as well as the presiding officer, tawagin ng both parties at find out kung paano nila masisimplify yung mga documentation, particularly na napakarami, massive ang quantity ng documentation. But as I mentioned, marami naman pare-pareho doon, tapusin na natin yan para hindi na ina-authenticate pa yan. Ano ba, copy ba yan? Or Xerox copy ba yan? Or certified true copy ba yan? Pwede naman natin paliitin yun ang mga pagtatanong nila eh. At they should proceed accordingly. Pero dapat magsama-sama na po sila at tingnan nilang mabuti para matapos po natin to sa lalong madaling panahon.
2: Attorney Domingo, gusto ko lang ito itanong, no? Kasi marami rin ako nakikita sa mga social media, di ba? Parang bakit daw mga bata na mga members nitong defense ang humaharap ngayon dito? Kasi talaga makikita mo naman mga legal heavyweights yung, di ba? Yung mga nasa harap ngayon, yung mga prosecution, no? Yung panel of prosecutors, lalo na yung mga, di ba? Yung private prosecutors. Kailan ba natin makikita like the likes of sila Siegfried Fortun, 'di ba? Sila Chito Narvasa, yung mga talagang yung nasa doon sa Fortun, Narvasa, 'di ba? Salazar Law Office na talagang sila yung pati si Sheila Season para humarap at maglitigate ito sa ating mga testigo. Pangatlong testigo if ever na mamaya si Zulaika Lopez.
23: Hindi natin masasabi kung sinong pipiliin nila, Danny.
2: Part of the strategy, parang gano'n, nila yon na mga bata nangyaharap.
23: Pero again, ang kanilang sa pantahan nila, kung kaya naman ng abogado at lead counsel na yon, huwag na nating pasukan pa yon. Kung ngayon, kung ang ibig mo sabihin ay hindi sanay ang mga abogado sa paglilitis, ibang usapan po yun. That's not within our province to decide and judge. Sa kanila po yan eh. Kung ang kanilang female na mga counsel ay hindi nila, ay wala silang tiwala, then may problema sila. Ito mukha na mamitiwala sila sa mga abogado, finifield nila as the lead counsel for that particular aspect of the proceeding. Kaya yung sinasabi mong mga luminaries na kampanilya, minsan na yung mga kampanilya baka mga ibang ginagawa at nagmamanage ng mga offices nila, baka naman ito ang pwedeng mind you, maraming abogadong very very young, magagaling sila. Hindi nahusgan yan sa edad but sa experience and the expert and the capability ng mga abogado. So, huwag po tayong maandun. Bahala sila sa kanilang pag-field ng mga
2: dapat nila. No,
3: dati. Yeah, okay. Attorney Rico, yung pong what is very clear now, I think, ano, yung trend na yung mga congressmen and women na kagaya ni na Jervin Luis Tro, ano, the lead prosecutor, hindi talaga sila mag-handle ng ano, no, ng pag-handle sa mga witnesses. It is up to the private counsel to do that. And that's the same case with the defense. Tama po ba? Hindi makikialam talaga kasi, directly yung mga...
2: Yung mga courtroom experience, yung private prosecutors, di ba, Attorney Rico?
23: In fact, yung beat prosecutor natin, in-admit naman niya eh. Hindi na sila nagpa-practice.
2: Okay.
23: They were on legislation. Kaya kailangan nyo na ng tulong ng private prosecutors. In the same manner, although niretain yata ni VP ang Tortuga Narvaza, this is a very prestigious law firm, yun ang kanyang balak eh. Yun ang kanyang, hindi naman sa dahil lang sa estrategiya, but may kontiyensya siya na mapapanindigan nila ang kanilang kinuwang mga abogado.
2: Okay.
23: Now, yung mga prosecutors, private prosecutors, mga volunteers po naman yan, no? So, nasa sa pantaha at pag-gauge ng mga public prosecutors kung sino dapat ang maging lead prosecutor sa different aspects ng proceedings. Eh, ngayon, sa number Article 4, si Attorney Ligot is the one taking the shepherding the okay. presentation of evidence. So, let it be.
3: Mm-hmm. Okay. Attorney Rico, we'll pause at this stage. Ano po? We thank you very much, pero makikita po po tayo because nagsisimula na po ulit ang hearing ng impeachment hearing laban kay VP Sara. So, we'll take you back to the Senate right now.
0: Personal interest and political pressure. Help us listen with patience, speak with honesty, and act according to conscience, the Constitution, and the welfare of the Filipino people. Gabayan ninyo kaming lahat ng may tungkulin sa mga pagdinig na ito. Naway ang bawat panig ay mabigyan ng pagkakataong marinig, ang bawat ebidensya ay mapag-aralang mabuti, at ang bawat pasya ay nakabatay sa katotohanan, katarungan at tamang proseso. Remind us that public office is a sacred trust. May we never lose sight of the people whose lives are affected by our words, our actions, and our decisions. Let the pursuit of truth strengthen our institutions and deepen our commitment to serve with integrity and compassion. Lord, bring healing to our nation. Where there is division, grant us understanding, patience, and unity. Where there is distrust, restore faith. Where there is fear and anger, give us calmness and restraint. When these proceedings are concluded, help us move forward together. Naway makabalik na kami sa aming pangunahing tungkulin ang magserbisyo at maglingkod sa ating mga kababayan. Naway maituon naming muli ang aming buong pansin sa paglilingkod sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Lastly, may the Philippine Senate remain united in fulfilling its role as the last bastion of democracy. Within these halls, may truth prevail and the true voice of the Filipinos be heard. May compassion for others be a steadfast virtue we live by in our words and in our actions. And may we, your senator judges, be instruments of your grace in the pursuit of peace, justice, and the common good. All this we ask in your holy name. Amen.
1: Amen. The clerk of court will now call the roll.
4: Call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian.
1: With 19 senators present, the chair declares the presence of a quorum.
5: With the permission of the body, if there are no objections, we dispense with the reading of the July 13, 2026 Journal of the Senate, sitting as an impeachment court, and shall consider the same as approved. The clerk will please call the case before the impeachment court.
4: Case number 0042026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
5: Appearances. For the prosecution.
6: Good afternoon, Your Honors. Respect. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
5: For the respondent.
7: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the defense.
5: I see that Attorney Lotok is already situated in the witness.
8: Yes, Your Honor.
5: Stand. To remind you, Attorney Lotok, you shall continue with your testimony and be subjected to the continuation of cross-examination of counsel for respondent and shall be answering under the same oath that you took yesterday. Is that clear, sir?
8: Yes, Your Honor.
5: Respondent counsel may now continue with this cross-examination. Attorney Biduan, you are recognized and may proceed whenever you are ready.
6: Your Honor, before we proceed, may I request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, be recognized once more for the examination of our second witness.
5: Counsel for the prosecutors, Attorney Ligutan, is recognized on the part of the panel of prosecutors. Again, to reiterate, Attorney Binluan, when you are ready, you may proceed with the continuation of your cross-examination of the witness, Attorney Lotok.
7: Good afternoon, Attorney Lotok.
8: Good afternoon, sir.
7: So, yesterday, you identified videos, correct?
8: Yes, sir.
7: And specifically, portions of the November 23, 2024 press con.
8: Yes, sir.
7: All right. Now, in that press con, VP Sara spoke about a lot of topics. Correct?
8: Mm-hmm.
7: All right. In other words...
5: Mr. Witness, kindly answer yes,
8: yeah,
5: or
8: yes, sir.
5: Not simply say... Mm-hmm.
7: In other words...
8: Sorry, Your Honor.
7: She said many statements in that press con.
8: She said many statements, sir.
7: All right. My question is this. Do you know for sure that VP Sara's statements during that press con happened in real life?
8: In real life?
10: Well, objection, Your Honor. Incompetent. The statements happening in real life as to the real life of the Vice President, this witness is being asked that question. Of course, the witness is incompetent, Your Honor, please.
5: Counsel, kindly reform. It seems the witness did not understand
7: okay,
5: the question.
7: Okay, let me help you. I'm showing you also a portion of our Exhibit D-1-145-A. This is the whole version of the video that you, the portions there that you identified yesterday. And particularly, I'll show you timestamp 51-07 or colon 07 onwards of the video. In this video, the Vice President mentioned about events that happened inside the Batasang Pambansa. Can we play that video, please?
24: Dapat sa demokrasya, there's a rule of law. And then they make rules as they go along. Whoever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? At then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the Batasang Pambansa? Why is there a threat to my life?
7: All right. My question
10: Your
7: to
10: Honor,
7: you is
10: Your
7: this.
10: Your Honor, point of clarification, if I may, Your Honor.
5: Counsel
10: please.
5: For the prosecutor is recognized.
10: So, Your Honor, there is a video that is marked in evidence capturing the events on November 23, 2024. And here we have the defense.
7: Your Honor, may we just hold objection, Your Honor?
10: Wait, I'm explaining.
7: This is not the time for lecture, Your Honor.
5: Counsel, I have not yet recognized you. Let counsel for the prosecutor
10: Your
5: finish.
10: Your Honor, point of clarification. They are presenting a video with anecdotes. I'm now questioning the propriety of the defense presenting a video without laying the basis where this video came from. Who is the source of those annotations there too? Because, Your Honor, there's a video. They're confronting this witness with that video by presenting their own annotated... It's like a props, Your Honor, please. This is highly irregular in the court
5: counsel,
10: of law.
5: Counsel, for the respondent, is this the video previously marked in evidence?
7: Your Honor, as I mentioned, we marked it in evidence as D-4-3, Your Honor. And this was also marked by the prosecution as their own. They have a separate marking for this, Your Honor.
5: This is part of the 2 hour and so minute video?
7: Correct, Your Honor. At any rate, Your Honor, if I may be allowed to finish.
5: Counsel for the prosecutor, kindly hold on.
7: At any rate, Your Honor.
5: Counsel for the respondent, okay. The chair is not yet done. And the annotation below the video, is that part of the marked video?
7: This is part, Your Honor, of a separate exhibit that is also part of the Articles of Impeachment, Annex G, Your Honor. This is Mr. Kalilong's own transcription of the video, just to be clarified.
5: But who put it there?
7: We just placed it there, Your Honor. So we will, we're making him identify actually the video as well as the appropriate transcription, which are both part of the Articles of Impeachment and Annex G9.
5: Presiding officer will allow it. Witness may answer.
7: So the question is, can you confirm for certain that these statements or any part thereof happened in real life?
8: Can you give me the timestamp, Your Honor, para ma-compare ko siya?
7: Timestamp 51-07.
8: Your Honor, if I may refer to my notes.
5: Sir. You may do so, sir.
8: Anong timestamp, sir?
5: 51-07.
7: To help this honorable court, Your Honor, it appears on page 84 or more or less of that Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor. This is the transcription of Agent John Mark Kalilong dated December 26, 2024. For the record, Your Honor.
5: Noted.
8: Pwede kong patingin na lang. Kung ulang ito. Timestamp 51.
7: Timestamp.
11: Mark.
7: Show it. Your Honor, in the interest of time, can we show confront the witness with our own copy?
5: Your own copy of what, counsel?
7: Of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor.
5: Well, counsel, assisting counsel for the prosecutor is there. If in case there are any problems, kindly confirm if indeed that is the document being shown to the witness.
11: Already said.
8: Wala din siya.

0: Ang oras, alas 3:47 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: stiff. Mainam po ito,
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
0: Opo, opo. Mayroon po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
0: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
0: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
0: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
0: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
1: Yes, sir.
0: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
0: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
0: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Iyon
0: po
1: yung...
0: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
0: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
0: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
0: Factual?
1: Wala po po akong...
0: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
0: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina... Ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw? Sabi niyo po kanina, wala ang assassin.
2: Oras po natin, 5:22.
3: Oras during that time, yun ang Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
0: So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
0: po. Yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin.
4: Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think
1: yes,
4: you know the answer.
1: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
0: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na saksi.
1: Thank you, sir.
4: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute

0: President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: 5:25. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Vice President Sara Duterte.
7: Huwag na po tayong mag-aksaya ng oras. Napakaigli po ng break ngayon ng Senate Impeachment Court. Ipasok na agad natin ang ating panauhin. Makakapiling po natin nasa Zoom si Dean Anderson Tapia, Professor po ng Public Administration sa University of Makati, at siya pong kasalukuyang Presidente ng Philippine Society for Public Administration. Dean, maganda hapon! Tony Velasquez sa mga kasama nyo.
8: Good afternoon, Sir Tony. Thank you for inviting me again.
7: Pasensya na nung isang araw, naputol tayo. Kaikli-ikli pa lang ng oras. Pero ngayon, bilisan na lang natin dahil we have at least 13 minutes to go bago bumalik yung Senator Judges. Ano po ang mga main points na napulot po natin ngayon sa impeachment cross-examination kay Attorney Jeremy Lotok?
8: Well, nakita naman natin, Sir Tony, that defense, in fact, tried to poke holes on the testimony of the credibility of Attorney Lotok. Siguro, dagdag na rin natin dyan, pati yung mga ilang senador, they tried to do that. Pero overall, I think, hindi na bago yung conclusion ng naging resulta ng investigation nila. No? I think it's also important for us to point that out kasi meron naman talagang mga noticeable na mga sabihin na nating ipagkakamali in terms of date. But the question is, notwithstanding all of this, babaguhin ba ng NBI, which is an official government agency, yung kanilang appreciation dun sa kasong pinag-uusapan natin? At ang sagot naman ni Attorney Lotok ay hindi.
7: Kasi pagbabalikan ng mga kababayan natin, no, Dean, kung naiintindihan nila ano ba nangyayari dito sa impeachment trial, bakit tila hinahanapan ng depensa ng butas tong si Attorney Lotok, kung naging tama ba yung kanilang investigasyon at naging kumpleto ba yung investigasyon. Ano sa tingin niyo yung sagot ni Attorney Lotok? Nagpaliwanag ho ba siya ng mabuti?
8: Sa pakikinig ko, no, Sir Tony, base dun sa mga sagot ni Attorney Lotok, of course, merong kailangang i-admit yung prosecution na meron talagang mga certain inconsistencies sa date, etc. Pero overall, sa tingin ko, si Attorney Lotok still stood out as a very credible witness, at least in so far as the conduct of yung kanyang trabaho, no, doon sa NBI cyber division is concerned.
7: Kasi umiikot talaga ang itong unang article na tinatalakay, yung Article 4, doon sa usapin na kung meron po bang binitawang banta o grave threat si Vice Presidente Duterte laban sa Pangulo at sa kanyang may bahay. Pero ngayon, parang naglipat-lipat na yung angulo na ang gumawa ba ng grave threat supposed to be ang Presidente laban sa Vice Presidente dahil merong binabanggit na Operation Romanov. Pero yung Romanov lumalabas na unang binanggit ni Mayor Bastide Duterte as a threat against the President. Di ba nagkakalituhan na?
8: Kaya nga, tama ka doon sa observation mo, Sir Tony, no? Nagkakalituhan na nga. Kaya nga, ang tingin ko dyan, natambilin ko palagi, mata sa bola. Ano ba talaga yung issue dito? Even yung mga questions patungkol doon sa so-called commission ng crime ng grave threats, those are only collateral kung akong tatanungin. Ang talagang issue dito ay fitness for public office. At yun ang case na pinuprove ng prosecution. No? Iba kasi yung pamantayan ng ginagamit sa criminal cases at iba din naman for impeachment cases. Huwag tayong maliligaw. Pati ang mga teorya tungkol sa mga Romanov na yan, those are all collateral eh. Ang tanong lang ay si Vice President Sara ba ay karapat dapat na magpatuloy sa kanyang posisyon bilang Vice President in consideration of everything that we've heard. I think that is the most important question that would be given to the senator judges sa eventual.
7: Sige, o bago yan tayo magpatuloy din. Oras natin 5:29.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Okay, balik tayo kay Dean Anderson Tapia. Ang syempre ang issue dito, no, whether or not, sinabi nga ng Vice Presidente na meron siyang kinausap na tao, wag na natin gamitin yung term na hitman assassin dahil hindi naman daw niya ginamit yung salita. Meron siyang kinausap na tao para ipapatay si Pangulo, First Lady, Speaker Martin Romualdez, kung siya ang papatayin. Ngayon, ang gusto ng depensa ipakita din, eh wala namang banta doon. Dahil sinabi lang naman niya yun, pero hindi naman niya ginawa. Hindi naman pinatay ang Pangulo. At wala naman inciting to sedition dahil hindi naman nag-aklas yung tao dahil sa presko ng Vice Presidente. Ganun ang gusto nilang palabasin, Dean, di ba?
8: Yeah, ganun ang gusto nilang palabasin, Sir Tony. Kaya lang, medyo ako, hindi ko din maintindihan kung ano yung talagang ultimate na punto nila. Kasi, obviously, a threat has been made, no? Kahit nasabihin natin ginawa yan or hindi, ibig sabihin, kung talagang may kinausap nga na papatayo, assassin si Vice President Sara, the fact that she already uttered those words, narinig naman nating lahat yun, is already by itself a threat. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung ano yung nagiging direksyon ng depensa ngayon, no? Kung pasusubalian ba nila yung statement na yun, or kung i-justify nila. Kasi parang ang dating, I think yesterday, or the other day, sinasabi nila na merong konteksto yun, no? But a threat is a threat. Kung ang question dito ay, o kung ang usapin dito ay nagpatuloy si Vice President Sara beyond what she said, ibang kaso na pinag-uusapan natin dito, maaaring attempted murder na or something else. Pero sa gaan ng akin, base dun sa mga napanood natin sa video, I think malinaw na mayroong threat talaga. And there is no such thing as a conditional threat, Sir Tony. Uh-huh. A threat is a threat. And narinig naman natin yun eh.
7: That sinabi rin naman ni Attorney Lotok yun na the threat was absolute. Pero ang pinipilit na binabalik-balikan ng depensa sa kanilang cross-examination kay Attorney Lotok, ang threat ay hindi daw magiging threat kung yung tao na pinagbantaan ay hindi daw naman nakakaramdam ng takot dahil pinlay pa nila yung interview sa vlog ni Presidente Marcos Jr. na sinasabi niya na ayoko ng kalaban, gusto ko kaibigan. Pero sa unang mga pinalabas na
4: Brian Media, kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 14, 2026, Martes. Day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero dalawang witness pa lang ang naisasalang sa Senate Impeachment Court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Mga magulang ng 8 taong gulang na estudyante sa Cavite na namatay matapos umanong painumin ng pampurga, humingi ng tulong sa NBI. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban, muling sinuspinde dahil sa panibagong banta ng pamamaril. Cross-examination ng depensa sa 2nd testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotok nagpapatuloy ngayong 5th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Strombolian activity at lava effusion na itala sa bulkang Mayon. Pag-aalboroto ng bulkan, nasa 110th araw na. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang lumipad sa Singapore para sa isang working visit.
0: Muling sinuspinde ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ang panibagong bantang pamamaril ilang linggo matapos ang malagim na shooting incident doon. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
2: Suspendido ngayong araw ng Martes ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat sa social media ang isang mensaheng nagbabanta ng panibagong pamamaril sa loob ng paaralan. Nagdulot ng pangamba sa mga estudyante, magulang at mga guro ang nag-viral na screenshot ng isang online na pag-uusap. Sa mensahe, ipinahayag ng nagsulat na siya ay kaibigan umano ng isa sa mga suspect sa malugong insidente ng pamamaril na naganap sa parehong eskulahan noong Hunyo 22. Binanggit pa sa mensahe ang oras kung kailan umano isasagawa ang planong pagpunta sa paaralan na lalong nagdulot ng takot sa buong paaralan. Bilang pag-iingat, agad na sinuspindi ng pamunuan ng San Jose National High School ang mga klase habang tinutugunan ng mga otoridad ang nasabing banta.
3: We are taking that seriously is to suspend our face-to-face classes and shift to alternative delivery modality. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung safety ng mga bata, especially that they have experienced that trauma. Kaya we have to secure them and we decided to cancel first or to suspend the face-to-face classes.
2: Kaugnay nito, agad ding nakipag-ugnayan ng Tacloban City Police Office o TCPO sa pamunuan ng paaralan, mga guro at mga estudyanteng nakatanggap ng nasabing mensahe upang makalap ang mahalagang impormasyon para sa imbestigasyon. Patuloy ring sinusuri ng mga otoridad kung may kredibilidad ang banta o isa lamang ito sa mga gawaing naglalayong magasik ng takot.
4: Naka-obtain ni nga screenshot nga nag-send nga tuhan GC kay GC niya eskwelahan nga igin-send ito nga student nga nakakarawat ito nga message. Katapos nag-coordinate liwatan naton Police Station 1 ha Regional Anti-Cybercrime Unit para matrace liwat kung hindi ka nga account, kung hinang tagiyahin ng account, nga ginti ka nga hininga message, kumbaga unsource.
2: Samantala, bilang karagdagang hakbang sa seguridad, nagdagdag ang Tacloban City Police Office ng mga pulis na magbabantay sa San Jose National High School. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at agad na ipaalam sa kapulisan ang anumang kahinahinalang aktibidad o mensahe habang wala pa rin opisyal na kompirmasyon kung tunay na may banta sa seguridad. Tiniyak ng Tacloban City Police Office na magpapatuloy ang masusing investigasyon at pagpapatupad ng mahigpit na seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat bago muling ibalik ang normal na pagpasok sa San Jose National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakapagtala ang PHIVOLC's Quick Response Team ng aktibong Strombolian activity at lava effusion mula sa crater ng Bulkang Mayon. Kaninang madaling araw na itala ang mga aktibidad na ito sa pagitan ng alas 12 hanggang alauna ng umaga. Ayon sa PHIVOLC's, nasa pang-110th araw na ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ngayong araw. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at pagguho ng mga bato.
0: Patuloy na pinaghahanap ang mga nawawala mula sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at malapatan sa Rangani matapos ang hagupit na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. May umaarangkadang balita, si Noreen Igonia.
5: Doble dagok sa mga kaanak ng pamilyang Yaton ang naranasan nila ngayon dahil maliban sa pagkasawi ng isang buong pamilya ni Ricky Yaton, hindi pa rin natatagpuan ang katawan.

0: Murag dili makaya sa itong konsyensya na murag napinabilin, no? Lalo na bata.
1: Pagkabalon ako sa murag, wala na ako sa kalibutan. May pamanalang bitanan, mamatay bitanan. Kaya kung sakit lang, murag dili ko kakuan kay sakit. Kanilang kamatay sa murag kalit naman ni murag gituyo sa ilang kinabuhi, gikuha sa kuha. Kaya gamaan nila gapon sa loing kayo, tanan niya glawas na latay ang bukog.
2: Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga residenteng naapektuhan, lalo na sa mga lugar na na-isolate dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Sa bayan naman ng Jose Abad Santos, hinimatay ang lalaking ito matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang asawa at anak na lalaki na palutang-lutang sa dagat. Tinangay ng rumaragas ang baha ang kanyang bahay kung saan nasa loob ang kanyang pamilya. Hindi niya akalaing sa isang iglap na wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa siyam na inanod ang baha, himalang nakaligtas ang isa sa kanila na si Sabnel Jantan matapos anuri ng rumaragas ang tubig ang kanyang bahay sa barangay Tanuman, habang isang bangkay naman ang natagpuan ng mga rescue team nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga residenteng naapektuhan, lalo na ang mga nawalan ng tahanan at kabuhayan upang makabangon at makapagsimula muli. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Matapos ang tatlong araw, natagpuan na ang mga labi ng isang SK Kagawad matapos malunod ng tangay ng malakas na agos ng ilog Tukuran, Zamboanga del Sur. Yan ang umaangkadang balita ni Jam Nueva.
4: Wala ng buhay nang matagpuan ang isang 25-anyos na SK Kagawad na ilang araw nang hinahanap matapos itong tangayin ng malakas na agos ng ilog dahil sa masamang panahon sa barangay Baclay, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes, July 14. Kinilala ang biktima na si Joel Ompok, 25 years old at residente ng Purok Mahogany, Barangay Baclay, Tukuran. Ayon sa MDRRMO Tukuran, tinangay ng malakas na agos ng ilog si Ompok noon pang July 11.
5: Nag-alala kami sa matters ng biktima at according sa kanya, sinabi niya sa amin na nakita niya yung anak niya na naniningwit doon sa may tulay, may hanging bridge. Then, sinabihan daw siya ng kanyang kapatid, na bunsong kapatid, na huwag mag-cross, no? O hindi mag-cross sa river kasi malakas yung current ng tubig. Pero hindi daw siya nakinig. So, resulta po is, talagang nag-cross yung river at hindi niya nakayanan yung current po ng tubig. So, nadala po siya sa
4: Ikinuwento ng kanyang ama, si Julieto Ompok, na nakita pa niyang kumakaway ang biktima habang inaanod ng tubig. Ngunit hindi niya agad napagtanto na sarili niya palang anak ang nasa panganib. Mula July 11 ay nagsagawa ng search and retrieval operation ang pamilya, mga voluntaryo, barangay officials at mga responder. Bago matagpuan ang biktima, nagpahayag pa ang ama nito na ititigil na nila ang paghanap kung hindi pa rin ito makikita noong July 13. Nananawagan din siya sa mga mangingisda na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mamataang bangkay sa dalampasigan. Gayunman alas 7 ngayong umaga ay natagpuan ang bangkay ni Ompok sa Purok Osmeña, Barangay Kurbada ng isang responder ng LGU Tukuran na si Junari Anlas. Matapos niyang mapansin ang hindi kanais-nais na amoy sa gilid ng ilog, agad namang lumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tukuran upang maiahon ang labi ng biktima. Ayon kay Julani Mamancao, pinuno ng MDRRMO Tukuran, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay nang ito ay matagpuan. Dahil dito, nagpasya ang pamilya na agad nang ilibing ang labi ng nasawi. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagpasaklolo na sa NBI ang mga magulang ng 8 taong gulang na estudyanteng namatay kasunod ng deworming activity sa pinapasukan niyang paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. May umarangkadang balita si Lestor Aler.
6: Humingi ng tulong kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na namatay dulot ng septic shock matapos sumailalim sa deworming.

0: activity sa pinapasukan nitong paaralan sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Kasama ng magulang ng biktima ang mga tauhan mula sa Violence Against Crime and Corruption, nagtungo sila sa Homicide Division ng NBI. Ayon sa ama ng biktima na si Leo Mission, kaya disidido ang kanilang pamilya na ma-autopsy ang kanyang anak dahil malusog aniya ito bago mangyari ang insidente.
1: Wala po kasing sakit din, mama. Kakalusog na bata, ayun. Walang sakit.
0: Nanindigan din ang ama na hindi sila makikipag-areglo dahil sa sinapit ng kanyang anak. Aniya, may pagkukulang ang paaralan sa nangyaring insidente.
1: Hindi po sinabi sa amin na papainumin ang anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko, ma'am eh. At saka 8 years old pa lang yun, ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 mg.
0: Samantala, una na nagsagawa ng parallel investigation ng 13 Martires PNP, 13 Martires LGU at representatives ng DepEd, kung saan lumalabas na may supervision mula sa school nurse ang pagpapainom ng guro ng pampurga sa biktima.
2: Bakit nga po sa investigation po ay sabi nga daw po ng teacher ay nag-administer po siya ng, yung class advisor po mismo ng grade 4 ay nag-administer po siya ng deworming medication. Pero ito po ay with the direct supervision ng school nurse.
0: Bukod pa rito, base sa salaysay ng guro, hindi lang ito ang unang beses na uminom ng pampurga ang biktima. Nakaraang taon lang din kasi nang magsagawa ng deworming ang paaralan.
2: In good faith naman po sila na mag-administer po noon dahil po base po sa kanyang statement ay twice na rin po na binigyan po ng deworming yung bata. So wala naman pong symptoms na nakita previously.
0: Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa ina ng biktima na si Ruchi Mishona, mababang dosage lang daw ang nainom ng kanyang anak noong nakaraang taon kumpara nitong panibagong deworming routine.
3: Kasi po yan, mababa lang po ang dosage. Ito po nga yung gamot na
4: mataas?
3: To, ang hindi namin, ang laki po. Hindi malunok ng bata daw, sabi ng ibang hindi daw malunok, nudura.
0: Panawagan ng ina ng biktima.
3: Ang akin lang po, pag may binigay po sa kanilang gamot, suriin po talaga nila ng maigi, wag inong-inong, kasi hindi naman po alam kung hindi naman galing sa atin. Sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, tapat alamin din po na nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin.
0: Una na nagpaabot ng pakikiramay ang DepEd sa nangyaring insidente at nangako magbibigay ng tulong sa naiwang pamilya ng estudyante. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Magpupulong ang National Parents Teachers Association para bumuo ng rekomendasyon sa gobyerno para higpitan ang proteksyon sa mga estudyante. Kasunod yan ng pagkamatay ng 8 taong gulang na estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos umanong painumin ng pampurga. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kay Dave Angeles, ang NPTA Cavite, tila nagkulang ang mga nangasiwa sa pagbibigay ng gamot, pampurga sa assessment sa bata. Maring nagkulang din umano sila sa pagpapaalala sa mga side effect na dapat bantayan ng magulang.
6: Problema lang po kasi, di ba po, yung pagbibigay ng mga gamot, kailangan po tinitimbang yung bata, ina-assess po yung bata.
4: Tama.
6: May sipon, may upo, may lagnat. Tapos binibriefing din po yung mga magulang na ito po ang side effect ng binibigay ng gamot sa deworming, yun lang po nawawala po talaga sa atin.
7: Pagkatapos ng sunod-sunod na aktibidad sa Pilipinas, patungong Singapore naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit. May umaarangkadang balita si Christian Bascones.
8: Kulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon.
9: Matapos makakuha ng $2.5 billion investment pledges sa kanyang pagbisita sa Canada, magsasagawa naman ang working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore mula ngayong araw hanggang July 16 bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng administrasyon na makahikayat ng mas marami pang investors at palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga pangunahing kaalyado sa Southeast Asia. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng pagbisita na higit pang pagtibayin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore, lalo na't nakatakdang maging susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Singapore sa susunod na taon.
10: Sa maiksing working visit, nakatakdang magkaroon ng courtesy call ang Pangulo kay Prime Minister His Excellency Lawrence Ong, or rather Lawrence Wong, kung saan inaasahang isulong ang pagpapalawak ng kooperasyon sa trade and investment, environment and health, at regional and global development habang patuloy na isusulong ang commitment ng dalawang bansa hinggil sa ASEAN centrality at regional stability.
9: Inaasahan ding muling pagtitibayin ng dalawang lider ang kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon habang naghahanap ng mas maraming oportunidad na magbukas ng trabaho at negosyo para sa mga Pilipino. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pagdalo sa Milken Institute Private Roundtable Discussion sa Philippine Embassy sa Singapore, kung saan nakikipagpulong siya sa mga business leaders at investors upang hikayatin ang karagdagang pamumuhunan sa bansa kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang isang upper middle income economy. Samantala, inaasahan ding magtatalumpati si First Lady Liza Araneta Marcos sa malaking pagpupunong pang-ekonomiya sa Singapore.
10: Si Unang Ginang Liza Araneta Marcos naman ay magbabahagi ng kanyang mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit bilang tugon sa imbitasyon ng Future Economic Cooperation Council, isang India-based economic platform na nagbubuklod ng mga business at government leaders upang isulong ang Global Strategic Economic Cooperation.
9: Umaasang Malacanang na ang seri ng diplomatic at economic engagements ng Pangulo ay magbubukas ng panibagong pagkakataon para sa mas maraming foreign investors sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
7: House Prosecution, giniit na hindi napahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
7: Arangkada Balita.
11: So, bakit nga katawa ko talaga napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko sumakit. Hindi ka nga makatayo.
12: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Delivery! Maria Jose!
15: Akin yan? Ang laki ng box!
14: Surprise!
15: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
14: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
15: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
16: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpapatuloy pa ang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng impeachment trial. At kasama po natin live dito sa studio, nasa linya po ng telepono, si Angela Babad. Angela?
19: Inya, tama ka dyan, no? Kasalukuyan or kakasimula lamang noong redirect examination ng prosecution kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director, no? At ito nga redirect examination na ito ay ginagawa para doon sa mga naisagot, or kumbaga pagkaklaro doon sa mga naisagot ni Attorney Jeremy Lotok doon sa cross-examination ng depensa. Pero bago yan, sumalang nga si Lotok sa mahabang cross-examination ng depensa kanina. At doon ay patuloy na nagbigay ng mga kasagutan si Attorney Lotok kung ano ang basihan sa pagsasagawa nila ng investigasyon. Ayon kay Lotok, bagamat wala umano siyang personal knowledge sa pagkakakilanlan ng assassin o sa kinontratang mamamatay tao, sapat na ang pagtatagpi-tagpi ng mga dating pahayag ng BC at iba pang findings ng kanilang investigasyon para masabing seryoso ang pagbabanta. Isa rin sa tinalakay kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo naman ang pinagmula ng salitang Romanov. Ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo, nagmula ang salitang Romanov or una itong nabanggit doon sa Maisug rally na naganap sa Davao noong January 2024 kung saan sinabi ni Mayor Baste Duterte na dapat isipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa Romanovs verbatim before going to bed that think of the Romanovs. Kumaga, ito ay isang pagbabanta sa pamilyang Marcos. Pero doon sa presko na live stream kung saan doon nga nangyari ang pagbabanta ng bise, ay yung tinanong siya ng isa sa mga vloggers or isa sa mga mamamahayag doon sa video na si Princess Maui, ayon kay Princess Maui, dapat mag-ingat ang bise dahil meron umanong oplan na Romanov o plano naman laban sa bise. Kumbaga, tila lumalabas na may magkaiba na gamit ang salitang ito doon nga sa nangyaring examination kanina. At niya sa mga oras na ito, patuloy tayong nagbabantay no, dito sa Senado dahil posible or kanina ay may mga report na posibleng dumating ang Vice Presidente dito. No? Bagamat hindi natin alam kung siya ay dadalo sa paglilitis o bibisita lamang siya sa kanyang Defense Council gaya nung ginawa niya noong nakaraan. Ngayon nga, nakaantabay tayo kung posible ba siyang dumating. Pero sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung reader examination nga kay Lotok at inaabangan natin kung makakasalang pa ngayong araw si Attorney Zulaika Lopez na talagang nakaschedule dapat ngayon pero dahil nga sa haba ng mga examinations kanina at pagkatanong na ng Senator Judges ay tinitingnan natin kung aabot pa ngayon or ipagpapabukas na lamang ang pagtayo ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Vice Presidente. Niya?
20: Maraming salamat, Angela Babad.
5: Hindi umano ng pahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ayon sa House Prosecution Panel sa halip na pasinungalingan ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente, nakatuon lamang ang depensa sa mga typo, clerical errors at dokumento ng NBI. Yan ang umarangkad ng balita ni Mari Ocampo live mula sa Senado. Mari.
21: Jack, para nga sa House Prosecution Panel, nananatiling malakas ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasabay nga niya ng pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotok. At kasabay nga niya may ilang mga buwelta ang mga kongresista pagdating doon sa naging statement ni VP Sara ngayong araw.
22: It's been very repetitive on this that there are documents there that
23: puro pagquestion sa umano'y pagkakaiba ng docket numbers, petsa at iba pang detalye ang naging takbo ng cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution na nagsagawa ng investigasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Pero ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon, hindi nito nabago ang pangunahing issue ng kaso.
24: Even if they had raised the document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Di ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pumunta ng pangalawang Pangulo sa Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi po nagbabago yun.
23: Maaaring himayin ng depensa ang mga dokumento ngunit anila hindi nito mabubura ang mismong alegasyon ng pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Speaker Janet Garin.
25: Hindi siya nabutasan kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? Bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay?
23: Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasabay ng ika-apat na araw ng trial laban sa kanya. Giit niya, hindi raw suportado ng ebidensya ang complaint laban sa kanya. Tinawag ni House Trial Spokesperson Renee Co na gaslighter at ghoster si VP Sara. Aniya na panood ng lahat ang ebidensya bago pa ito markahan ng impeachment court. Giit niya, hindi uto-uto ang mga Pilipino. Lalo pat walang direktang denial ang bise pagdating sa mga alegasyon sa pangungontrata ng hitman. Ayon naman kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, hindi mabubura ng kahit anong press statement ang video na napanood na ng buong bayan. Paglilinaw niya, walang inimbento ang prosekusyon at tanging prinisenta lamang ang mga ebidensya sa impeachment court na galing din mismo sa kanya.
21: Jack Nina, kasama nga natin ngayong hapon no, si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjongkong. Welcome po ulit sa Arangkada Balita.
0: Maraming salamat. Magandang hapon.
21: Ngayon, diretsoy na natin kung about sa statement ni VP Sara. Tingin ba natin ang part ba ito ng legal strategy kaya ng defense or para lang ma-impluensyahan yung opinion ng public sa trial?
0: Well, maski anong sabihin nila, gawin pa nilang freedom of expression, gawin nilang clerical error ang justification nila, gawin pa nilang conditional threat hanggat sa wala ng base sa kanilang definition, hindi daw threat, hindi ho ma-invalidate yung kanyang video at hindi po mawawala yung kanyang video na talagang nagtangka siya. Sinabihan niya na meron na siyang nakausap para patayin ng presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker, which sa amin ay hindi dapat pananalita at hindi dapat ugali ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na pag vice president na pinag-uusapan, dahil may constitutional standard na pag-uugali ng at least at the very least ethical standard na ini-impose o dinidemand ng konstitusyon sa isang impeachable officer. No? So, yun po, hindi po mawawala yun. In fact, yung katanungan doon sa November 23 at saka yung sagot niya, hindi yun actually bantay. Revelation yun. Ni-reveal niya kung ano yung anong klaseng pag-uusap na meron siya doon sa na hitman or assassin na para gawin yung kanyang ni-request na patahin ang presidente, ang unang ginang at saka former speaker. Hindi yun mabubura. Hindi yun ma-invalidate kung ano man yung pagtatangka nilang lituhin ang taong bayan.
21: And kung sabi nga ni VP Sara, no, this erodes public trust. And alam naman natin na lately or nung nakaraan, napakataas or mas mataas nga sa Senate yung trust rating ng House compared sa Senate. Do we see this affecting these ratings? Ano po kaya ang magiging o paano matatanggapin ng House itong statement?
0: Well, in the contrary, mas tumatatag ang proseso eh. Mas tumatatag yung sinasabi ng Constitution na accountability mechanism eh. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang trust rating yung sinasabi ng Constitution na dapat panagutin ang dapat managot. Dapat litisin ang dapat litisin. So meron talagang grave threat. May sinabi siya, hindi nila yun. Ang dami nga nilang rason eh. Nung una is freedom of expression. Naging conditional threat. Meron mga typographical errors, mga clerical errors. Hanggat sa, okay, based sa definition namin, walang grave threat. So hindi nagmamatter sa kanila yun eh. Kasi hindi nila ma-erase yun. Ang dami nilang rason, isa lang ibig sabihin. Pag sobrang daming rason, isa lang ibig sabihin nun, wala talagang sagot. No? Ang kasagutan dyan ay meron talagang video na ginawa, meron talagang pattern na ang Vice President ay nagbanta sa Pangulo, meron siyang nakausap at she was really serious about that kasi pinaalam niya sa buong mundo ang usapan nila at pagkatapos ng ilang araw nung video na yun, nung November 23 Zoom conference, tinanong na naman siya at sinabi niya hindi siya nagjo-joke, no? So ibig sabihin andun, pasok doon sa issue na karapat dapat ba siya mamuno as vice president kasi unang-una merong constitutional standard na dinidemand ang ating constitution sa mga impeachable officer. The mere fact na nakipag-usap ka sa isang hitman at ni-reveal mo ito sa buong mundo para malaman nila, it's already a betrayal of public trust. It is already constitute impeachable offense. So yun ang dapat nating babalikan. So ang ginagawa ngayon ng depensa ay tinatry nilang malito ang taong bayan sa dates, sa spelling ng ma'am or ma'am ba talaga o mama. I mean, hindi yun ma-invalidate yung substance ng merit ng Article 4, which is grave threat, na sila mismo hindi nila din na refute kasi yung video mismo, gumamit sila dun sa portion ng video, pinakita nila sa korte na yung portion doon na nagsasalita si Attorney Zulaika Lopez, which in effect Technically and practically, from the side of the defense, accepts the authenticity of that video. So, regardless whether sinasabi nila that na ito is ang based sa kanila sa publiko, yung rating sa publiko, again, this impeachment trial is really for the public information to get to arrive into a sound conclusion by the impeachment court that is based on truthful and factual information. Ang taong bayan, they deserve nothing nga, but the truth, parati natin sinasabi yon paulit-ulit, deserve nila malaman itong katotohanan dahil ito yung sinasabi din ng konstitusyon na kailangan litisin kung sino man yung mga halal na opisyal na lumalabag sa sinasabi ng konstitusyon na kinakailangan nila gawin ang kanilang trabaho na commensurate doon sa demand ethical, at the very least yung ethical standard at demand ng opisyal ng ino-occupy nila. Mukhang si VP Sara klaro-klaro na hindi nila marinay na siya talaga yung nagbanta sa presidente sa unang ginang at saka sa dating speaker of the house.
21: Last na lang sir before we let you go po no. Meron bang balak na ipatawag ng prosecution si Mayor Basteng no, dahil according kay NBI Director Lotok threat daw na threat to the first family yung Oplan Romanov na sinabi nga raw.
0: Kaya nga ngayon nagtaka tuloy ang buong bayan na yung ginagamit nilang Oplan Romanov yun pala apparently naiba pala kasi ang Romanov pala ang unang-unang nakapagbigkas nito ay si Mayor Baste doon daw sa Maisugrani nila at ito daw ay directed doon sa first family, kaya pati si Senator Judge Lacson nagulat iba pala yung minimin nila no, iba pala yung ibig sabihin ng Oplan Romanov. At sinabi naman ng NBI ito'y open ang NBI para kung sino man yung may information magpunta doon sa NBI para magkaroon ng case build up investigation, kasama doon ito sa preliminary investigation nila. Pero si Princess Maui at saka ang Vice President binigyan ng pagkakataon na mag-shares ng information, pumunta sa NBI para ma-investigate, wala rin silang binigay na information. Kaya pati tayo nagtataka na rin at nagulat no, apart from yung nalaman natin na it was said initially by Mayor Baste, ito hindi mo mawawala sa isipan ngayon ng taong bayan na yung opportunity na doon para bigyan kayo ng pagkakataon may share niyo information pero hindi niyo rin share. So it only leads to one conclusion sa taong bayan. Ang tanong is, ito ba baka manufactured scenario ito? Kasi wala kayong binigyan kayo ng pagkakataon na hindi niyo share yung inyong information. So depende na lang kung ano yung magiging takbo ng trial, no? Kasi hindi natin pinapangunahan din ang prosecution kung sino yung posibleng papatawag, no? Nila. So hindi tayo makakapagsabi kung sino or kailan mag-appear yung mga witnesses na hindi nakasulat doon sa initial na sinabmit natin sa korte under our pre-trial brief.
21: Okay, maraming salamat po Congressman Adjong. Balik sa inyo dyan, Jack Ninya.
5: Maraming salamat, Mari Ocampo.
20: Pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios si Attorney Jennifer Arlene Reyes or Attorney Jen. Siya po ay isang constitutional law expert and constitutional law book author and law professor. So magandang gabi po, Attorney Jen. Welcome sa Arangkada Balita.
1: Thank you for inviting me again, Ms. Ninya.
20: Yes, we're glad to have you back. So, Attorney Jen, ano po ang assessment ninyo no, dito sa day 5 ng impeachment trial? Sino po sa tingin nyo ang nakapuntos ngayon? Prosecution o defense?
1: Well, to put it bluntly, ang prosecution pa rin po ang nakapuntos sa day 5 ng impeachment trial, no? Mm-hmm. Dahil yung kanilang witness, si Attorney Lotok, ay narrate naman niya yung mga important matters na kailangan doon sa kanyang testimonya, like the identification of evidence, collection of evidence, analysis, legal conclusion. So he was able to, you know, in a competent manner, ay mag-testify doon sa mga bagay na may personal knowledge siya. And to be fair din naman, napaka hirap din naman kasi yung posisyon ng defense. Why? Kasi napakahirap din naman na depensahan ang isang ground na yung mismong kliyente mo ang nag-provide ng evidence against her. So to be fair, mahirap talaga yung pasanin nila ng defense.
20: Oo. So ano po ang assessment niyo, speaking of the defense, dito sa cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Lotok, yung witness, no? Na-achieve ba nila yung plano nilang i-discredit yung witness na yon?
1: Para sa akin, hindi nila na-achieve. Pero para sa akin din, yung strategy nila, in my humble opinion, I can only surmise, siguro may legal aspect and may political aspect. Dahil nga itong artikulong ito, napaka-strong in favor of the prosecution.
20: Yes.
1: Kasi nga, the video exists, the authenticity of the video, hindi na siguro dapat, pagdiskusyonan, dahil alam naman na natin na authentic. Yung mga kataga ay sinabi talaga ng vice-presidente. On its legal side, yung mga nitpicking nila doon sa mga typographic errors, mga yun kung mama ba or ma'am, or yung mga dates, discrepancy sa dates. For me, those are trivial matters.
20: Okay.
1: Hindi nito dinidiminish yung fact that the video exists, the alleged grave threats were uttered by the vice president. Kaya siguro ay they're just trying to survive this difficult situation. At feeling ko excited na sila na sana mag-move on na sa next na artikulo para mas maipakita pa nila yung galing nila. On the political aspect naman, dahil nga yun na lang ang pwede nilang gawin, I believe kaya gano'n na rin ang line of questioning ni Attorney Vin Luan ay it caters na din doon sa kanilang mga supporters. Kasi ang gandang optics lalo na para sa mga supporters nila na wow, ang daming tanong ng defense. Wow, kita nyo may mga mali pala doon sa dokumento. But kung ikaw ay isang manonood na may independent assessment ka at nagre-research ka talaga, kung titingnan mo, despite all the flaws in those documents, it does not necessarily mean that the whole investigation of the NBI was, incompetent or was erroneous. Actually, hindi naman elemento ng crime na grave threats or inciting to sedition yung tamang dates doon sa mga dokumento ng NBI or sa transcript na sa transcript of notes na sinasabi ng defense. So legal and political side na lang.
20: And speaking of grave threats, no? Isa yan sa araw-araw nating naririnig. Parang nakita na nga natin yung video. Pero sige, legal-wise, ano ba ang grave threats? What constitutes a grave threat? Kailangan ba talaga magkontrata ka pa ng assassin para ito maging grave threat?
1: Ayan. Under the revised penal code po, no? Ang grave threats, pinagbabantaan mo ang isang tao ng isang aksyon na doon sa tao mismo, sa kanyang honor or sa kanyang pagmamay-ari or sa kanyang pamilya ng isang kamalian na nag-a-amount sa isang krimen. Pwedeng ito ay may kondisyon or may demand ng pera. At kung ito ay iyong na-achieve, mas mataas ang penalty or ang kulong. Kung hindi mo naman na-achieve yung iyong kondisyon or demand for money, mas mababa yung pagkakakulong. At kahit walang kondisyon, ayan, pasok pa rin ito sa grave threats.
20: Ayun. So yun nga, which brings me to my second question. Kasi ang pinaka-sentro naman daw dito, narinig natin kanina si Senator Tito Soto na pinoint out niya ang usapin dito ay yung fitness to stay in office at hindi grave threats per se. Pero paano ba? Bakit naha-highlight masyado yung grave threat? Gayong ang violation na sinasabi is, di ba, yung culpable violation na fitness to stay in office and high crimes.
1: Magandang tanong, Miss Nina, no? Kaya siguro yung iba dyan gustong lituhin yung mga kababayan natin, no? Kasi po, masyado silang focus sa elements ng grave threats, na commit ba in its strict sense. Assuming arguendo po na hindi na-commit or hindi na-constitute lahat ng elemento ng grave threats, ito po ay pwedeng pa rin maituring na act of betrayal of public trust. Ang ibig po kasing sabihin nun, Miss Nina, isang aksyon ng impeachable official wherein it constitutes grave gross rather, faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, or any action na it amounts to bad faith at ikaw ay unfit na sa iyong public office. But again, sa takbo nitong examination na ito, I can confidently say na napapatunayan nila yung mga elemento ng grave threats. But then again, kung hindi mapatunayan, pwede pa rin itong pumasok sa betrayal of public trust.
2: At yun yung Article 4.
1: Yes.
2: Oo, dun sa impeachment na
1: yung sa alleged
2: binabato, alleged grave threats. All right. So last question na medyo sagutin niyo na lang. sino ang mga senador na nakikita yung pinaka-objective at sino naman ang medyo halatang may pinapanigan na? Ayan. You can name names.
1: I can name names. Ito po ay humble opinion ko lamang, ha? Well, yesterday, I would like to laud Senator Bam Aquino.
2: Mm.
1: Maganda yung kanyang tanong as to the whether may specific denial ba yung depensa doon sa di umano'y pagkukontrata ng assassin. Although hindi naman yun elemento ng grave threats. Kahit naman walang pagkukontrata ng assassin, pwede pa rin makommit yung grave threats. Pero magandang tanong yun kasi pinoint out niya doon sa answer ni VP Duterte, never in a specifically deny ng defense na nagkontrata nga siya di umano ng isang tao or ng di umano'y assassin. However, sabi ng defense counsel no, na they specifically denied it. Nagsabi pa siya nung paragraph 3 and paragraph 197 ng answer, sinabi niya. Pero in my humble opinion, in legal practice, that is not a specific denial. Hindi porke sinabi mo yung word na we specifically deny, a specific denial na yon. Kailangan ilatag mo ang sustansya ng iyong mga denial kung bakit mo ito dine-deny. And doon naman sa mga senador, ayan, no, with all due respect po, in fairness, nung mga unang araw, I also commended Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano. Mm. Kasi tama naman yung sinabi nila noon na hindi pwedeng mag-closing statements na tayo, right? Mm-hmm. If you recall last week. Pero tila ba this, today rather, hinay-hinay lamang po. Kasi medyo ako napapansin ko sa aking opinion, para bang lumalabis na yung kanilang mga statements at nami-misinterpret na ito into assisting the defense on how they must question the witness.
2: All right, nako, maraming salamat sa panahon ninyo at sa pagbisita sa amin dito sa PRTV Studios. Attorney Jen Reyes, magandang gabi po.
1: Always welcome.
2: Thank you.
5: At pag-usapan nga natin ang ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumuha pa tayo ng ibang opinion at makakasama natin ngayon sa pagkakataong ito si Attorney Jose Roy III, ang dating dean ng PLM College of Law at miyembro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Good evening sa inyo. Good evening mga kababayan. Thank you for having me again.
5: Yes, Attorney Roy, di ba? Kung tutusin dapat, simple lang naman yung dapat dito sa trial na to, sa Article 4, ang papatunayan lang natin ay kung sinabi ba talaga ni Vice Presidente Sara Duterte yung, ano, yung mga katagang iyon, yung mga pagbabanta. Pero bakit tila nagiging masyadong komplikado?
3: Kasi ano, ang nangyayari, pinipilit ng ibang kasama sa proseso na patunayan na meron ngang mga krimen. Kino-convert nila yung binabago nila itong paglitis ng impeachment at pinipilit o parang sadyang ginagawang parang paglitis ng krimen na ordinaryong litigation. Kaya nagkakaganyan. Pati yung mga detalya doon sa mga dokumento, yung mga mali-mali na spelling, mali-mali na petsa, ginagawang malaking bagay. Pero ilang beses kong uulitin to, hindi naman natin pinapakulong si Vice President Inday eh. Hindi po ito mauuwi sa kulong. Ito po ay impeachment trial. Ang parusa po dito, o ang magiging hatol, hindi po parusa, ang magiging hatol po dito, pagtanggal sa posisyon at pagbabawal na muling tumakbo para sa posisyon. Ang mga paglitis na ganito ay para lamang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Special pong kaso ito. Kaya lang yun nga, siyempre yung mga pumapanig kay VP Sara, ang gustong mangyari, ay hindi, ay, patunayan nyo muna nagkaroon ng krimen kasi yun po ang pinakamataas na pruebang kailangan na makamit para magkaroon ng conviction, no, o paghati.

0: pumapasok or nagiging defense para dun sa mga utterances na yon.
1: Kasi nga, kung pinakinggan mo yung buong dalawang oras na video na yan ni Vice President Inday, marami po kasing sinabi doon eh. Yun na nga banta sa kanya, yung ang katiwalian sa gobyerno, yung mga kawalang halaga nung mga bigkas ng Pangulo, yung mga pangakong hindi na itutupad. Ayun po yung mga tinutukoy ni Vice President doon sa kanyang video. So, kaya po, ang pinalalabas po ng depensa na bukod pa doon na nag-init yung damdamin niya at siya'y natatakot, itong mga sinasabi niya ay bahagi rin ng karapatan niya bilang mamamayan na magsaad o magpahayag ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Political speech, ika nga. So, sinasama-sama nila yan, parang konti halo-halo, pero parang ngayong gustong palabasin nung ng depensa, at kung ako man sila, yun din ang gagawin ko. Hindi naman talaga krimen ang o pagpatay ang gusto mangyari ni Vice President Sara. Ang gusto niya mangyari na siya'y bigyan ng tamang pagtrato, siya'y protektahan, ay ang mga kalokohan sa gobyerno itigil na, at yung paggigipit sa kanya ay matapos na. So itong mga technical na diskusyon tungkol dyan sa mga affidavit, kung ano-ano, bahagi lang ito ng trabaho ng depensa. Gawan ng pagdududa doon sa sinasabi natin o sinasabi ng prosecution na yung ginawa ni Day Sara labag sa kanyang katungkulan bilang vice presidente.
0: And kanina nakita din natin nga yung manner ng mga pagtatanong ng defense counsel, yung medyo condescending tone at may mga side remarks. Kung matandaan nyo, attorney, kanina may sinabi pa nga na 80, nagtanong po siya yung parang 80 na mas mataas pa yung grade ni VP Sara kumpara doon sa ilang abogado doon. Ano po masasabi nyo sa ganong klaseng estilo?
1: O siguro nga mataas yung grade ni VP Sara. Minsan kasi ang siyempre tingnan mo naman kung gaano katagal nakasalang yung witness. Napakatibay nung testigo. Kasi abogado rin eh, 'di ba? So naintindihan niya yung mga tinutukoy ng mga nagtatanong sa kanya. Mahirap talagang pagyang nakasalang ay bihasa sa pagtitestigo. Ito kabisado niya, labas-pasok yung kanyang trabaho eh. At malimit itong nagte-testify. Okay. So, kailangan ngayon, isipin mo naman yung responsibilidad ng depensa. Ang pinaglalaban nila, yung political career ni VP Sara, hindi talaga, maghahanap talaga ng paraan yan. Kahit lisin niya yung testigo, awayin niya, pikunin niya, bastusin niya, kung hanggat kaya. Natural lang po yun. Nangyayari po talaga yan sa paglitis.
0: At tinatry nga nila i-break itong witness na to.
1: Well, in fact, makikita mo rin, yung mga senador, madiin din, magtanong. Hindi rin nila, di ba, pag medyo gustong merong ipahiwati, madiin din ang tanong.
0: Opo. Sige, nako. Maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na binigay mo disa ng kada balita. I'm sure kailangan na munang tumutok ulit dyan sa impeachment trial. Again, maraming salamat, Attorney Roy, sa ulitin.
1: Thank you rin. Magandang gabi po.
0: Salamat po.
2: Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling nagsalita ang Vice Presidente at sinabing walang ebidensya ang mga ipinupukol sa kanya. Yan ang umarang kadang balita ni JM Pineda live. JM.
3: Yes, Nina, kanina pang alauna nung nakatanggap tayo ng balita na dapat darating dito si Vice President Sara Duterte sa Senado, pero hanggang ngayon ay wala pang sumusulpot na VP Sara. Pero isang pahayag nga yung pinakawalan itong Office of the Vice President, at dito nga sinabi ng pangalawang Pangulo na walang basihan, imbento at walang ebidensya itong mga pinupukol ng prosecution.
4: In this bloodbath
3: Tinawag ni VP Sara Duterte na imbento ang lahat ng mga pinupukol sa kanya patungkol sa banta na binitawan niya sa Pangulo, sa asawa nito at sa dating House Speaker. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong walang basehan at ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Dagdag pa nito na ang akusasyon na may inutusan siya na mamamatay tao

0: ay gawa-gawa lang at nagtatanim lang ng baluktot na pruweba ang prosekusyon. Sinasayang lang din daw ang pondo at resources ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment trial, sabay sabi na tinatakpan nito ang katotohanan. Iginiit pa ng pangalawang pangulo na ang impeachment trial ay dapat mabuo na may credible sources at hindi puro alegasyon lang. Ang batas rin daw ay dapat na ayon sa tamang ebidensya at hindi nakabase sa kwento-kwento. Nabanggit na kahapon ni Attorney Mark Vinluan na may ilalabas silang patunay na pagtanggi na walang matinding pagbabantang ginawa ang pangalawang pangulo. Pero ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Poa na hindi muna sila magbibigay ng detalye patungkol dyan.
1: Again, we do not telegraph what we do. You know, we will be doing again an injustice to our client if we start telegraphing our moves kasi syempre, ma-anticipate na ng kapila. That's just how litigation is and I hope you understand. But definitely, the evidence is there and just wait for our turn.
0: Sinabi pa ni Attorney Poa, kasama daw ito sa kanilang reserve list na ibabato. Hindi rin binanggit ng abogado ang katayuan ng ilalabas silang witness. Samantala, ngayong araw sumalang ulit si NBI Regional Director at dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok sa witness stand. Pagpapatuloy ito sa mga katanungan at pagbasag ng depensa sa mga pinakawala na testimonya at sa ginawa nitong investigasyon laban sa pangalawang pangulo.
1: Well, sa atin naman po, no, ang purpose lang naman talaga ng cross-examination in general is really to test the credibility, di ba? At ng witness para matest din natin yung truthfulness ng kanyang testimony. Whether it's material or immaterial is something that is left to the discretion of the Honorable Impeachment Court.
0: Niya sa ngayon ay si Attorney Lotok ang nakasalang sa re-direction o re-cross ng prosecution. Pero inaasahan nga na dapat sasalang din si Attorney Zulayka Lopez ngayong araw. Pero titignan pa kung may sapat bang oras para makasalang si Attorney Lopez. Niya.
2: Nandiyan ba si Attorney Lopez?
0: Yes, din niya kaninang mga bandang alas 2 sa launa ay nakita rin natin dito sa loob ng Senado si Attorney Zulayka Lopez. Dumating siya dito at nandun lang siya sa holding area pero hindi natin alam kung ito nga ay kumakakasalang siya ngayong araw. Din niya.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
3: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala kagabi matapos ang kanyang makasaysayang panalo laban kay Iga Swiatek sa Wimbledon. Di napigilan ng presidente ang kanyang tuwa nang tanggapin sa Malacanang si Ayala. Pag-amin ng Pangulo, fan siya ng 21-year-old tennis player. Sa kanyang speech, sinabi niyang dagdala ng di matatawarang karangalan si Ayala sa buong Pilipinas, di lamang sa kanyang husay sa sports kundi pati sa pagiging maka-Pilipino. Giit ng Pangulo, ipinagmamalaki siya ng mahigit 100 milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: Kayo ay nanonood sa ERTV Prime Media.
5: Nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig.
9: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
10: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
11: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
12: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pag-usisa sa testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok, nagpatuloy sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, Operation Romanov, na sinasabing banta sa buhay ng vice at kanyang pamilya, hinimay ng ilang senator judges.
13: Was it also your impression na yung threat doon sa Romanov was directed against VP Sara?
14: Yeah, I don't think so, Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the First Family.
13: I know.
14: Nung tinanong ko siya ni Princess Maui, doon na kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov?
15: Vice President Sara Duterte, pumalag mga paulit-ulit na ako sa Zoom sa kanya, kathang isip lang umano. Bahay ng negosyante, nilooban ng grupong pinansagang Gapos Gang, 5 arestado, pero mga kasabwat nilimas ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera, gadget at alahas. American marine biologist, patay sa pamaril sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan Negros Oriental. Grade 4 student na namatay matapos umanong painumin ng pampapurga, pina-autopsy, Department of Health, hindi sususpindihin ang deworming program ng pamahalaan. Alex Ayala, planong sumabak sa darating na Asian Games sa Japan.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa sunog. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila ngayong Martes ng hapon. Umabot na sa ikalimang alarma ang sunog. Ibig pong sabihin, mahigit 20 truck ng bumbero ang inaasahan para maapula ang apoy. Abangan po ang detalye ng balitang yan maya-maya po lamang. Bistado at huli sa akto ang panluloob ng grupong pinansagang Gapus Gang sa bahay ng isang negosyante sa Marikina City. Modus ng mga suspect, magpanggap ng mga tauhan ng PNP, SWAT o NBI para makapasok sa bahay gamit ang peking warrant of arrest. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Agad na pinusasan at pinadapa ng mga pulis ang limang lalaking ito matapos maaktuhan ang panloob sa bahay ng negosyante sa Barangay Concepcion 2, Marikina nitong Lunes na madaling araw. Narecover sa kanila ang inakaw na tablet at mamahaling relo, mga baril, kabilang ang apat na paltik, cellphone, balaklava, cable ties at tatlong peking arrest warrant. Sa pool naman sa CCTV ang pagtakas ng tatlo nilang kasabwat, bit-bit ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng alahas, gadget at pera. Ayon sa Eastern Police District, nagpakilala ang mga suspect na operatiba ng PNP, SWAT at NBI na magsisilbi umano ng warrant kaya sila pinagbuksan ng gate. Na makapasok na sa bahay, doon na nagdeklara ng holdup ang grupo na kilala rin Gapus Gang.
3: Sa pamamagitan ng pagpanggap bilang alagad ng batas, pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawat ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay.
2: Hindi rin umano pinalampas ng mga suspect ang online wallet ng biktima. Pero habang nagtatransfer ng pera, nakapag-chat at nakahingi ng saklolo ang biktima sa kakilalang pulis. Ayon sa Marikina PNP, mahigit isang linggong tiniktikan at pinag-aralan ng grupo ang lugar at kilos ng biktima. Ilang oras bago ang operasyon, nakuhanan din sa CCTV ang pagpupulong ng mga ito sa parking lot ng Kainan sa Marcos Highway Linggo ng gabi.
4: Noong July 8 pa po sila nandito at minanmanan na po nila yung bahay na kanilang biniktima po.
3: Hindi kami hihinto hanggat hindi kayo nakukulong. Paalala lang sa ating mga publiko, no? Pag ang police ay nag-implement ng search warrant, isa yung magtangan-tangan ng papeles o dokumento ng warrant of arrest is kailangan makinuporme. Tapos may kasama siyang mga taga-barangay at talagang ano yan, courteous sila na papasok sila at kakatok at ipapakita yung dokumento.
2: Nakakulong na ang limang suspect dahil sa kasong robbery with intimidation, usurpation of authority, illegal possession of firearms, slight illegal detention, at falsification of public documents. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office para maplakahan ng mga ginamit na sasakyan ng mga tinutugis pang kasabwat. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay sa Pamaril ang isang American marine biologist habang sugatan ng kanyang kinakasama matapos looban ng tatlong armadong sospek sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Bumuna ng Special Investigation Task Group ang mga pulis para mapabilis ang pagresolba sa pamamaslang. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Duguan at wala ng buhay ng madatnan ng mga pulis ang Amerikano habang nakaupo sa sofa sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental noong Linggo ng gabi. May tama ng bala sa ulo ang biktima. Kinilalang 73 anyos na biktimang si Dr. Ken Carpenter, isang marine biologist. Sa paunang ulat ng pulisya, pwersahang pinasok ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect ang bahay habang nanonood ng TV si Carpenter at ang kanyang live-in partner.
6: They were having dinner or a meal at bigla na lang pumasok po ang tatlo raw na naka-bonnet at agad na binaril nga itong ating victim at tinali po yung live-in niya. And then kumuha, may mga kinuha po sila mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then, umalis na yung mga salarin.
5: Dead on the spot ang biktima. Habang nagtamo ng mga sugat ang kanyang kinakasamang, minolestya rin umano ng mga sospek. Robbery o pagnanakaw ang isa sa mga tinitigdang angulo sa krimen.
6: Tignan po natin lahat ng pwedeng motive talaga. It could be have been done to mislead yung investigation. So again, it's too early to tell. It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business.
7: We're established no for the investigation, for the thorough investigation of this incident.
8: I'm Kent Carpenter, professor and eminent scholar. I've been working in the Philippines since 1975. I've been studying.
5: Si Carpenter ang mayakda ng landmark scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para mapabilis ang paglutas sa kaso.
6: Ginagawa na po ng kaukulang investigasyon ng Police Regional Office, NIR. Nagtayo na rin po sila ng Special Investigation Task Group. At meron na po, as of now, meron na po silang person of interest. But it's still too early to tell. They're just validating yung mga information na natatanggap nila.
5: Mariing kinondena ng PNP ang karahasan at tiniyak ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng pamamaslang. Hinihikayat naman ng mga pulis ang sinumang may impormasyon na makakatulong sa investigasyon na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi nakabatay sa ebidensya ang kinakaharap niyang kasong impeachment. Sumentro naman ang ikalimang araw ng impeachment trial sa umano'y grave threats at incitings to sedition. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong hinimay nila ngayon sa impeachment trial?
10: Karen, ipinagpatuloy nga ng depensa ang kanilang cross-examination kay NBI Director or Regional Director Jeremy Lotok habang pasundot-sundot naman ang tanong ang mga senator judges. Pero ilang sandali nga bago nagsimula ang paglilitis ng ngayong Martes, iginiit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag na hindi suportado ng ebidensya ang kinakaharap niyang impeachment. Anya, paulit-ulit mang igiit ng prosekusyon na may pagbabanta, na may kinontratang assassin o hitman, o mag-imbento umano ng ebidensya hindi magiging totoo, ang kathang-isip lang. Naniniwala ang bise na humihina lang ang mga institusyon at tiwala ng publiko, inaaksaya ang pera ng bayan at isinasalaula ang paghahanap ng katotohanan. Puna ng pangalawang pangulo, dapat nakabatay ang impeachment proceeding sa kapanipaniwalang ebidensya dahil katotohanan lamang ang dapat basihan ng rule of law. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, iginiit ng depensa na walang pagbabantang ginawa ang bise na sumasagot lang umano sa tanong ng mga sumali sa kanyang press conference nang bitiwa ng umano'y grave threats. Punto pa ng depensa, paano nagkaroon ng inciting to sedition kung hindi naman natanggal ang gobyerno at kung sinabi na ni VP Duterte na hindi siya interesadong mang-agaw ng poder?
11: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. It was never aimed directly at BBM, FL, and the former Speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, there was no threats to begin with.
10: Karen, inamin naman ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na wala siyang personal na kaalaman kung may banta ba talaga ang bise sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker.
12: We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman.
10: Karen, umabot ang diskusyon sa kung paano ba masasabing may grave threats o pagbabanta at anong pinagkaiba nito sa babala.
13: And my fourth example is Senator, pag sinabi niyang bibitbiting kita, kekwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she is a female senator like me, na kahit na hindi naman isa hong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat?
12: Maybe there is a what we call an event-based condition. Pwede. Threat, Your Honor, pag ang threat is with a condition, pwede ho siyang mag-fall ng ganon. Pag sinabi ng threat is, pag ginawa mo to, ito ang gagawin ko sa'yo, papatayin kita. Para siyang nag-overlap, depende sa appreciation ng for us, ng investigator, Your Honor.
14: Attorney Lotok, warning in Filipino is babala.
12: Yes, opo.
14: Threat in Filipino is banta. Ang tanong ni Senator Pia, kailan nagiging banta yon?
12: Depende sa konteksto siguro, Your Honor. May warning din po kasi na I warned you.
10: Karen, naungkat din ang pagsasapubliko ng isang banta sa usapin ng grave threats.
11: Based on your investigation or your experience as an investigator, kapag may balak bang patayin ng isang tao, sinasabi ba nila yung plano nila sa general public?
12: Well, kapag may grave threat, sir, naririnig yun ng ibang tao.
11: Alright, my more important question to you is this. Did VP Sara directly say her statements to BBL, BBM, FL, and the former speaker?
12: Well, the fact na sinabi niya yan in public...
11: Again, Your Honor...
15: So, para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana, sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos.
12: From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security.
10: Karen, muli na namang naungkat ang Operation Romanov o yung umano'y banta sa buhay ng bise at kanyang pamilya na sinasabi umanong binanggit ng kapatid ni VP Duterte. Punto ng ilang senador ang kapatid umano ng bise ang may banta, pero sa Pangulo at hindi sa kapatid niya.
16: The word Romanov came from the mouth of Mayor Bastet Duterte na para bang binabantaan niya yung First Family. You follow me, Mr. Witness?
12: Yes, sir. Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
16: Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1 hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news.
12: We classify the information as unvalidated information.
10: Karen, may tanong rin, bakit magkaiba ang trato ng NBI sa umano'y banta sa Pangulo at umano'y banta sa Vice? Pero muling iginiit ni Lotok na malinaw sa pahayag ng Vice ang anya'y grave threat. Karen, pinaalala rin ng depensa kay Lotok na ilang buwan matapos ang mga sinabi ng Vice, nagpahayag ang Pangulo na bukas siyang makipagbate sa kampo ng Vice. Karen?
9: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado. Sumailalim si Senator Rodante Marcoleta sa Independent Medical Evaluation sa UPPGH ngayong Martes kasunod ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Police Colonel John Giagi, hepi ng CIDG-NCR, tumaas ang presyon ng senador nang makarating sa ospital. Pero wala namang nahanap na anumang nakababahala sa kalagayan nito. Sakay ng wheelchair at suot ang protective vest, sinamahan ng mga security si Marcoleta habang sumasailalim sa pagsusuri sa kanyang kalusugan. Dagdag ni Giagi, si Senator Marcoleta ay mananatili sa detention facility pagkatapos ng kanyang court appearance sa anti-graft court. Matatandaan si Marcoleta ay na-confine sa PNP General Hospital matapos siyang arestuhin kaugnay ng kanyang plunder case ng July 6.
17: Before na bumalik kami ng camp kami, I talked with the head of UPPGH kung ano yung resulta. So far, so good. And hihintayin na lang natin yung medical evaluation niya, na yung on paper, on document.
9: Sa puntong ito, magbabalik po tayo ng Senado at makakasama po natin live ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa. Attorney Poa, magandang gabi po.
18: Magandang gabi po sa inyo, Ms. Karen. Magandang gabi din po sa ating mga kababayan.
9: Unang-una, nandyan pa po ba si Vice President Sara Duterte at bakit po niyang pinili na magpunta sa impeachment trial ngayong araw?
18: Just to clarify po, no, Ma'am Karen, I don't think the Vice President is in the Senate premises today. Kanina, nag-usap kami. Sinabi na sa akin na tatry niyang humabol dito sa pagdinig ngayong araw, pero marami lang siyang meetings. Ngayon, di pa po kami nag-uusap. So, I don't think she's in the building.
9: Okay. So, malinaw po yan. Hindi totoo na siya po ay dadalo ngayong gabi. Ang kumakalat po kasi ay para suportahan ang kanya pong si Ms. Lopez, no? Na posibleng maging testigo ngayong gabi.
18: Well, Ma'am Karen, just to ano din, para lang maliwanagan tayong lahat. Kanina po kasi may pag-uusap kami, no, na although unsure pa siya kung makakadalo siya, sinabi niya susubukan niyang humabol kung matapos yung mga meetings niya at kung tuloy-tuloy pa rin yung paglilitis ngayon. Obviously, isa diyan yung ang witness for today kasi is dapat si Yusek Lopez, no? So, as you know, the Vice President always supports her employees. Pero kanina po, no, nung bago pumasok ng trial, hindi pa rin naman nasisigurado kung makating siya o hindi. At ngayon, hindi pa po kami nakakapag-usap kung tutuloy pa siya o hindi na.
9: Alright. Attorney, naglabas ng pahayag si Vice President Duterte. Sinabi niya sa pahayag, wala daw na ipakitang ebidensya ang prosecution kaugnay sa umano'y reklamong grave threat sa articles of impeachment. Paano po niya masasabi ito gayong nakita, ipinakita po sa korte ang mismong video na umano'y nagbanta ang Vice President?
18: Opo. Thank you, Ms. Karen. No? As much as I don't want to comment on the statements of the Vice President since hindi na po niya ako spokesperson, but siguro bilang abogado lang po niya, isa po naman yan sa mga bagay na na-bring up namin kanina without really venturing into the merits of the case. Nabanggit naman po namin kanina that the position of the defense team is the very characterization of what was uttered or the statement that was made by the Vice President during that press con as a threat is at the issue at hand para sa amin. Ibig sabihin, even po yung pagtawag doon sa nasabi niya as a threat o as banta, yun po ang isang issue namin sa case, no? Dahil kami po naniniwala na hindi naman po banta o hindi po threat yon.
9: Okay. Palagay po ninyo, bakit tinawag bilang hostile witness si dating Undersecretary Zulaika Lopez? Ano sa pananaw po ninyo ang magiging pakay ng prosecution?
18: Sa ngayon po, no, malamang yan nga po yung plano ng prosecution, pero sa ngayon, para lang din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi po pwedeng maging automatic na hostile witness ang isang tao basta tawagin lang natin na hostile witness. Ang kailangan po mangyari dyan, no, sa ngayon, ordinary witness pa rin siya, pero pag upo po niya sa witness stand, kung sino man po yung nagpatawag, for example, in this case, the prosecution, kailangan po nila i-qualify siya, no, as a hostile witness. Kailangan nila ipakita na may adverse interest yung witness, na yung testimony niya ay magiging salungat or adverse doon sa nagpatawag sa kanya na party, at doon lang po hihingi yung prosecution ng order from the court to declare Yusek Lopez as a hostile witness. So meron pa po tayong kailangang pagsundan na steps. No? As to bakit gagawing hostile witness, I don't want to speculate, of course, on the strategy of the prosecution. But ang pagkakaiba po kasi, pag hostile witness po, no? pag na-declare na hostile witness ang isang testigo, yung pong nagpapatawag sa kanya on direct examination ay pwede na pong magtanong ng leading questions. Mm. Kumbaga, questions po that are answerable by yes or no. Mm. So, yun po yung medyo mga technical aspects na dapat siguro sinusubukan nating mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ang effect pag ikaw ay ma-declare as isang hostile witness.
9: Attorney, nabanggit niyo po sa isang press conference na may malakas na ebidensya na ibabagsak ang depensa. Unang-una, ito po ba ay kaugnay doon sa umano'y tao na posibleng kinontak daw umano ng vicepresidente or yung umano'y pag-deny niya sa, kumbaga, yung nilabel na banta sa Pangulong Marcos Jr.?
18: Opo, yung pangalawa po, no, dahil po unang-una sinasabi nga natin na yung characterization ng pagbabanta is something that we are contesting. And then secondly, yun nga po, natanong po kasi tayo kahapon if at some point, no, na isang senator judge, if at some point mapapakita natin na merong denial on the part of the vice president, sinabi namin that we have evidence to that effect and we will be producing it at the appropriate time. Yung appropriate time po kasi nito is not during cross-examination, but during the time na panahon naman po ng depensa na kami naman po yung maglabas ng itinatawag naming evidence in chief. Mm-hmm. Yung kumbaga, yung panahon na depensa ang magpre-present naman ng mga ebidensya.
9: At kailan po to? Posible ba sa susunod na linggo? Base po sa schedule na nakikita po ninyo?
18: Well, actually, ang mangyayari po kasi kailangan matapos muna ng prosecution, yung presentation po nila, and after that, turn naman po ng defense. Yan naman po kasi ang normal procedure even sa regular courts po.
9: Oo, so lahat ng artikulo muna, lahat ng articles of impeachment dapat tapusin, tapos babalik sa grave threats sa depensa naman po.
18: Actually, that is one thing that we want to sana clarify, no? Hindi kasi namin, hindi pa kasi clear sa amin kung ang mangyayari eh, for each article, magpre-present ang prosecution and then defense naman ang magpre-present or tatapusin muna lahat ng articles. We are, actually, Ms. Karen, to be honest with you, that is something we'd like to clarify also. If I'm not mistaken, but please correct me if I'm wrong, ah, because I don't remember completely, no? Or clearly, but during the time of the impeachment proceeding for the late CJ Corona, I think tinapos po yata lahat, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Tapos, the other side presents naman their defense. But, again, I might be totally mistaken, but just to answer your question, this is also something we'd like to clarify.
9: Uh-oh.
18: Kung ang mangyayari po ba ay per article ang mangyayari na prosecution defense, or lahat ng articles prosecution muna and then after that, defense naman lahat.
9: Ano bang mas nais po ng depensa kung magre-request kayo po sa presiding officer?
18: Sa amin, to be very candid and very honest, wala po kaming preference. We're ready for both, no? So, it's really just more of para lang sa preparations namin, para alam lang namin kung kailan kami magpre-present. But as far as preference is concerned, napag-usapan na rin namin to internally, wala po talaga kaming preference. It will be the same for us.
9: Huling tanong na lang po, no, napapansin po ng publiko, lumalabas sa social media, nagagalit po ang ilan na ang sinasabi ng ilan daw ay masyado na daw kayong nagninit pick. Hindi kayo personally, yung ang depensa, pinupuna ang mga detalye, etc. Sunod-sunod ang objections. Ang sinasabi ng ilan, delaying tactics na daw po ito ng depensa, sir.
18: Opo, thank you for giving us the opportunity to explain that, Ms. Karen. Unang-una sa lahat, never pong nag-delay or we never had any participation in any delay whatsoever dito sa impeachment proceedings. In fact, kung pwede lang ma-expedite, no, we would be happy to expedite. Pangalawa, pagdating naman po sa technicalities or objections, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga sentimento ng iba sa atin. Pero kami po naman sa defense, ginagawa lang po talaga namin yung trabaho namin para masiguradong naproprotektahan din natin yung karapatan ng ating kliyente, who is the Vice President.
9: Tinututukan po ba ni Vice President Duterte ang impeachment trial? Ano po ang huling assessment niya at komento na nalaman po, sinabi po niya sa inyo?
18: Opo. Opo, kami naman po may constant communication as to kung pinapanood niya araw-araw. Hindi ko po masabi dahil marami din siyang engagement. But almost every day, every night, no, magkausap rin kami. At ang wala naman siyang masyadong binibigay na komento na dahil alam lang naman niya na ginagawa namin yung trabaho namin and she trusts that we can do our jobs well. No? But as far as yung mga exchanges namin are concerned, it's really just updating kung sino yung witness na ipapatawag for tomorrow and those more minor things.
9: Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Michael Poa ng Defense Team.
18: Thank you, Ms. Karen, at magandang gabi po sa ating mga kababayan.
19: Isinailalim po sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa paaralan sa Cavite. Nanindigan naman ng Department of Health na ligtas at epektibo ang pagpupurga at hindi sususpendihin ang deworming program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
20: Isinagawa na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang autopsy sa labi ng 8 taong gulang na grade 4 student na si Rex Mission. Namatay ang bata noong July 3, wala pang 24 na oras matapos uminom ng pampurgang albendazole noong July 2 sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite. Nitong Lunes, nagpunta ang magulang ng nasawing bata sa tanggapan ng NBI para humingi ng tulong sa investigasyon.
21: Kawawa yung anak eh, mahal na mahal ko yan mama. Kaya kailangan ko po malaman kung anong kinamatay niya. Sobrang lusog po niyang anak ko, mataba, wala pong sakit yan.
20: Gusto ng pamilya ni Rex na may managot sa insidente. Nauna nang sinabi ng Department of Education na walang mali sa pag-administer ng gamot ng guro at tama ang ibinigay na dosage. At kung hindi man kumain ng bata, maaring gastrointestinal o pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang sintomas. Pitong iba pang estudyante sa Hugo Perez ang nakaranas ng adverse effect o wala pang 1% ng populasyon nang pinainom ng albendazole sa paaralan. Paglilinaw ng DOH, nangyayari talaga ang adverse effect o hindi kaaya-ayang epekto sa anumang uri ng gamot bagamat bihira ito. Ito rin ang unang beses na may naitalang namatay matapos uminom ng albendazole pero hindi pa nakukumpirma kung may direkta nga itong kaugnayan sa septic shock. Septic shock o ang pinakadelikadong antas ng sepsis ang ikinamatay ng bata, bungso ng central nervous system infection.
22: Ang sepsis po, ibig sabihin, may mikrobyo na kumalat sa katawan ng pasyente at hindi nakayanan ng pasyente, ng katawan niya, na labanan ng infeksyon na ito. Ang pampurga, hindi siya nagkukos ng infeksyon. Marami siguro sa ating mga kapamilyang nanonood ngayon ay malamang dumaan sa isang deworming program na gumamit ng albendazole. Or kahit hindi deworming program, albendazole rin yung available na pampurga sa ating mga butika. Ang kanyang side effects ay bihira, yung tinatawag na granulocytopenia or pancytopenia. Ibig sabihin ho nun, problema sa dugo. Hindi ho yun sepsis.
20: Sa ngayon ay hinihintay pa ng DOH ang resulta ng otopsiya para sa mas konklusibong detalye sa ikinamatay ng bata.
23: Taong 1999 pa ang deworming program ng pamahalaan gamit ang gamot na albendazole na ipinapainom 2 beses sa 1 taon o kada 6 na buwan. Bagamat may mga naitala na noong adverse events, sinabi ng DOH na naging epektibo ang gamot pampurga ng mga bulate na maaring makiagaw sa nutrisyon sa katawan.
20: Sa kabila ng insidente sa Cavite, nanindigan ng DOH na ligtas at epektibo pa rin ang albendazole at ipagpapatuloy ng pamahalaan ang deworming program.
22: Hindi naman natin sinususpend, pero sabihin na natin paano ba sabihin to. Mas alerto kami doon sa mga ginagamit na gamot, doon sa pagpapaliwanag sa mga magulang.
20: Para sa Alliance of Concerned Teachers, ang insidente sa Cavite ay refleksyon ng kawalan ng pondo sa edukasyon kung saan inaako na rin ng mga guro ang health at medical functions na dapat ay ginagawa ng mga kwalipikadong profesional. Ayon sa Act, hindi dapat sisihin ang guro sa trahedya at dapat akuin ng DepEd at ng gobyerno ang responsibilidad. Paglilinaw ng DepEd, may gabi naman ang mga guro ng school health personnel sa pagbibigay ng gamot.
24: Pinapabigay po natin yung gamot under the direct supervision po of our health personnel. Trained and oriented po sila and then binabantayan po sila of these adverse events following deworming, kaya po nakuha po natin kagad yung report of several cases of adverse events.
20: Payo ng DOH, sa oras na makaranas ng gastrointestinal symptoms na karaniwang adverse effect ng deworming, painumin ng tubig ang pasyente at huwag hayaang ma-dehydrate. Agad ding ipaalam ito sa guro at kumonsulta sa doktor. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, posibleng pagsalang ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa Senado. Inabangan! Big time price increase sa petrolyo, namumuro ulit! James Reid, may kaba sa pagbabalik telebisyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities, on the go!
27: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
27: Let's go!
28: Make your move, baby.
29: Arthrisin, get going!
30: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Vice President Sara Duterte hindi dumating sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
31: Ay, may pasado alas 7 na pero walang dumating na Vice President Sara Duterte ngayong araw sa Senado sa kabila ng una nilang abito sa Senate Sergeant Arms. Kaugnay ng posibleng pagdating niya rito. Matatanda ang sinabi ni Attorney Michael Poe at tagapagsalita ng defense panel bago ang alas 2 na impeachment trial na maaari ng pumunta ang DC ngayong araw pero hindi nito sinabi kung para saan o ano ang purpose kung pupunta ito. Natanong naman siya kung ang posible sanang pagpunta ng DC ay para suportahan ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulayka Lopez na nakatakda sanang sumalang sa witness stand ngayon. Ayon kay Poe, supportive ang TSE sa lahat ng kanyang mga empleyado. Gayunpaman, nagpatuloy ngayong araw ang cross-examination ng defense panel sa pangungunan ni Attorney Marvin Luan kay NBI Regional Director for BARM, Attorney Jeremy Lotok na tumanggal ng halos 3 oras. Pagkatapos niyang mga magtanong ng mga senator judge ay muling sumailalim sa redirect at re-cross-examination si Lotok mula sa prosecution at defense panel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
2: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
32: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
33: Kung alaga ng DZMM para sa akin,
5: Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
32: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
19: Patuloy na isinasaayos ang Culiat Bridge 2 sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos itong madamay sa sunog noong Sabado at nagdulot ng pinsala sa istruktura. Apektado naman sa pagsasara ng tulay ang ilang residente at negosyo. Nagpapatrol, Izzy Lee.
6: Tinitiis ng mga matatanda, estudyante at mga magulang na may akay-akay pang mga bata ang lakaran sa ilalim ng matinding init ng araw. Sarado pa rin kasi sa mga sasakyan ang bahagi ng Congressional Avenue sa Quezon City habang patuloy ang pag-aayos sa Culiat Bridge 2. Sinisiguro kasi muna na ligtas ang infrastruktura matapos ang sunog doon noong Sabado.
7: Lalo na ako, senior na ako, ang hirap-hirap. Kung alam ko lang na ganyan, edi sana nagpirino na lang ako, nagtaxi na lang ako, hindi ganyan.
8: Ano pa nga ba? Parang ano tawag yung kumbaga sa araw ng ano ni Kristo, panata.
6: Pati ang mga negosyo sa lugar, gaya ng hardware na ito, ramdam ang epekto ng pagsasara ng tulay.
9: Kumunti naman po, kumunti na. Halata naman kasi yung mga una-una, yung nangyari po dito sa tulay. Tapos yung, siyempre, yung pong mga una, mga dumadaan dito, mga bumibili. Tapos mga sasakay na wala nakakadaan dito.
6: Pansamantalang ipinapadaan ang mga motoristang mula sa Congressional Avenue sa mga secondary road bilang alternatibong ruta. Nagpatupad din ng stop-and-go scheme ang mga traffic enforcer ng Quezon City LGU sa mga intersection para mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko.
10: Malayo ang ikot eh. Kaya mahirap pagka lalo-lalo na matraffic. May makarating doon sa didelivera namin agad.
6: Nagsasagawa pa rin ng cleanup operations ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ng tulay para tanggalin ang mga naiwang debris mula sa sunog.
11: Multiple departments kasi yung cleanup, no? Dahil medyo malalim yung distance from the road pababa dun sa area kung saan naganap yung sunog. Pero I think we're more than half done dun sa cleanup natin. In the next few days, siguro matatapos na natin.
6: Tapos na ang pag-aasfalto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga bahagi ng tulay na nasira dahil sa sunog. Pinaplano na rin ang kagawaran na magsagawa ng load test at inaaral ang rehabilitasyon nito para matiyak ang kaligtasan ng tulay bago ito muling buksan sa mga motorista. Sa ngayon, wala pang ibinigay na petsa ang DPWH kung kailan muling mabubuksan ang tulay. Easily, ABS-CBN News.
0: Halos 5 piso agad kada litro ang sinipa sa presyo ng diesel sa unang araw ng kalakalan sa world market, dulot ng pagigting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, posibleng palawigin pa ng ilang buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy na matatapos na dapat sa dulo ng July.
12: Umabot na mahigit 47,000 pesos ang binayarang bill ni Joyce Ameralco ngayong buwan. Hindi kasi niya nabayaran ang bill nung June na umabot ng 22,000 pesos. At ngayong buwan, 27,000 pesos naman ang bayarin.
13: Nakakagulat, tapos nakakainis. Pero wala kang choice kasi hindi lang naman kami yung nagtaas. Halos lahat.
12: Ang ending, para hindi malugi, ipinasa rin ni Joy ang dagdag gasto sa presyo ng mga ulam sa karinderya.
13: Sa lahat naman ng ano nito, lahat ng bagay ng pagtataas, ang pinaka-apektado rin talaga, consumer. Kasi kami, para ma-maintain din namin yung hanap buhay namin, kailangan din namin magtaas.
12: Maswerte pa si Joy dahil may pinapasahan siya ng mataas na singil sa kuryente. Pero ang mas maraming consumer, buo ang tama ng ilang buwan ng mahal na electricity bill. Kaya ang grupong Power for People Coalition sumugod na sa Meralco kahapon at sa Energy Regulatory Commission ngayong Martes para batikusin ang mahal na singil sa kuryente at harangin ang hirit na dagdag singil ng Meralco.
14: Hindi
3: pa ba sapat? Ang bilyon-bilyon niyo itinita para pahirapan ang mga manggagawa, pahirapan ang mga maralita. Pumapalpak ang ERC, inahayaan ang mga distribution utilities na maningil ang maningil kahit walang patayan o hindi na ito nasa kapiran.
12: Sa Setyembre pa huhusgahan ng ERC ang hirit na dagdag singil na Meralco. Pero sa ngayon, para maproteksyonan ang mga consumer, posibleng palawigin ng komisyon ang no disconnection policy o walang putulan na matatapos na dapat sa dulo ng July.
4: Kung kakayanin pa naman, bakit hindi na ating palawigin pa sa loob ng mga ilang buwan, nang sa ganon ay magkaroon naman din ng kaunting kalutasan doon sa problema ng ating mga kababayan na nahihirapan silang makabayad on time.
12: Samantala, masamang pangitain ang galaw sa presyo ng imported na petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. Kulang-kulang, 5 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng diesel, halos piso na rin sa gasolina at mahigit 4 pesos sa kerosene. Umiigting na naman kasi ang tensyon sa Middle East dahil sa palitan ng atake ng Iran at US. Ang Saudi, binomba pa ang Yemen kahapon. Kaya ang grupong bayan muna, nagbabalang sisirit na naman ang inflation sa mga susunod na buwan kapag walang aksyon ang administrasyon sa krisis sa langis.
14: Nananawagan din tayo na i-certify as urgent ito ang House Bill number 215 para kagayat na maipasa ang panukalang batas na ito ng Makabayan Black na naglalayo na alisin ang value-added tax sa mga petroleum products at sa iba pang mga importanteng mga bilihin.
12: Ayon sa mga taga-industriya, pwede pang lumobo ang dagdag presyo sa petrolyo sa mga susunod na araw kung magpapatuloy pa ang resbakan ng Iran at US sa gitnang silangan.
19: Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dagdag na pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Sa gitna ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa mga partner nito para mapabilis ang pagsulong ng mga bagong renewable energy facility. Nasa Gapad, Nueva Ecija ang Pangulo ngayong Martes para pangunahan ang inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1 Project. Ang proyekto ang itinuturing na magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo. Ayon po sa Pangulo, patunay ito ng lumalagong pangunguna ng Pilipinas sa large-scale renewable energy development at pagpapatatag sa direksyon ng bansa tungo sa matibay na kinabukasan sa sustainable energy.
15: For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%.

0: doon ang Charlie and the Chocolate Factory.
1: At ibimisto lang na buhay ang mga pahina ng kwento ng Charlie and the Chocolate Factory sa musical adaptation ito sa Maynila. Sa makamamanghang set at makabagong teknolohiya, parang pumasok ang mga manonood sa magical world ni Willy Wonka. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Misto lang buhay na storybook ang entablado ng Charlie and the Chocolate Factory, the new musical. Dahil sa immersive set design at illusion tricks, tampok sa makulay at imaginative na musical sina Michael Dalkey bilang Willy Wonka, Oliver Wong naka-alternate si Kohento Catley bilang Charlie Bucket, Steve McCoy bilang Grandpa Joe at kapamilya star Karil bilang Mrs. Bucket.
3: What you see in this version has never been seen anywhere else in the world. And we learned practical magic, and we actually invented new illusion magic. You're invited in the 3D magical world. However, this musical production actually allows you to sit there and be completely immersed.
2: At syempre, mas lalong kinulaya ng mga awit at sayaw ang paglalakbay sa mundo ni Charlie. Tulad ng paboritong classic na The Candyman, nakaka-LSS na Queen of Pop, pati ang emotional number ni Mrs. Bucket na If Your Father Were Here.
4: I've been a mom before for roles, but not like this. Certain scenes where they really melt my heart. The journey is new to me and it's beautiful.
2: Dagdag ng aktres, kahit siya na-inspire sa mahika ng produksyon.
4: There's much to be learned. So yeah, it makes you want to do more, be more, and dream bigger.
2: Tatakbo ang Charlie and the Chocolate Factory, the new musical, hanggang July 26. Masaya namang ikinwento ni Dolly De Leon ang kanyang experience sa inaabangang animated adventure comedy movie na Forgotten Island. Bibigyan boses ni Dolly si Lola. Ipapakilala ng pelikula sa buong mundo ang kultura at mitolohiya ng Pilipinas.
5: They really did their research, their extensive research to really get down to the truth of our stories about our elementals. Pati yung family, friendship, lahat. Very Pinoy.
2: Kasunod ng successful Hollywood projects, nagpahinga ng ilang buwan si Dolly para mag-unwind bago bumalik abroad para sa bagong mga pelikula.
5: Nagluto ako, namalengke ako, yes, ginawa ko lahat yan. Nag-grocery kami, nagtanim ako ng halaman, nag-alaga ako ng pusa, nag-yoga ako, nag-try ako mag-yoga, tapos nag-try ako ng choir singing.
2: Ipapalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa September. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: At susunod, aso patay matapos umanong barilin ng isang empleyado ng resort. Philippine eagle na kinuyog ng mga unggoy na sagip. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
7: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Alamin po natin ngayon ang kaganapan sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, naroon pa rin si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
1: Yes, I mean, no, nagpapatuloy pa rin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte patungkol pa din doon sa ika-apat na impeachment, articles of impeachment, which is yung grave threat ni VP Duterte. Kanina nga, 7:10 p.m. ay in-excuse na itong si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. At ngayon, appear na itong si Attorney Lor na kapunan, hindi hintay na lamang natin, no, kung matutuloy ba yung pagharap nitong ni Attorney Zuleika Lopez, dahil nga hanggang ngayon lamang yung kumbaga effectivity ng subpoena na inissue laban sa kanya.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30

0: hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang malaking sulog sa Dagupan Extension sa Tondo, Maynila na sumiklab. Sumiklab doon at live mula roon nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kontrolado na ba ang apoy?
3: Bernadette, sa ngayon nananatiling nakataas sa ikalimang alarma yung sunog na sumiklab dito sa kahabaan ng Dagupan Extension sa Tondo, Manila. Nagsimula yung apoy bandang alas 4 ng hapon. At sa ngayon, ang alam natin ay residential area yung tinamaan. Kaya kung makikita nyo dun sa mga videos na nakuhanan natin, maraming residente yung talagang napilitang magsilikas. Marami dun sa mga nakausap nating pamilya, wala na silang nailigtas na mga gamit. At meron pa nga yung ibang pamilya na naghahanapan pa sila nung iba nilang mga kaanak. Meron pa silang mga nawawalang mga kaanak. Mabilis kumalat yung apoy kanina, kaya matapos ang mahigit isang oras ay umabot na ito sa fifth alarm ayon sa BFP Manila. Ibig sabihin nito, Bernadette, kinakailangan mag-deploy ng hindi bababa sa 20 fire trucks para maapula yung apoy. Inaalam pa natin kung saan mismo nagsimula yung sunog, ano yung sanhi nito, at kung ilang bahay ang natupok. Habang abala pa kasi ngayon yung mga bumbero sa pagresponde. Pero ayon sa barangay, mabilis na lumaki yung apoy dahil mga luma at dikit-dikit ang mga apektadong bahay.
4: Puro light materials na yung mga bahay dito, saka dikit-dikit. Siyempre, tatawag kami ng bumbero, saka Meralco. Eh kasi pumuputok na yung yung kuryente. Wala rito eh, gumagapang eh.
5: Natatakot po. Siyempre po, kakabakal po yung paa ko. Kaya po, may tumulong po sa akin, yung pamangkin ko po.
6: Binuhat kayo?
5: Opo.
7: Nanawagan po ako sa mga tao na nakakilala ng video piyasa. Kaya kasama po yung anak. Ang gagawin po yun eh. Kaya ayun nga, hinahanap po ng mga pamangkin ko. Ay wala. Kami sila dito. Wala rin. Kaya sabi ko sa mga punta yun.
8: Wala pong nailigtas kahit na isa, kahit na isang birth, isang panty, wala.

0: yun na muna ang latest dito. Bernadette, balik sa'yo.
1: Maraming salamat sa'yo, Andrea Tagines. Patay po ang asong gala sa isang resort sa Zamboanga City matapos umanong barilin ng isang empleyado nito. Sa kuhang video ni Anne General,

0: Lahilan ng isang tauhan ng resort ang isang nakatali at wala ng buhay na aso. Kwento ng general bago ang naturang eksena, nakarinig sila ng dalawang putok ng baril. Pinuntahan naman ng barangay ang resort at inamin umano ng supervisor na tauhan nila ang bumaril sa mga aso gamit ang airsoft gun. Tinanggal na umano nila sa trabaho ang naturang empleyado. Tumanggi nang humarap sa media ang may-ari ng resort. Hinimok naman ng barangay ang City Veterinary Office at ang PNP na imbestigahan ang insidente sa karahasan sa ayop.
1: Isang Philippine Eagle o Haribon ang nailigtas ng mga katutubong lumad matapos atakihin ng nasa 30 unggoy sa bukid nun. Ayon kay Merly Omarol Suday ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative, namimitas ng prutas ang katutubong si Marvin Linoy nang makarinig ng malakas na ingay mula sa kagubatan. Nilapitan niya ito at nakitang dinudumog ng mga unggoy ang agila. Ginaya ni Linoy ang tahol ng aso para tahutin at mapaalis sa mga unggoy. Tumambad sa kanilang agilang nakahandusay, nababalutan ng putik at nanginginig. Agad niya itong tinakpan ng dahon at binalot sa kanyang jacket para mapakalma habang naghihintay ng saklolo. Sa tulong ng kooperatiba, agad na ipagbigay alam ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources na siyang kumuha sa agila para masuri, gamutin at isailalim sa rehabilitasyon. Nananatili na ngayon sa pangangalaga ng mga wildlife expert ang Philippine Eagle o Haribon. Kabilang sa critically endangered species sa buong mundo ang Haribon at mahigpit na pinuprotektahan sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ligtas na ang isang kabayong nakuhanan ng video na nakatali sa umaandar na pick-up na pinilit na patakbuhin sa Misamis Oriental. Matapos kumalat ang viral video, natuntun ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals ang kabayo sa isang rancho na walang lisensya at lalhin para gamutin sa isang ospital para sa mga hayop sa Batangas. Lumabas na dumaranas ang kabayo ng matinding pagkapilay, pananakit ng palakang at pamaga ng mga paa dahil sa pinagdaan ng pagmamaltrato. Pero sa mga bagong litrato at video na ipinakita ng PETA, patuloy na ang pagpapagaling ng pinangalanan nilang si Kabang sa kanyang bagong tahanan sa Nagcarlan, Laguna. Samantala, habang buhay ng pinagbawalang mag-alaga ng kabayo ang dating may-ari ni Kabang bilang parusa.
2: Nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung saan sinusuri pa rin ang testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa alegasyon ng grave threats na isinampa laban sa Vice Presidente. Inaabangan din kung makakarating ba ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez na posibleng isalang din ngayong araw sa witness stand. At live mula sa Senado, si Katrina Domingo. Kat, ano na ang pinakahuling update sa Senado?
3: Karen, huli nating nakita si Attorney Zulaika Lopez dito sa loob ng Senado pero kakapasok lamang ng balita ay iaatras na ng prosekusyon yung pagpapresenta kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang mga witness para sa Article 4 o yung kaso ng grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Karen, ongoing yung manifestation ni Counsel for Prosecutor Lorna Capunan kung saan ipinapaliwanag niya sa Senate Impeachment Court kung bakit layo na nilang iatras yung pagpapresent dito sa dalawang testigo na nakaschedule sanang isa lang sa witness stand ngayong araw at bukas. Samantala, Karen, kanina ay hindi nabigyan ng pagkakataon na maisalang agad si Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dahil mahigit 5 oras na patuloy na sinuri ng mga prosecutors, ng defense counsels, at maging ng ilang senator judges si NBI Regional Director Jeremy Lotok. At doon nga, sa kanyang pagsusuri ngayong araw, katulad na rin sa nangyari kahapon, ay paulit-ulit na tinanong si Lotok kung dapat bang ituring na banta sa buhay ng Pangulo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong November 2024 o kung dapat lamang ba itong ituring na political at free speech na protektado ng saligang batas.
4: Ano po yung nakikita ninyo ng mga o sa mga pahayag at sa surrounding circumstances na naging basihan po ng NBI para tignan ito bilang posibleng inciting to sedition at hindi lamang ito pumapasok doon sa tinatawag na political criticism.
5: May pattern, may consistent siya. And the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan. Ah, pwede na. Susunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So nakita namin na dangerous to, alarming siya. In order to be seditious yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition.
3: Paputol-putol rin ang cross-examination dahil sa interjections o pagtatanong ng senator judges. Una ni Senator Loren Legarda, tila kinokonsidera o hindi kinonsidera ng NBI ang mga emosyon ni Duterte nang bitawan niya ang mga nasabing banta.
6: Did you also ask them about the emotional state, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances?
5: Hindi rin ho na-alter na mayroong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that emotional situation, maliwanag ho doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ho doon sa utterances, meron na akong kinausap.
3: Inungkat naman ni Senador Kiko Pangilinan ang ibang ordinaryong Pilipino na nag-post ng mga umano'y pabuya para sa makapapas lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Pangilinan, di tulad ng pangalawang pangulo na dumadaan sa paglilitis, agad silang naaresto at kinasuhan ng inciting to sedition.
7: Naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas? I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition, tama?
8: Yes, sir.
7: And therefore, sinampahan siya ng anti-crime, anti-cybercrime law. Joe Mark Medina and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then President Duterte.
3: Si Senador Robin Padilla naman kunestyon ng kaalaman ni Lotok tungkol sa kasaysayan ng pamilya Romanov sa Russia at ang kakayanan niya bilang NBI Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
9: Adala, sa tatagal niyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayo na-encounter na kaso ninyo sa NBI?
5: Normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
3: Sa huli, nilinaw ni Senator Vicente Soto III kung saan nga ba nakasentro ang kinahaharap na article of impeachment ng pangalawang pangulo.
10: Ang nakapile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
5: Opo, Your Honor.
10: At saka other high crimes.
5: Yes po, Your Honor.
10: Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba?
5: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
10: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
5: Yes, Your Honor.
10: Betrayal public trust.
3: Karen, sa redirect examination ng prosekusyon kay Lotok, idiniin nila na walang substantial effect o malaking epekto doon sa mga naging pahayag o banta ni Vice President Sara Duterte, yung mga typographical errors na na-flag ng mga senator judges at ng depensa sa mga dokumento na mula sa NBI. Samantala, Karen, sa ngayon ay nagbabalitaktakan pa rin ng mga senator judges tungkol sa ilang teknikalidad dahil nga doon sa pag-atras ng pagpapresent kina Zuleika Lopez at Belinda Bello bukas. So bukas, Karen, ina-expect natin na magkakaroon lamang ng oral arguments ang senator judges at magkakaroon din sila ng caucus para pag-usapan pa yung ibang mga technicalities nitong impeachment trial bago nila tuluyang ipatawag si NBI Director Melvin Matibag sa Lunes. Pero Karen, lahat ng yan fluid pa dahil nga gaya ng ating namomonitor dito sa background ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discuss ng mga senator judges kung ano na yung kahihinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil dito sa malaking adjustment na inihain ng prosecution ilang minuto lamang ang nakararaan. Karen.
2: Alright. Katrina, marami ang naghihintay sa pagsipot no, ni Attorney Lopez. Katunayan, dumating na daw siya dyan kaninang umaga. Lumalabas dito sa ABS-CBN News Digital, hindi namin kasi narinig no, yung mismong sinabi ni Attorney Lorna Capunan, pero sinabi niya, unnecessary at redundant. Ano pa ang idinagdag gayong posibleng si Attorney Lopez, posibleng meron siyang personal knowledge. Diba? Dahil malapit siya eh, sa Vice Presidente. Higit pa yan sa video authentication. Marami sigurong pwedeng sabihin si Attorney Lopez kung bakit nasabi yun ni Vice President. At pangalawa, anong mangyayari ngayon kung dalawang testigo ang aatras bukas? Paano na ang schedule?
3: Karen, una pag-usapan natin si Attorney Lopez. Hindi lang siya malapit sa Vice Presidente pero nandoon din siya sa mismong kinaroroonan ni Vice President Sara Duterte noong online press conference noong November 2024. In fact, kung matatandaan natin, kaya nga pumunta si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives noong gabing iyon ay dahil nga naging emosyonal na si Attorney Zuleika Lopez. Pero Karen, babasahin ko yung isang maiksing excerpt noong naging manifestation ni Attorney Lorna Capunan kanina. Ayon sa kanya, after evaluation, it is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez and Captain Belinda Bello. Basically, Karen, sinasabi niya kanina, ipinapaliwanag niya kanina sa mga senator judge na para sa kanila ay sapat na yung mga naging pahayag nung kanilang unang dalawang witness. Kaya hindi na umano kinakailangang ipatawag itong si Zuleika Lopez at si Belinda Bello. Ngayon, Karen, doon sa pangalawang bahagi nung iyong katanungan, kung ano na yung mangyayari sa Senate impeachment trial, magtutuloy-tuloy pa rin ito pero kailangan lang na ayusin ng Senate impeachment court yung kanilang magiging bagong schedule at kung ano pa yung iba-ibang technicalities na tatalakayin sa mga susunod na araw. Tandaan natin, Karen, mayroon silang 5-day advance rule para sa pagpapatawag ng mga witness. So dahil bukas, mawawala na nga sa schedule si Lopez at si Bello ay hindi basta-basta pwedeng magdagdag ng witness sa listahan. Kaya base dun sa ating huling narinig ay gagamitin ng senator judges yung panahon bukas, July 15, para magpulong sa isang caucus at magkaroon ng isang oral argument para doon sa iba pa nilang nakabinbin na motion. Karen.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Susunod, Bagyong Josie, isa na lamang low pressure area. Alex Ayala, target sungkitin ang ginto sa darating na Asian Games. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
14: Ang oras sa alas 7:39 ng gabi.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Tang- Tanggap po tayo muli na pag-uulat ng ating Radio Patrol. NBI iimbestigahan ang pagkamatay ng isang estudyante sa deworming activity ng eskwelahan sa Cavite. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Iniimbestigahan na o iimbestigahan na ng National Bureau Investigation ang pagkamatay ng grade 4 student na si Rex Mission matapos umano itong painumin ng pampapurga sa isinagawang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Sa isang panayam kay NBA Director Tony Melvin Matibag, tiniyak nito na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon at sisiyasati ng bawat anggulo kabilang ang dahilan ng pagkamatay na nakasaad sa death certificate ng bata. Kasunod ito ng pagdulog ng mga magulang ng nasawing bata sa NBI para humiling ng investigasyon at ipa-autopsy ang bata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
19: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM.
0: Nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Betanio Pujaltes Jr. sa Malacanang ngayong Martes. Nanumpa sa tungkuling si Pujalte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mahigit 35 taon na sa serbisyo publiko ang bagong health secretary. Sa ilalim po ng DOH, hinirang siyang kapalit ni dating DOH Secretary Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto kamakailan dahil sa isyung pangkalusugan.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, aba umaraw na kanina sa Metro Manila. Ano ang update naman sa bagyo sa silangan ng bansa?
20: Alam mo Alvin, hindi umabot ng isang araw ang pananatili ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Nakapasok ito sa PAR lagpas hating gabi ngayong Martes at pinangalanan po ito sa local name na Josie. Pero tuloy-tuloy po ito naging humina at naging low pressure area na lamang nitong Martes ng hapon. Huling namataan yung naiwang LPE ng bagyo mahigit nakahit 1,100 kilometers silangan ng southeastern Luzon at posibleng malusaw na rin ito dahil hindi kaaya-aya ang kondisyon sa kapaligiran nito. Samantala, isang bagyo naman ang nabuo mula sa isang LPA sa may katimugang bahagi ng China. Ito po ay nasa kalupaan na ng China at tuloy-tuloy nang hihina. Wala po itong epekto sa ating bansa pero inaagaw po tinangay nito ang habagat palayo sa Pilipinas. Kaya naman magpatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa buong kapuluan hanggang sa Huwebes. Magkakaroon tayo ng maikling monsoon break. Pero may aasahan pa rin pong mga pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Wala naman ang ibang inaasahang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 15, Miyerkules, dito po sa bahagi ng Mindanao, may mga pag-ulang aasahan na sa May Davao Region, Soxargen at Zamboanga Peninsula sa umaga at mas maraming lugar ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa Maylanao del Sur at Bukidnon, gayon din sa may Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat at dito sa may Agusan del Sur. Bandang oras ng hapunan, maulan pa sa may Maguindanao del Sur at sa paglalim ng gabi, may kaunting ulan pa sa Southern Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, umaga pa lamang meron na ding mga paulan dito sa may Central Visayas at maghapon po may mga daraang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan, lalo po dito sa may Leyte Provinces, Negros at maging sa may Samar at Iloilo. At sa gabi, mawawala na yung mga pag-ulan liban sa bahagi ng Southern Bohol. Sa Palawan, may mga daraang ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit naman ng hapon sa may Northern Palawan, posibleng may mga daraang pag-ulan. Sa Luzon, mainit at maalinsangan sa maraming lugar maghapon. Meron lamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi ng Kabikulan. Uulan din sa hapon dito sa may Mindoro. Habang hapon hanggang pagsapit ng gabi ay may mga thunderstorms sa bahagi po ng Cordillera at dito sa Cagayan Valley. Tayo naman po sa Metro Manila, aasahan po na maaraw muli maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
4: Desde dito si Tunay Tennis Ace Alex Ayala na muling lumaban para sa bayan sa darating na 20th Asian Games sa Japan. Ibinahagi rin ni Ayala kung paano niya binabalanse ang buhay sa loob at labas ng court. Nagpapatrol, Paige Javier.
21: Handang lumaban para sa bayan si Pinay Tennis Ace Alex Ayala. Sabi ng Pinay Tennis Star, desidido siyang maging kinatawan ng Pilipinas sa darating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
22: It's always an honor. It brings a different vibe than when I compete in the WTA Tour. SEA Games last year was an incredible experience for me. I had so much fun. So I'm really excited, I'm super motivated, and I'm gonna give it my best.
21: Gumawa ng kasaysayan si Ayala sa 2025 Southeast Asian Games nang maipanalo ang unang gold medal ng bansa sa nakalipas na mahigit 20 dekada sa women's tennis singles event. Target ngayon ni Ayala na muling makapag-uwi ng ginto sa ASIAD matapos makakuha ng 2 bronze medals sa 19th Asian Games ng 2023. Ibinahagi naman ni Ayala ang kanyang fangirl moment sa isa sa kanyang paboritong artists, ang Puerto Rican megastar na si Bad Bunny. Spotted si Alex na sumasayaw sa loob ng kasita na by invitation only sa Stockholm, Sweden concert ng tanyag na rapper at singer-songwriter.
22: It was incredible. I had so much fun. I was there with my friends and it was an amazing way for me to disconnect and I was very starstruck.
21: Para sa 21-year-old tennis star, mahalagang mag-relax at ma-enjoy ang buhay sa labas ng court.
22: Sometimes your career can become your whole life and the work-life balance becomes off balance. And I love to try new places. When I'm traveling a lot, I love to try the food of each country. I've started to read. So I'm trying to tap into different things.
21: Makarating man siya sa iba-ibang bansa bilang professional tennis player, hindi nakalilimot si Ayala sa kanyang pinagmulan. Ito ang kanyang iginiit sa homecoming reception para sa kanya sa Malacanang nitong Lunes, kung saan ginawaran siya ng presidential citation.
22: Sabi nga natin, tanggumpay ito nating lahat. I cannot begin to describe how overjoyed I am to see how my progress has been received by the Filipino people. And it warms my heart because I know that it comes from a profound and shared love for our nation.
21: Sabi ni Iyala, hindi siya makapaniwalang nakarating siya sa palasyo habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may pag-amin din.
22: I normally do not get very nervous when I have to talk, but today is the exception. I am pretty nervous.
6: We don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that's so that you understand.
21: Pinuri naman ng Pangulo ang sakripisyo ng mga magulang ni Iyala para makamit niya ang kanyang mga pangarap.
6: To see your girl off when she was 14 years old, I had to send my children to school when they were about that age, and I know how it feels. But yet you did it. And yet you did it because of your belief in Alex.
21: Umaasa naman si Iyala na magkaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makauwi sa bansa. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Susunod, James Reid. Paano nalampasan ang takot sa kanyang pagbabalik teleserye? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM!
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Energy Department suportado ang imbestigasyon ng Senado sa mataas na singil sa kuryente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
16: Suportado ng Department of Energy ang nakatakdang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng mga reklamo sa mataas na singil sa kuryente upang matiyak ang pagsunod ng mga distribution utilities sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang imbestigasyon upang mas maunawaan ng publiko kung wasto ang pagpapatupad ng mga pulisiya at kung kailangang magpatupad ng mga pagbabago sa mga ito. Sinabi ni Garin na hindi nangangahulugan ang imbestigasyon na may nagkasala na agad sa distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholders. Bagkos, layon-aniya ng imbestigasyon na tiyaking nasusunod ang mga alituntunin ng Energy Regulatory Commission o ERC at matukoy kung may mga pulisiya o regulasyong dapat pang paghusayan para sa kapakanan ng mga consumer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
23: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal,
15: aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin.
3: Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
10: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Tita Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Tita Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
24: TV Patrol sa DZMM
25: at DZMM Teleradyo.

0: Kasal na ang aktres na si Bea Alonso sa negosyanteng si Vincent Ko. Nakuha ng ABS-CBN News ang kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Makati Mayor Nancy Binay na siyang nag-officiate ng kasal ng dalawa. Nag-post na ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina. Nangyari ang kasal nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Ayon pa sa ilang impormasyon, mag-isa lang si Bea na dumating sa opisina ni Mayor Binay at may isang kasama naman si Vincent. Matatandaan unang umugong na nakatakdang magpakasal ang dalawa noong Mayo sa Spain, pero hindi umano ito natuloy. Congratulations, Bea at Vincent! Matapos ang isang dekada, magbabalik telebisyon si James Reid para sa Someone Someday. Aminado si James, hindi naging madali ang muling pagsabak niya sa acting at nagkaroon pa ng ilangan sa pagitan nila ni Catherine Bernardo. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Isang dekada na ang nakalilipas ng huling umarte at bumida sa teleserye si James Reid. Ngayong 2026, nagbabalik TV si James sa Someone Someday.
2: Pag nawala ka na ng gana.
1: For the first time, makakatrabaho ni James si Catherine Bernardo. At sa kanilang unang araw ng taping ni Catherine,
3: day one of taping, to be honest, I was very, very nervous. Kasi I felt all of the nerves, the pressure, kasi ito yung comeback project ko. It's also Catherine's comeback, you know, to teleseries again. I think everybody felt it, not just me.
1: Una nang inamin ni Catherine na hindi naging madali para sa kanya at kay James na makuha ang rapport at acting chemistry bilang mag-best friend.
4: Matagal din kami nag-warm up ni James, definitely. Hindi siya yung instant nag-click kami, pareho.
3: I actually told Kath when we first started working, I was like, oh, I'm so nervous. I've actually never worked with another leading lady. And then she was like, it's okay. I know how you feel. So I was like, okay, at least we're on the same page.
1: Para sa fans, unexpected ang pagsasama ni na James at Catherine sa isang proyekto. Lalo pat nagmula sila sa magkaibang pares noon.
3: The crossover of me and Kath working together has been long anticipated actually by a lot of the fans, and being, I think, this, you know, this new open kind of way of working together is, it's allowing for more possibilities, it's allowing for more opportunities.
1: Gayunpaman, mas na-push sila ni Kat na bumuo ng makulay na mga karakter na magugustuhan ng mga manonood.
3: I think the experience itself is different, you know, how me and Kat put together these new characters and tried to come up with something very new that wasn't, that people haven't seen yet.
1: Bukod sa kanyang acting comeback, tutok din si James sa isang bagong album. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Tapos na ba yung ano? Impeachment trial?
6: Ngayon, may impeachment pa ba now? Kasi hindi natin nakikita. At tapos na. Oh, pero yun nga, ang malaking usapin ngayon, Ate B and Alvin, ano ang magiging schedule bukas? Kasi dapat si Attorney Zalaika at yung Captain Bell. Tama ba? Oo. So ngayon, what would happen? Kasi diba si NBI Director Matibag,
5: next week pa yun.
6: Next week pa yun. So ano mangyayari tomorrow? Kung may caucus daw ng mga senator judges, yung caucus na yun, what does that mean? At televised ba yun? Diba? Or bukas ba nakapahinga ang mga reporter? Walang televised impeachment coverage? Medyo yan pa ang katanungan.
5: Hindi, ang mas gusto kong malaman, anong strategy? Ba't biglang inatras?
6: At saka
5: sabi pwede, redundant daw.
6: Pero pwede ba yun? Yan ang magandang tanong ni Dene.
5: Oh yeah.
6: Pwede no? Pwede ba? Pwede gawin yun no?
5: Under the rules.
6: Pero biglaan eh.
5: Yes. Yun ang tanong doon, bakit? Anong nag-trigger na inatras ka agad?
6: So sinabi daw, redundant, unnecessary, and may isa pa.
5: Paulit-ulit.
6: Na sinabi ni, paulit-ulit. Diba?
5: Kung yun lang din naman ang patutunayan niya, ibig sabihin sapat na yung dalawang taga-NBI.
6: Mm-hmm. Kaso, iba naman yun, dahil tama si Katrina, katabi niya eh. Si Vice Presidente nung sinasabi yun eh, katabi. Number one, isa siya sa mga dahilan kung bakit yun ang naging emosyon ng Vice Presidente. So ang tanungan ng ilan, baka may personal knowledge yun. Bakit hindi na, di ba, itinatawag? Hindi,
5: parang siguro sapat na yung NBI para patunay na nangyari ngayon.
6: Yun na yun. Pero sayang yung bakit.
5: Yeah. Alamin natin bukas. Okay.
6: Alright, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
7: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang alas 8 ng gabi.
1: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang pagdinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Attorney Noel Del Prado at Rica Lazo at ang mga kumpirmado at siguradong eksperto. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Muli na naman po nagbabalik ang The DZMM Special Coverage ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Kasama niyo po ngayong gabi, Rica Lazo.
0: Attorney Noel Del Prado po.
2: At sa mga nagbabagang balita ngayong araw na ito. Nababalikan natin mamaya. Dahil uunahin natin si Robert Mano live mula sa Senado. Robert.
3: Rica at Attorney, natapos na yung day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung nangyari ngayon ay continuation, ngayong araw yung continuation ng cross-examination, redirect examination at recross examination. Sa pagdinig ngayong araw, sumentro yung pagtatanong ng defense kaugnay doon sa banta sa buhay ng Vice President, Vice President Sara Duterte. Ang sabi ng defense team ay yung mga naging statement ng Vice President kaugnay doon sa mga banta sa buhay ng Presidente, ng First Lady at ni former Speaker Martin Romualdez ay bahagi lang daw ng sagot ng Vice President sa press conference. Bahagi lang daw ito ng question and answer doon sa press conference. At hindi ito direct ang sinabi doon ng Vice President sa Pangulo, sa First Lady at kay Speaker Martin Romualdez. Sa pagsisimula din ng pagpapatuloy ng cross-examination kanina, ay pinakita yung mga video ng Vice President doon sa bahagi ng press conference niya kung saan ipinakita na may iba pang sinasabing mga statement ng Vice President. Ang sentro, kaya ito ginawa dahil ang sentro ng defense ay kung may alam ba si Attorney Jeremy Lotok ang witness ngayong araw doon sa katotohanan ng iba pang mga sinasabi ng Vice President. Sabi ni Attorney Lotok ay wala siyang personal knowledge pagdating dito sa mga information na hinihingi na ito sa kanya. At dito, sinabi din ng defense team na number two, never daw directly, sinabi nga, ito mga threat na ito kay Vice President, sa First Lady, sa dating Speaker. Kung hindi daw kasi napanood itong video na ito ng press conference, ay wala daw malalaman o hindi alam ng mga individual na involved dito na pinangalanan na nagkaroon ng ganong utterances o salita ang Vice Presidente. At sabi nila, to begin with, ay wala daw kahit anong threat. Pero ang sabi naman ni Attorney Jeremy Lotok, pinanindigan niya na mayroong threat base sa kanilang ginawang investigasyon at base na rin doon sa mga statement mismo na sinabi ng Vice President. Natanong din yung affidavit of investigation kung nagkaroon ng violation ng due process dito dahil hindi daw naisama yung mga binanggit pa ng Vice President. Pero sabi ni Lotok ay hindi daw ito totoo at lahat ay kanilang pinag-aralan at in-include doon sa investigation. Sa kasagsagan din ng pagdinig ngayong araw ay natanong ni Senator Robin Hood Padilla itong si Attorney Lotok kaugnay doon sa kanyang mga kaso. Ang sabi ni Attorney Lotok, may isa siyang alam na umano yung nagkaso sa kanya pero nung kanilang tiningnan yung reklamo mismo, binerify nila sa Makati, sinabi na peke yung kaso na ito kaya hindi na niya pinansin. Pero sabi ni Senator Padilla, marami yung ikinakaso at dapat daw niyang harapin ito at sagutin. Sabi ni Lotok, talagang sasagutin nila at hinihintay nila kung meron man na nag-file sa Office of the Ombudsman ay sasagutin nila itong mga ito. Sabi nga niya sa NBI, tahimik nilang nire-resolve yung mga issue at tahimik lang sila nagtatrabaho at doon sila sa mga resulta. At bukod dito ay matapos yung cross-examination, redirect at recross-examination, ay na-excuse na itong witness na si Attorney Jeremy Lotto. At dahil wala nang nagtanong na mga sa magkabilang panig at maging ng mga senator judges. Pagkatapos nito ay nagmanifest ang isa sa mga abogado ng panel of prosecutor, si Attorney Lorna Capunan. Ang kasunod dapat na harap ngayong gabi ay si chief of staff ng vice president na si Attorney Zuleika Lopez, pero nagmanifest si Attorney Lorna Capunan na hindi nahaharap si Attorney Lopez, Attorney Zuleika Lopez, at maging ang Sergeant at Arms ng House of Representatives. Ang paliwanag dito ni Attorney Capunan ay unnecessary na i-present itong dalawa dahil number one, lahat ng magiging testimonya sana ni Lopez at nitong si ni Captain Belinda Bello ay nasabi na mismo ng defense team sa kasagsagan naman ng cross-examination na kanina. Kaya daw hindi na nila kakailanganin pa na i-present itong dalawa at para mas mapaikse yung oras sa pagdinig. Ano? At binanggit din ni Attorney Capunan na mismong defense na yung nag-admit several times na hindi rin dispute yung video, hindi sinabi na peke o hindi nag-exist itong video na ito. At sa katunayan, 10 beses pa daw sinabi ni Attorney Binluan na nanggaling sa kanila panig, sabi ni Attorney Capunan na nanggaling sa kay Attorney Binluan na talagang nangyari yung utterances o yung mga salita na ibinigay ng Vice President. Bukas, ang tanong, sino ang haharap? Walang testigo na haharap bukas sa day 6 ng impeachment trial. Ang mangyayari bukas ay magkakaroon ng oral arguments. Ibig sabihin, bibigyan ng oras ang depensa, bibigyan din ng oras ang prosecution para i-present nila sa senator judges, number one, kung bakit kailangang buksan o kung bakit dapat buksan yung bank records, BIR records, tax records ng pangalawang pangulo at maging ng kanyang asawa at maging yung AMLAC report. So dalawa yung magiging topic bukas. Ang mangyayari, 15 minutes ibibigay sa bawat sa defense at 15 minutes din sa prosecution para ilatag yung kanilang mga dahilan kung bakit o hindi dapat buksan yung mga records. At pangalawa, may tig 10 minutes sila para sa rebuttal. Ang bawat senador bibigyan din ng sapat na oras, pero so far ang napagkasunduan ay maximum of 1 hour each. Isang oras sa defense, isang oras sa prosecution para ilatag ito. Matapos ito ay magkakaroon ng caucus. Ibig sabihin, lahat ng senator judges magkukukus, magbimiting muna sila on their own. At pagkatapos, paglabas nila ay magdidesisyon kung gaano kahaba pa rin yung oras na ibibigay sa bawat senator judge kung gusto pa nila magmanifest. At pangalawa, kung madidesisyonan na nila agad-agad bukas yung dalawang hirit na yun, yung dalawang hirit na buksan yung records, yung BIR at maging yung sa AMLAC record. So yan yung mangyayari bukas. At sa Lunes pa rin, as is, tuloy pa rin yung pagharap naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court. Rica.
2: Napakahaba ng ating comprehensive detailed draft talaga itong ginawa ng ating si Robert Mano na sulat kamay lahat ng mga yan. Di ba? Kumusta naman ang kamay mo dyan, Sir Robert? No? May kalyo ka na ba?
3: Sa ko pa rin ka.
2: Pero ganyan talaga ang masipag. Bukas, alas 8 ng umaga, siya naman po ang inyong mga kasama. Maraming salamat, Robert Mano. At tuloy na nga po tayo sa mga nagbabagang balita patungkol sa day 5 ng impeachment trial ang ngayong araw na ito. Itinuloy ang cross-examination ng defense team kay NBI Bangsamoro Director Jeremy Lotto. Ipinalabas ng depensa ang ilang bahagi ng online press conference noong November 23, 2024, kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang tinanong ni defense team lawyer Mark Binluan kay Lotok kung totoo ba ang mga pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng sinasabing korupsyon ng first couple, gayon din ang dating House Speaker at iba pang kongresista. Kinumpirma ni Lotok na binitawan ni VP Sara ang mga naturang pahayag pero iginiit na walang ideya sa umano'y usapin ang korupsyon. Muli ring inungkat ang sinasabing pagkontrata ni VP Sara ng tao para umano ipapatay ang mag-asawang Marcos at si Congressman Romualdez. Partikular ang personal knowledge ni Lotok kung totoo bang may kinontrata ang Vice Presidente.
4: We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman, pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation.
2: Nanindigan din si Lotok na itinuturing na seryoso ni Pangulong Marcos ang mga umano'y banta ni VP Sara. Pero ang depensa, kinwestiyon kung ito ba ay nakabatay sa state of mind ng Pangulo na sinita naman ng prosekusyon. Muling inusisa ang sinasabing Operation Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ikalimang araw ng paglilitis, ipinalinaw ni Senator Judge Rafi Tulfo kay NBI Regional Director Jeremy Lotok ang pinagmulan ng Operation Romanov. Sabi ni Lotok, nagmula ito sa pahayag sa isang protesta ni Davao City Mayor Baste Duterte para sa First Family. Kaya nalito ang ilang huwes, kabilang si Senator Panfilo Lacson, kung kanino idinidirekta ang bantang Operation Romanov na binanggit ng vlogger na si Princess Maui sa online press conference noong Nobyembre. Lalo't kung si Mayor Duterte naman ang unang nagsabi nito para sa First Family.
4: Mr. President, remember what happened to the Romanovs. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1986.
5: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon. Sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
4: I think nag-start yan sa kanila, sa kapatid ng Vice Presidente.
2: Iginiit naman ni Lotok na sineryosa ng NBI ang impormasyong Operation Romanov na nabanggit sa online briefing, kaya nagsagawa ng investigasyon. Pero hindi sumipot sa subpoena ang vlogger. Nang tanongin naman kung maituturing na reliable ang pahayag ni Princess Maui, sinabi ni Lotok na hindi ito validated na impormasyon. Sa gitna naman ng balitaktakan sa Operation Romanov na sinabi ni Mayor Duterte, nagpaalala si Senator Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyon tungkol sa umano'y banta ng alkalde.
6: My reading nung sinabi ni Mayor Baste, we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via a revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Aime. There's a thin line between a warning and a threat.
2: Tinanong naman ni Senator Christopher Bongo si Lotok kung paano naging sedisyon ang pahayag ng Vice Presidente.
4: In inciting to sedition, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government.
2: Muli ring tinalakay sa impeachment trial ang mga elemento ng grave threat. Tinanong ni Senator Judge Pia Cayetano ang depensa, prosekusyon at ang testigong si Lotok kung dapat bang makaramdam ng takot at pagkabahala ang biktima para maituring na grave threat. Si Private Prosecutor Amando Ligutan, ginamit na basehan ang desisyon ng Korte Suprema para sagutin ang tanong ng senador kung saan iginiit na hindi kailangang makaramdam ng takot ang biktima para maituring na grave threat.
7: Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwede ma-found guilty ng grave threat. May isang kaso pa. no less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. All that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect.
2: Ang depensa, iginiit namang hindi maituturing na pagbabanta ang mga pahayag ni VP Sara na sumasagot lang naman umano sa mga itinatanong sa kanya.
8: The statements made by the Vice President were not threats in the first place. It was never aimed directly at BBM, FL, and the former Speaker. There was no threats to begin with. Even the discussion on the elements is not really applicable insofar as determining the innocence or guilt of the Vice President.
2: Sa panig naman ng testigo, iginiit ni Lotok na kabilang sa mga elemento ng grave threat ang pamamaraan kung paano binitawan ang pagbabanta.
9: Ang basis po namin dyan, yung karma versus people. Hindi ho kailangan na ma-intimidate o itrato ng recipient na seryoso yung threat na yan. Sufficient na na maipakita lang na yun yung intention ng offender na ma-intimidate at i-treat na seryoso yung utterances or threatening remarks.
2: Ayon pa kay Lotok, pasok sa admission of interest ang pahayag ng bise na umaming kumausap na ng tao para ipapatay ang Pangulo. Matapos muling ulitin ang pahayag sa panayam noong November 26, 2024.
9: Itong utterance na to, instead na i-deny niya, which is definitely it should be denied kasi that's against her interest. Noong November 26, the video, nung tinanong siya openly and in public, kung sinabi niya yon, nireiterate pa po niya, in fact, inadmit po niya na oo nga, may kinausap akong tao. Aside doon sa testerances niya na no joke, sufficient na ba? Nung makita ko namin yung video na nireiterate pa niya at nag-admit siya, we concluded na seryoso ang Vice Presidente.
2: Inilatag naman ni Senator Judge Francis Pangilinan

0: ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin, magkakagulo ho pag ganon at walang ang regulation at pag di ho in-strict yan, sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala.
1: Muling sinita ng depensa ang typographical error sa dokumento ng National Bureau of Investigation. Inusisa sa cross-examination ng Affidavit of Investigation ng NBI, kaugnay ng sinasabing pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Kinwestiyon ni defense lawyer Mark Vinluan kung bakit itinuturing na airtight o matibay ang ebidensya sa alegasyong grave threat. At inciting to sedition ni VP Sara, gayong may mga typographical error sa dokumento ng ahensya. Dinepensahan naman ni Lotok ang mga napansing typographical error at nanindigang matibay pa rin ang Affidavit of Investigation ng ahensya.
0: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings. At ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
1: Ipinalabas sa impeachment court ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa bantang pagpapapatay sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Sa redirect examination ng prosecution kay NBI Regional Director Jeremy Lotto, ipinalabas ang video statement ni Marcos na nagpahayag ng pagkabahala sa aniyay lumabas na pagbabanta. Sabi ni Lotok, inilabas ng Pangulo ang video statement noong November 24, 2024 o isang araw matapos ang online briefing ng Vice Presidente. Sunod namang ipinalabas ng prosekusyon ang panayam sa Vice Presidente noong November 26, 2024 kung saan inulit ang bantang pagpapapatay sa Pangulo at dalawang iba pa. Sabay tinanong si Lotok sa emotional state ng Vice sa video.
2: And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals.
0: Shows na hindi ho nagbibiro yung Vice Presidente nung inutter niya yung mga utterances nung November 23. Pero at the same time, yung pagiging furious niya, at yun nga, yung sabi ko, yung fuming limad nung November 2023, dala pa niya hanggang doon sa November 26 kasi nireiterate po niya, Your Honor, at in-admit po niya na meron siyang kinausap na tao to take revenge.
1: Kaugnay naman sa lumutang sa cross-examination na nasa ilalim ng Office of the President ang Department of Justice at NBI, nilinaw ni Lotok na hindi nakialam ang Pangulo sa kanilang investigasyon. Nang tanungin kung nagkaroon ng pagtataksil ang bisis sa tiwala ng publiko, ang sagot ni Lotok.
3: When the Vice Presidents utter in public that she already spoke to a person to kill the president, the first lady, and the two others. As a lawyer, did the vice president betray public trust?
0: Objection? Yes, Your Honor, as a lawyer.
3: As a matter of law, if the President Ferdinand Marcos Jr. is killed, God forbid, who assumes the presidency?
0: Vice President.
1: Bago naman magsimula ang paglilitis, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi suportado ng ebidensya ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng sinasabing pagpapatay kay Pangulong Marcos Jr., First Lady at dating House Speaker. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Vice Presidente na hindi magiging totoo ang katang-isip kahit paulit-ulit na iginiit na may pagbabanta, may kinontratang asasin o kahit mag-imbento umano ng ebidensya. Sa halip, sinisira lang anya nito ang integridad ng public institutions at tiwala ng publiko, habang sinasayang din ang pondo ng bayan at dinudungisan ang paghahanap sa katotohanan. Nanindigan din ang bise na dapat nakabatay ang paglilitis sa kapanipaniwalang ebidensya at hindi sa mga hindi suportadong alegasyon.
4: Ngayon naman po, pakinggan natin ang

0: Paglalahad ng ilang mga balita sa labas ng istasyon sa ating mga radyo patrol. Ang una, NBI Director Melvin Matibag may paglilinaw sa kahilingan na mapaaga ang pagtestigo sa impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
1: Yes, Attorney Noel Rica, magandang gabi. Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na hindi niya dinidiktahan ng impeachment court sa hiling na mapaaga ang schedule ng kanyang pagharap bilang testigo. Ayon kay Matibag, nagsumiti siya ng kahilingan na makapagbigay ng testimonya sa loob ng linggong ito dahil sa nakatakda niyang pagdalo sa International Scam Summit sa Bangkok, Thailand na mahalagaan niya sa pagsusulong ng mga hakbang laban sa money laundering. Sinabi rin ni Matibag na inaasahan niya magkakaroon na ito ng sideline meeting kay FBI Director Cash Patel bunsod ng magandang kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa paghuli at pagbabalik ng isa sa mga most wanted ng FBI sa Amerika. Binigyan diin ni Matibag na handa siyang sumunod sa impeachment court anumang schedule ang itatakda nito at handa siyang tumestigo anumang oras.
2: I'd like to correct the impression na ako'y humihingi na mapostpone. Katunayan, ang aking sulat, I'm respectfully requesting na kung maaari mapaaga yung aking pagtestigo. Kasi nakaschedule ako on the third week. 30 weeks siya, on the third week ako. Nire-request ko sana itong week na to, sana today or tomorrow, ay makapagtistigo ako because meron akong imbitasyon sa Bangkok.
1: Yan ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Pag-withdraw ng prosecution kina Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo sa impeachment trial, hindi inaasahan ng depensa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang gabi.
3: Attorney Noel at Rica, kagaya na nabanggit, hindi inaasahan o unexpected para sa depensa ang pag-withdraw ng prosecution kila Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga witness para sa inaasahan ng pagtayo nila bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi naman nila inilista bilang reserve, hindi kasama sa reserve list ng witness base sa kanilang pre-trial si Attorney Zuleika. At gayon pa man, masaya naman umano sila sa nagiging takbo ng impeachment trial at ginagawang court examination ng kanilang mga abogado. Ay tungkol naman dun sa oral arguments na nakatakbang mangyari bukas, sinabi niya na handa ang depensa. Gayon din dun sa napag-usapan na 10-minute time limit para sa magkabilang panig. Ugnay naman dun sa Operation Romanov, sinabi ni Attorney Michael Poa na hindi malinaw para sa kanila kung pareho ba yung Romanov na tinutukoy ni Davao City Mayor Basse Duterte. Doon sa Operation Romanov naman na nabanggit ni Princess Maui na kumbaga ay sinabi nilang nag-trigger nga para sa Vice Presidente para masabi nito yung umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ugnay pa rin ang posibleng pagkakatawag kay Attorney Zuleika, sinabi nito na o ipinaliwanag nito yung kasirika at Attorney Noel, no? Kanina inaasahan yung posibleng pagdating dito ni VP Duterte. Pero hindi malinaw kung ano yung dahilan at bakit. Pero nailink yan dun sa posibleng ang pagpapatawag kay Attorney Zuleika bilang isa sa mga witness. Ayon kay Attorney Michael Poa, ipinaliwanag niya na itong si VP Duterte ay talagang maalaga lang sa kanyang mga empleyado at concern. Sinabi rin ito na base sa kanyang sariling karanasan, nung nagtatrabaho pa siya sa opisina nito, ay hindi naman kailangan umattend sa mga budget deliberation ng VP, pero umaattend ito bilang pakikisama nga sa kanyang mga empleyado. Tumanggi naman magkomento si Attorney Poa sa mga komento ng mga prosecution gaya ng nabanggit ni Representative Terry Radon kaugnay nga doon sa merito na may kinalaman naman sa merito ng kaso. Ayon naman sa kanya, yung pagkakabanggit ni Attorney Mark Diniluan tungkol doon sa grado na nakuha umano ni VP Duterte nang pumasa ito sa bar exam ay gusto lamang nitong ipakita na ang Vice Presidente ay kung magbabanta na sa buhay ng sino man ay hindi naman ito gagawin o iaanunso sa publiko. Basically, ganun lang yung ibig sabihin ko manunod. At yan muna ang balita dito, Rica at Attorney Noel.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa iba pang balita, motion para maging state witness ang dating DPWH Secretary Bonoan sa kaso kaugnay ng flood control scandal, dininig na ng Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi.
4: Magandang gabi, Attorney Noel. Sinumite na for resolution ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling na alisin bilang respondent sa kasong katiwalian kaugnay ng manamaliang flood control project si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Planong gawing state witness si Bonoan laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang flood control cases na inaawakan ng Office of the Ombudsman. Iginit ng state prosecutors na maaari pang baguhin ang detalye ng kaso dahil hindi pa naisalang sa arraignment si Bonoan. Tutol naman ang kampo ni Estrada sa motion. Ayon sa mga abogado ni Estrada, magiging hindi patas ang kaso kung aalisin si Bonoan bilang akusado dahil nakabatay ang original na reklamo sa umano'y sabuatan nilang dalawa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat Kelly Cordero at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: Sa oras na 8:31, hihinga po muna tayo at magbabalik maya-maya ang the special coverage ng DZMM para sa VP Sara Duterte impeachment trial.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Babalik po ang VP Sara Duterte impeachment trial coverage ng DZMM. At syempre, alam nyo na, ang ating suking resource person, si Attorney Jose Roy III, former dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila or PLM na dati rin namang defense lawyer sa corona impeachment trial. Attorney Roy, magandang gabi.
14: Good evening, Noel.
0: Andito rin si
6: Hello, Attorney.
0: Rica.
6: Tayo na naman, as always. Thank you po for joining us once again.
14: Good evening, magandang gabi mga kababayan. Thank you for having me again.
0: Attorney Roy, hihingi namin ang iyong kumbaga assessment for day 5 of the impeachment trial?
14: Well, ayun, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pagpursige dun sa attempt ng depensa na pawala ng kredibilidad o pahinain yung testimonya ng NBI agent or yung NBI officer. Tuloy-tuloy pa rin na ewan ko kung naresolba na nila sa mga pag-iisip nila na hindi kailangan sa prosesong ito patunayan na nabuo yung krimen, kung ito ba inciting to sedition or yung grave threats, hindi na po kailangan umabot dun. Kaya nga, gaya nga ng sabi ko nung unang araw pa lang, ito ano, siguradong home run po ito para sa prosecution. Kasi ang kailangan lang naman ipalabas dito yung mga binigkas na salita na, at ang magiging batayan dito, kung yan bang pagkilos niya, yan bang mga behavior na ganyan, yung pag-aasta na ganyan, nababagay ba sa pangalawang pangulo? Ito ba ay dapat o pwedeng payagan, di ba? Maari ba nating ipagkatiwala ang napakahalagang opisina na ito kung ganito ang kinikilos ng isang tao? Ay, kalay mo naman, babanta mo ng napapatayin mo yung presidente, yung Speaker of the House, saka yung asawa ng presidente. Ito isang seryosong isang banta na siguro pag diniklar mo sa buong mundo na yung openly and publicly, hindi ba, nakakabahala. Bakit ganun? Ngayon, saan ba aabot yung mga trabaho ng depensa? Hanggang doon na lamang, palalabasin na hindi naging maingat doon sa investigasyon, na siguro minadali kung ano man o baka may konting panggigipit pa. Pero babalik pa rin tayo doon sa punto eh. Di ba ginawa niya? Di ba sinabi niya? Ayun na yun, tapos na yun. Ito ba, kailangan ba natin? Hindi naman natin ipakukulong si VP Inday dito. So, ang pruwebang kailangan dito ay hanggang doon lang.
6: Mm-hmm.
14: Na ito'y ginawa niya. Ngayon, humaba ng humaba yan at pinipilit yan talaga na ano, na basagin yung testimonya at credibility ng witness. Palagi ko yung mga tao napagod na dyan sa issue na yan. Mm-hmm. Time to move on, di ba? Hindi na nga yata ilalabas si Yusek Lopez.
0: Hindi na daw. So mali yung ating preview kahapon.
6: Oh.
0: Yung trailer ninyo.
6: Ang bolang crystal ni attorney, oo.
14: Yeah, imagine, oh, kung ilalabas mo, eto na naman tayo, ipe-play mo na naman yung video. Kaka-play ng video na yan, kanino ba pabor yun?
0: Hmm.
14: Oh, di ba? So, yun nga, kailangan kasi malakas ang loob mo eh. Doon pa lang sa paunang araw, kung sinabi ka agad ng depensa, okay, admitted, o di wala na. Hmm. Tapos na sana, hindi na lumabas natin yung, hindi na sana paulit-ulit na na-play yung video at saka yung mga ibang recording nung pagsasalita ni VP Sara tungkol dyan sa bagay na yan. Diba? Admitted na ginawa. Yun lang naman. Di naman admitted na guilty. Admitted na ginawa. Tapos.
0: Attorney Roy, yung sa punto po, kasi ngayon para natauhan yung prosecution na pag kinumpute natin at pati yung ating mga senator judges, talagang aabutin tayo ng siyam-siyam. Yung bang indikasyon na nag-urong ng dalawa, kung tama ang pagkarinig ko, 57 yung original na nakalista dyan sa unang ano pa lang sa Article 4. So, indikasyon na kaya ito na magre-reassess pareho ang depensa at ang prosecution para
6: magbawas.
0: Oo.
14: Well, yun na nga eh, naalala ko halimbawa nung yung unang pagsalang kay Lotok, di ba?
0: Mm-hmm.
14: Nagtalo pa sila doon sa marking nung ano, subpoena at saka yung mga affidavit. Parang hindi pa sila nagkakasundo.
0: Mm-hmm.
14: Ito daw ay photocopy, etc. Ganito, ganun. Yung mga depekto doon, yung mga sinasabing yung mga mali yung petsa, mali yung parang kinopia lang, etc. okay lang yun. Pero yung mismong dokumento, parang hindi pa sila nagkasundo doon sa pre-trial. Mm-hmm. Dapat doon sa pre-trial, tapos na yun.
0: Correct.
14: So ngayon, pupunta tayo doon sa ibang artikulo. Nako, eh di ba yan yung sinasabing libo-libong dokumento.
6: Mm-hmm. 10,000 daw po yan.
14: Yes, or whatever it is, di ba? Ilang numero. Doon, isipin mo na lang yung sa ano, yung sa confidential funds. Oh, di ba ang dami nun? Naalala nyo ba nung unang lumabas yan, yung mga piatos, kung sino-sino na yan. Ang dami-dami nun eh. Eh, pag hindi sila nagkasundo, nako, isa-isahin yun, sipin mo. Kagaya nung ginawa sa affidavit dito kay Lotto, gaano katagal yun. Kaya kailangan siguro to pag-isipan nila mabuti na ano. Alam mo, hindi rin maganda kasi pag napagod yung tao na masyado tayong parang nanonood sa tunay na paglilitis.
0: Mm-hmm.
14: Alam naman natin na kaya nila yan eh. Diba? Wala na, okay na yun. Uy, mga abogado, pareho ha. Prosecution defense, alam na namin, okay? Magagaling na kayo. Sige na, diretso na tayo sa ebidensya at sa storya para matapos na ito.
6: Puntahan po natin some specifics on what happened po kanina, Attorney Roy, no?
14: Sure.
6: Tinitingnan ko kanina yung sinabi ni Senator Judge Pia Cayetano na yung sa insight dun sa grave threat, sa usapin ng grave threat, na kung parang wala namang action taken doon sa spoken threat, dapat ba itong seryosohin? At ang your thoughts on this, please.
14: Yun na nga ang sinasabi ko. We're not here to prove the crime. Hindi tayo nandito sa impeachment court para ipakulong si VP Sara. Hindi natin kailangan patunayan kung ito'y sinasadya, kung may ginawa pa. Kasi yang kung pag-uusapan lang yung grave threats na yan, yung mismo palang pagbigkas, doon palang, pagsabi palang, whether may nangyari o wala, whether may kinuhang killer or assassin o ano pa, hindi na importante yun. Kasi yung mismong pagbigkas palang, yun na ang pinaparusahan ng batas. Sa krimen yun ha. Ngayon, dito ang pinag-usapan natin dito, hindi naman krimen, hindi naman kulong eh.
6: Mm-hmm.
14: Ano lang to eh, karapatan para manatili sa opisina eh. Mm-hmm. Diba? Her right to remain in office is the only thing at stake.
6: Mm-hmm.
14: So, this thing about what are we trying to find out? We're just trying to find out what she said, whether if that or those statements are suitable for somebody in such a high office.
6: Mm-hmm.
14: Pwede bang ganun ang mga pinagsasabi ng Vice Presidente?
6: Mm-hmm.
14: Tama ba yun
6: na
14: napakataas ng responsibilidad mo, gagamitin mo yung iyong opisina, yung iyong pwesto, para bantaan yung presidente. Kahit magigil, nagigil ka sa politika eh, hindi ba?
6: Mm-hmm.
14: Sina, they have said, no? Is there any other country in the world where you can get away, where a vice president can get away with that and not invite a national security alert?
6: Mm-hmm.
14: Magkakagulo yun, di ba? Sa sinabi ng vice presidente, papatayin niya yung presidente.
6: Mm-hmm.
14: Can you imagine? Di lahat ng mga security in community doon naka red alert kaagad. So yun lang ang kailangan pag-usapan doon. Ngayon, like I was saying, sa umpisa pa lang tapos na ito. Paglabas pa lang ng video, wala na, ano pang pag-uusapan natin? Kahit anong pintas mo pa diyan sa mga investigasyon, dokumento, etc.
6: Pero may nilabas pong
14: sinabi niya. Sinabi niya, 'di ba?
6: Pero may nilabas pong statement si Vice Presidente Sara Duterte na kulang po ang ebidensya na meron talaga siyang sinabing grave threat. Kakasabi lang po niya yon. But we have video evidences proving otherwise. So whether po ba regardless or not may maipresenta kung sino itong nakontrata niyang tao na kinausap niya, hindi na kailangan pang patunayan ito.
14: Irrelevant, immaterial, unnecessary.
0: Sustained.
14: Because this is simply, ano lang ito betrayal of public trust. Hindi naman kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Besides, yung nga sinasabi ko, yung pagbigkas pa lang, yung video na yan pa lang, yung proof beyond reasonable doubt na yun. Kompletos recados na yun. Doon pa lang tapos na.
0: Attorney Roy, natatandaan ko kahapon dun sa inyong kumaga-analysis nung unang kalahati nitong cross, eh, sabi nyo nakapuntos yung depensa,
14: yes,
0: doon sa pag-establish ng kumbaga minadali, kasi nga maraming mali doon sa mga date stamp,
14: kailang right.
0: Pinanumpaan. Bukod doon, may insinuation, may suggestion na kumbaga ito ay coordinated, sabi nga, railroaded.
14: Systematic, railroading. Oh,
0: pero
14: correct.
0: Doon sa pagpapatuloy nitong cross, eh, nasustain ba yon o medyo na-discarrel din sila?
14: Well, alam mo, Noel, it doesn't matter. Baliwala na yun eh, di ba? Kasi sa dami ng puntos ng pagkalamang ng prosecution, kahit mga bilangin mo na 1 point each yung pinasok ng depensa doon, tambak pa rin. It will hindi sapat para baliktarin ang nangyari. Hindi mo manenegate yung video eh. Ano ba ang puntos na tinutukoy ko? Ayun, ibig ko sabihin, kasi yun lang ang pwede nilang gawin eh. Wala naman silang ibang magagawa unless papatunayan nila na peke yung mga video na yun, na hindi talaga si VP yun, na naka-dub yun, naka-splice o kung ano. Hindi naman ganun ang takbo ng teorya ng depensa eh, di ba? Nilalagyan nila ng konteksto. Yun ang teorya nila. So, ano yung puntos na score nila? Well, nung nailabas nila yung mga sumusuporta doon sa teorya na yun, pero kahit na mabuo mo yun, hindi pa rin sapat para ipasa walang bisa yung nangyari. At the other point na tinutukoy ko, no, sinabi kong nakapunto sila, yung behavior ng depensa, mas naging appropriate, no? Mas naging tama. Hindi kagaya nung unang araw, masyadong gigil yung dating nung buong depensa.
6: Pwede po bang i-define ninyo muna, attorney, yung ibig sabihin ng admission against interest before I ask my question?
14: Okay. Ang admission against interest ay isang salita o isang kilos na hindi gagawin ng ordinaryong tao kung hindi siya handang aminin yung isang masamang bagay o isang bagay na makakasakit o makakahamak sa kanya. Halimbawa, pag sinabi kong naglalakad ako sa Hong Kong at nung hindi nakatingin yung tindera, binulsa ko itong isang Rolex. Isipin mo kung i-declare ko yun sa isang malaking party.
6: Mm-hmm.
14: Maraming tao. Tapos suit-suit yun nilo. Pinagmamalagi ko. Yan.
6: Ikasisira ko yun, no? Kailangan...
14: Hindi lang ikasisira ko yun.
6: Mm-hmm.
14: Inaamin ko.
6: Mm-hmm.
14: Di ba?
6: Mm-hmm.
14: Dinedeklara ko at inaamin ko ng isang bagay na ikasisira ko at maaring maging sanhi ng obligasyon or parusa.
6: Mm-hmm. Kailangan po ba may reiteration before magkaroon ng admission against interest?
14: Against interest.
6: Mm-hmm.
14: Diyan pumapasok ang judgeship, no?
6: Mm-hmm.
14: Kasi titignan mo yung mga circumstances eh. Ano-ano ba yung mga umiiral na sitwasyon nung magkaroon ng admission against interest.
6: Mm-hmm.
14: Ba? So, ewan ko kung ano yung tinutukoy mo, Rica, because that is a very case-specific
6: Opo.
14: Concept.
6: Yes, kasi
14: diba?
6: This is where
14: depende
6: I'm leading.
14: Yan
6: Opo.
14: Kung ano ang pinag-uusapan natin.
6: Opo.
14: Halimbawa, kung umuwi yung asawa mo, nakainom, at sinabing, "Nako, pasensya ka na, darling, nagtagal kami ng girlfriend ko."
6: Mm-hmm.
14: Eh alam mo nang hihiwalayan ka na noon, di ba?
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: Admission against interest yun.
6: where I'm leading attorney is because kanina paulit-ulit sinasabi ni Attorney Lotok na yung admission against interest na nakita ng NBI happened on November 26. Dahil may reiteration ang Vice Presidente ng threat niya noong November 23. So ngayon
14: right.
6: po, ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano when he was asking Attorney Jeremy Lotok, ano yung admission against interest noong November 23? Eh wala
14: yes.
6: pa naman pong any point of him to reiterate what he said on that day.
14: Hindi ako sure kung ano yung tinutukan niya. Posible ito yung sinasabi niya doon sa ano na kung may mangyari sa akin, patayin mo, di ba sila, huwag kang tumigil hanggang mapatay mo sila. That might have been kung ano yung tinutukoy niya. Kasi doon sa unang video, ang sinabi, meron siyang kinausap na tao. Correct? Doon sa later video, sinasabi na niya na ito yung instruction ko sa tao. Hindi naman isang video yun. Dalawang hiwalay na insidente yun eh. So, yun ang sinasabi niya. Yung sinasabi niyang may kinausap akong tao para gawin ito, admission against interest na yun eh, di ba? Pero, nung inulit pa niya na, pag may nangyari sa akin, pag napatay ako, huwag kang titigil hanggang, di ba, mapatay mo silang lahat or something like that. Yan ang, siguro yun ang tinutukoy ni Lotok. Na ni-reiterate yung admission against interest. Kasi nga, apart from doon sa banta, eh siya na rin na nagsabi na meron siyang hakbang na ginawa para ipatupad yung banta na yun. Pero babalik ako doon sa punto, ha. Kailangan pa ba natin patunayan yung hakbang na yun kung na totoong ginawa niya o hindi? Hindi na. Doon pa lang sa pagbigkas ng banta, yun na mismo ang kini-question at yun na mismo ang pinag-iisipan ngayon o hahatulan ngayon kung ito ba ay betrayal of public trust.
0: Attorney Roy, nais ko lang balikan yung sinabi ng presiding officer, Senator Chis Escudero. Kasi sinasabi niya na itong declaration against interest na ngayon binabasa ko ay kumbaga patungkol sa deklarasyon ng isang taong patay na o hindi na pwedeng, unable to testify, hindi na pwedeng tumestigo against the interest of the declarant. Parang yun kasi ang sinabi ng gabay sa mga senador na itong sinasabi ay hindi naman declaration against interest. Kasi nga hindi naman mamamatay o hindi naman unable to testify.
14: Alam mo, medyo siguro may konting loss in translation. Kasi yung isang prinsipyo tinatawag na dying declaration.
0: Correct.
14: Hindi yan isda na biniyak, ha. Dying declaration, namamatay na yung tao at sa ano ba yung tao doon?
0: Huling, hindi na siya magsisinungaling dahil
14: siguro, siya ay ano, siya. Nagsisisi ng lubos na may magsasabi na siya, hindi ba? Nang meron siyang ibubunyag na sikreto o meron siyang dinideklara na sa yung sa kahuliang pagkakataon niya na bago siya mamatay. Halimbawa, sabihin, may yung lalaki nga malapit nang yumaong, matagal nang maluba na yung sakit, biglang sasabihin, oh mga anak, gusto kong malaman nyo na yung mga kapitbahay natin, yung apat na bata doon, tatlo kapatid nyo. Yan, mga dying declaration yan. Diba? Yung isa, kapatid nung anak nung kapatid ko, mga ganun, dying declaration. Yung admission against interest or declaration against interest, iba naman yun. Yun nga, yung meron siyang aaminin na alimbawa, so, o mga mga anak, hindi ko na makayanan, inaamin ko yung nakikita nyo ba yung dalaga doon na nabuntis. Ako yung tatay noon. Yan, mga admission against interest yan. Inaamin niya yung mga bagay na magiging sanhi ng obligasyon o magiging sanhi ng responsibilidad. Yun, hindi kailangan mangyari yun na mamamatay ka na. Ang declaration against interest ay ang isang deklarasyon na sa pangkaraniwang pagkakataon, hindi gagawin ng tao. Halimbawa, inamin niya may pinatay siya, inamin niya meron siyang ninakaw, di ba? Inamin siyang nagdaya siya, halimbawa, bar-top notcher, pagkatapos, inamin niya, alam mo, kaya ako nag-number one, nagdaya ako sa bar, may dala akong kodigo, etc., whatever. Bakit mo sasabihin yun? Hindi ba? Bakit mo sasabihin yun? Bakit mo sisiraan yung sarili mo? O magkakaroon pa ng pagkakataon na mawalan ang visa yung pagpasa mo sa bar exam. Yan, declaration against interest. Dying declaration, iba naman yun. Yun ang parang, sa, ang pagkaintindi ko dyan kadalasan ay dahil gustong ilabas, no? o mabuhatan ng isang mabigat na damdamin yung kanilang konsyensya. Mm-hmm. O may ipapaabot na isang katotohanan na matagal ng lihim.
0: Attorney Roy, ang ganda at malinaw ng inyong mga halimbawa. Kaya itatanong ko, galing
14: Noel,
0: ba yan
14: pag,
0: sa iyong
14: pag pinag-uusapan ko yung anak sa ibang babae, naiintindihan mo mabuti. Nagtataka tuloy ako eh. Nahandaan ka sa mga declaration mo. Baka ang resulta niyan, madying ka. Sige.
0: I invoke my right to remain silent. Attorney Roy, nanonood yung asawa ko.
14: Ayan. Dapat lang.
6: So, Attorney Roy, bukas po, ang pag-uusapan nila ay yung mga dokumento, no, na kakailanganin po nilang isabina. Yes. So, asahan po namin kayo na baka pwede po namin kayo makausap bukas ng gabi, ah, para po himayin. Assignment ulit.
14: Kasi, alam mo, napipilitan tuloy ako manood na manood ng nitong impeachment. Okay lang, siguro magaganda naman pag iba na yung paksa.
6: Opo.
0: Pero motion day
14: pero
0: lang.
14: Pero talaga,
0: motion
14: nandun
0: day
14: na
0: lang
14: ako
0: bukas,
14: sa... Nandun na ako sa punto na hindi ko masiguro kung sino ang mas nakakaaliw. Mm-hmm. Yung ba mga abogado, yung mga senador.
6: Totoo po yan. Naku, mahaba po. Mahaba usapan natin pag sinimulan po natin yung mga senador.
14: Wag muna natin gawin yan. Hayaan mo na yung mga iba dyan na kung yun ang gustong pag-usapan nila.
6: Uh-oh.
14: Pero yan talaga ang karakteristik ng impeachment trial. Kasama po 'yan sa mga highlights, no, sa mga pangyayari. Pati yung mga partisipasyon ng senador minsan kakabigla.
6: Mm-mm.
14: Mm-mm. O parang biglang parang admission against interest yun, ah.
6: Ayun nga po eh. Kanina nga ni attorney tsaka attorney Roy, sinasabi ko din, argumentative senator judge. Gusto ko gumanon eh. Pero walang humaharang kasi nga sabi, in deference to respecting each other,
14: yes,
6: 'di ba?
14: Yes.
6: Pero andun ako argumentative ata 'yon.
14: I think it's a good thing. Time to move on, 'di ba? Move on na tayo. Okay na 'yan, malinaw na 'yan. And ako honestly, while the defense did its tried hard, the prosecution is unbeatable in this article. Unbeatable yan.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: Okay na yon. So, okay na. Tapos na. Everybody did a good job. Both sides to be congratulated. Kung hanggang saan bagamat talo yung depensa, sigurado. Pero kung hanggang saan nila kayang dalhin, dinala naman nila. Okay na yon. Kung ako yung kliyente, happy na ako.
0: Mm-hmm. At mula dyan, Attorney Roy, maraming salamat. Hanggang sa muli.
6: Hanggang bukas.
14: Sus Mariones. Okay.
6: Salamat, Attorney Roy. We'll see you tomorrow.
14: Thank you. Good night.
6: Thank
14: good
6: you,
14: night
6: bye.
14: To mga kababayan.
6: Ang ating former Dean of Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, a defense lawyer ng Corona Impeachment Trial, Attorney Jose Roy III. Kala ko may personal knowledge ka, partner, dun sa mga examples ni Attorney Roy.
0: Meron kaming attorney privilege.
6: Attorney privilege. O siya, bukas po ang ating mga abangan ay explaininin mo nga, partner, ng aming maintindihan.
0: Bukas po ay yung motion day, kung tutusin, kasi pag-uusapan yung dalawang position paper ng prosecution at ng defense.
6: Mm-hmm.
0: Sa prosecution, kung bakit kailangan yung subpoena para sa bank records, AMLA records, anti-money laundering, at BIR, Bureau of Internal Revenue.
6: BIR box!
0: Yes. Pero hindi na yung box kasi sinawalin niya. So ngayon, records ng BIR or tax records nitong mag-asawa.
6: Ay, hindi na yung BIR box?
0: Duterte Carpio.
6: Pero yung laman ng BIR box, yun ba yun?
0: Kasi nga, hindi nga nila alam kung ano yung laman ng unang box na nakarating sa kanila. Kaya, return to sender as is. Walang bukasan, walang hindi man lang nila kinanggap
6: ano
0: in custodial.
6: Parcel na yan, binalik lang.
0: At bukas maririnig natin, kagaya ng sinabi, yung desisyon ng impeachment court kung papayagan ba yung pag-issue ng subpoena doon sa mga nasabing records.
6: Ayan. So bukas po, yan naman ang ating abangan. Wala tayong maririnig na witness, no? Kundi ang ating mga motion ng dalawang kampo ang pag-uusapan. Susunod, Alam Na This with Papa Awel Paz.
0: DJ Jaiho.
6: So that wraps up our day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
0: Attorney Noel Del Prado.
6: Maraming salamat, kapamilya. Good night.
0: Magandang gabi.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: eto na nga, programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin at hindi magpapahuli. Ako po inyong ever lovable, Papa andiyan si John Patrick Sanchez.
1: Sobra naman
0: Sanchez para sa yan.
1: Yes, syempre naman. Kapiling kabanding pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalapa ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako naman po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si DJ Jaiho.
0: Kaya sabay kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na ang pinaka-inantabayanan at inabangan mga ulo ng mga balitang showbiz. Una na dyan, Carmina Villaruel. May inamin sa estado ng relasyon nila ng Mr. na si Zoren Legaspi.
2: Alam na this!
0: At Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Kasal na!
1: Samantala, mga kapamilya, Dolly De Leon, pahinga muna sa Pilipinas bago muling sumabak sa mga international film project. Mga ganap niya habang bakasyon ating alamin.
2: Alam na this!
1: Karanasan ni Epi Quizon at Edu Manzano sa mga nakilalang matatapat na individual ibinahagi.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan sa ating unang showbiz chika, Dedma. As in Dedma sa Basher. Ganito ang naging reaksyon ni Loyalty Game star Carmina Villaruel Legaspi kasunod ng bansag sa kanyang mister na si Zoren Legaspi bilang red flag. Sa isang panayam, sinabi ni Carmina na mas kilala niya ang asawa sa harap at likod ng kamera kaya hindi nababala sa komento ng iba. Ito din anyang isa sa mga sikreto ng matibay nilang samahan sa loob ng higit 2 dekadang pagsasama. Nang mapag-usapan naman ang viral blind item tungkol sa celebrity couple na mayroon umanong marital issue, bagamat isa sila sa mga pinaghinalaang nasa likod ng blind item, hindi na umano nila pinatulan ng issue. Lalo't pareho nilang alam na hindi ito totoo. Nagbabalik ka pamilya serye si Carmina sa loyalty game na pinagbibidahan ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez.
2: Alam na this!
0: Nako, alam mo, matibay talaga ang pagsasama ng mag-asawang yan at naniniwala ako na hindi na ito matitibag, lalo naman 2 dekada na. Tsaka diba, ako ha, lumaki ako sa commercial nilang dalawa.
1: Yes.
0: Tsaka yung mga family-family commercial, diba, ng ano, ng kanilang mga anak.
1: Mga ine-endorse.
0: Diba? Mga ine-endorse
1: yes,
0: nila. Na parang family bonding lagi. Naku, huwag natin sasayangin yun, no, na 2 dekada. Tsaka huwag natin ipag-iitan kasi somehow, di ba, apektado man sila o hindi, somehow pumapasok sa isip natin, tatay at nanay ang tawagan yan eh. Tatay, na pag-uusapan na naman tayo, oo nga, nanay, ganyan, di ba? Naku, pabayaan na po natin sila. Basta tangkilikin natin yung mga proyekto nilang dalawa.
1: Truly! Mm-hmm.
0: Yes!
1: Ito naman, Papa Awet, mga kapamilya, naging emosyonal naman ang aktres na si Katrina Halili nang ibinahagi ang estado ng kanilang pagkakaibigan ng ex at ama ng kanyang anak na si Chris Lawrence. Isang panayam, sinabi nga ni Katrina na malayo na sa dating tila civil nilang samahan ang kanilang closeness sa ngayon dahil aminado siyang napatawad na niya ang ex-partner. Hindi na rin napigilan ni Katrina ang emosyon ng balikan ang naging hamon bilang single mom kay Katie at kung paano siya naapektuhan sa limitadong panahon na inilalaan niya para sa anak dahil sa pagiging busy sa trabaho. Tiniyak naman ni Katrina na maayos na ang kanilang relasyon bilang co-parents kay Katie Ricky at una ngang inamin ni Chris na muli niyang nililigawan si Katrina.
4: May mga alam na this.
1: Maraming nakasubaybay sa kanilang Love is Sweeter the Second Time Around sa TikTok. Mm-mm. Pero marami rin naman yung mga nagsasabi talaga papaawil. May mga Mm-mm. nagbulong sa akin Mm-mm. ha. Mm-mm. Na parang ang chika papaawil sabi, Joy, ho diba sila na ulit?
0: Ah,
1: siyempre ang reaction ko lang dyan, ay naku, hanggat hindi ko nakakausap si Katrina Mm-mm. at saka si Chris Lawrence, Mm-mm. hindi ko makumpirma sa inyo. Pero kung sa palagay nyo, sila na, alam mo, win-win dito, lalong-lalo ng kailang anak ng si Katie. Ha? Itong panayam na naging very, very emotional siya, kakapanood Mm-mm. ko lang yan kanina, papawel, yes. while I'm preparing papunta dito sa himpilan.
0: Correct.
1: Ginawa niya yung vlog, parang interview, Mm-mm. kasama ang kanyang pinsan na nakasabay din niya sa Starstruck Batch 1, Mm-mm. si Sheena Halili.
0: Oh, yes! Yes! Diba naman?
1: Pinag-usapan nila yan, in fairness. Bago pa nga sila nagkwentuhan ni Sheena Halili, parang meron pa doon na sinamahan niya si Katie Mm-mm. na parang may pa-workshop sa isang fast food
0: yes!
1: restaurant
0: ganyan.
1: Na nag-drawing-drawing ng mga... icon sa cellphone, yung Correct. Logo nung kunyari, yung Facebook, yung TikTok, Correct. Yung ganyan. Tapos yun, ang eksena drama, kunyari, nag-a-apply siya as bilang kasama sa bahay. Mm-hmm. Pero nag-ano, heart-to-heart talk silang magpinsan.
0: Oo. Ayun. Ang maganda dito, yung co-parenting nung dalawa, ni Chris Lawrence, tsaka ni Katrina, para Oo. Dito kay Katie. Tsaka True. Nakita talaga, super proud, nakita mo yung bonding ng father and daughter, yes. tsaka mother and daughter. Super supportive yan talaga, mm-hmm. sa kanila. Si Katie. At kung ito nga ay Love is Sweeter the Second Time Around, aba, ay talaga naman namnamin natin.
1: Panalo,
0: Oo,
1: diba?
0: Maraming pwedeng gumaya sa kanila, yes. ma-reconsider, ay pwede pa pala mainlang magbalikan.
1: Mm. Di ba parang ano naman, babalik lang yan dun sa kasabihan na parang lahat naman ay nadadaan sa matino, maayos, Mm-mm. at masinsinang usapan.
0: Correct.
1: Di ba parang posible noong mga panahon na nangyari yung pagsilang kay Katie, Mm-mm. eh hindi pa sila both ready Yes. na maging magulang. Mm-mm. Pero syempre, diba, as time goes by, sabi nga natin paulit-ulit, diba, na the world is healing.
0: Correct.
1: May mga pagkakataon na pwede namang makonsider, depende rin sa naging scenario at sa Mm-mm. sitwasyon. Meron namang iba na rerespetuhin natin yung kanilang mga desisyon na baka hanggang dun lang talaga.
0: Correct.
1: Pero yung kay Katrina at kay Chris, siguro silang dalawa ay mas may malalim na pagkakaintindihan at mas yes. pinipili nila na magkaroon ng ama at ina itong si Katie.
0: Oo. Maging pamilya. Magkaroon pamilya. Ng imaheng pamilya si Katie. Correct. Kasi syempre, nag-aaral na yung bata. Tinuturuan siya para mas matuto.
1: Yes.
0: Where's the mother? Where's the father Correct. And the daughter? We are family.
1: Totoo. Yan. Yung mga napapanood natin sa mga pelikula, sa mga
0: yes.
1: teleserye,
0: yes.
1: diba?
0: Oo.
1: Syempre.
0: Yun
1: At
0: naman.
1: Alam nyo po ba?
0: Oy, maya naman. O, eto na pa. Alam nyo na po ba? Kung ito naman po ay buo na ulit ang pamilya ni Katie kasama si Chris Lawrence. At si Katrina, bumubuo naman na ng pamilya dahil kasal na nga. Kasal na ang actress na si Bea Alonzo sa negosyating si Vincent Co. Nakuha ng ABS-CBN News ang kumpirmasyon mula sa tanggapan ni Makati Mayor Nancy Binay na siyang nag-officiate ng kasal ng dalawa. Eto, makinig kayo, nag-post din ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina. Nangyari ang kasal nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Ayun pa sa ilang impormasyon, mag-isa lang si Bea na dumating sa opisina ni Mayor Binay at may isang kasama naman si Vincent. Matatanda ang unang umugong na nakatakdang magpakasal ang dalawa noong Mayo ha, sa Spain. Pero hindi umano ito natuloy. Pero syempre mula sa DZMN, lalo sa programang Alam na This, congratulations
1: Bea and Vincent!
4: Alam na This!
1: Ako kay Bea. Na parang kinuha ko lang yung article tapos sinan ko sa kanya at
0: yes.
1: sabi ko congratulations. Yung
0: yes.
1: photo ni Bea at
0: yes.
1: saka ni Vincent
0: yes.
1: kasama si Senator Nancy Binay, di ba, sa Makati. Pero papawel, alam mo, grabe talaga ang husay ng mga Marites / NBI agent na mga tagahanga. In all
0: yes.
1: fairness, no, sasaludo ka talaga. Kasi papa eh, parang yesterday ata o nung isang araw pa, parang ano na to.
0: Matunog na.
1: pinag-uusapan na siya sa social media world. Na parang meron pa nga sinasabi, may mga pangalan pa nga naglabasa na di umano daw, ito daw ay sina AZ at si Ralph. Kasi may pinong si AZ si Ralph, tapos with fireworks, parang may ganun. Meron pa nga di umano Miguel Tan Felix, at saka si Isabel Ortega, ganyan-ganyan. Pero syempre, ito na nga po, kumpirmado na nga po na ito kasal na sina Vincent Ko at si Bea Alonso.
0: Kaya, ayan, sayang, natupad
1: baka
0: din.
1: Baka kaya ano, hindi pa nabibigyan ng ticket kay Uncle Chris.
0: Yun lang, dahil doon busy.
1: Dahil kasi nga kasal.
0: Pala, yun pala. So eto na nga, nagkatotono ang kasabihan na sa hinaba-haba ng prosesyon na may kasamang diskusyon, hindi kay Mayor Binay ang tuloy.
1: Sa office
0: niya, ganun.
1: May tanong ako, kapag kakasal, yes. Pagsakasalan, di ba? Kapag mayor, sino ba mga pwede magkasal? Papawin?
0: Judge?
1: Mayor?
0: Mga ganun. Lalo na huwes, kasi kasal po kami sa huwes, kasi judge, ganun. Okay. Huwes husgado.
1: Mayor.
0: Yes, ang kailangan talaga dyan, Mama Jai, yung papel, yung certificate, yung marriage certificate, ganon, yung certificate of marriage, COM, ganon, yaan ang sa legalidad. Yung sa simbahan naman ay ritual. At lalo kung pareho kayong Katoliko, kailangan din yun.
1: Simba.
0: Yes, pero kahit mag-issue, kahit kinasal sa simbahan para merong pagbabasbas ng simbahan Katoliko, gagamitan pa rin siya at ipa-file pa rin yan. At yung marriage certificate pa rin ang importante dahil yun na yung maghahawak ng kanilang legalidad ng kanilang kasal.
1: Ibig sabihin, ganun din yung proseso nyo, yung pagsasimbahan, yung, di ba parang dati, may balibalita na na-chismis na parang si Bea ay spotted sa ganitong parish.
0: Tapos, dahil meron na meron ng marriage ban.
1: Yan,
0: B-A-N-N.
1: Ganun
0: ano ibig sabihin, ina-announce na
1: sila
0: dahil siya ay nakatira, doon siya sa nasasakupan kung saan, mga ganun.
1: Kahit sa mayor ka lang kayo ikakasal, may ganun?
0: Ah, hindi. Pag sa mayor, iba na yon. Kasi lang siya, parang yun nga, civil wedding ang tawag.
1: Civil
0: dun.
1: Wedding, civil pero legal wedding.
0: Yun. Yun ang legal. Legal yun kasi yung papel mismo, yung certificate of marriage, pipirma si mayor na ako ang nagkasal sa inyo.
1: Sa simbahan, parang
0: mas,
1: yun lang yung
0: mas din ritual sa simbahan Katoliko. Pero syempre, may sinusunod din syempre sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Ganon. Oh. Iba pa rin ang pagbabasbas, lalo na kung kayo ay sagrado Katoliko, kailangan ninyo ng basbas at yun.
1: Yes.
0: Pag-iisang dibdib sa harap ng Panginoon, sumusumpa kayo.
1: Parang yun naman yung with the mayor, kasi
0: civil
1: project
0: wedding
1: mayor,
0: din
1: tapos
0: yun.
1: Tapos may party din ganyan. Maraming salamat po, Attorney Noel.
0: Okay lang. Saan naman po
1: hindi kayo si Attorney Noel.
0: Ay,
1: si Papa Ako
0: ko si Atty. Ruel. Ruel! Yung ganun.
1: Ruel pa.
0: Sige, nag-aalaman na ito ang pangalan. Dahil alaman na ang pangalan,
1: hindi,
0: hello
1: tama.
0: Kay John Peterson Sanchez.
1: Hindi o yun. Siya yun.
0: Hindi ba yun siya? Sige, iba.
1: Pero in fairness, at least diba, marami for sure yung mga listeners natin ang naliwanagan din sa paliwanag ng aking partner.
0: Oo, yan diba? Pang sa pagkakaalam ko. Kung gusto niyo po pumunta kay Mayor Binay, paliwanag ulit kayo.
1: Hindi na magtatanong doon. Napaliwanag mo naman ata ng maayos. Pero syempre, diba, kaya pala, diba, talaga, in fairness, ganun pala, pag sa mayor, legal na legal talaga.
0: Oo, kasi yun.
1: So, kung ganun din, halimbawa, kailangan
0: judge.
1: Din ng annulment, ganun, mahirap din, kasi nga, illegal na eh. Ganun.
0: Correct. Kung hindi man Katolik, kunwari sa pastor, sa Christian wedding, yeah, ipa-file
1: Christian.
0: Pa rin po yun sa yung civil registry, ganun. Kailangan talaga, kasi doon ka kukuha ng, at ipa-file yan sa statistics office, authority, ganun, kasi dapat meron kang certificate of marriage talaga yan.
1: Ay, ako feeling ko lang naman ha, baka parang sa sobrang pagmamahalan nila, talagang ini-step by step nila talaga hanggang sumakses yung kasal sa mayor,
0: yes.
1: Tapos susunod niyan yung ingranding wedding reception, di ba? Or baka mamaya, mamaya kwentuhan lang po, baka mamaya may naganap talagang kasalan sa Spain, pero dahil nga na evil eye ng napakaraming mga tao, parang pinakita muna nila na ito muna yung mga pinagdaanan para lang masilyado yung kanilang pag-iisang dibdib talaga. But sa hinaba-haba ng prosesyon, sa office din ni Mayor
0: Binay pa rin ang tuloy.
1: And congratulations po sa inyo, Bea,
0: yes.
1: Nakaka-proud. I'm sure next niyan, hindi naman maalis kasi
0: masaya.
1: Nga public figure kayo. Susunod niyan, titingnan na yung pagbuo ng pamilya.
0: Yeah.
1: Kasi di ba parehas namang may mga say sa buhay itong si Bea at saka si Sir Vincent.
0: Saka nagmamahalan, yun. At talagang plano nilang magpamilya, mag buo ng pamilya.
1: At ang galing, no? Darating talaga sa pagkakataon na kung may mga heartbreaks ka man, may mga hindi ka man na magandang pinagdaanan sa pag-ibig, darating at darating talaga yung tamang tao para sa'yo.
0: Hahamakin ang lahat. Diba? Masunod ka lamang. Ganun yun. Yan ang pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Yun yun, di ba? Kayo-kayo pa rin sa finals.
1: Totoo.
0: Ganyan.
1: Yes.
0: At syempre,
1: kapag may usok,
0: iba yan.
1: Ay, iba na yan.
0: Iba yan.
1: May nag-iihaw, di ba? Pag may usok talaga, may mga barbecue.
0: Correct.
1: Hindi. Mali. Sa oras na 9:18, mga kapamilya at mga kaservisyo, eto naman, ipinasilip na, ay, pagkatapos ng kasal, ipinasilip agad.
0: Oo, tsaka ano, ibinuyang-yang na ang showbiz update. Ganyan.
1: Mali.
0: Kaya pinag...
1: Mali.
0: Balita na, ganun.
1: Ipinasilip po, papaawel, ang ilang mga eksena sa, na nagpapakilala sa karakter ni Asia superstar Catherine Bernardo bilang si Bailey Carino sa inaabangang sere na Someone Someday. Sa inilabas na vertical videos online, inilarawan si Bailey bilang isang devoted ate sa nakababatang kapatid na lalaki. Lalo't ulila na sila sa ina at inabando na naman ang kanilang ama. Nariyan din po ang pagiging BFF kay Jordan na ginagampanan ni multimedia prince James Reid. Ang ikatlong scene drop naman ay patungkol sa pagiging hands-on at palaban na boss ni Billy. Pero isa sa mga eksena, makikita rin ang kanyang kahinaan. Lalo na't na nang muli siyang nagparamdam o ang kanyang ina ay muling nagparamdam na ginagampanan ni Derek Ruel Santiago. Mm-hmm. Mapapanood po ang Someone Someday sa July 27. Pero paano bilang ina tapos
4: ah, ama. Alam na this!
0: Ah, bilang kanyang ama. Kanyang ama.
1: Oo, yes. Ang kanyang, kasabi ko, ha, ina? Is direct
0: ama sa akin.
1: Sa akin din, ama.
0: Oo, oh, eh bakit inang sinabi
1: hindi,
0: mo?
1: Kasi syempre, diba, parang naano ako dun sa, aabangan ko yung eksena ni Dimples Romana
0: ah,
1: talaga sa kanyang Maha Salvador.
0: Oh, oh.
1: Kasi yun dun sa poster na ginawa ni Justin Besanya, papaul na napakahusay. Mm-mm. Parang ani, isang buo siya, tapos diba in-scratch yung gilid.
0: Correct.
1: So, andun si James, andun si Maha.
0: Mm-mm.
1: So parang, ako talaga, nakikinita ko talaga na magkakaroon to ng intense na dramahan.
0: Totoo yan.
1: Yes.
0: Tsaka nakakatuwa dito. Ito si Derek Ruel Santiago.
1: Yeah.
0: Napaka talagang versatile.
1: Di ba siya yung
0: versatile.
1: Presidente dati
0: presidente.
1: Sa ano, FPJ's
0: yan naman, ang probinsyano. Tapos ngayon naman siya, tumatak talaga siya dyan.
1: Yes.
0: Ngayon naman, paano niya kaya i-handle? Doon bilang ama ng bayan, ngayon naman bilang

0: meet and greet with the press mm-hmm. dahil malapit nang ipalabas mm-hmm. nga itong Someone Someday. Mm-hmm. Merong may ganap si James Reid. Wala na, ano na, 3 na kasi. Di ba, I have 3 o'clock to 6 na program. So, hindi na ako nakasegue para madaanan yung kaganapan ni James Reid. Pero,
1: gusto mo ayusin ko mag-1-on-1 kayo ni James. James Reid,
0: hindi, mali. Hindi, marami pa naman mga kaganapan niya. Magkakaroon pa ng grand media con.
1: Tsaka yung premiere net. Yung parang first episode. Ganyan.
0: Pero isa pa sa pinaka nag-trending bukod dun sa press con kanina na hindi napuntahan, yung kanyang guesting sa Showtime na hindi siya nakalagpas dun sa
1: Ulala. Ganun, may ganun siya. Kabisado niya, ha? Kabisado niya. Ang galing.
0: Niyaya pa nga niya si Ryan Bang.
1: Palakpakpekpekin para kay James Reid. Magaling niyan. Bongga! Eto naman! Ako, baka napagod si James Reid, kakasayaw. Pero pahinga muna. Pahinga muna, hindi si James Reid, sa acting, si Dolly De Leon, matapos ang sunod-sunod na proyekto sa Hollywood! Mamaya pa yan, pero hindi ko magagawa mamaya. Alamin kung bakit. Ngayong palabas na nga ang Maximum Pleasure Guaranteed at Avatar, The Last Airbender, kung saan parehong bahagi si Dolly. Ini-enjoy muna ng aktres ang kanyang me time dito sa bansa sa pamagitan ng pag-aalaga, syempre, ng kanyang alagang pusa, pagtatanim ng alaman, paglalaro ng PlayStation at iba pang mga gawaing bahay. Nasubukan din niyang mag-yoga at sumali sa choir. Paraan niya ito upang makapag-recharge dahil nakatakda na naman siyang mag-abroad para sa Air National film na Boys Like Daniel. At nariyan din ang paparating na promotion para sa The Chaperones at Forgotten Island.
2: Alam na this! Oh,
1: super busy talaga ang Miss Dolly. Tama talaga. Alam mo, maganda yan. Sana magaya din ng iba. Artista man o hindi, kailangan talaga mag-recharge. May outlet. Gawin niyo yung ginagawa ng natural na tao. Ay, nag-aalaga ng pusa, nagtatanim, nag-ahalaman, sumali ng yoga para ma-recharge. O, diba? Nag-choir pa siya, ha? Mabuhay po kayo, Miss Dolly. At sana nga po makita ulit po namin kayo na very accommodating. Mabuhay!
0: Ayan. Mabuhay!
1: At syempre, pag Miss Dolly De Leon, may kasundin niya, di ba? Parang halos sabay sila ni Miss Ruby Ruiz. Di ba? Nag-abroad-abroad at international din yan. At balita ko, may balita ka dyan, Mama Jai.
0: Nako, Papa Awel, syempre. Mm-hmm. Speaking of Miss Ruby Ruiz, na nakapanayam natin noong mga panahon na siya ay na-stranded sa UAE, yes, sa Dubai. Yan. Ito nga, inamin na po ng award-winning actress na si Ruby Ruiz na muntik na niyang iwanan ng acting career para maghanap ng mas stable na trabaho. Sa isang podcast interview, sinabi ni Ruby na huling project na sana niya ang pelikulang extra ni Jeffrey Jitorian na dahil anya sa hirap na makasungkit ng mga acting projects, kaya naman nakaramdam na umano siya ng pagod at muntik ng talikuran ang industriya hanggang sa dumating ang sunod-sunod na oportunidad sa mga acting roles mapalocal at international. At sa taong 2019, nang una nga niyang masungkit ang unang lead role sa pelikulang Iska ni Theodore Boboro. Palabas naman dito sa Pilipinas ang pinagbibidang international film na First Light.
2: Alam na this!
1: Nasa trailer pa lang, italaga mo naman ang tatak Ruby Ruiz. Nandiyan, kaabang-abang. Naku, sana nga po. Huwag mo na po kayo magpahinga, Miss Ruby. Diretso pa rin po actingan. Marami pa kayong project na gagawin. No po, mabuhay po kayo. At eto na nga po ang ating showbiz, Hollywood. Naku po, masamang balita. Masakit, pumanaw sa edad. Nasa 78 ang Jurassic Park actor na si Sam Neill. Ayon sa pamilya ng New Zealand actor, kagagaling lang ni Sam mula sa stage 3 blood cancer nang pumanaw sa isang pribadong ospital sa Sydney, Australia. Sumikat si Sam matapos niyang gampanan ang ilang iconic roles gaya ng paleontology na si Alan Grant sa Jurassic Park, Major Chester Campbell sa Peaky Blinders at marami pang iba. Kung nakikiramay po kami, ha, sa inyo po yun, at sa mga tagahanga po niya, I'm sure nalulungkot yan. Pero sa iba pa nating overseas chika, ipinakita ni Goblin star Kim Go-eun ang ilang larawan ng kanilang reunion ng mga kapwa stars na sina Gong Tu, Lee Dong-wook at Yoo In-na. Tila ni-recreate nila Go-eun ang ilang iconic

0: scene sa hit K-drama series bilang selebrasyon ng ika-sampung taong anibersaryo nito. Nagpasalamat din si Go Eun sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa serye maging sa cast nito. 2016 nang ipalabas ang Goblin na binubuo ng 16 episodes.
1: Alam na this!
0: Yun yung nila niya.
2: Congratulations kay Goblin star Kim Go Eun,
0: yes,
2: at sa iyong kasama sa proyekto.
0: Yan na.
2: Alam mo, busy ako sa may kausap tayo, papawin,
0: yes,
2: kasi may inaayos na sana po matuloy.
0: Oo.
2: Na mag hindi na basta tuhog, trihog na ang atake.
0: Ayan.
2: Diba meron magaganap na fan con ang Tambalang Dust Bia. So kapapasok lang na balita, they're asking if we can still accommodate for tomorrow.
1: Of course!
2: So, sabi ko, yes, of course, kayang-kaya kahit 9:20 sumalang,
0: yes,
2: mula sa ganap nila sa Kapuso Network,
0: yes,
2: diretso down to our alam na this dito sa ABS-CBN, sa DZMM. So sana po ipanalangin po natin at ipagdasal ng bonggang-bongga na matuloy po itong aming koordinasyon,
0: yes,
2: sa oras na 9:27. Pero bago po yan, naku, ito papaawil,
0: ano
2: balik
0: yan?
2: Tayo sa chika about kay James Reid. Dahil diretsahan naman nga ang inamin ni James Reid na kinabahan daw siya sa kanyang pagbabalik teleserye matapos ang isang dekada. For the first time, makakatrabaho ni James si Catherine Bernardo na una ng inaming hindi naging madali para sa kanya at kay James na makuha ang rapport at acting sa chemistry bilang mag-best friend. Para naman sa mga fans, unexpected ang pagsasama ni James at Catherine sa isang proyekto, lalo pa't nagmula sila sa magkaibang pares noon. Gayunpaman, mas naipush sila ni Kat na bumuo ng makulay na mga character na nagustuhan naman ng mga manonood or magugustuhan naman ng mga manonood. Bukod nga sa acting comeback, tutok din po si James sa isang bagong album.
1: Alam na this!
0: Yes! Naku, expect more balita, more showbiz chika kay James Reid tsaka si Catherine Bernardo, lalo't papalapit na po ang pag-eri ng Someone Someday. Kaya mabuhay kayo, diretso lang yan. 9:28 na po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Balik tayo sa mga balita sa loob ng bansa. Pinuri ng aktor na si Epi Quezon ng ride-hailing app driver na nagbalik sa naiwang cellphone sa sasakyan. Sa Instagram post, ipinakilala ng aktor ang driver na si June Diaz na itinuturing niyang inspirasyon. Sinasabing na natili ang driver sa lugar kung saan bumaba si Epi para hintayin sakaling mapansing nawawala ang cellphone. Makalipas ang 3 oras, napansin ni Epi na nawawala nga ang cellphone. Pero natawagan ng mga anak. Matapos makausap, bumalik ang driver at ibinalik sa aktor ang naiwang cellphone.
1: Alam na this!
0: Mabuhay! Ayan, naniniwala tayo na marami pa rin pong mababait sa mundong ito. Diba po, mabuhay at sana dumami ma po ang ganyang mga kabaitan. Diba po, small acts of kindness ay kabayanihan na po yan talaga. Yes!
2: Perfect! Naku, ito naman, papaawil. Ituloy-tuloy na natin,
0: yes,
2: mga showbiz balita. Sa oras na 9:29, ipinasilip naman ng ating kapamilya star na si Aura Brighella ang journey matapos sumailalim sa rhinoplasty o proseso ng nose enhancement. Sa Instagram, ibinahagi ni Aura ang ilang clips bago ang operasyon at pagkatapos ng operasyon, pati na nga ang kanyang recovery process. Spotted din ang mga malalapit na kaibigan ni Aura na dinamayan siya sa ngayoy healing process.
1: Alam na this!
2: Card updated.
0: Ayun, o kita mo naman, no? Parang, naranasan mo ba yan, ma'am? Paano ba yung, may alam
2: di
0: ka ba dyan?
2: Hindi ako makarelate.
0: Hindi ka makarelate.
2: Wow, sorry. Hindi ako makaano.
0: Oo, hindi ka makarelate, no?
2: Papaawin.
0: Pero eto.
2: Pero Aura, nako, mas maganda pa yan after 8 months.
0: Ay, paano mo nalaman?
2: Kasi ganun ang sa akin, di ba? Which, lagi-lagi nakatutok sa atin, syempre, gabi-gabi. Ang ating mga minamahal na mga drivers.
0: Yan.
2: Ang ating mga, nagbabantay sa mga cafeteria, sa mga canteen, di ba? Ang mga nurses sa mga nurse station sa ospital.
0: Ayan.
2: Kagaya lamang nila Nurse Maan.
0: Ay, ba't di ganun?
2: Nurse Maan.
0: Na-iluso?
2: Yes. Nurse Maan, hello.
0: Mamara na iluso.
2: Yes, Nurse Maan. Mm-hmm. At of course, kung may nurse, nandyan ang mga doktor nating magigiting.
0: Ma'am, dalawa.
2: Nung doktor magigiting, di ba? Sila Doc Marlon Laho.
0: Ay, ganyan. Kuya Ab, yung tally sheet ha, pakiayos.
2: Uy, pero papaawin.
0: Oh, eto na. Ano pa? Of kindness. Eto pa, nagpasalamat din ang magaling na aktor na inaangaan natin si Edu Manzano sa nagsauli naman ng perang na ipadala ng kanyang assistant sa maling numero online.
2: Oh my God.
0: Ayon kay Edu, nagulat siya nang tumawag ang isang Sherwin Ang para sabing ibabalik niya ang pera. Pinuri ni na Epi at Edu ang honesty ni na June at Sherwin na deserve kilalanin dahil sa kanilang kabutihan.
1: Alam na
0: saluduan
1: this!
0: Natin yan. Tama po na ibinahagi yan ni Mr. Edu Manzano online para maging aral din po at maging inspiration sa iba. Actually, Mama Jai ho, pag binasa mo yan, sinabi niya, tinawagan niya muna, ganun. Ay, ako po si Edu Manzano na ipadala po ng assistant ko yung mali doon po sa pera niyo. Hindi muna daw sumagot yun ngayong Sherwin Ang. Pero tumawag ulit, sinigurado niya muna na si Edu Manzano ngayon tas naibalik ang pera. Bongga! Sana marami pang ganyan. Di ba naman po? At dyan nga po ang ating mga showbiz news, pero mahalaga na makibalita din po tayo sa mga nasagap nating kumpirmado at siguradong balita sa labas ng himpilan.
2: Iba't ibang medical groups naghayag ng tiwala at suporta sa bagong health secretary. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Lang iba't ibang medical group na magagampanan ni Dr. Jose Britanio Briggs Pujalte Jr. ang mga tungkulin nito bilang bagong palagang kalihim ng Department of Health ng may integridad, kahusayan at malasakit. Inaasahan din na sa pagkakatalaga ni Dr. Pujalte ay mapapalakas pa ang mga programa ng DOH sa preventive health care, primary care, pagpapahusay sa serbisyo ng mga ospital, pagpapaunlad ng healthcare workforce at patuloy na pagpapatupad ng Universal Health Care Act. Kabilang sa mga nagpahayag ng kanilang suporta ang Philippine College of Surgeons, Philippine Dental Association, Philippine Orthopedic Association, Professional Regulatory Board of Nursing ng PRC, Rotary Club of Manila at Tondo Medical Center. Iginit ang mga grupo na kaisa sila ng bagong kalihim ng DOH sa pagsusulong ng mas matatag ay kalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Matatanda ang inanunsyo ng Malacanang kahapon ang pagkakatalaga kay Pujalte na isang orthopedic surgeon at matagal nang naglilingkod bilang health administrator sa mga government hospital. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon! Samantala mga kapamilya, sunog sa Pasig! Under control na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
4: Papaawal, idiniklarang under control ang sunog na sumiklab sa residential area malapit sa Palatio Health Center, Balsangkat Street, Barangay Palatio, Pasig City ngayong Martes ng gabi. Itinas ito sa ikatlong alarma kaninang alas 7:30 ng gabi. Patuloy pa rin ang pag-apula ng mga bombero sa apoy. Inaalam pa hanggang sa mga oras na to ang dahilan ng sunog at kung ilan ang pamilyang naapektuhan. Wala namang naitatalang nasugatan o nasaktan sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Salamat, Kelly Cordero!
5: Basta may nangyari, nakareport na
0: okay, tuloy na natin, Mama Jai. Meron po muna po tayong nais basahin po sa inyo. Samantala po mga kapamilya, nais po namin bahagi sa inyo ito. Naramdaman ang magnitude 5.2 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Ganap na 9:15 ngayong gabi.
2: Naramdaman naman ang intensity 3 sa Malungon or Malunggon sa Sarangani. Intensity 2 naman sa City of General Santos, sa Tupi, South Cotabato, sa City of Kidapawan, Cotabato, at sa City of Digos, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental.
0: Intensity 1 naman sa Magsaysay, Davao del Sur, Kiamba, Sarangani, Tivoli, South Cotabato, Calamansig, Sultan Kudarat, at General Santos City.
2: Samantala, ang pagyanig naman ay kabilang sa aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa katubigang bahagi ng Sarangani noong June 8, 2026.
5: At alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Alam na dis sa DZMM.
0: At lagi po kayong umantabay po sa mga updates po para sa mga balitang kumpirmado sigurado dito sa DZMM. Samantala, sa programa nating Alam na Dis, abangan sa ating pagbabalik, makakapanayan po natin live na live via Zoom ang nanalo pong first runner-up sa Mystic Gay World Philippines 2026 na si JM Lago. Para lahat tayo mapasabi na alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this!
1: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam na dis sa DZMM.
5: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
0: At i-spotlight natin ang ating special guest for tonight. Nagbabalik po ang yung ever-laughable, ever-lovable, Papa Awapan.
2: Kasama, kapiling ka-banding of course, ang inyo pong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsado, walang iba ko po, si Jai Ho.
0: Naku mga kapamilya worldwide, lalo yung mga tutok na ngayon sa TFC, ganda po sa I Want, sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, sa more than 3 million naman sa Facebook, at syempre sa cable nationwide, more than 180 yan na cable operators, at syempre sa mga nakatutok sa radyo, more than the title of being Mr. Gay World Philippines 2026 first runner-up, ang special guest natin na isang communications professional, visual artist, content creator, public speaker, at event host. Isa rin siyang HIV awareness and stigma reduction advocate at mental health advocate. Nako! Please welcome live na live via Zoom, JM Lago! Hi, JM! Si Papa Awel to, kasama si DJ Jaiho.
2: Hi, JM!
13: Maraming salamat sa pagpapaundok sa akin dito.
0: Naku, it's a great honor to have you on the show, JM, kasi naku, yung background mo pa lang nakakasaludo na, 'di ba naman? Syempre, ano muna ang ibig sabihin na ikaw ang tinanghal na Mr. Gay World Philippines 2026 first runner-up bilang dagdag sa many hats that you are wearing or many crowns that you are already wearing?
13: Alam niyo, Papa Awel, hindi ko in-expect. We were preparing for it. We were preparing, at least sabi ko dun sa handler ko dati, gusto kong manalo, or at least gusto kong makaplace. Pero kasi hindi ko in-expect, dahil never ako sumali ng pageant eh. As in, it's my first time joining a national pageant. And to have this kind of title, it's such an honor and a privilege. Lalong-lalo na that I was able to share yung kwento ko bilang isang person living with HIV at bilang isang HIV awareness advocate sa madla. Kaya isang malaking responsibilidad rin siya para sa akin. Kasi magsisilbing boses rin ako para sa mga tao katulad ko, para sa mga tao sa komunidad.
2: JM, ako may tanong ako, syempre, 'di ba? Marami kaming nakakapanim na mga nagpa-pageant talaga. Pero yung iba ang tapang nila na first time sumali, yung iba naman bata pa lang nagpa-pageant na. How about you? Ito ba 'yung first time mo, at ano 'yung naging turning point para sumali ka sa Mr. Gay World Philippines?
13: Ah. Well, I tried modeling dati. I'm 40 years old now actually. So, nung mga early 20s ko, sinubukan ko mag-model, pero parang hindi pa ata oras para sa akin nun. And never akong sumali ng kahit anong pageant until now. So, doon sa mga bata na mas bata, doon sa mga kabataan na sumasali na ngayon, good for them. Sobrang saludo ako sa kanila kasi ibang klaseng preparasyon ang ginagawa namin, ang ginagawa nila para lang makatuntun sa entablado. And for me, I think yung pinakamalaking preparation ko ay yung mental and emotional preparation ko para dito. Kasi nung nag-decide ako na sumali, iniisip ko, it has to be, I have to have something bigger than me. I have to tell my story because it's something that's bigger than me. Correct. Kaya yun yung aking purpose, yun yung aking motivation para sumali. So I think ganun din ang sasabihin ko para sa mga mas bata. Find your purpose first, find your motivation. Hindi lang yung basta sasali kayo para magpaganda or para magpapogi. Sumali kayo dahil meron kayong boses. Sumali kayo dahil meron kayong kwento.
0: Inspiring and encouraging as well, ha? Kasi for a 40-year-old na sumali sa pageant, sabi mo, it's never too late. You've given hope to so many pageant aficionados and who are still dreaming na, uy, naku, pwede pa pala. So, ibig sabihin dyan sa Mr. Gay World, walang age limit o meron din naman na bracket?
13: Walang age limit. Actually, yung nanalo ng Mr. Gay World All-Stars, nagaganapin sa South Africa sa 2027, si Lord Ramos, yung isang celebrity na isang mabuting kaibigan ko na, naging mabuting kaibigan ko na rin, 47 na siya.
0: Oh.
13: So, walang age limit dito, and we accept because we're going for inclusivity.
0: Correct.
13: So, more than age, more than height, more than the looks, well, of course, sana pogi ka, di ba? Pero more than the age, more than the height, more than the body type, we look at the advocacy. We look at the story, what you have to offer, for the community.
0: Correct. At eksakto naman ikaw, gusto ko sabihin na ang tapang mo na sumali ka nga at age 40, tapos mas matapang ang ginawa mo na in the middle of the pageant, di ba, may inamin ka? Mas mabuti yata sa'yo na manggaling yan kasi you really walk your talk and your advocacy. Ano yun, JM Lago?
13: Yeah, so in the middle of the pageant, during all the activities, I came out as a person living with HIV. So I have been living with HIV for the past 16 years now. I have been undetectable since 2011. At ang ibig sabihin ng undetectable ay hindi ko na maipapasa ang virus na ito sa ibang tao pag naikipagtalik. At ang kadahilanan nito ay dahil hindi ako nagmiminte sa treatment namin. So yung treatment na to allows us to live normal and healthy lives. At yun talaga yung rason kung bakit ako sumalang para mailahad yung kwento ko. Mm-hmm. Dahil yung kwento ko ay hindi lang sa akin. Mm-hmm. Kwento ito ng bawat isang person living with HIV na pinatahimik, mm-hmm. na nilagay sa sulok, na pinagdiskriminahan, mm-hmm. na hinusgahan.
2: Yes.
13: So I want to tell that story na parang, hey, look, we're here. Mm-hmm. We are living, we are healthy, and we're thriving.
2: Mm-hmm. At syempre, JM, no, bukod din sa naging HIV awareness at sa advokasya mo, meron ka rin nabanggit, or kami, may mga nabanggit kami kanina dito ni Papa Awel sa programa, na napakahalaga rin, of course, para sa'yo as a pageant winner or a title holder na may mental health advocacy ka rin. Ano naman ang kwento sa likod nito?
13: Yes, kaakibat nito yung HIV, yung diagnosis ko eh. Bago ako, nung after I was diagnosed, it was, I retreated inward into myself. And then, over the years, I developed depression and anxiety. And depression and anxiety is something that should be talked about even more in, not just in our community, but in society, in Philippine society. Kasi yung inisip ng mga taong, lalo na yung mga mas matatanda, no, na, hindi, itulog mo lang yan, mag-pray ka lang, ganyan-ganyan. Pero hindi, mental health is a big issue now, especially when we see so many people retreating inward or isolating themselves. So, isa yun sa kasama yun sa advocacy ko na to create conversations regarding HIV, regarding stigma reduction, and regarding mental health also. Kasi it's only when you create conversations like this that you engage people. And when you engage them with these conversations, when you engage them with stories, may empower rin sila to take control of their own stories as well.
0: Wow, nakakatuwa naman at more inspiring sharing pa ha. Wait lang, marami pang ikukwento sa atin si JM Lago. Lalo kaya, ano kayong responsibilidad ng first runner-up? Kasi di ba Mama Jayo, mga kapamilya, kung sino may title, kunwaring talagang Mr. K World Philippines 2026, siya yung bisibisihan. Ay wait, ang ating first runner-up, maraming pinagkakabisihan. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na. Alam Na This!
1: Alam Ko Na! Alam Mo Na! Alam Nyo Na! Alam Na This sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan. Handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil. Nakakagigil.
17: Nakakagigil.
12: Di makapagpigil. Alam na dis.
0: Ah, nagpapatuloy po ang ating programa. Nagbabalik pa rin po ang Ever Lovable, Papa Awapas.
2: Kasama, kapiling kabonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinakalatest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho. Hello kay Lola Erling, Mama Ruth, Papa Jeb, sa aking kapatid, sa aking mga fur babies, Nakshi, Sissy, Cartier, Gucci, at kay Cheddar.
0: Ay. Ganda naman talaga. At sa lahat ng mga nakatutok po sa atin, di lang po sa balitang showbiz, kundi rin po sa mga balitang kumpirmado, sigurado, kaya dahil dyan paraanin po muna natin ang mahalagang balitang ito.
2: Sunog sa barangay 163, Gagalangin, Tondo, na umabot sa ikalimang alarma na apula na. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Maynila, mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Jaiho Awel, naapula na ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Daang Bakal, Barangay 163, Gagalangin, Tondo. Ayon kay Bureau of Fire Protection NCR Manila, Fire Senior Inspector Ronald Lim, sumiklab ang sunog kaninang alas 4 ng hapon na agad na itinaas sa ikalamang alarma bandang alas 5 ng hapon. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil pawang gawa sa light materials. Ang mga bahay sa lugar naging pahirapan rin ang pag-apula sa sunog dahil sa masisikip at makikitid na kalsada kung saan pahirapan makapasok ang malalaking truck ng bumbero. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Electrical wiring naman ang isa sa tinitignang sanhi ng sunog. Tinatayang aabot sa mahigit 200 bahay ang nasunog. Ayon kay Manila DRMO Director Arnel Angeles, pansamantalang tutuloy sa Lacandula High School ang mga nasunugang pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon, at sa lahat ng ating Radyo Patrol reporters.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istreta. Alam na dis sa DZMM.
0: At alamin pa natin nga sa pagbabalik na ating programa ang iba pang paparating na mga activities. Nagbabalik po live via Zoom, JM Lago. JM, nakubalita namin bukod sa pagiging busy mas first runner-up sa Mr. Gay World Philippines 2026, meron kang paparating ha, na ilo-launch na podcast, health podcast, may roving camp ka pa. Naku, hindi ka masyadong busy at tutulong ka pa sa promo. Ang dami niyang ganap. Busy kong busy ang JM. Please share with us, JM, ano-ano itong mga to.
13: Yeah. Actually, Papa Awel, sabi nga nila no, na pag first runner-up ka, hihintayin mo lang na madethrone o mag-resign yung reigning title holder. Pero ayoko ng ganun eh. Unang-una kaibigan ko yung title holder, mm-hmm, si Dre Arias. Mm-hmm. At naniniwala ako sa advokasya niya. Kaya ang sabi ko sa kanya at ang sabi nga at sabi ko nga doon sa organisasyon is hindi tayo maghihintay lang, magtatrabaho tayo. Hindi lang para sa sarili natin, hindi pati para sa organisasyon tsaka para sa komunidad. Kaya I believe we are in the works already of creating a podcast on sexual health. Ang title nito ay Hubad na Katotohanan.
0: Wow.
13: So, syempre kailangan natin ng medyo konting lande dito sa ano natin.
0: Ay, melande! Ito naman, may ganun pa. Hubad na Katotohanan. Ano-ano ba mga pag-uusapan sa Hubad na Katotohanan?
13: Unang-una, it's meant to raise awareness on HIV, on HIV stigma, and it's also meant for us to know, to get to know stories of different personalities, people living with HIV, LGBT allies, even content creators. Kasi yung mga kwentong ito, ito yung mag-inspire nga sa atin. Bukod doon, isa sa mga yung aking partner, yung aking NGO partner, which is Camp Pag-ayo. An arts-based community center that focuses on stigma reduction. We hold periodic roving exhibits that's meant to create conversations on HIV, on stigma, and on mental health. So, nagkakaroon tayo, ganun yun ang ating mga pinagkakaabalahan ngayon. At bukod doon, syempre, susuportahan natin ang ating reigning king na si Dre Arias sa kanyang nalalapit na competition na Mr. Gay World 2026. Mm-hmm. So si Dre ay sasalang sa international competition on December 1 na gagawin sa Cebu.
0: Wow.
13: At hindi lang Philippines ang papasok dito. Nandiyan ang South Africa, nandiyan ang Japan, ang Thailand, marami. So marami ka fan. Kaya, pero naniniwala ako na kayang-kaya ng Pilipinas masungkit uli ang corona.
0: Oo, carry boom boom, kumbaga, diba? Yun naman talaga. Yun,
2: tsaka
0: yun,
2: papawal,
0: yun.
2: Pag nakita mo rin yung mga content ni JM sa TikTok, diba? Ano siya talagang inaalis niya yung tinatawag na stigma pagdating dun sa kanyang advocacy, papawal. At ginagamit niya yung kanyang platform para maging bosses talaga at mawala ng, alam mo yun, yung at least, diba, kahit papaano, hindi isipin ng mga taong living with HIV din. Yung mga kagaya nung dati, papawal, na pag may HIV ka, parang pinandidirihan, kinatatakutan ka talaga.
0: Tsaka parang end of the world na para sa kanila.
2: And before JM, just to remind our listeners and our kapamilya and kaserbisyo na listeners and viewers, 'di ba nung Pride Month nung June nakapanayam natin ng isa sa mga head or representative from Love Yourself PH na si John Lidungka,
0: yes,
2: na mismo nagsalita dito sa atin na huwag kayong matakot kung pakiramdam niyo may ganun, magpa-test para mas mabilis maagapan.
0: Yes. Correct. So, at syempre marami pang gustong makikonnect sa iyo, JM, kasi 'di ba ano ka rin, events host, 'di ba, mga speaker siya sa mga engagement ng mga HIV awareness.
2: Truly.
0: Saan ka ba pwedeng makonnect? Syempre, para madagdagan pa yung mga followers at subscribers, this is your chance to promote. JM, go!
13: So, thank you. Una-una, salamat ulit sa inyong dalawa, Papa Awil at TJ Jaiho, dito sa imbitasyon nyo. Makikita nyo ako, guys, makikita nyo ako sa online, sa TikTok, sa Instagram, at sa Twitter or X, at JM_Lago. You can also follow my Facebook, Miguel Lago or JM Lago. So, at may kita nyo rin ako minsan sa mga content ng Love Yourself dahil partner nga namin sila sa organization. So, we will continue doing content. We will continue speaking up for the community, especially for people living with HIV. So, kung meron mang speaking engagements dyan, go na ako dyan.
0: Yes, di ba naman? Ako, thank you. Go na rin and good luck. Congratulations sa iyong pagkapanalo and keep shining, stay beautiful inside and out. JM Lago, ang ating pong Mr. Gay World Philippines 2026 first runner-up. Mabuhay ka. God bless. Ayun naman. Nakasama na ang daming inspiring sharing, ha? Si JM. And he spoke of loving yourself. Yung love yourself. Kaya dahil dyan, susunod naman po ang Love Connect. Kasama po si Coach V. Vanessa Antonio. At lumipas na naman nga pang isang oras sa balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po, ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamainit na balita sa inyo pong mga paboritong artista.
0: Ako pang inyong ever lovable, Papa A. Awal Paz.
2: Siyempre naman, ako po ang inyong kapartner sa pagkalat ng mga pinakalatest chikang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam natin.
2: Happy Tuesday. Come on. Put your hands up in the air.
0: Oh, yeah. No,

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

0: independent woman ka ba? Yung tipong nasasaktan ka, nahihirapan ka, nabibigatan ka na, pero kapag may nagtanong, okay ka lang? Eh yung sagot mo, okay lang ako. Sigurado ka, kapamilya? O baka naman sinosuppress mo lang ang totoong nararamdaman mo? Mamaya naman dyan, pa-okay-okay ka, tapos bigla ka na lang mag-breakdown. Mga kapamilya, kaserbisyo, no? Paano mo nga ba malalaman kung talagang okay ang partner mo? At higit sa lahat, ha? Paano mo malalaman kung nagiging totoo ka sa nararamdaman mo towards a person, ba, o kaya naman, in denial ka lang? Kapamilya, kapag nasasaktan tayo, iba-iba talaga ang paraan ng ating paghaharap dito. May mga umiiyak, may mga inilalabas ang nararamdaman sa mga kaibigan, pero mayroon ding tumatahimik lang. Kaya ang tanong natin sa ating mga kapamilya, kaserbisyo ngayong gabi, ha? Paano mo ini-express ang galit or tampo mo sa partner mo? Ikaw ba yung tipong confrontational? Ikaw ba yung tipong pumupunta sa kaibigan at nagsusumbong? Or ikaw ba yung tipong hinaharap ang mga problema ng diretso, no? Diretsong sabi sa partner. Mga kapamilya, mayroon talaga tayong mga nakakasama na minsan mapagkunwaring okay at para lang itago ang kanilang nararamdaman kahit hindi na talaga kaya. Kaya ang tanong natin ngayon, epektibo ba yung pagsusuppress ng feelings? O baka talagang habang pinipilit mong itago yung emosyon na yun, nako, baka babalikan ka. At lalo lang itong maipon at bumigat. Ngayong gabi, kapamilya, alamin natin kung ano nga ba ang kaibahan ng pag-i-express ng feelings ng mga babae at lalaki. Bakit yung iba matalak? Bakit yung iba tahimik lang? May pagkakaiba ba sa paglalaki at babae? Totoo bang ang hindi pagharap sa mga hurts na na-feel mo, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, parang hindi ka pa din nakaka-move on? Paano ba natin haharapin ang emosyon na paraan or sa paraang makakatulong sa tunay na pagbangon at pag-move on? Mga kapamilya, this is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Abay, tanong-tanong natin yan sa ating mga kaserbisyo, pero alam nyo naman yung nagaganap dito, no? Iba't ibang ekspertong tips at practical na payo para sa mga single na gusto magka-jowa, para sa mga may jowa na naniniguro na tama ang pinili nila. At higit sa lahat, mga kapamilya, sa mga matagal ng in a relationship na gustong ibalik ang tamis ng kanilang lambingan. Kaya ngayong gabi, kapamilya, ha, let us know paano mo ini-express ang feelings mo, ang emotions mo, ang galit mo, at higit sa lahat ang pagmamahal mo sa partner mo. You may participate in our discussion, kapamilya, by sending us a Viber message sa 0919-278-3000. You may also call us at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Alam nyo ba, kapamilya, ang mga emosyon na hindi nyo ini-express, hindi yan agad-agad nawawala. Hindi dahil hindi mo pinag-usapan, o kaya hindi mo pinag-uusapan ng isang tao, o hindi mo na binabalikan ng isang sitwasyon, ibig sabihin, wala ka nang nararamdaman. Minsan, kapamilya, ang emosyon na hindi na ilalabas ay lumalabas sa ibang paraan. Totoo yan. So, parang ano lang yan, yung kasabihan na kapag hindi ka talaga nag-enjoy nung kabataan mo, yung hindi mo talaga, kumbaga, sinopress mo yung mga gusto mong gawin ng kabataan mo. Naku, lalabas yan kapag may asawa ka na, kapag may anak ka na, kapag yung iba, sus ko, kung saan pa tumanda, eh, dun pa, parang naging bata ulit. Because kapamilya, there are phases in life that we have to go through. At kapag in-skip mo yan, pwedeng balikan mo yan. Ikaw, tanong ko sa'yo, meron ka bang aspeto or stage in your life na hindi mo na-experience na hanggang ngayon binabalik-balikan mo? Pwede yan sa example ni Coach V na siguro hindi ka nag-enjoy ng mga kabataan mo. Kaya ngayon, kahit may mga anak ka na, may asawa ka na, eh, labas ka pa din ng labas. Yung iba naman, nanawa na sila sa phase na yan. Kaya ngayon, graduate na sila dyan. Pero meron din akong naalala, no? Meron nga po akong kakilala, nung kabataan niya daw, eh, hindi siya nabibilhan ng sapatos. Kaya nung nagkaroon siya ng sweldo, abay binabalikan niya yung desire niya sa sapatos. Na ngayon, ang dami-dami niya ng set ng sapatos, kapamilya. Kasi meron talagang mga desires nung kabataan natin. Na kapag hindi natin ma-fulfill, abay yun talaga ang... Yun talaga yung babalikan mo. Yun talaga yung gustong-gusto mong ma-achieve. Kasi, kumbaga, hangover ka pa sa mga unfulfilled desires during your childhood days or younger days. Yung isa namang kakilala ko, kaserbisyo, nung kabataan niya daw, hindi siya nakapaglaro ng manika. Wala daw nagbibigay sa kanya ng manika. Kaya, ngayon, kahit 50 na siya, alam mo kung anong favorite collection niya? Manika. Kasi hindi niya nga napagdaanan yon. At the moment na nagkapera siya, the moment na nagkaroon na siya ng bahay, kung saan pwede siya mag-collection, na by more than 50 dolls po, mahigit ang kanyang meron. At magtataka ka dahil 50 plus years old na to, ha? May mga bagay talaga na kapag hindi mo dinaanan, hindi mo binigyan ng closure, eh talagang it will haunt you. Even in your older age. Kaya nagtataka kami sa mga kasirbisyo kapamilya natin. May ganyan ba kayo? Yung iba, naka-experience naman pagdating sa pagmamahal na hindi sila nagseryoso. Wala silang pinakasalan, hindi sila nagkaroon ng pamilya, wala silang sineryoso. Kaya pagdating nung kanilang older age, abay doon na naghabol, doon na gusto mag-asawa, doon na gustong magkaanak, doon na gusto gawin ang mga bagay na dapat matagal niya nang ginawa. Ito lang po mga kapamilya ang example ng mga bagay na kapag in-skip mo ay babalikan mo. Kaya ikaw, tanong ko sa iyo kaserbisyo, pinagdaanan mo ba yan? Meron ka bang mga desires? Meron ka bang mga stages in your life na gusto mong balikan? Kasi siguro hindi mo siya masyado na-enjoy when you were younger. Or maybe you didn't have enough funds. Or maybe hindi ka ganun kapogi or kaganda, kaya hindi ka maligawan o hindi ka sinasagot. At ngayon ka lang bumabawi. Abay, may ganyan nga din si Coach B. Mamaya kukwento ko sa inyo kapamilya. Kaya yan ang gusto nating tanungin sa ating mga listeners ngayong gabi sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, at sa mga nanonood naman po sa DZMM Teleradyo. Join us tonight in Love Connect with your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. Kapamilya, ang Viber line at text line natin na pwede niyong padalhan ng inyong mensahe ay 0919-278-3000, at sa mga may landline naman po, tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool na to connect. Sun Love Connect.
0: Mga kapamilya, huwag pong aalis dahil magbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based data

0: Coach Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
1: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ngayong gabi, ang hot topic natin, ang mga taong mahilig magsabi na okay lang ako. Kapamilya ka serbisyo, kapag ikaw ba ay nagsabi ng okay ka lang, okay ka ba talaga o baka naman, pagkukunwari mo lang yan para hindi makita ang iyong kahinaan. Ang pagpapakita ba talaga ng vulnerability, ito yung rason kung bakit hindi ka mamahalin ng mga tao o baka naman, no? Naging biktima ka na yung budol na, gusto ng mga lalaki yung mga strong independent woman. Naku, kung hanggang ngayon inaniniwala ka pa dyan. Naku, kapamilya, lumang-luma na yan. Iba na po ang uso ngayon. Iba na po ang kinaiinlaban ng mga lalaki at ng mga tao ngayon. Kaya aalamin natin yan ngayong gabi, ha? Kaya kasirbisyo, if you are watching and listening right now, join our discussion dito po sa Love Connect. Ito po ang iyong love guru on air na si Coach V na araw-araw nagpapatakbo nga po ng matchmaking company para makatulong sa mga kasirbisyo at kapamilya na makahanap ng love life. At syempre, gabi-gabi, from 10 p.m. to 12 midnight, nakakasama nyo po ako dito sa Love Connect. Isa sa mga ginagawa ni Coach V, yung alamin kung ano ba talaga ang totoong sikreto para makahanap ng pag-ibig. At let me tell you, kapamilya, hindi yung pagiging strong independent ang makakahanap ng pag-ibig, lalo na sa mga babae, kung hindi may isang bagay. Mamaya, i-share natin yan sa inyo, kapamilya. Pero ang tanong ko sa inyo, empowered ka ba? O takot ka lang mangailangan? Yun. Minsan kasi yung mga babae, lalo na yung mga babae na nagtiwala sa lalaki tapos na disappoint, na burn, o kaya naman naiwan. Ako, ang dami sa kanila, hindi na nagtitiwala ng lalaki. As if lahat naman ng lalaki, katulad ng ex nila. Kaya kapamilya, nakaka-attract ba ang pagiging strong independent ngayon? O baka naman nahihirapan ng tao na mahalin ka? Kapag pinaparamdam mong wala kang kailangan na kahit ano, feeling naman nila, diba, yung may mga tao na ang hirap regaluhan, may mga tao na ang hirap tulungan, may mga tao na parang ang hirap jowain, kasi parang wala na silang ibang kailangan. You know what, kapamilya? Ang basic needs ng tao is ganito. We have the need to love and we also have the need to be loved. Ibig sabihin, normal sa atin ang gustuhing mahalin. Pero kapamilya, gusto din ng mga tao magmahal. Kaya kung hindi ka nagbibigay ng chance sa mga tao para tulungan ka, para mahalin ka, mag-ready ka na. Nakasama ang pusa pagdating ng pagkinuha ka na ni Lord. Nakakalungkot naman yun, kapamilya, di ba? Diba parang mas masarap mamatay ng may naka-holding hands? Joke. Masakit pa din yun. Pero kapamilya, better than lumamig ka mag-isa. Hindi ka pa nga tegok. Malamig ka na. Kasi kapamilya, iba pa din. Kapag winelcome mo ang love sa iyong buhay, that feels warm. That feels, you know, it makes your life worth living and mas enjoyable. Kaya kapamilya, ha, sa mga tinanong natin kanina, baka naman naniniwala ka pa din sa mga strong independent woman budol, ha? Ikaw ba yung tipong team A? Yung nagsasabing, Coach B, kahit anong sabi mo, hindi ko kailangan ng lalaki. O ikaw ba yung team B na, Coach B, you know what? Kaya kong mag-isa. Pero marunong akong tumanggap ng tulong at pagmamahal. Ganyan. Ganyan ang gusto natin. Yung kaya niya yung sarili niya, pero kaya niya din tumanggap ng pagmamahal. Alin ka dun, kapamilya? Team A or Team B? Let us know sa ating Viber line na text line na 0919-278-3000 o kaya naman po ay tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Call na to connect. Sa Love Connect.
1: Kapamilya, strong, independent woman ka raw. Kaya mong kumita, magdesisyon, magbayad ng sariling bills at magbuhat ng sariling problema. Pero kapamilya, kapag tinanong ka ng taong mahal mo na anong kailangan mo, eh ang sagot mo eh, wala, okay lang ako. Tapos magtatampo ka dahil hindi ka niya nahulaan o hindi ka natulungan. Nako, baka hindi na independence ang tawag dyan, kapamilya. Baka naman ginagamit mo ang pagiging strong mo para, walang makalapit sa sugat mo. Walang makalapit sa puso mo. Strong, independent woman ka ba talaga? Kaya mo ba talaga lahat? O baka naman takot ka lang ma-reject? Takot ka lang masaktan ulit, ha? Ang biggest lie, kapamilya, ay hindi yung strong, independent woman ka. Ang biggest lie ay yung kailangan mong magpanggap na wala kang kailangan o okay ka lang para maging powerful ka. Ay, alam nyo ba, kapamilya, it's a greatest budol, no? Na to live your life like a man. Yung kaya ko lahat, pero deep inside gusto mo ng inaalagaan, ng kinikis-kis, ng hina-holding hands, ng nililigawan, ng nililibre, ng ginagastusan. What's wrong with admitting that, mga kapamilya? Hindi kailangan magpahina para mahalin, pero kailangan mo namang maging emotionally visible. Yung nakikita nila na, ay, may puwang naman pala ako sa buhay niya. Ay, marunong din pala siya tumanggap ng tulong. Kasi you know what? When somebody offers help, you know, tapos tinanggap mo, that person feels good. That person feels like, oh, I'm the Superman. That person feels useful din pala sila sa buhay mo. Kaya kapamilya, marami nang napag-alaman sa research na hindi yung pagiging strong, independent woman ang nakaka-inlove. Alam nyo kung ano nakaka-inlove? Vulnerability. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, kapamilya. At hindi lang yan sa mga babae, no? Sa mga lalaki, medyo iba. Hindi naman pwedeng pa-week-week yung mga lalaki. Hindi naman pwedeng papiti. Naku, kontrang-kontra yan ang mga babae. Yung mga lalaking paawa. Ay, naku talaga. Naku. Nakakapanindig balahibo. Pero, ang mga lalaking alam mong masipag, strong, may prinsipyo. Pero, once in a while, no? They go to their wife, they go to their partners, they go to their lover and seek for help. Maganda din naman yan. Masarap din kasi papakinggan na, ay, importante din pala yung opinion ko sa partner ko. Ay, ano pala? May baby side din naman pala ang ano ko, no? Ang partner kong lalaki. Hindi yung puro baby lang. May baby side lang dapat kapamilya. Pero sige, balikan natin yung tanong natin kanina, ha? Na ano nga ba, no? Ano nga ba ang dahilan kung bakit sinusuppress ng mga tao ang mga nakaramdaman nila at yung mga nagsasabing okay lang ako? Okay ba talaga sila? Sige nga, ha? Pakinggan natin ang sabi ni Ryan. Ito, maganda komento ng isang lalaki, Ryan ng Cebu. Sabi niya, Coach V, lumaki akong naniniwalang kailangan laging matatag. Kapag may problema, automatikong sinasabi na okay lang. Pero Coach V, habang pinapaliwanag mo ito, naisip kong ilang taon ko nang kinikimkim ang mga bagay na hindi ko pala na proproseso. Sinubukan kong magsulat ng lahat ng nararamdaman ko sa isang notebook kesa itago na lang. Hindi man nawala agad ang bigat, pero mas malinaw ko nang naiintindihan ang sarili ko. Ayon. Ang ganda ng ginawa ni Kuya Ryan kasi hindi niya dininay. Hindi niya tinago. Pero sinulat niya sa isang notebook at nakakatulong po yan sa pagpaprocess. Alam niyo ba, kapamilya, lalo na sa mga nakikinig sa DZMM Radio, ah, at syempre sa mga nanonood sa DZMM Teleradio, yung isa sa mga technique na tinuro ng nanay ko bago matulog, kapag, for example, you're trying to sleep, no? Tapos, hindi ka masyado makatulog. Ganito ang strategy na tinuro ni Mami. Ito po. Dapat kapag before ka makatulog, tapos marami kang iniisip, isulat mo sa papel yung mga iniisip mo, yung mga kailangan mong gawin bukas o kaya yung mga things na nakaka-bother sa'yo. Kasi mapapansin mo, pag nasulat na sa papel, makakatulog ka na niyan. Bakit? Hindi mo na inaatasan ang utak mo na i-carry lahat ng mga to-dos mo. Hindi mo na pinipressure ang utak mo na maalala lahat ng mga kailangan mong maalala bukas. Hindi mo na pinipressure ang utak mo na huwag makalimot kasi nakasulat na sa papel eh. Sobrang effective nga yan, kapamilya. Na hanggang ngayon, no, kahit malaki na ako, matanda na, Coachy, super helpful yan. Kaya pag ako, before talaga matulog, tapos may mga naiisip ako, gumugulo sa isip ko, o kaya naman, may mga bagay na excited akong gawin kinabukasan, isusulat ko lang yan sa cellphone ko, isusulat ko lang yan sa notebook ko, makakatulog na ako. At sana ikaw din, kaserbisyo. Yung mga tips na napapakinggan nyo dito sa Love Connect, yung mga advice na gusto nyong matandaan at i-share sa mga pamilya nyo, huwag nyo lang siyang i-imbak dito sa isip. Isulat nyo ka servisyo para pwede nyong kinabukasan, pwede nyong i-post, pwede nyong i-text, pwede nyong i-share. At least hindi na o-overwhelm ang ating mga isip. Ikaw, anong technique mo para makatulog? Labing-labing. Effective din naman yan. Pero yung shinare ni Coach V, isa yan sa mga science-based way, no? So that you can relax. At hindi alam ng nanay ko na yung binigay niyang, binitawan niyang advice is science-based. Yun nga po yung maganda. Sometimes may mga binibigay na advice yung mga lola-lolo natin na hindi natin nare-realize na, ay, backed by science pala yun. At ipaprove ko sa inyo, kapamilya, totoo yun. Katulad na lang ng sinasabi ng mga lola natin na huwag agad ibigay ang, ano ba yan? Huwag ibigay yung, guys, tulungan niyo ako dito. Huwag ibigay yung sa mga babae. Yan, yung watawat. Gets nyo na yan, di ba? If you're meeting somebody, ayan, sige be, isulat mo. Bandera ba yun? Anong huwag i-give up? Huwag isuko ang bataan. Tama. Di ba sabi ng mga lola-lolo natin, huwag isuko ang bataan agad-agad. Abay, may science behind it. Kasi kapamilya, kapag ang lalaki at babae nagdi-date, getting to know pa lang, exciting yan. Sobrang motivated ang mga lalaki at babae. Pero, naku, kapag sinuko mo ang bataan agad-agad, ang babae, lalong na-attach yan. Tumataas yung oxytocin, tumataas yung dopamine. Pero ang lalaki pala, iba. Kapag wala pa kayong na-build na emotional connection at binigay mo na agad yung bataan mo, imbis na tumataas yung bonding feelings nila, bumababa. Nako? May merong chemical sa kanila, ang tawag doon, vasopressin. If you sleep with a man too soon, abay, magkababa yun after makuha ka na nila. Kasi wala nang fun, wala nang chase, wala nang hunt. Nandun na naman, maghahanap na naman ang ibang hahabulin. Kaya kapamilya, medyo nakakarindi man pakinggan ng ating mga lolo at lolo, isipin nyo. Sometimes may hugot na base sa siyensya ang mga love advice nila. Kaya pakinggan natin si lolo at lola kasi hindi man nila alam kung sino ang author ng research na kanilang binasihan ng kanyang dating tips. Alam nila based on experience. Marami na silang nakitang naiwan agad-agad na dahil sinuko ang bataan. Kaya kapamilya, ang solusyon dyan, dapat mag-banding muna kayo ng matagal sa labas ng kwarto. Patagalin nyo muna para hindi lang yung bataan yung banding nyo. Okay? Alright, kapamilya, meron po tayong caller all the way from Quezon City. Let's talk to Kuya Edwin. Ano kaya nga comment ni Kuya Edwin dito? Hi Kuya Edwin, welcome po sa Love Connect.
2: Ano, mapagpalang gabi. Could be.
1: Mapagpalang gabi, Kuya Edwin, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo?
2: Bali, gusto ko lang sanang makausap ang katulad yung DJ namin na paborito.
1: Ay, maraming salamat, Kuya Edwin. At sana, at since nandito ka na, tanong ko lang sa'yo, Kuya Edwin. Kuya Edwin, ikaw ba, nai-inlove ka ba sa babaeng matapang? Yung pa-strong independent woman, yung ayaw magpatulong, yung kaya niyang gawin lahat?
2: Kuya Edwin,
1: dami kong tanong, no? Kuya Edwin, nai-inlove ka ba sa babaeng walang kailangan sa'yo, yung parang kaya niyang lahat gawin, tapos hindi siya mahilig magpatulong. Strong independent woman ang Peg. Nakaka-inlove ba yun para sa'yo?
2: Ay, opo, opo, Coach B.
1: Bakit?
2: Kasi po, lahat siya kaya niyang gawin eh.
1: So, kung kaya niyang gawin, siya nagagawa lahat?
2: Opo, Coach B.
1: Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapamilya. Kaya huwag kayong magpepresenta na gumawa ng lahat. Kasi kayo talaga ang gagawa ng lahat. O, tinan mo, tumatawa ka, pero, Kuya Edwin.
2: Pero kundi, hindi naman kung talagang ano, hindi naman po pwede yun. Kasi para ba namang, para bang ginagawa mo na siyang ano, no, hindi mo siya mahal. Kasi para bang kailangan, pag nagmamahalan, ito tulungan mo rin. Hindi naman po si lahat siya gagawa.
1: Paano kung makakilala ka ng babae na ayaw tumanggap ng tulong galing sa lalaki? Anong mararamdaman mo?
2: Eh, hindi ko na pagpipilitan eh. Gusto niya ako, gusto niya po.
1: gusto niya siya magbayad, gusto niya siya maglinis ng bahay, siya magpalaki ng mga bata, siya mag-igib siya, o sige, ikaw na bahala. Ano na lang gagawin ng isang lalaking katulad mo, Kuya Edwin?
2: Eh, ano naman, pwede naman maghanap buhay, Coach B, gano'n, hanap buhay. Kasi, may talagang gawain ng bahay, talagang gawain naman talaga ng babae yan.
1: Oo, hindi, pero sinabi niya din. Sabi niya, ako na din maghahanap buhay para sa ating pamilya, o. Anong komento mo dyan?
2: Ay, ayoko naman kasi lalaki ako eh.
1: Yan ang sinasabi ko. Bakit?
2: Lalaki ako, hindi naman po pwede yung gano'n na ano, sa kanya lahat, eh, kaya nga nagsama kayo para magtulungan kayo eh. Hindi yung to solo lang.
1: Sasabi niya, hindi Edwin, mas mataas naman yung sweldo ko sa'yo. Ikaw na lang po sa bahay, ikaw maglinis, ikaw mag-alaga ng bahay, maging house husband ka na lang, Edwin. Ako na bahala sa pera, okay ba yun sa'yo?
2: Hindi din, Coach B, hindi ako payag ko kasi lalaki ako.
1: Anong ibig sabihin nun? Nalalaki ka. Dapat,
2: tulungan po.
1: Okay, tulungan. Paningin mo ba rerespetuhin ka ng babae kung sobrang mas malaki ang ambag niya sa pamilya at ikaw wala ka masyadong ambag?
2: Hindi. Nasa ano naman po yung kutsubi, nasa pag-uusap naman niya kasi wala naman sumbatan niya pagdating sa ganung bagay.
1: Dapat maghanap ka ng babaeng walang sumbatan.
2: Opo.
1: Okay. Pero kung ikaw ay papipiliin, mas gusto mo ba ng babaeng baby girl, yung parang baby pagkausap mo, o gusto mo laging dragon?
2: Siguro nandun ako sa mahinhin, isa sa dragon.
1: Bakit gusto mo ng mahinhin kesa sa dragon? Yung dragon, at least nakakalipad, maraming nagagawa, maraming pera, maraming nagtutulong, yung baby girl, pahina-hina, sinong mas gugustuhin mo sa dalawa?
2: Hindi po, Coach B, matuturuan yun, lalakas din ang ano nun, lalakas din ang loob nung basta nasa pakiusapan.
1: Okay, so ayaw mo yung dragon. Malay mo naman yung dragon. Hindi mo na kailangan turuan yun. Mas marunong pa yun sa'yo. Nangiinsulto pa nga kasi hindi daw tama yung ginagawa mo.
2: Opo, totoo yun. Matapang yung ganun. Pero wala naman po sa direction na. Wala na sa ayos po yung ganun.
1: So mas gusto mo yung medyo malumanay lang na babae, tama lang.
2: Opo. Iba yung mahirap yung dragon, matapang po yun.
1: Bakit? Takot ba ang mga lalaki sa matatapang na babae?
2: Kasi pag yung kaya po nilang underin, ay sigurado matatakot ang lalaki. Kunti sigaw lang.
1: So ayaw nyo sa babaeng takot kayo?
2: Ay, ayaw po namin yan. Pero ewan ko lang yung iba po. Sa akin lang naman po yun. Ewan ko sa iba.
1: Ba't parang ang dami naming nakikita na yung asawa under naman ng asawang babae. Pero hindi naman nakikipaghiwalay.
2: Ay, bakit takot na iwanan?
1: Takot mag-isa. Nakakaloka. Thank you, Kuya Edwin, for answering all our questions, for being game. Ikaw ba, may love life ka na?
2: Ano po, Coach B?
1: May ano ka na? May boyfriend ka na?
2: Girlfriend po?
1: Narinig mo naman pala eh. Oo, may girlfriend ka na?
2: Meron po, Coach B. Meron po. Excuse me po.
1: Oh, kumusta naman? Sinong mas matapang sa inyong dalawa?
2: Eh, wala po. Wala po sa amin matapang. Nag-ano po kami, nagkakaunawaan po kami. Wow. Sa lahat ng bagay.
1: Sana all nagkakaunawaan. Oh, so
2: po, yan naman po talaga kailangan eh. Nagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Wala pong pataasan ng pride.
1: Oh, hindi kayo mahilig sa fried chicken?
2: Opo.
1: Okay. Sige na, batiin mo ng ang babae sa buhay mo. Sana babae lang, hindi mga babae ha. Sige nga,
2: opo.
1: Pangalan naman na din at mag-request ka na din ng favorite song mo.
2: Andiyan na po yung request ko, yung kanta po ni Rico Jepi, ano yung Ang Tao'y Marupok.
1: Marupok ka ba?
2: Hindi po, hindi
1: eh,
2: po.
1: Eh, ba't ito yung request mo?
2: Eh, wala lang po. Maganda lang po sa, ano, maganda lang po pakinggan.
1: Eh, maganda pakinggan kasi nakaka-relate ka.
2: Hindi po, Kotsbe, hindi po.
1: Oh, sige,
2: kaya
1: sige
2: po natin paglabanan yan.
1: Oh, sige,
2: sa tulong ng Panginoon Diyos.
1: Okay. Oh, sige na, batiin mo na ang iyong bebe girl.
2: Thank you po. Binabati ko po ang nakasagot sa akin, ang magandang boses. Then, kayo po, Kotsbe, at lahat ng programa ng DCMM. At happy anniversary po sa Sabado sa DCMM. Then, sa mga nakikinig ng teleradyo na programa ni Coach B na nasasakop ng programa na to, ay binabati ko po kayo at lahat ng mga kaibigan ko. At si Jobet Igira, ang aming presidente ng asosyasyon ng mga PWD, binabati ko po ang mag-asawang yon at si Mami Bio. At sa lahat po ng nakikinig ng mga kaibigan ko. Ay, na lang sa inyo, mag-ingat po kayo.
1: Dami mong kaibigan, Kuya Edwin. Kuya Edwin,
2: apo.
1: Last question.
2: Apo.
1: Ikaw ba kapag, for example, no, sinabi ng asawa mo sa'yo na, Edwin, ano, sa bahay ka na lang, ako na bahala sa lahat. Ako na magbabayad ng bill. Ako na din sa mga anak natin. Papayag ka ba nun? Or naniniwala ka na in order for you to keep the respect of your woman, dapat ang lalaki merong ambag?
2: Pwede naman po din yung Cosby, lalong napot naman kung talaga naman siya ay unang sumusweldo. Eh, pwede naman po siya muna. So, sa susunod na lang ako na lang uli.
1: Susunod ka na lang.
2: Ako naman.
1: Okay. So, give and take.
2: Opo.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Kuya Edwin, for sharing your experience and your insights with us.
2: Thank you po. God bless po sa inyo. Ingat po, Kutri.
1: Okay, you're welcome. Good night also sa'yo at sa lahat ng mga nasa Quezon City, ha? Thank you, Fu.
2: Bye-bye.
1: Thank you for watching and listening Love Connect Gabi-Gabi kasama ang iyong Love Guru on Air na si Coach V. Para sa mga kaserbisyo, kapamilya na nakikinig right now na aminadong marupok, ito na po ang kantang Ang Taong Marupok by Rico Puno.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 11 ng gabi.

0: Kapamilya, handa na ba kayong maluha-luha dahil sa isang love story ngayong gabi? Away kapamilya, alam nyo ba, dito sa aming studio, marami po tayong natatanggap na liham, no? Liham ng pag-ibig, liham ng kwentong o kaya ng mga kaserbisyo na nangangailangan ng advice sa kanilang love life. Kaya po meron tayong nagawang segment. Ang tawag po sa segment na yan, Love Confession. At unique po ang ating magiging love confession kasi talagang kung ikaw mababaw ang luha mo, baka maluha-luha ka dito kapamilya. Pero napaka-relatable at nangyayari po talaga din ito sa totoong buhay. Kaya kapag ready ka na kapamilya, mapakinggan ang aming love confession ngayong gabi, huwag na nating patagalin. At pakinggan po natin ang kwento ni Donnie sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach V. Magandang gabi po. Maaari nyo na lang po ako tawaging Donnie. Hindi ko akalaing darating ang araw na ang pinakamamahal kong tao ay makakalimutan ko. Habang ako naman ay araw-araw siyang pipiliing alalahanin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng coffee shop. Isa siyang architect, mahilig siyang mag-drawing habang umiinom ng kape. Ako naman ay isang foreman ng isang construction company. Magkaiba ang mundo namin, Coach V. Pero sa isang tasa ng kape o isang tasa ng kape ang naging dahilan para magtagpo ang landas namin. Nung unang beses kaming magkita, Coach, aksidenteng nainom niya ang kape ko. Siyempre, nainis ako. Nag-sorry naman siya. Pero sa halip na tanggapin iyon, nag-walk out ako. Akala ko hanggang doon na lang ang kwento namin. Pero hindi pala. Sa pangalawang pagkakataon, bumalik siya sa cafe para magtrabaho at mag-drawing. Nagkataon namang naroon ulit ako. Ngunit sa pagkakataong iyon, siya naman ang aksidenteng natapunan ng mainit na kape sa akin. Dahil sa sobrang pag-aalala niya, ipinilit niyang samahan ako hanggang sa bahay para magamot ang paso ko. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin, Coach V. Masungit talaga ako nung una. Hindi dahil ayoko sa kanya, kung hindi dahil ramdam kong unti-unti na akong nahuhulog. At natatakot akong masaktan. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala si Queenie. Napakabait niyang tao, masayahin, malikhaing mag-isip. Kaya niyang gawing obra ang isang simpleng papel, gamit lang ang lapis. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan, Coach. Minsan, inuulit-ulit niya ang parehong kwento. Nakakalimutan niya ang mga usapan namin. May mga pagkakataong hindi niya maalala kung saan niya inilalagay ang mga gamit niya. Akala ko noon, dala lang iyon ng pagod sa trabaho. Hindi ko alam na may mas mabigat pala siyang pinagdaraanan. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman niyang mayroon siyang Alzheimer's disease. Hindi niya agad sinabi sa akin, Coach. Natatakot pala siyang makita kong unti-unti siyang nawawala. Nang malaman ko ang totoo, hindi naman ako nagalit. Mas lalo ko lang siyang minahal, Coach B. Sinabi ko sa kanya na kahit unti-unti niyang makalimutan ang lahat, ako ang magiging alaala niya. Ako ang magiging paalala ng bawat araw na magkasama kami. Pero siya mismo ang gustong bumitaw, Coach. Ayaw niyang dumating ang araw na hindi niya na ako makikilala. Ayaw niyang makita kong nawawala siya habang buhay pa siya. Kaya ginawa namin ang lahat para magkaroon siya ng maraming alaala. Binalikan namin ang mga lugar na paborito namin. Naglakad kami sa tabing dagat. Kumain sa mga paborito naming kainan. Binalikan ang cafe kung saan kami nagsimula. Araw-araw kaming gumagawa ng mga bagong alaalang sana'y hindi agad mawala. Hanggang sa isang umaga, nagising ako. Wala na siya, Coach B. May iniwan lang siyang sulat.
Sinabi niyang mahal na mahal niya ako, pero gusto niyang mauna nang lumayo bago patuluyang burahin ang sakit ng sakit ang bawat alaala naming dalawa. Ang pinakamasakit niyang sinulat, Coach? Kalimutan mo na ako, Donnie, bago ako ang unang makalimot sa'yo. Coach, halos mabaliw ako sa paghahanap sa kanya. Ilang araw akong hindi mapakali. Hanggang sa isang araw, ang mga magulang niya mismo ang nagsabi kung saan siya. Dinala nila ako sa cafe kung saan kami unang nagkita. At nandoon siya. Tahimik lang siyang nakaupo. Nagdo-drawing. Parang walang nangyari. Lumapit ako. Nanginginig ang boses ko habang tinatawag ko ang pangalan niya. Queenie? Tumingin siya sa akin. Ngumiti. Alam mo ang pangalan ko? Sino ka? Ang sabi niya, Coach. Coach V, parang tumihigil ang mundo ko. Sa isang iglap, nabura ang 7 letra ng salitang Queenie. Bilang mahal ko at naging isang estranghero na lang, ulit ako sa kanya. Pero you know what, Coach? Hindi ako sumuko. Araw-araw ko siyang dinadalaw sa cafe. Dinadala ko siya sa mga lugar na minsan naming pinuntahan. Pinapakita ko sa kanya ang mga litrato namin. Binabasa ko ang mga lumang sulat niya. May mga araw na bigla niya akong maaalala. May mga sandaling tatawagin niya akong Donnie na parang walang sakit. Pero pagdating ng kinabukasan, hindi niya na naman ako kilala. Paulit-ulit, masakit, nakakapagod. Pero sa tuwing nakikita kong humingiti siya habang kasama ko, parang sapat na yun para magsimula ulit. Coach V, hanggang kailan ba dapat lumaban ng isang taong mahal na mahal ang isang tao na unti-unti nang kinakalimutan ng lahat? Patuloy ko pa rin ba siyang aalalayan kahit maraming dumating ang araw na tuluyan na niyang makalimutan kung sino ako? O kailangan ko na rin matutong tanggapin na may mga pag-ibig na hindi nagtatapos dahil nawala ang pagmamahal? Kung hindi dahil unti-unting binubura ng panahon at ang sakit, ang mga alaalang minsang naming pinagsaluhan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Hanggang dito na lang po, Donnie.

Kasi maraming tao na marami ng relationship na pinagdaanan, tumandaan at lahat, but have never experienced loving somebody truly, truly, deeply. Sabi nga ng nanay ko, kung sino nagmamahal, yun ang masaya. Diba, ma'am? Kaya, if that gives you a satisfaction that you are still with a person that you like, kahit di kanya makilala, go for it. But Tony, tandaan, ha? Na siya lang ang may Alzheimer's. Huwag mo rin makakalimutan ng sarili mo. Only pursue love as long as it does not become a poison to you. Because the rule is, we love ourselves and then we love others. Hindi pwedeng we love others and then we love ourselves. Magkakaloko-loko yung buhay mo. Alright? So that is my advice for you, Donnie. You are, naiiba ka. At sana yung love story mo i-bless ni God. Sana magkaroon pa din siya ng happy ending. And sana maraming tao ang ma-inspire na magmahal kahit walang nakukuhang kapalit. Kahit pa, hindi ka pa naaalala ng taong minamahal mo. Kaya mga kapamilya, kaservisyo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Donnie, anong gagawin nyo? Kakalimutan nyo na lang ba? O iisipin nyo, God, if this is the love life that you're giving me, I accept it and I embrace it and I will love her despite all the problems. Kaya mga kapamilya, kaservisyo, let us know. Share it to us. Share your comments, your message to Donnie para matulungin natin siya. Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000 at ang ating telephone number naman ay 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Sa lahat ng nagmamahal, sa taong may Alzheimer's o kaya naman sa taong hindi ka na mamamahal pabalik pero nandyan ka pa rin, ito po ang kantang para sa inyo. This is Hindi Kita Malilimutan.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
10: Oh, diba, kapamilya? Sarap talaga magmahal. Masarap magmahal kasi kahit pa alam mong walang kapalit, at least yung experience, no, the fact that you loved somebody, abay, that already sets you apart from a lot of people na sinara yung puso nila, nilakan, tinapon sa dagat, kinain ng pating, kaya hindi na sila makapagmahal ulit kasi masyado na silang na-trauma sa kanilang mga past na ngayon, hindi na nila alam kung paano buksan ulit ang kanilang puso. Kailangan nila hanapin yung pating na kumain ng, ano, ng puso nila para maibalik sa kanilang mga dibdib. At isa nga dyan sa mga klase ng tao na nag-lock ng puso nila para hindi sila magmahal ulit kasi sobrang nasaktan, eh yung mga tinatawag natin na pastrong independent woman. Yung mga babae na kaya naman daw nila lahat, kaya wag na po daw silang magtiwala sa mga kalalakihan. Talaga ba? Ayaw mo ba talaga yung tulong ng lalaki? O baka naman na-trauma ka lang at ayaw mo lang masaktan, ha? O baka naman kasi ikaw talaga legit na independent lang. Kaya ngayong gabi, kapamilya, magkakaroon tayo ng quiz. Magkakaroon tayo ng 10 signs na pa-strong independent woman ka lang at hindi ka naman talaga totoong independent. Dahil you know what, ladies, hindi masama ang maging strong at independent. Ang tanong kasi is, nagiging independent ka talaga kasi yun talaga yung gusto mo. Or baka naman defense mechanism mo lang yan. Kasi sobra kang nasaktan dati na ngayon, ayaw mo na magtiwala sa isang lalaki. So ito na mga kapamilya, ito na yung 5 signs na ikaw ay pastrong lang. Pero deep inside, gustong maging Disney princess. Sign number 1. Kapag may nagsabi sa'yo na, ako na, tulungan na kita. Ang automatic reply mo, ako na, huwag na. Ang ibig sabihin niyan, eh, gusto mo, pero ayaw mo lang sabihin. Kasi gusto mo, binabasa yung utak mo. Gusto mo yung advance sila mag-isip. The fact na kailangan nila magtanong, ayaw mo nang magpatulong kasi nagtanong-tanong pa sila. Hindi na lang nila kinuha agad yung bag sa'yo. Hindi na lang nila agad binayaran yung bill. Hindi na lang sila agad naging Superman. Diba? Kasi ang gusto mo ng tulong pero ayaw mo manghingi ng tulong. Gusto mo ng tulong pero ayaw mo yung tinatanong ka pa na gusto mo tulungan kita. Diba? Komplikado. Kaya yung mga nagsasabi, hindi, simple lang mga babae. Actually, simple minsan. Pag MWF. Pero pag TTH tsaka Saturday, Sunday, hindi. Very complicated sila. Kailangan ang skills ng mga lalaki para maging successful in a relationship ay magkaroon ng PhD in mind reading. Kaya kung may kursong ganyan, siguro dapat kailangan i-offer ko na yan. Maraming mag-a-apply dyan. Kasi Coach B, yung asawa ko gusto. Advance ako mag-isip sa kanya. Kasi daw, kung kailangan niyang hingiin, ayaw niya na. Huwag na lang daw. Mag-isip sa kanya. Kasi daw, kung kailangan niyang hingiin, ayaw niya na. Huwag na lang daw. Ay nako, ito papa, strong, independent woman ka. Kung hindi ka humihingi ng favor, pero sumasakit loob mo kasi hindi ka tinutulungan. O, diba? Kunwari ka pa ate, hindi ka nga nanghingi ng tulong pero sumasakit yung loob mo kapag hindi nag-volunteer. Hindi ka nga nanghingi ng upuan sa MRT pero nang iirap ka kasi hindi in-offer sa'yo nung lalaking nakaupo sa MRT. Kaya kapamilya, ha? Naka 2 checks ka na ba? Abay, mahaba-haba pa ang listahan para ma-confirm natin kung talagang totoong independent ka o pa-strong independent ka lang. Pero bago ang lahat, kausapin muna natin si Kuya Bob ng Antipolo. Abay, mga tagal-tagal natin hindi narinig to, ha? Kuya Bob, welcome po sa Love Connect.
11: Magandang gabi rin sa'yo. Napakaganda.
10: Ay, maraming salamat Kuya Bob. Napakaganda ha. Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba? Sige, mamaya babalikan natin. Guys, ito kasi gagawin ni Coach B. Kita nyo, unang bungad, napakaganda lang. Pero pustahan ko sa inyo kapamilya, nasa radyo lang siya nakikinig. Pustahan, hindi na nanonood yun. Chumachamba lang yun. Kuya Bob. Pero sige, malay naman natin, nasa cable TV siya. Dahil kapamilya, ang DZMM

0: Napapanood po kami sa cable channel. Meron pong channel ang tawag DZMM Teleradio. Makikita nyo dyan si Coach B, yung pinakamaitim na anchor dito sa DZMM. Pero, maitim man, marami namang nahahanapan ng asawa. Oh, yun ang pangbungad. Oh, sige na nga, tawagin natin ulit. Babalik si Kuya Bob. Hi Kuya Bob, welcome back po. Hello. Mike,
1: hello.
0: Test? Oh, Kuya Bob. May tanong ko sa iyo. May tanong. Kaano-ano mo si SpongeBob?
1: Siguro idol lang nila ako.
0: Idol ka ni SpongeBob. Okay, noted Kuya Bob.
1: Siguro.
0: Ano daw? Sabi niya, hindi siya wait lang. Kuya Bob, naalala mo yung sabi mo kanina? Maganda ako. Ba sinabi mo yun?
1: Naman.
0: Oh, thank you ah.
1: Sabi nila.
0: Sabi nila.
1: Kasi, actually, blind na ako eh.
0: Okay.
1: Pakaramdam ko na lang.
0: Eh, saan mo nakuha yun? Sabi nila, o kaya naman, kaya mong masabi kung sino yung mababa.
1: Lahat naman tayo ang malakas ang pakiramdam.
0: Wow! So, naramdaman mo yun, Kuya Bob? Maraming salamat sa pakiramdam mo. Bilib ako sa pakiramdam mo kasi tama naman, Charles.
1: Parang si Daddy Dan lang, guwapo daw talaga.
0: Ano? Si Kuya Dan?
1: Parang si Daddy Dan lang. Si Daddy Dan, guwapo daw yun eh. Siya lang may daw pa rin.
0: Si Kuya Dan ba nakausap mo na dito? Sa Remember Your Music, sa DZMM? Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Uy, yun. Yung susunod na programa sa akin, hulaan mo kung gwapo o hindi. Hulaan mo.
1: Hindi pa eh. Kay Daddy Dan lang ako.
0: Okay. Gusto ko hulaan mo kasi di ba malakas yung pakiramdam mo. Paningin mo yung susunod sa aking anchor, gwapo o hindi.
1: Siguro, wala naman siguro ang anchor at saka DJ ang DCMM na hindi gwapo.
0: Wow, galing sumagot! Galing-galing, believe na ako sa'yo, Kuya Bob. Galing ka mag-isip, ha? Nakaka-impress.
1: Ano
0: Kuya Bob, ba't ka napatawag? Ikaw ba, may gustong isuplong sa buhay pag-ibig mo?
1: Inaharap ko pa rin yung love connect ko, wala pa rin.
0: Ay, hindi ka.
1: Baka dumating na. Saan kaya gilapin yung love connect ko?
0: Gaano ka nakatagal single?
1: Tagal na.
0: Ilang years na?
1: Ilang buwan na ba?
0: Wow. Sorry, ilang buwan matagal na. Ilang buwan? Isa?
1: Hindi. 2 years na.
0: Ah, 2 years na. So, yung love ko ni kasi kaka 2 years lang din. So, ikaw 2 years ka ding single.
1: Ako, 2 years na. Pero, 14 years na akong
0: blind. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na mag...
1: 2012 ako na.
0: Sige.
1: 2012, validad ko noon, sir.
0: Okay. Hindi tayo papayag, Kuya Bob, na mag-3rd anniversary ang Love Connect nang wala ka pa ding love life. Sabihin mo sa amin, Kuya Bob, bakit deserve mong magka-jowa?
1: Siguro dahil mabait ako, dahil totoo ko. Dahil marunong akong mag-ingat ng relasyon. Mahalaga dyan yung totoo, okay?
0: Okay.
1: Ayun na yun. Basta totoo ka, mahalaga na. Pero kung hindi ka magpapakatotoo, magbaliwala lang.
0: At maliban sa pagiging totoong tao mo, Kuya Bob, anong meron kung bakit ikaw ang pipiliin ng babaeng pinapangarap mo at hindi yung kapitbahay niya?
1: Siguro dahil hindi ko nagagamitin yung mabait dahil siguro kasi pag pumasok sa ganyan marunong kang mag-iingat ng relasyon. Pag-iingat ng relasyon gagamitin.
0: Marunong kang mag-ingat ng relasyon. Ano ibig sabihin nun? Paano ba iniingatan ang relasyon, Kuya Bob?
1: Ay, kung basta marunong kang humawa, marunong kang mag-antip. Ano yun, sa relasyon, kailangan. Sa pag-handle mo yan. Kahit sabihin mong deep-intip yan. Ano, andun naman sa sasyo? Deep-intip.
0: Gibintik.
1: Yung pagiging mabait, ano na lang yan? Kumbaga, parang sa halo-halo, sahog na lang.
0: So, Kuya Bob, ganito na lang ha. Kapag may dalawang babaeng nagkakagusto sa'yo, sino ang pipiliin mo? Yung babaeng hindi mo type, pero sasamahan ka sa hirap at ginhawa, o yung babaeng type na type mo, talagang dream girl mo to, pero dalawa kayo. O ano, Kuya Bob?
1: Doon na ako sa hindi ko type, pero alam kong si secured ako.
0: Gusto mo yung hindi mo type, yung hindi mo kayang ikis, yung hindi mo kayang amuyin yung hininga, pero loyal sa'yo.
1: Ay, secured ako. Naman doon ako sa maglulokohan lang kami. Ang gagawin niya, gagawin ko rin, iwali na lang.
0: Okay. So, at least, importante sa'yo, sa relasyon, yung secured ka, yung alam mong... Sa'yo lang talaga siya.
1: Ikaw lang.
0: Okay. Pero paano yun, Kuya Bob, kung loyal siya sa'yo, pero hindi mo naman kaya yung hininga niya?
1: Lahat naman ng bagay, natuturoan.
0: Anong ituturo mo sa kanya?
1: Lahat naman ng bagay, na ituturo, napag-aaral, ha?
0: Like, anong ituturo mo sa kanya?
1: Pinaunawa.
0: Okay.
1: Pinaunawa mo lang sa kanya. Ganito, gagawin mo. Siguro naman, dahil gusto ka niya, gagawin niya rin yun.
0: Ano nga yung ituturo mo sa kanya, Kuya Bob? Ano yung ganito? Ano yung ituturo mo?
1: Sabi mo sa hindi nga, okay, magmatwas ka lagi, and then toothbrush, and then araw-araw maligo. Ituturo mo sa kanya.
0: Paano yun, siguro, Kuya Bob? Gusto. Magmamaltuwas siya, pero magtututbrush siya, pero wala naman siyang ngipin.
1: Okay lang. At least, totoo siya sa'yo.
0: Okay, mga kaserbisyo, kapamilya, chance nyo na to. Ito po yung cellphone number ni Kuya Bob. Sa mga wala pong ngipin dyan, ito po. Kuya Bob, okay lang i-plug ko yung number mo?
1: Okay lang, walang problema.
0: Biro lang, biro. Binibiro ka lang namin. Gusto lang.
1: Hindi ko rin naman ibibigay. Mahirap yun.
0: Hindi mo ibibigay? Akala ko ba mas importante sa'yo yung secured ka?
1: Secured ako, pero hindi sa ganyang paraan. Delikado tayo dyan.
0: Okay, Kuya Bob. Pero importante talaga sa'yo ang babaeng loyal, no?
1: Loyal na. Kahit kasi loyal din naman ako.
0: Okay. So, Kuya Bob, alam mo, kahit kami, pag nakakausap ka namin, gusto ka na din namin magka-love life. Sabihin mo sa amin, ano ba ang problema? Bakit paningin mo hindi ka nagka-love life? What's wrong, Kuya Bob?
1: Siguro, dahil sa kondisyon na ngayon, na-blind na. Kamu naman, sa mundong ibabaw, marami mapagmata. Lalo na yung may mga disability.
0: Okay. So feeling mo dahil sa disability, kaya hindi ka nagkaka-love life?
1: Isa na yun. Nandun na tayo ito.
0: Kuya Bob, pero...
1: Tanong yung tigasig mo, parang gusto nila, humanap ka ng kaparehas. Parang gano'n.
0: Pero ayaw mong humanap ng kaparehas mo na visually impaired.
1: Kung may darating kahit para why not?
0: Kuya Bob, ang ano kasi namin dito, feeling ko hindi naman talaga dahil sa disability ang problema. Alam mo kung bakit, Kuya Bob? Alam mo kung paano ko nasabi?
1: Ano?
0: Kasi marami pong callers dito sa Love Connect na may love life despite their disabilities. May mga mag-asawang tumatawag dito. May mga ano, merong mga, marami tayong mga kaibigan na PWD na meron ding love life. So bakit kaya, maliban sa disability, Kuya Bob, ano kaya ang dahilan? Is it timing pa kaya? O ayaw pa ni Lord? Baka may pinapagawa pa sa'yo si Lord?
1: Siguro, hindi ako katulad ng lakas ng loob nila.
0: Ayun.
1: Kasi, sa totoo lang.
0: Oh, sige, mag-open up ka na.
1: Ang tagal ko na blind.
0: Okay.
1: Pero, next year lang ako nagkaroon ng mga kakilalang blind eh.
0: Last year ka lang nakipagkaibigan.
1: Hindi ko pa pinasok yung mundo ng mga blind nung araw, nung napulat ako.
0: Bakit? Anong ginawa mo? Nagkulong ka lang?
1: Hindi naman nagkulong. Nandun pa rin ako, kaya lang. Pero kausap ko yung mga kaibigan kong sighted. Kasi nare-realize nila, ganito, pwede ka pa rin naman yan.
0: Yan.
1: Doon ako kumapit sa kanila pa. Pero okay naman, hindi pa rin naman ako iniiwan nila.
0: So ngayon, natutunan mo na makipagkaibigan at isa yan sa mga paraan kung saan posible dumating yung love life mo. Tama?
1: Siguro. Pwede.
0: Pwede talaga, Kuya Bob. Kasi pag...
1: Kung may darating, tatanggapin natin.
0: Yan. Meron yan.
1: Dalawang kamay pa.
0: Dalawang kamay tapos dalawang paa nakataas pa, no? Welcome na welcome. O sige, ganito na lang, Kuya Bob. Kung ang dawan mo man ay nakikinig na, send a message. Manawagan ka. Tell her na dumating na siya sa buhay mo.
1: Kung meron man nakikinig yan, dito ako. Totoong tao. Kung nandun na tago. Sino ka man, tumawag ka lang sa Love Connect. Sabihin yung pangalan ko para magkausap ka. Yun lang. Sana dumating na.
0: Ang galing mo doon, Kuya Bob. Exactly. Kung meron man pong nakikinig, kahit sa ang panig ka man ng Pilipinas o ng mundo, kung gusto mong makausap si Kuya Bob, tawag ka lang dito sa Love Connect kasi i-coconnect ka namin, ha? Kay Kuya Bob ng Antipolo na nakirinig yun naman, napakasinsero. At higit sa lahat, si Kuya Bob, kahit papano, talagang open pa din siya sa pag-ibig. Despite all the challenges, kahit 2 years na siya naging single, umaasa pa din talaga. And that's good, no? Kapag positibo ka about love, mataas ang chance na dadating din yan. Kuya Bob, maraming salamat sa pagtawag mo, ha? Ikaw ba,
1: Maraming salamat.
0: Ikaw ba, kailan birthday mo?
1: August 14 ako.
0: Uy, sana. Before August 14, mga kapamilya, kung gusto niyo pong makilala sa Kuya Bob, tawag lang po kayo dito sa Love Connect. Okay ba yon, Kuya Bob?
1: Okay,
0: para sa birthday mo, happy ka.
1: Magre-request akong song.
0: O, sige, go.
1: David Pomeran, Got to Believe in Magic.
0: Got to Believe in Magic. Yan, maganda yan. At para yan sa mga taong katulad ni Kuya Bob that, you know, still believes in love. At sana, Kuya Bob, sa mga taong katulad mo, huwag niyong bibitawan yung belief niyo sa pag-ibig kasi dadating talaga yan, kapamilya. Darating talaga yan, Kuya Bob. Kapit lang, okay?
1: Okay.
0: Alright, night-night. Pwede
1: mo, ate?
0: Sige, bati.
1: Si Ate Linda Cruz ng Pati. Ate Bertulis ng North Caloocan. Si Joseph Ramos ng Batanga. Si Jovet Silguera at Pasamelo Silguera ng Sarisarital. Si Ate Mena ng Laguna.
0: Yan. Ang dami mo naman kaibigan. Wala ba yan sa mga kaibigan mo? Yung pwede mong makatuluyan?
1: Mga senior citizen na yan. Lagi din yung mga.
0: Eh, malay mo naman, nandun pala ang future mo, Kuya Bob. Age is just a number.
1: May mga asawa yan.
0: May mga asawa. O, huwag tayo dyan. Doon tayo sa single.
1: Respeto yung mga...
0: Okay. Buti na lang nilinaw mo, Kuya Bob. O, sige, maraming salamat sa pagtawag at huwag ka agad matutulog kasi ipiplay ko yung kanta mo. Ha?
1: Okay. Tama.
0: Good night. Bye. Mga kababaihan na nakikinig sa inyo dyan, baka naman merong gustong magbigay ng chance sa pag-ibig si Kuya Bob from Antipolo. Hindi naman kailangan asawa agad. Pwede namang text-text lang, usap-usap, punpal-punpal, parang yung mga 1990s. And let love, you know, come to you. Kasi mamaya dyan, sobrang mong nilak yung puso mo. Sige ka, titigil yan sa pagtibok. Kung ano mangyayari pag hindi tumibok yung puso mo, ha? At sa mga strong independent na hanggang ngayon, eh, hindi pa rin marunong tumanggap. Hindi marunong tumanggap ng tulong, hindi marunong tumanggap ng regalo, hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Uy, fun fact lang mga kapamilya, ha? Alam nyo ba? Na kapag binigyan ka pala ng regalo, eh dapat wag mo agad silang bibigyan ng regalo pabalik. Aba, based on science, yan, na kapag pala binigyan ka ng isang bagay, pagkain o regalo o kaya pabor, kapag ginawa mo agad yung pabor na yon o nagbigay ka kaagad ng regalo pabalik, eh ninanakawan mo sila ng saya. Tama ka, pamilya. That feeling na sila yung superhero, that feeling na sila yung tumulong, that feeling na sila yung nagbigay, you are stealing that good feeling away from it. Kasi ang pakiramdam nila kapag pinalitan mo, para mo lang binayaran. Para pa namang nakipag-compete. Kaya kapamilya, let people enjoy their giving. Be a gracious receiver. Lalo na sa mga kaservisyo natin, na mga babae na may provider mindset. Provide kay nanay, provide kay tatay, provide sa mga kapatid, provide kay lolo, provide sa mga pamangkin. When are you gonna develop a receiver mindset? Yung kapag may nanligaw sa'yo, binigyan ka ng isang bagay, tatanggapin mo, graciously, magpapa-thank you ka, pero hindi mo pakiramdam na kailangan mo palitan agad.

Lalo na kung nagpapaligaw ka, they will really appreciate na ikaw ang babaeng hindi lang marunong magbigay, marunong ka ding tumanggap. Kaya kapamilya, if our message is resonating with you, if you're learning from Coach V, and of course, nai-inspire ka dun sa ginagawa ni Coach V na halos araw-araw, talagang nakafocus ako sa pagtuturo sa mga kaservisyo natin paano makahanap ng love life, o kaya naman paano nila ikikip ang love life na meron sila, kapamilya. Si Coach V ay on Instagram po. Basta hanapin nyo lang po ako, Coach V PH. That's Coach V PH on Instagram. Pati sa TikTok po, Coach VPH at Vanessa Antonio naman on Facebook. Kapamilya ha, reminder lang natin sa mga pa-strong, independent dyan, yung mga lagi na lang okay lang sila. My loves, it's okay not to be okay so that you let other people shine. Okay lang ipakita mo sa kanila na may mga bagay na hindi ka din alam. Kasi kapag may mga bagay na hindi ka alam, you are also acknowledging the person na mas marami kang alam sa akin. I'm willing to listen. I'm willing to receive. I'm willing to, kumbaga, be help. And that is one of the ways to make a man fall in love. Make them invest in you. Mga kapamilya, this is your U.S. Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach na si Coach V. Abay, wag po muna kayong matutulog kasi nandito na po, susunod na ang Remember Your Music with, wow, gusto nyo to, with Mr. Right. Mga kapamilya, here is Got to Believe in Magic sa lahat ng mga kaserbisyo na naniniwala pa sa pag-ibig.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:01 na.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capucion sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

0: RPMM Rádio Patrol Flash, Flash Report. Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: Samantala, kapamilya, kaserbisyo, bago tayo magpatuloy sa ating programa. Niyanig ng 6.5 magnitude na lindol ang katubigang bahagi ng Baluta Island, Sarangani, Davao Occidental, ganap na 11:49 ngayong gabi na may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, intensity 4 sa Malapatan, Maasim, Maitum, Sarangani, General Santos City, Tupiat, Tibuli, South Cotabato. Intensity 3 naman sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani, Santo Niño, South Cotabato. Intensity 2 sa Roja City, Capiz, Magsaysay, Davao del Sur, Bangga, Tampakan at Surala, South Cotabato. Palimbang, Lebak, Kalamansig at Bagumbayan, Sultan Kudarat. Samantala, Intensity 1 naman sa Kidapawan City, Cotabato, Digo City, Davao del Sur, Norala, South Cotabato, Esperanza, Isulan, and President Quirino, Sultan Kudarata. Asahan ang aftershock at pinsala ayon sa PhilBox. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio sa mga updates.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol! RYM. Remember.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, have fun. This is Remember Your Music, kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Sa pangalan po ng inyong Kuya Dan, ako muna makakasama niyo ngayong gabi para maghandog ng mga musika mula 60s, 70s, 80s, at syempre hindi mawawala ang tugtugang 90s. Kaya kung may mga song request mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber Line 0919-278-3000. O kaya naman kung gusto niyo makausap on the air, tumawag lang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, kaserbisyo, ito ang tanong ko sa iyo. Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo? This is Remember Your Music.

0: Remember Your Music sa DZMM.
1: Kapamilya kaserbisyo, July 15, 2026. O bago ang lahat, gusto muna ulit kitang kumustahin. Kumusta ka ngayong madaling araw ng Miyerkules? Pansamantala munang humahalili ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Para kay Kuya Dan. Kuya Dan, get well soon ha. Pahipahinga rin pag may time ha. Ako muna inyong mga kasama mula ngayong mga oras na to hanggang mamayang alas 4. Tugtugan na may halong kwentuhan at hugutan ng ating pagsasaluhan. Kaya yung mga paborito mong kanta nung 60s hanggang 90s, tingnan natin kung may maisisingit tayong mga 2000s, di ba? Yan yung mga kantang hinding-hinding naluluma. Yung naaalala mo pa rin kahit lumipas ang maraming panahon, di ba? O shoutout muna ha dun sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na sa oras na to ay patuloy pa rin kumakayod. O ahayaan mong samahan kita. Ako ang iyong magiging background habang ikaw man ay nasa opisina, nasa kalsada, o kaya naman work from home, di ba? Lalong-lalo na yung mga graveyard nating mga kapamilya at kaserbisyo. Abay, kung ikaw ay nag-iisa, o kaya naman feeling mo ay gusto mo munang mag-me time, abay, ako muna ang iyong pakinggan. Sasabayan natin ang iyong duty na nagagandahan tugtugan. At syempre, doon naman sa ating mga kapamilya, doon sa mga terminal ng jeep, ng bus, ng tricycle, ng padyak. At ginagawa rin tayong background habang naghihintay ng kani-kanilang mga pasahero. Abay, hanggang mamayang alas 4 tayo, ha? Abay, hindi ka nag-iisa kapag dito ka nakatutok, ha? Sa Remember Your Music. At syempre, doon sa mga karinderya na 24 hours ay nagbibigay ng masarap na pagkain at mainit na sabaw sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Abay, shoutout din sa inyo, ha? Oy, akinsi na, ang tagal nating hinintay nito, di ba? Ito yung araw na talagang pinakahihintay mo dahil makalipas ng 15 araw, matatapos na rin ang pecha de peligro, di ba? Kaya lang paano na may mga sumusweldo pa ng 25. Sa bagay mga yan, kakasweldo lang din ng adjis. Kaya lang minsan no? Hirap eh. Pinakamahirap pag sweldo mo ay yung pagbabudget mo uli hanggang sa susunod na sweldo. Pag ganyan, disiplina talaga ang kailangan kapamilya kaserbisyo, ha? At doon sa ating mga kababayan, kanina, di ba, nabalita natin, may paglindol na naganap. Hopefully, wala nasaktan. At kung meron man, sana ay makabawi na. Pero mas maganda, di ba, kung wala man lang kahit isa ang nagtamo ng pinsala. At doon sa mga tinamaan ng nakaraang bagyo, nakaranas ng pagbaha, sana ay unti-unti na rin makarecover ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, ha? Kaya naman, kapamilya, kahit nasaan ka man panig ngayon, nang mundo, basta meron kang internet access, sabi yung napapanood at napapakinggan tayo, ha? Kaya dyan ka lang. At syempre gusto kitang makakwentuhan, ha? Pag-usapan natin, ano nga ba o paano mo gustong maalala ng mga tao? Diba ganyan, diba? Ang buhay kasi natin, diba kapamilya, minsan para tayong kante. Lalong-lalo na kapag nag-iwan ka ng alaala dun sa mga taong nakasalamuha mo na. Yung kapag narinig yung pangalan mo, mapagkukwentuhan nila, maaalala ka nila. Ay, ganito, for example, si Kuya Dan. Ay, naku, napakabait niya si Kuya Dan. Talagang hindi ko malilimutan niya si Kuya Dan. Hindi naman ibig sabihin nun na kaya ka naaalala dahil wala ka na, diba? Hindi maganda yung ganun. Mas maganda yung naaalala ka habang nandyan ka pa. Kaya kapamilya, diba, ang sarap na mag-iiwan tayo ng mga memories, ng mga moments dun sa mga taong nakakasalamuha natin. Ang sarap nung kahit nakatalikod ka, pinagkukwentuhan ka, pero yung mga magaganda mong ginawa, di ba? Yung naaalala ka sa magagandang bagay. Hindi yung kapag nabanggit ang pangalan mo, ay yan, ang tagal na nga hindi nagbabayad sa akin yan eh. O ikaw kapamilya ha, ikaw na nakatutok ngayon, ikaw mismo na nanunood ngayon. Paano mo ba gustong maalala ng mga tao? Di ba? Yung iiwan mo, sige sabihin na natin, di ba? Dalawang klase, naaalala ka kapag naiisip ka, naaalala ka pag napag-uusapan ka, nandito ka man sa mundo o wala na, di ba? Maraming ganun, di ba? May mga tao pa rin sa buhay natin, kapamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho, kaeskwela. Na kapag nababanggit yung pangalan, napag-uusapan, napagkukwentuhan at naaalala nyo kung paano siya nakitungo sa inyo. Kaya diba ang sarap na mag-iiwan ka ng mga bagay na kapag naisip nila, maiihalin tulad na sila sa'yo, pero maganda. Kaya nga diba lagi ko sinasabi rin dito, kapag nakaupo ko dito sa programa, hayaan natin maging blessing din

Maganda, di ba? Doon ka maaalala, hindi yung kapag may mga bagay na hindi okay, tsaka papasok, tapos maihilan tulad ka pa. Ah, si gano, parang ganyan yan, ganyan-ganyan nangyari sa akin yan. Naloko ko, kilala mo ba si ganito? Ay, ganyan yung ginawa sa akin yan eh. No, ikaw, kapamilya ka serbisyo, ha? Halimbawa, sa mga oras na to, pinagkukwentuhan ka ng mga tao, ano sa tingin mo ang pinagkukwentuhan nila tungkol sa iyo? Ano kaya yung mga bagay na naaalala nila? O paano mo gustong alalahanin ka ng mga taong nakakakilala sa iyo, di ba? O pwede ka na magpadala ng message ha, sa ating 0919-278-3000. O kaya naman kwentuhan tayo, pwedeng ikaw paano mo gustong maalala ka. O kaya naman may mga tao ba na kapag naiisip mo, ito'y naaalala mo sa kanila. Diba? Ang halaga nung ganun eh. Kaya tawag ka 8924-4101. Locals 5671-5672 o kaya naman sa 5673. Okay, kumusta naman yung nakaraang linggo mo kapamilya kaserbisyo? Eh, alam ko nasa gitna pa lang tayo ng linggo, diba? Eh, pag ito inabot mo yung Miyerkules, medyo magaan-gaan na eh, no? Minsan talaga kapag Lunes, sasabihin mo, ay naku, Lunes na naman. Pero kapag umabot ka ng Miyerkules, ay hindi, kalahati na. Kalahati na ng linggo. Malapit na uli ang pahinga. Malapit na uli yung pagre-recharge ko para makabawi uli sa susunod pang mga araw. O ayan ha, yung inspirasyon mo na lang. Maya-maya siguro, no? Eh merong iba, pag sapit ng umaga, meron na agad sweldo pag check nila doon sa mga ATM. Meron naman, minsan, hapon na pumapasok yung sweldo. Ang pinakamasakit kapag na-delay ang sweldo, di ba? Eh sana walang ganun na mangyari ngayon, di ba? Dahil lang bill ay ang ating mga bayarin ay hindi yan na naghihintay ng tamang oras. Hindi, meron pala silang tamang oras. Ikaw yung inoorasan nila para bayaran sila, di ba? O, relate ka ba dyan kapamilya? O, alam mo ba yung pakiramdam nung hapit na hapit ka na? Yung talagang tipong ang sarap-sarap sanang kumain ng masarap. Pero iisipin mo, teka lang, mahal to eh. Ilang araw pa bago magsweldo eh. Tapos kapag sumweldo ka na, pupunta ka na doon sa mamahaling kape, nakakalimutan mo noong mga panahon na pecho de peligro, yung 3-in-1 na kape, eh hinahati mo pa sa dalawa. Uy, naranasan mo ba yan kapamilya? Eh ako naranasan ko yan, yung 3-in-1. Dalawang inom sa akin yan. Yung ano lang ha, yung single pack ha, hindi yung tatlo ha, kasi di ba may trio eh, di ba? Hindi yung isa lang, hatiin mo pa yun sa dalawa para mas makatipid-tipid ka. Eh kakatwira mo na lang sa sarili mo, ay hindi, ayoko na masyadong matapang eh, ayoko na masyadong matamis. Pero ang totoo nun eh, medyo nagtitipid. Eh mas masarap magtipid dahil meron kang iniipon. Mahirap yung nagtitipid ka dahil sapat o kulang pa yung mga gagastusin mo sa mga susunod na araw, di ba? O ayan kapamilya, ulitin ko lang ha, ang tanong natin ngayong episode na ito dito sa Remember Your Music. Paano mo gustong maalala ng mga tao? O yung masarap pagkwentuhan to ha. Kasi ito yung mga bagay na iniisip-isip natin. Sabihin mo nang hindi, imposible na hindi mo iniisip ko ano iniisip sa'yo ng ibang tao. O, pero hindi rin maganda na idedepende mo sa ibang tao kung paano kanila gustong tingnan. Kasi meron ka namang sarili talaga, di ba? Mas sino at higit pa sa ibang tao ang mas nakakakilala sa'yo ay ikaw mismo. May pagkakataon lang minsan na ang tingin natin sa sarili natin parang ang baba, di ba? Pero hindi ganun talaga. O baka naman ito na rin yung pagkakataon para sabihin mo doon sa isang tao nakakilala mo na parabang napanghihinaan ng loob na, uy ganito, huwag ka namang ganyan. Kasi alam mo ba, minsan napasaya mo ko. O baka naman ito na rin yung pagkakataon para sabihin mo sa sarili mo at isipin mo yung mga bagay-bagay na ginawa mo sa iba at masasabi mong, teka lang, ako pala ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay, di ba? Yun yung mga bagay na parang ang simple-simple lang pero magpapalakas ng ating loob para ituloy kung ano man yung ating mga plano sa araw-araw na dumarating sa ating buhay, di ba? O ulitin ko lang ha, pwede ka magpadala ng message. Sumagot sa ating katanungan, paano mo gustong maalala ng mga tao? Sa ating Viber line 0919-278-3000. O kaya naman makapagkwentuhan ka sa akin ng live 8924-4101. Locals 5671-5672 o kaya naman sa 5673. Lalong-lalo na kung buong buhay mo ay inalay mo doon sa mga tao, kaibigan na nakakasalumuha mo. Yung buong buhay mo masasabi mo na kahit mawala man ako dito sa mundo, alam ko na may isip at maaalala nila ako sa paraan na gusto ko, di ba? Pero syempre no expectations pa rin kapamilya kaserbisyo, di ba? Mahalaga kapag nagbibigay ka ng tulong, abay tulong na yun. Huwag mo nang alalahanin pa
kasi ibinigay mo na yon, di ba? Eh huwag na tayo humantong doon sa susumbatan mo na minsan

kitang tinulungan, ha? O itatandaan mo to, kapamilya, kaservisyo, ha? Every time na magbibigay ka ng tulong sa kapwa mo, tulong yan. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa, di ba? Kapag ibinigay mo, sapat na yun. Nasa sayo na yun. Bakit ka tubulong kung isusumbat mo naman balang araw, di ba? At ang sarap maalala ka ng mga taong tinulungan mo sa paraan na maganda. Kaya kapamilya, ulitin ko, ha? Paano mo gustong maalala ng mga tao? Yung mga araw na inilagi mo dito sa mundo, yung mga araw na masasabi mo na, dito na lang ako. Pero alam ko, may iiwan akong alaala sa mga taong nakasalumuha ko dito sa mundo.

0: Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras muli natin at 12:39 na, nakatuto ka pa rin dito sa Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. O, narinig mo yung kanta ha? If ever I fall in love again. Ikaw ba yung klase ng tao na minsan akala mo hanggang doon na lang talaga sa dami ng hindi maganda nangyari sa relasyon ng inyong mga dating nakasama? Yung tipong sasabihin mo na ayoko nang magmahal, ayoko na, nakakapagod, masaktan, paulit-ulit na lang. Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, ito tandaan mo ha, isa sa pinakamasarap at pinakamaganda at libreng pwede mong makuha dito sa mundo ay ang pakiramdam ng nagmamahal. At syempre, lalo na kapag ikaw ang minamahal, di ba? Minsan, sasabihin mo na binigay ko naman yung lahat sa kanya, pero ba't gano'n, parang hindi pa rin sapat. Alam mo, isipin mo na lang, oo, masakit, di ba? Sasabihin mo, Mr. Right, kalukuhan yung sasabihin mo, hindi ka tatablan sa hirap na dinanas mo doon sa dati mo nakarelasyon. Pero the moment na alam mo na ikaw yung nagmahal ng totoo, kapamilya, sasabihin ko, ikaw yung panalo. Kasi ibig sabihin, ikaw yung may totoong pakiramdam, malawak ang iyong pag-iisip, at wala kang hihintayin na hindi magandang mangyayari sa'yo dahil lahat na binigay mo ay tama at totoo. Kaya huwag kang mapapagod magmahal, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, merong mga taong dumaraan sa buhay natin. Minsan yung iba nananatili, yung iba umaalis, yung iba parang dumadaan lang talaga. Hindi sila ipinakilala sa iyo, kapamilya, kaserbisyo, para saktan ka. Pinakilala sila sa iyo para matuto ka. Sa lahat na nangyayari sa ating buhay, di ba? Okay man o hindi, lagi mong iisipin na lahat ng imbadaan sa iyong buhay ay lesson. Yan ay mga paalala rin para hindi ka na uling magkamali sa mga susunod na mangyayari, di ba? Kasi kahit imbangin mo pa ulit-ulit, sa dami ng dinadanas mong hindi okay, mas lamang pa rin ang magandang bagay na nangyayari sa iyong buhay, di ba? Hindi challenge yung pagising mo sa umaga, sasabihin mo na naman, ay nako, umaga na naman. Dapat magpasalamat ka, di ba? Kasi may chance ka pa. May chance kang muling magmahal, muling mahalin, at maging masaya. Kaya pamilya, sagot ka na. Paano mo gustong maalala ng mga tao? O ayan na, ano yung gusto mong gamitin nilang salita kapag naiisip ka nila? Saan mo gustong ihalin tulad yung pagiging ikaw? Kaya kumausap tayo ha, mula rito sa Quezon City. Uy, kumustahin natin ang hasyenda dyan sa Cavite ni Don Eduardo. Good evening, Kuya Eduardo. Ay, good morning na pala, sorry. Good morning.
2: Napunta ako sa Quezon City.
1: Hindi, mula Quezon City, babiyahe ako ng Cavite. Ayan, oo, ayan. Ay, Kuya Eduardo, kumusta? Long time no talk, ha?
2: Oo, long time no talk, eh.
1: Mm-mm. Kumusta? Kumusta po kayo dyan?
2: Okay lang. Salamat naman. At nadala ako dun sa sinabi mo.
1: Mm, alin po dun?
2: Dun sa spot report.
1: Mm.
2: Na ganun din ang feelings ko.
1: Mm-mm.
2: Yung sabi mo, Dana, yung mga nalindol,
1: mm-hmm,
2: ay maging ligtas.
1: Aha.
2: At ganun din kasi ang mentality ko lagi.
1: Mm-hmm.
2: Sana walang nasaktan, walang nasawi.
1: Totoo.
2: Kasi napakahirap na, nakakalukot na talaga yung nangyayari sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa mundo.
1: Buong mundo, totoo.
2: Mm-hmm.
1: And alam kasi natin yung pakiramdam po ng nasaktan, ng nawalan, ng nahihirapan. At siyempre ayaw din natin maramdaman yun ng mga ibang tao. Kasi ang hirap-hirap talaga na sa kahit nasabihin mo na hindi, may pagkakataon naman, may chance naman para makabawi. Pero yung moment na nararanasan mo yun, napakahirap. At minsan kapag talagang lanos, ubos, hindi mo alam kung saan ka magsisimula eh.
2: Wawa talaga yung tao eh.
1: Mm-hmm.
2: Minsan talaga, sinasama ko sa dasal ko eh.
1: Mm-hmm.
2: No-offer ko yung life ko, mm-hmm, para sa kapalit ng kaligtasan ng lahat ng tao sa mundo.
1: Mm-hmm. At yun po yung isa sa bagay na pwede na rin natin gawin araw-araw. Hindi man tayo makapunta doon sa mga tao na nangailangan ng tulong. Pero through prayers, eh, no? Totoo po. Eh, no? Through prayers man lang.
2: Alam mo,
1: mm-hmm,
2: Mr. Right, lagi kasing right, eh. Alam mo yung kantang I Offer My Life?
1: Yes, yes. Mm-hmm,
2: gusto kong kanta ni Don Moen.
1: No, yes, Don Moen. At maganda yung kahulugan po ng lyrics na yun. Ha? Kung kung hihimay-himay natin yung bawat salita na nandoon sa loob ng lyrics at isa sa buhay natin, bawat isang tao,
2: mm-hmm,
1: Aba, tingin ko hindi magiging magulo mundo.
2: Oo nga eh, nakakalungkot pero think positive, sometimes medyo nagiging negative tayo. The other way. Kasi si pag nakakausap ko Sir Dan, ako ro yung pinakamakulit niyang kausap. papasukan ko na ng makulit, ano?
1: Mm-hmm. Go!
2: Pag tinititigan kita, yung sa ulo mo, may tulo. Yung buhok.
1: May tulo? Hindi naman sakit yun.
2: May matulis.
1: Kala ko
2: yun. Tayo dyan.
1: Ah, okay. Parang heart shape.
2: Anong tawag doon?
1: Parang heart shape siya eh. Parang heart shape.
2: May heart shape. Ganyan ang ulo ko.
1: Aba.
2: Totoo yun.
1: Yung mga ganyan dati nga. Mahirap
2: tapos
1: na lang magsalita.
2: Tapos may balbas.
1: Uy.
2: Mm-mm. Tapos may balbas. Tapos sa ilalim ng labi meron. Parehas tayo eh.
1: Oh. Eh, di para kayong...
2: Alam ko may bigote ka pero inaahit.
1: Nag-ahit.
2: Tapos talo lang ako kay Sir Dan. Wala ako dito sa ano yung gilid.
1: Ano yun eh? Balbas. Kaya nga balbas sa radyo yun eh.
2: Balbas sa radyo.
1: Oo, kaya balbas sa radyo.
2: Ito, pinasukan ko na naman ang kalokohan.
1: Si Kuya Dan, mabuhok eh, no? Ha? Mabuhok si Kuya Dan.
2: Ewan ko
1: ba
2: sa akin. Tapos, mapagano ko eh. Kino-compare ko yung sarili ko sa'yo eh. Kasi mahaba buhok mo.
1: Mahaba nga. Nagtatati lang tayo.
2: Pero ako, may naiinitan, binawasan ko. Pareho tayo talaga ng ano,
1: aba,
2: yung feature sa ulo.
1: Dapat, siguro dapat magkita tayo ng personal, Kuya Eduardo. Diba? Magkita tayo ng personal. Saan tayo sa Cavite ulit?
2: Sa Bacoor.
1: Bacoor, Cavite. Pamalay natin, diba? Pag napunta ako dyan sa maliitang mundo. Diba? Maliitang mundo. Pamalay natin magkita tayo. Minsan nababanda naman ako dyan sa may bandang... Laguna, Tagaytay, malapit-lapit naman na yan, south naman na yan, di ba? Hey, Kuya Eduardo, ha, tanong ko muna. Siyempre tayo sa araw-araw nating pamumuhay, may mga nakakasalamuha tayong tao, may mga nakakausap tayo.
2: Okay.
1: Ikaw, paano mo gustong maalala ka ng mga tao na nakasalamuha?
2: Unang-una, maging magpakumbaba. Magkang maging mapagmataas.
1: Tama. Humble.
2: Humble. Ako, aaminin ko sa'yo, Mr. Wright, engineer ako. Nabanggit ko na ba yan?
1: Ah, opo yata.
2: DPWH.
1: Yes. Oh,
2: alam mo, sabi sa akin ng mga kasama ko sa opisina, ikaw lang ang pinaka... Ako, pinagyayabang ko ito. Pagyayabang to. Ikaw lang ang walang ginawang... kalokohan sa opisina.
1: Malinis ang record.
2: Naging malinis.
1: Uh-huh.
2: Alam mo, Mr. Wright, nang mag-retire ako, in a one time, less than one month, nakuha ko yung aking, ano, yung aking lump sum. Dahil wala akong kaso.
1: Release agad.
2: Hindi ko inaano yung mga ibang ano, yung iba umabot ng years.
1: Bago nila nakuha.
2: Ako less than a month or one month time lang nakuha.
1: Bigay agad.
2: Eh. At sabi nila nga sa akin, hindi nila ako makakalimutan na ikaw ang talagang walang ginawang kalokohan.
1: At ang sarap, no? Ang sarap, Kuya Eduardo. Ang sarap sa pakiramdam, totoo. Yun yung maiiwan mo doon sa mga tao na nakakilala sa'yo na... Oo, pangit ikumpara yung ibang tao sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong karakteristik, katangian. Pero ang sarap na mapagkukwentuhan ka nung grupo, nung mga dati mong kasama, o kaya kahit hindi mo kakilala, may isa doon na may iiwan na nakasama mo. Tapos doon sa batang henerasyon, na mga kwento na, alam mo ba, si Eduardo, yung kasama namin dito dati, ay nako. Sa lahat ng nagtrabaho dito, ang sarap, di ba? Ang sarap na binabalikan ka ng ibang tao na wala ka namang intensyon na gawin nila yun para sa'yo.
2: At alam mo, Mr. Wright, kung may nakikinig na ka-opisina ko, walang ko-kontra sa sinabi ko.
1: Yun, di ba? Alam na alam nyo sa sarili nyo na straight kayo, diretso kayo, wala kayong inapakan, wala kayong nilamangan.
2: Mario Joseph, isang metro kwadradong lupa, wala akong nabili. Nauubos nga yung mga mana ko. Ang tinitirahan ko ngayon, bahay na yung magulang ko.
1: Pero masarap pa rin, di ba? Masarap pa rin na alam mo sa sarili mo na wala kang nilamangan kahit na sino.
2: Alam mo, pisa pang kinakatuwa ko, yung mga tuwing lalakad ako lalabas, pinakamahina yung lima na pinabang engineer.
1: Oh, binabate, no?
2: Oh, binabate ako, engineer.
1: Yun yung mangangawik yung ulo nyo, kakatango.
2: Totoo yan, God knows. Nakakatuwa pala yung ganon. Yung alam nila na wala kang ginawang ano. Saka pangalawa, generosity.
1: Ah, totoo naman. Hindi ka malilimutan talaga ng tao dyan.
2: Sa maliit na paraan.
1: Hindi ka talaga malilimutan. Sa abot ng makakaya mo, no, kahit maliit man yan, pero hindi ka magdadamot sa ibang tao.
2: Yes.
1: Napakalimutan.
2: At alam mo, Sir Mr. Wright, ito siguro hindi naman kasamaan, ano. May nagsabi sa akin kung ilan. Engineer, ikaw ang wala nakita kong tao na wala naging kaaway.
1: Ah, di ba?
2: Dito sa lugar natin.
1: Ang sarap marinig.
2: Masarap pakinggan.
1: Ang sarap.
2: Tapos sabi po, ito hindi naman masama. Kung may kagalit ka, sabihin mo sa akin.
1: sila na bahala para sa iyo.
2: Totoo 'yun.
1: 'Di ba? Nakakataba ng puso, 'di ba? At isa pa no, Kuya Eduardo. Ang sarap para sa mga anak mo na maikukwento na alam mo yung tatay mo ganito, yung maipagmamalaki ka ng anak mo rin at ng mga nakakilala sa iyo.
2: 'Yan ang sinasabi ko, yung leadership by example.
1: Tama.
2: Kaya natutuwa naman ako, maayos na may mga anak ko. Hindi ko nasasabihin kung anong nila, yung naabot nila. Pero ang naabot nila, yung inaabot nila sa akin. Sila na ngayon na nakakatulong sa amin. Kasi wala na rin kami. Sila na lang ang tumutulong.
1: Ngayon ba, Kuya Eduardo, masasabi mo sa sarili mo na ito yung hinihintay kong mangyari, kontento na ako sa kung ano ang meron ako at sa nakikita ko.
2: Kontento na ako. Although, talagang kontento na ako dahil yung sinabi ko, leadership by example, nadala namin ng asawa ko yung mga anak ko sa maayos na buhay. Narating nila yung kanilang
1: pangarap.
2: Pangarap at kinaroroonan ngayon. At sila ngayon ay tumutulong sa akin. Sa totoo lang, wala kaming ginagastos ngayon, kundi tulong na lang ng mga anak ko.
1: Ang sarap, no? Ang sarap.
2: Wala ako na ipon.
1: Hindi, ang ipon na nakikita mo, Eduardo.
2: Wala akong tinabi. Wala akong ginawa eh.
1: Pero ang ipon, masahol pa sa ipon. Ah, hindi ko to sinasabi dahil magkausap lang tayo. Ha? Pero sa nakikita ko, ang isa sa pinakamalaking ipon na ginawa mo, at tingin ko hindi yan mababawasan, yung namuhay ka doon sa paraan na gusto mong mamuhay at ipagmamalaki ka ng mga nakakilala sa'yo. Eh, yun ang ipon na kahit anong gawin mo, hindi mauubos at mauubos yan.
2: Ang sinabi pa nga ng mother ko, nabanggit ko na yata sa inyo, no, wala. Sabi sa father ko, at natutunan ko yun. Huwag kang mag-uuwi ng higit sa sahod mo. Sahod mo lang. Meaning to say, huwag kang gagawa ng masama.
1: Totoo. At napakahirap kasi na gastos. Ewan ko ha, sa akin lang to, Kuya Eduardo. Iba-iba tayo ng pananaw. Sa akin kasi napakahirap gastosin ng isang pinagkakitaan na alam mo hindi mo pinaghirapan.
2: Totoo naman yan.
1: Well, sa hirap ng buhay, minsan hindi natin maalis siguro. May iba nakakaisip na hindi lumaban ng patas dahil sa hirap ng buhay, pero iba pa rin eh.
2: Pero hindi.
1: Kapag patas ka pa rin, patas pa rin ang laban.
2: Hindi, patas.
1: Di ba?
2: No. Diba, iba kailangan pa rin. Integrity.
1: Yan, may nakatingin at hindi, doon ka pa rin sa tama.
2: May dumaan nga sa amin nung minsan eh. Yan ba bahay ni engineer? Bahay ba ng engineer yan?
1: Sabi nga, ng mga nakakilala sa'yo, Kuya Eduardo.
2: Tayo pa ng 1960s nung panahon ng parents ko eh. Laglag na nga yung mga gati.
1: Hindi
2: ako nag-regret.
1: Parang yung kasabihan lang yan, aanhin mo ang bahay na bato kung nakatira ay kuwago. Diba?
2: Doon
1: na ako sa bahay kubo, pero ang nakatira ay tao.
2: Tama. You're very right.
1: Okay, Kuya Eduardo, mayroon ka bang request na kanta na gusto mo marinig?
2: Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
1: O, sige, ipiplay natin yan. Ha? At totoo naman, God is love. Diba? At kung yun ang lagi natin iisipin, hindi tayo mapapagod na huminga araw-araw.
2: Ulit-ulitin ko ulit, ano? Maging mapagkumbaba.
1: Bukod doon sa, ano, Kuya Eduardo?
2: Tumulong sa kahit sa maliit na paraan.
1: Yan. At sana yan ay isa buhay ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Kuya Eduardo, bukod sa ang Diyos ay pag-ibig, ano pang kanta na iisip mo?
2: Kung sakaling wala yan. Mm-hmm. Sa'yo lamang.
1: Sa'yo lamang.
2: Kasi mga worship song. Mm-hmm. Sige, kung ano lang, give thanks.
1: Give thanks or sa'yo lamang?
2: To the Holy One.
1: Thanks to the Holy Ghost. Sige, hanapin natin yan. Tapos, kapag nakita na natin, sa'yo, okay, sige, ito. Sige, sa'yo lamang, or give thanks. Yan, alin man dyan sa mga nasabi mo. Sige, hanap tayo, or any song na inspirational para sa ating mga kapamilya.
2: At sa mga nakakausap ko dyan, hindi na sa akin, anak yan, apo.
1: Oh, ayan.
2: Na sa akin kasi 67 na ako.
1: Batang bata.
2: Hindi ko na sila anak, apo na.
1: Batang bata
2: sina
1: pa yan.
2: Paolo, sina sina Carlo, sina Jane, whoever.
1: Ayan. Kuya Eduardo, salamat ha, sa kwentuhan na. And soon, kwentuhan ulit tayo.
2: Sana makara. Sa lahat ng mga callers mo at callers ng DCMM, ituloy nyo lang. Mm-hmm. Ako may natututunan sa inyo. At magsama-sama tayo, magkaisa tayo.
1: Ayan.
2: Para sa kabutihan.
1: Ayan. Kuya Eduardo, maraming salamat. Ingat ka
2: maraming
1: lagi.
2: Salamat.
1: Thank you.
2: God bless you.
1: Same to you po.
2: Sa lahat ng mga kasama mo dyan.
1: Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Ayan, kapamilya, kaservisyo, si Kuya Eduardo ng Cavite. And tama naman, di ba? Huwag tayong maging maramot at isipin pa rin natin. Hindi lang ang ating kabutihan, kundi ang kabutihan din ng mga tao sa ating paligid. Di ba? At masarap gumawa ng mabuti. Dahil alam mo, hindi man ikaw ay umaasa o naghihintay, pero darating ang panahon, lahat ng maganda mong itinanim ay iyo ring aanihin.

0: Kapamilya ka-servisyo, sagot ka sa ating tanong ngayong episode na to ha, paano mo gustong maalala ng mga tao? Pwede ka nang mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000 o kaya naman sa 8924-4101, tawag ka locals 5671-5672 at 5673. Marami pa nagagandahan tugtugan, hugutan at kwentuhan ng ating pagsasaluhan, kaya dyan ka lang, samahan mo ang Gutero at ang Mr. Right Mo dito lang sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:06 na.
1: RYM.

0: R-Y-M. Remember, remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Pinag-uusapan pa rin natin ha ngayong episode na to. Ang tanong, paano mo gusto maalala ng mga tao? Pwede ka magpadala ng iyong kasagutan sa ating Viber line 0919-278-3000 o kaya tawag ka na 8924-4101, locals 5671-5672-5673. At syempre kapamilya, huwag mo rin kakalimutan at lagi mong alalahanin na sa bawat pagising mo sa umaga, isang unang dapat mong ginagawa. At yan ay magpasalamat sa mga natanggap na biyaya at tatanggapin pa. Kaya naman, speaking of pasasalamat, hi, maraming salamat sa Tropical Hut sa pakikiisa sa DZMM 40 o 40 tayo. Thank you po, Tropical Hut. Sarap na babalik-balikan. Ayan kapamilya, ha? Tuloy-tuloy tayo dito sa programang Remember Your Music. Kung meron ka mga kanta na gusto mong alalahanin o kaya naman mga bagay-bagay sa iyong buhay na feeling mo kapag narinig mo yung kanta, bumabalik sa iyong alaala yung mga nakaraan. Malungkot man yan o sa iyo ay nagpapasaya, tandaan mo sa bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata, ang katumbas sa mga susunod na araw ay tuwa at saya. Sabi nga nila, di ba, hindi mo malalaman ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung hindi mo naranasan ang minsang umiyak at naramdaman ng kalungkutan. Eh ganoon naman talaga ang buhay, hindi naman talaga sa lahat ng panahon ay happy, ngingiti ka, tatawa ka. Pero sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyayari sa atin, meron pa rin tayong dapat ipagpasalamat, di ba? Na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay nanatiling nakatayo, nakatindig at hinaharap pa ang mga bagay na pwede pang mangyari sa iyong buhay. At lagi mo rin tatandaan, ang lagi ko sinasabi, kapag ang storya mo ay hindi happy, ibig sabihin, aba hindi pa dyan natatapos ang iyong story. Diba? Dapat ang buhay natin tatandaan mo, sa dulo laging may saya. Ganun talaga, diba? May mga pagsubok na daraan pero pinapalakas ka lang yan, pinapatatag ka lang yan. At ang sarap, diba, kapag pinagkwentuhan ka ng mga tao na kakakilala sa'yo, ang naaalala nila ay yung pagiging matatag mo. At minsan, diba, tingnan mo to kapamilya, ha, kaserbisyo. Minsan yung mga tao na magaling pang magsalita, magpayo, at yung mga tao na minsan nagsasabi sa'yo na kaya mo yan, lakasan mo pa ang loob mo. Kung titignan mo yung buhay nila, sila'y marami pang pinagdaanan. Sila'y marami ng pagsubok na napagtagumpayan. Kaya ang sarap makinig, no, doon sa mga tao na may mga pinagdaanan na sa buhay. Totoo to, ha, kapamilya, ha? Napakasarap makipagkwentuhan doon sa mga taong alam mong marami ng pinagdaanan at dinanas sa buhay. Bakit? Kasi may mga makukuha ka rito ng mga aral, eh. Diba? Ako ito, ha, totoo to. Hindi ko alam, but ever since talaga, ha, gustong-gusto ko nakikipagkwentuhan doon sa mga matatanda. O, eh, pasensya na doon sa mga sinabihan ko ng matatanda. Ibig sabihin lang yun, eh, yung hinubog, diba? Hinulma, ginawa ng pagkakataon at panahon. Ang sarap makipagkwentuhan sa kanila. Nai-enjoy ko makipagkwentuhan dahil ang dami ko natututunan, eh, diba? Kahit nasabihin mo na minsan, paulit-ulit yung kinukwento nila, pero kung papakinggan mo mabuti, kung bakit nila binabalik-balikan yung kwento na yun, kasi yun yung pinagdaanan nila na hindi nila malilimutan at meron silang natutunan. At malay mo, diba, doon sa bawat kwento na sinasabi nila sa'yo, hindi mo alam, baka mamaya yun na yung pinagdaraanan mo. Baka mamaya yun na yung nararamdaman mo. At sa pamamagitan ng mga kwento nila, mas ma-realize mo na, ah hindi, kaya ko pala to. Diba? Kaya ang sarap na makipagkwentuhan dun sa mga tao. At yung mga tao nagkukwento sa'yo, magiging bahagi na ng buhay mo. At doon mo sila maaalala. Kaya ikaw, kapamilya, kaserbisyo, paano mo gustong maaalala ng mga tao? O kanina, ha, mula sa Cavite, nakausap natin si Engineer Eduardo, si Kuya Eduardo. Abay, dako naman tayo sa Navotas. Nasa kabilang linya natin si Ate Jackie. Hello. Good morning.
2: Yes, good morning.
1: Good morning, Ate Jackie. Kumusta?
2: Thank God I'm blessed more than enough.
1: Amen. Diba? Napakasarap. Amen. Napakasarap. Alam mo, yan yung masarap pakinggan every time na may tatanungin ako ng kumusta. Tapos ang sinasagot sa akin, hindi yung okay lang. Kasi usually, di ba, kapag may tinatanong tayong tao, sinasagot, okay lang, ayos lang, di ba?
2: Oh, dapat talaga, may kasama ng pagpapasalamat. So, everyday, binibigyan ka talaga ng Diyos ang blessing.
1: Totoo, no?
2: Lagising ka lang, meron kang nagising ka na, humihinga ka. Blessing na yan eh.
1: Totoo po, totoo yan. And sabi ko nga kanina, di ba, minsan hindi mo nare-realize yung mga blessing na natatanggap mo kasi na-overshadow, natatakpan siya ng mga iniisip mong problema. But in fact, mas marami kang blessing na natatanggap sa araw-araw eh.
2: Kaya tamang dinidiscuss mo yan para nare-remind ang tao, bahagi yan ng ano mo, ng evangelization or that simple way.
1: Mm-hmm.
2: Marami yan ha. Spontaneous at simultaneous, maraming nakakapakinig sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: Binabanggit mo nga, gustong gusto kayo sinabi mo. Ang sarap makipag-usap sa mga taong marami ng pinagdaanan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi napupulot mo yung mga wisdom. Marami din kasi ako nakakausap, no?
1: Apo.
2: Sabi sa akin isang kaibigan ko, over the phone nag-uusap mm-hmm. kami. Hindi lahat ng nakakausap mo. Gano. Kasi mayroon akong reklamo kami isang 87, 88 years old. Sabi ko, bakit gano'n? Parang di yata ako natuto sa buhay. Sabi niya sa akin, gano'n talaga, Ate Jackie. Hindi lahat ng tao.
1: Tumanda na walang pinagkatandaan, parang gano'n po.
2: Totoo yan, totoo yan. Pero kapag ka nakikinig ka,

0: Uli, alam mo, sabi sa akin, for example, ni Ate Jackie, ganito eh. Kailangan maging thankful ka. The moment na gumising ka sa umaga, humihinga ka, dapat magpasalamat ka. Minsan, may mga salita lang na kailangan marinig ng tao para kumalabit sa kanila. Para ma-realize nila, uy, I'm blessed. Diba? Ganun. Ang sarap. Ang sarap na malaman mo rin na naging bahagi ka ng buhay ng tao na hindi mo...
1: At saka, hindi mararamdaman mo yun eh, Mr. Wright. Yung taong sumunod doon sa sinabi mo, mararamdaman mo, gumagang yung loob mo, ibig sabihin may nangyayari talaga.
0: Totoo.
1: And then mababalik sa'yo yung mga yung mag-i-inform sa'yo na, uy, ganun yun, ikaw doon nagturo yan. Itinuro, isinir lang yun.
0: Yes,
1: kumbaga
0: yes.
1: Kumbaga ituro ng intended, intentional yung pagsasabi mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi mo man ini-expect na ganun. Na-pick up pala. Eh, di ba, may leading na.
0: Totoo po. And ang sarap kasi tama eh, di ba, isi-share mo, ngayon nasa sa'yo na yan ako, isasabuhay mo o hindi.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Pero sayang naman kung di pa isasabuhay.
0: Totoo.
1: Kasi mararamdaman mo naman yung prompting talaga niya ng good spirit eh, ng Holy Spirit. Eh, gawin mo na, bakit hindi mo pa gagawin.
0: At saka libre na eh.
1: Ang hirap kasi, Mr. Wright, kapag kayo sobrang ano, sumusokdol ka sa pasensya, may mga taong hanggat pinibigyan mo ng pagpapasensya, parang sinasagal, sinusubok yung ano mo, yung hama ng pasensya mo. Remember, sa araw-araw, hindi isang tao lang pinadadala ng Diyos sa'yo. Marami yan. Paano ko sabay-sabay yan na puro mga, alam mo na, nagpapanene, nagpapabebe, masyadong clingy.
0: Yes.
1: Yung konti-konting na ibibigay natin, wag na masaysan na. Ang dami ko kasi na-experience na ganyan eh.
0: Yung
1: isang tao pinabaksa ko, hinahawla ko, na para mong pag-aari ka, para ka walis ting-ting at saka dasman. Pag-aari ka niya.
0: Susunod lang. Pasusunod rin ka lang sa gusto.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: At saka hanggat maikakalat mo yung bagay na, di ba mararamdaman mo naman yon na parang meron ka mga bagay na gusto mong nagpupumigla sa kalooban mo, gusto mong mag-spread.
0: Totoo po.
1: Pero hindi mangyari kasi may mga taong, sorry for the word, parang sinuswapang niya yung ano mo, yung ikaw, yung personality mo. Since wala siyang natikman na ganoon, parang nakakita siya ng ganoon, aariin ka na para ka isang gamit. Hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa iba.
0: Mm.
1: Nakakakuha siya ng kaalaman sa'yo. Sa halip na matuto siya, gagamitin ka lang niya. Ano mo yun, yung gagamitin ka niya, ay kaibigan ko to, ganito yan, makapagyabang ka at hindi totoo sinasabi. Para lang maging mag-isikat siya sa iba. Mabida siya. Maraming ganyan, maraming na-experience ako ganyan. Minsan na nakakapanawa, kaya lang, hindi naman tayo pwedeng sumuko kasi yun ang journey natin sa mundo eh.
0: And ang sarap pong maramdaman na alam mo sa araw-araw bago ka matulog, may kahit isa o dalawang tao na naging parte ka ng buhay niya.
1: Napatuwa mo malang sa isang araw, di ba?
0: Yes. And sabi ko nga dito po sa programa, every time na uupo ako, sana maging mission natin sa isang araw na maging blessing din tayo para sa ibang tao. Di ba? Na pagising mo, pagtulog mo bago ka pumikit, iisipin mo, meron ba akong napasaya? Meron ba akong natulungan? Meron ba akong na-touch ang buhay kahit man lang doon sa simpleng sinabi ko? Napakasarap matulog at gumising kinabukasan na ang mission mo. Ah, hindi. Meron
1: at saka masarap
0: tao.
1: Din yung meron kang bagay na hindi mo sinasadya na ituro.
0: Yes.
1: Pero intentional, intended mo nga na mamanawa may sa buhay niya. Pero ang nangyayari nga, kung malalaman mo na hindi naman niya sinunod, eh para bang ano ka, tawag mo dyan, parang failure.
0: Nabigo ka doon sa pakay mo.
1: Oo, maganda kasi yung may ginawa kang mabuti. Absorb, gawin
0: yes.
1: niya sana para yung iba mahawa rin naman sa kanya.
0: Totoo.
1: Ng ganong kinakita mo. Hindi kakalat yung mabuti. Isa kumalat yung mga bagay na hindi naman magandang gawin. Minsan naranasan ko pa yun. Naku, Ate Jackie, huwag mo lang batiin yan. Huwag mo lang ganun yan. Sabi ko, sinasabi ni Lord yun eh. Be at peace with everyone. Exert effort to be at peace with everyone. Pagkatapos tuturuan nyo ako na huwag lang batiin yan, huwag kibuin yan. Parang hindi tama. Hindi parang tama. Hindi talaga tama.
0: Maling-mali yung ganun.
1: Ayun nga, di ba kaya nga ang tanong mo kasi paano mo gustong maalala?
0: Yes. Siyempre
1: lahat ng positibong bagay para maalala kanila.
0: Mm-hmm. Yung magiging parte ka ng buhay nila na kahit lumipas ang panahon,

0: paalam nila sa sarili nila na minsan ikaw dumaan sa buhay nila at may iniwang kamarka.
1: Oo, ganun. Mara-recall nila yun.
0: And hopefully, Ate Jackie, dito sa kwentuhan natin, may makapakinig at makarealize na.
1: Oo, ano?
0: Diba? Oo nga, ganito nga, tama. Oo, maging blessing ako sa iba. May masabi ako na sana kumalat din at maging inspirasyon at magpatuloy sa buhay. Yung mga tipong nawawala na ng pag-asa.
1: Okay.
0: Ate Jackie, maraming salamat. Alam mo, every time na nakakausap kita dito, alam ko, meron kang nakakalabit na tao kahit nanonood or nakikinig
1: sa tao. Ay, sana nga. Kasi parang hindi sayang yung usapan natin.
0: Yes, opo.
1: Kumbaga, parang hindi ako pumawag lang sa iyo para maglibang lang ako at malibang lang. Yung paglibang natin, may kasama ng katotohan yun eh.
0: Totoo po.
1: Informative, educational, at the same time, you get entertained later on.
0: Yes.
1: Para mamuhay tayo na nasa ganung level ng buhay.
0: And hopefully, pagtapos natin mag-usap, may isang tao na makaka-realize na tama yung pinagsasasabi nila.
1: Yes, nakarinawa. Okay.
0: Ate Jackie, maraming salamat. Ingat ka lagi.
1: Okay, request ko ha.
0: Sure, ano po? Ano po kanta yun?
1: Certain Sadness, nandiyan na yun.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po. Ingat. Same to you po. Ayan, kapamilya ha, si Ate Jackie na Navotas. Tama naman, di ba? Yung mga simpleng kwentuhan, mga simpleng advice, akala mo minsan, well, oo, tama si Ate Jackie, intended mo na makatulong sa iba, pero kapag hindi ginawa, feeling mo failure na. Pero every time na may sinasabi ka sa tao, see to it na yun ay bukal sa puso mo at isinasabuhay mo rin. Kasi mahirap balikan ka ng tao at sasabihin sa'yo na ang galing mo naman magpayo, hindi mo naman ginagawa, di ba? Linisin mo muna yung bakuran mo bago mo linisin yung bakuran ng iba. O kaya sasabihin sa'yo, tingnan mo muna yung dumi mo sa mukha mo bago mo punasin, o punasin yung dumi sa mukha ng iba. Di ba? And tama yun. Practice what you preach para mas maging credible ka at mas maging kapanipaniwala ka. At para doon sa katanungan natin ha, ngayong episode na to na paano mo gusto maalala ng mga tao, may mga kapamilya at kaserbisyo tayo na nagpadala ng kanikanilang sagot. Sabi ni Liza ng Tarlac, Mr. Wright, gusto kong maalala ng mga tao bilang isang taong marunong rumespeto kahit kanino. Hindi man ako palaging tama, sisikapin kong maging mabuting tao sa bawat nakakasalumuha ko. Sa tingin ko kasi hindi naman nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng naipundar niya, kundi sa kabutihang iniwan niya sa puso ng iba. Totoo yan, di ba? Kanina nakausap natin si Kuya Eduardo, di ba, ng Cavite. Yung sinabi niya na, hindi nga, wala nga akong ipon, nakatira ako doon sa bahay ng mga magulang ko eh. Pero ang sabi ko, kung merong isang bagay na ipon na hinding-hindi mapababawasan at lalo pang darami, eh yun yung mga kabutihang itinanim mo dito sa mundo at sa ibang tao. At maganda yun na yung sinabi ni Liza na maging mabuti doon sa mga nakakasalumuha niya. Kasi every time na may namimit kang tao, at may isang bagay na nagustuhan nila sa'yo, hindi ka na malilimutan yan eh. Kasi naging party ka na nila, lalong-lalo na kung isa sa buhay nila, katulad niya na sinabi ni Ate Jackie kanina, yung mga sinabi mo. Mula naman sa Tarlac, punta tayo sa Bohol, sabi ni Jerome, kung may iiwan man akong alaala balang araw, sana maalala nila akong taong hindi nang iwan sa oras ng pangangailangan. Habang pinapakinggan kita, Mr. Wright, naisip ko na ang pinakamatibay na legacy ay yung pagmamalasakit sa kapwa. Hindi kailangan maging mayaman para magkaroon ng magandang alaala sa isip ng ibang tao. Agree ako doon, no, Jerome. Kaya lagi ko sinasabi na hayaan mo maging blessing ka sa iba. Kasi kung ang bawat tao aim sa araw-araw maging blessing sila sa ibang tao, eh maraming magiging masaya. Maraming magiging matutulungan. And tama eh, hindi doon sa yaman, di ba? Hindi doon sa yaman na maibibigay mo, okay, let's say, may isang tao humihingi sa'yo ng tulong, o dyan na lang sa kalsada, well, kanya-kanya tayo ng pananaw pagdating dito. Merong isang nanghihingi sa'yo, barya man yan, o kahit napapaano, minsan hindi mo bibigyan. Dahil doon sa isipan, baka mamaya, hindi naman totoo yan, baka mamaya, ganito man yan. Pero ito, sa akin lang to, mga kapamilya, kaservisyo, again, sa akin lang to, minsan, ano ba naman yung konting barya na may bibigay mo sa kanya? Kung alam mo naman na kahit napapaano magbibigay yun ng kasiyahan, di ba? Oh, well, hindi natin alam kung saan gagamitin. Pero sana, kung hindi mo man mabigyan, makita mo sa mukha niya at matitigan mo siya at maisama mo siya dun sa dasal mo na sana balang araw makita ko siya na wala na sa kalsada. Di ba? Sabi ko nga kanina sa kwentuhan namin ni Kuya Eduardo, iyon yung isa sa pinakamadaling bagay na pwede mong ialay sa kapwa mo. Yung ipagdasal sila, di ba? Sabi naman ni Cheska ng Isabela, para sa akin, gusto kong maalala bilang taong laging marunong magpasalamat. Maraming pagkakataon na hindi naging madali ang buhay, pero pinili ko pa rin maging grateful. Napakagandang tanong, Mr. Wright, dahil napaisip ako kung ano nga ba ang tulog, talaga ang gusto kong maiwan sa mundong ito. Uy, maganda tong sinabi ni Cheska ha. Sabi niya, maging grateful. Yan minsan yung kulang sa ating mga tao eh. Aminin na natin kapamilya kaservisyo, and even me, I admit na sometimes nalilimutan mo maging grateful sa mga bagay-bagay eh. Pero darating at darating ka doon sa punto na marirealize mo na, ang swerte ko pala. Sa kabila ng mga nangyayari sa akin, ang swerte ko pa rin pala. Diba? Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na meron ka. And never ever compare yourself doon sa mga ibang tao. Kasi hindi natin alam, baka mamaya may mga tao na gusto yung estado mo at hinihingi mo naman yung estado nila. Kailangan natin maging grateful para makontento tayo sa buhay at makita natin yung mga bagay na dumarating sa atin. Minsan kasi kapag ungrateful tayo, kapamilya, kahit gaano kaganda yung nangyayari sa buhay natin, hindi natin na-appreciate because we always ask for more. E kung tutusin, kung titignan natin, baka mamaya sobra-sobra na yung nakukuha natin. Hindi lang natin napapansin at na-appreciate kasi hindi tayo grateful. Be thankful, kapamilya, kaserbisyo. Kung ano man yung nakukuha mo, kahit gano'ng kaliit yan, kahit gano'ng kaunti yan, dapat marunong kang magpasalamat. Ula Isabela, tungo tayo ng Zambales. Nandun naman si Alan. Sabi niya, gusto kong maalala bilang mabuting ama balang araw at responsabling tao sa pamilya. Hindi importante kung gaano kalaki ang kinita ko o kung ano ang naging trabaho ko. Ang mahalaga, masasabi ng mga anak ko na ginawa ko ang lahat para sa kanila. Salamat sa tanong mo, Mr. Wright. Napakagandang pagnilayan. Salamat din, Alan, ha, ng Zambales. Alam mo, bilang magulang, hindi lang ama, pati na rin doon sa mga nanay at doon sa mga tumatayong ama at ina ng kanilang pamilya. Tama eh, di ba? As long as nagsusumikap ka, nagpapakahirap ka para sa kinabukasan ng pamilya mo, para sa mga anak mo, ibinibigay mo yung lahat, best effort ka sa lahat ng bagay. Malaking bagay na yun. Diba? Malaki na ang kahulugan nun. Minsan siguro pakiramdam mo, bakit ganun? Parang hindi naman na-appreciate lahat ng paghihirap ko. Hindi mo alam. Diba? May mga hindi lang vocal dun sa nararamdaman nila. Possibly hindi lang sila nagpapasalamat dun sa mga ginagawa mo doon sa kanila. Pero deep inside, alam nila yon. Aware sila na nahihirapan ka at itinataguyod mo ang pamilya mo. Kaya saludo ha sa mga ama, ina, tumatayong magulang sa kanilang pamilya, padre de familia, head of the family, doon sa mga breadwinner ng kanilang pamilya. Eh, saludo sa'yo at isang malakas na clap-clap, di ba? Kasi alam ko hindi madali na itaguyod ang pamilya, lalo na kung ikaw lang mag-isa, ikaw ang kumakain, ikaw nahihirapan, pero nandiyan ka. At huwag kayong mag-alala ha, sa lahat ng breadwinner, sa lahat na nagsisikap sa buhay, darating ang panahon, sa dulo, masasabi mo, panalo ka. Kaya kapamilya, kaserbisyo, ha, tawag ka pa rin at makipagkwentuhan sa akin, 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Pwede ka pa rin magpadala ng mensahe at sumagot sa ating katanungan ngayong episode na ito. Paano mo gustong maalala ng mga tao? Padala mo ang iyong mensahe at location, pangalan sa 0919-278-3000. Kapamilya, maya-maya lang ha. Alam ko inaabangan mo to. Isa pa to sa nakaka-inspire dito sa programan to. Yung Kumusta Dear. Alamin natin ha, kung ano ang nilalaman ng ating Kumusta Dear ngayong episode na ito. Alamin natin, baka mamaya ito na yung hinihintay mong kwento, ito na yung hinihintay mong pangungumusta para mabuhay ka sa mga bagay na akala mo wala ng pag-asa. Kaya kapamilya, kaserbisyo, samahan mo pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Remember Your Music.

0: WYM. Remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, good morning sa mga kakabukas-bukas lang ng kanilang mga radyo at kakalagil lang at pagpihit ng kanilang mga talapihitan. Ang lalim, talapihitan talaga, no? At doon sa mga kasalukuyang bumabiyahe ngayon, maaaring pauwi pa lang o kaya naman yung iba'y papasok sa kanilang mga trabaho. Lalong-lalo na yung madaling araw ang kanilang mga pasok at schedule sa opisina. At doon naman sa maaga rin gumising dahil may mga gagawin pa na maaga o kaya naman kailangan bumiyahe, baka may mga pupunta ng probinsya. Ay, ingat-ingat ha sa mga bumabiyahe sa kasalukuyan na to. Sa mga nagmamaneho, okay lang na makinig sa akin habang nagdadrive ha. Basta kailangan focus pa rin sa kalsada. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Huwag masyadong magmadali kahit maluwag ang kalsada. Mas mahalagang ligtas ang sarili at ang pamilya. Dahil kahit anong gawin mo, kahit dahan-dahan, makakarating at makakarating ka pa rin, di ba? Mas mahalaga pa rin ang safety. At shoutout din ha, doon sa mga kasalukuyang pa rin bumabiyahe. Sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, na patuloy na nakikipaka sa buhay. Ay di bale, meron naman mga karinderiya na 24 hours na bukas. Abay, pwede ka munang dumaan dyan, ha? At kung medyo inaantok-antok na, abay, tumabi-tabi na muna, ha? Huwag ipagsapalaran yung mga bagay-bagay na pwede namang huwag na muna, di ba? Ay, kapamilya, sagot ka pa rin sa ating katanungan ngayong episode na to. Paano mo gustong maalala ng mga tao? Padala lang yung message, location at pangalan sa 0919-278-3000. O kaya naman makipagkwentuhan ka sa akin ng live. 8924-4101, locals 5671-5672 o kaya naman sa 5673. At katulad nga nasabi ko kapamilya kaserbisyo, maya-maya lang ha, maririnig na natin. Anong kwento? Ano kayang inspirational messages ang ipaparating sa atin ng Kumusta Dear? Kaya dyan ka lang, magbabalik tayo mabilis na mabilis lang to. Samahan mo pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: remember your music.
1: Kapamilya Kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Remember Your Music at katulad ng ipinangako ko kanina, alam ko hinihintay mo lagi itong parte ng programa kung saan medyo kumustahan at baka ito na rin ang iyong pinagdaraanan. Kaya ilakas na kung ano man yung pinapakinggan mo, huwag lang masyado para hindi tayo makaistorbo ha, pero namnamin mo yung bawat salita, yung bawat mensahe na gustong iparating sa'yo ng Kumusta Dear. Dito lang yan sa Remember Your Music.

Kumusta, dear? May mga pagkakataon ba na bigla ka na lang napapahinto at napapaisip kung paano ka napunta sa kinaroroonan mo ngayon? Hindi dahil wala kang ginagawa, kundi dahil napakarami nang nangyayari sa buhay mo. Sunod-sunod ang mga responsibilidad, mga desisyong kailangan gawin, mga taong umaasa sa'yo, at mga pangarap na patuloy mong hinahabol. Minsan, sa sobrang dami ng iniisip, hindi mo namamalayang lumilipas sa mga araw na puro pagtupad na lang sa kailangan gawin. Hanggang sa isang araw, mapapatanong ka sa sarili mo, ganito na lang ba talaga ang buhay? Nakakatuwang isipin na noong wala ka pa sa kinaroroonan mo ngayon, ibang-iba ang laman ng mga panalangin mo. Hindi mo hinihiling na gumaan ng mga responsibilidad, hindi mo hinihiling na mabawasan ng mga taong nangangailangan sa'yo. Ang ipinagdarasal mo noon ay ang isang pagkakataon. Isang bukas na pinto, isang simula, isang dahilan para maniwala na darating din ang araw mo. Ilang beses mong sinabi sa Diyos, Lord, sana ako naman. Ilang gabing paulit-ulit mong ibinulong, Lord, ibigay mo lang sa akin ang pagkakataong ito. Panghahawakan ko na. Hindi naging madali ang paghihintay. Dumaan ka sa mga panahong pakiramdam mo, laging may nauuna sa'yo. May mga pagkakataong buong puso kang umasa, pero umuwi kang luwaan dahil hindi nangyari ang inaasam mo. May mga pintong isinara sa harap mo kahit ginawa mo naman ang lahat. May mga plano kang nauwi sa wala at mga pangarap na kinailangang ipagpaliban. May mga gabing tahimik kang nagtatanong sa Diyos kung naririnig pa ba niya ang mga panalangin mo. Pero kahit hindi mo nakikita ang sagot, pinili mong magtiwala. Kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari, pinili mong magpatuloy. At ngayon, titingnan mong mabuti ang buhay mo. Baka hindi pa rin to perpekto. May mga problemang hindi mo inaasahan, may mga responsibilidad na hindi mo akalaing magiging bahagi ng araw-araw mong buhay. May mga pagkakataong pakiramdam mo, kulang ang oras, kulang ang lakas at kulang pa rin ang lahat ng meron ka. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Marami sa mga bagay na normal na lang para sa iyo ngayon ay minsan mong ipinagdasal ng buong puso. Ang trabahong minsan mong pinangarap, ang pagkakataong matagal mong hinintay, ang mga taong ipinagkatiwala sa buhay mo, ang mga pintong dati ay nakasarado, pero ngayon ay malaya mo nang napapasok. Ang mga responsibilidad na minsan mong hiniling sa Diyos na ipagkatiwala sa iyo, hindi mo na lang napapansin ang halaga ng mga ito dahil naging bahagi na sila ng pang-araw-araw mong buhay. Kapag araw-araw mo nang hawak ang isang biyaya, unti-unti mo itong itinuturing na ordinaryo. At kapag naging ordinaryo ang isang himala, minsan nakakalimutan nating humanga sa kabutihan ng Diyos. Hindi naman nagbago ang Diyos. Hindi siya tumigil sa pagiging mabuti. Hindi rin siya tumigil sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Ang nagbabago lang ay ang pananaw natin. Kapag mas nakatingin tayo sa mga problemang nasa harapan natin, hindi na natin napapansing napakalayo na pala ng ating narating. Mas malinaw nating nakikita ang mga kulang kaysa sa mga biyayang matagal nang nasa ating mga kamay. Mas madali nating bilangin ang mga alalahanin kaysa alalahanin ang mga panalangin sinagot ng Diyos. Marahil, kaya minsan, mabigat ang pakiramdam natin na hindi dahil mali ang landas na ating tinatahak. Marahil, bahagi lamang ito ng paglago. Sapagkat ang mga panalangin isinasagot ng Diyos ay hindi lang nagbabago ng ating sitwasyon. Binabago rin nila ang ating pagkatao.
Ang pagkakataong matagal mong ipinagdarasal ay may kasama ng pananagutan. Ang biyayang hinihiling mo noon ay may kasamang bagong hamon. Ang mga pintong binuksan ng Diyos ay mga bagong aral na kailangan mong matutunan. Hindi ito parusa. Ito ang proseso ng paghubog. Kaya kung may mga araw na tila nalulunod ka sa dami ng iniisip, huwag mong sukatin ang buhay mo. Batay lamang sa kung ano ang mabigat sa kasalukuyan. Sukatin mo rin ito sa dami ng laban na nalampasan mo. Sa mga pintong binuksan ng Diyos para sa iyo. Sa mga pagkakataong akala mo ay katapusan na, ngunit naging simula pala ng mas magagandang bagay. Alalahanin mo ang dating ikaw. Ang ikaw na walang kasiguraduhan, pero may pananampalataya. Ang ikaw na walang hawak kundi pag-asa. Ang ikaw na buong pusong nagsasabing, Lord, sana dumating din ang araw ko. At baka sakaling mapangiti ka kapag naalala mo yun, dahil baka ang araw na matagal mong hinihintay noon ay matagal na palang dumating. Hindi lang sa paraang inaasahan mo, dumating ito na may kasamang mga responsibilidad, mga pagsubok, at mga pagkakataong huhubog sa'yo para maging taong ipinagdasal mo rin maging. Kumusta, dear? Sana sa lahat ng hinaharap mo ngayon, huwag mo hayaang matabunan ng mga alalahanin ang alaala ng kabutihan ng Diyos. Huwag mo hayaang mas malakas ang boses ng mga problema kaysa sa mga panalangin sinagot na niya. Dahil ang Diyos na naging tapat sa iyo noon ay siya pa rin ang Diyos na kasakasama mo ngayon. At kung dinala ka niya hanggang sa puntong ito, hindi ka niya iiwan sa mga susunod pang kabanata ng buhay mo. Minsan, ang kailangan lang nating gawin ay huminto sandali, lumingon at magpasalamat. Dahil ang buhay na minsan inakala natin na napakalayo ay siya ring buhay na minsan mong pinagdasal. At kung may ginawa ang himala ang Diyos sa nakaraan, walang dahilan para hindi ka muling umasa sa mga himalang ihahanda pa niya para sa iyong kinabukasan. Kaya dear, sa mga oras na to, huwag mo kalimutang magpasalamat.

0: Kapamilya, kaserbisyo, yan ating Kumusta Dear ngayong episode na ito. Sana bawat salita, bawat mensahe na ipinararating ng ating Kumusta Dear ngayon ay medyo kumalabit sa isip at puso mo. Totoo naman, di ba? Napakaraming biyaya, napakaraming blessing, napakaraming sagota na ibinigay sa atin sa lahat ng ating mga ipinagdasal sa Kanya. Pero dumarating ka minsan sa punto na parang nakakalimutan mo kung ano talaga ang ipinanalangin mo. Hindi dahil siguro sa nakakalimot ka. Pwedeng sabihin mo na na-overwhelm ka lang. Masyado mong ninamnam lahat ng mga bagay na dumating sa buhay mo, kaya nalilimutan mo minsan yung mahalagang detalye kung paano ka napunta sa kung nasaan ka ngayon. Sabi nga natin kanina, may mga bagay na dahil pinagdarasal mo lang, nananalangin ka na sana may mga pintuang bumukas para sa mga opportunity, sa mga pagkakataon na alam mo na makakatulong sa iyo at makakapagpabago na iyong buhay. Pero kapamilya at kaserbisyo, huwag mo rin kakalimutan na sa bawat bagay at obligasyon na dumarating sa buhay mo, hindi yan nangangahulugan na yan ay parte lang dahil kailangan mong tanggapin at gawin ng isang bagay. At ang isang bagay, hindi nagiging obligasyon kung yun talaga ang gusto mong gawin. Nagiging obligasyon lang isang bagay na ginagawa mo kung ang lahat ng iyan ay hindi bukal sa iyong puso. Kaya nga tinawag na obligasyon, di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo. Pero huwag mo rin kakalimutan na minsan may mga bagay na hindi tinutugon, may hindi sinasagot, hindi dahil hindi ibinibigay ng katuparan, ha? Kundi dahil may iniyahanda na mas para sa iyo. Ako personally, naniniwala ako rin eh. May mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay, pero hindi nangyayari. Minsan hindi pa nga naayon sa gusto natin eh. Bakit? Ako naniniwala ako na yung power of delay. May mga bagay na hindi ibinibigay doon sa panahon na gusto mong makuha, pero ibinibigay sa'yo sa takdang panahon. Marahil ginagawa ka lang hinog ng sitwasyon. Baka mamaya hindi pa talaga eh. Hindi pa pwede, hilaw pa. At kahit anong bagay, pagkain, sitwasyon, o kahit yung relasyon mo sa isang tao, kapag hindi pa nararapat at ibinigay sa'yo, hindi sulit, diba? Hindi mo mararamdaman yung saya, yung sarap, yung ginhawa. Pero pag alam mo na yan ay binuo na mahabang panahon, naghintay ka at hindi ka nainip at naniwala ka sa proseso ng paghihintay at pagtitiwala, mas masarap yakapin, di ba? Kaya sana kapamilya, kaserbisyo, ikaw na nakatutok ngayon, ikaw mismo na kinakausap ko, pwede mong bigyan ng kahit 5 hanggang 10 segundo yung sarili mo. Isipin mo lahat ng ipinagdasal mo. Ano-ano na yung nakuha mo? At ano pa yung hindi mo nakukuha? Kung sakaling nakuha mo na yung pinagdasal mo, magpasalamat ka at mas lalo pang pagyamanin kung ano man yan. At doon sa mga bagay na hindi mo pa nakukuha, gawin mong inspirasyon para ituloy pa ang iyong mga pangarap. Uulitin ko, may kaakibat minsan na responsibilidad ang mga bagay na ibinibigay sa'yo, pero hindi yan obligasyon kung yan ay bukal sa puso mo. Ano ba punto natin dito? Isa lang kapamilya, kaserbisyo. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng ating natatanggap. Paborman o hindi sa atin, thank you pa rin. Para sa the next time na may magtatanong sa'yo na kumusta ka dear, ang isasagot mo, I am blessed and I'm thankful. Kapamilya, kaserbisyo, tanong pa rin natin sa mga oras na ito, paano mo gusto maalala ng mga tao? O dako ulit tayo sa Quezon City, makakausap natin sa kabilang linya si Ate Mel. Ate Mel, good morning!
1: Hello, good morning!
0: Good morning, Ate Mel! Long time no talk!
1: Ulit?
0: Oo, diba? Kumusta ka?
1: Nakaka-recover.
0: Okay naman. Okay pa rin yun. Diba? Maganda pa rin balita yung nakaka-recover. O anong pinagkakaabalahan mo? May mga travel ka ba nito mga nakaraang araw?
1: Noong July 1, medyo umalis ako. Kala ko para mag-enjoy.
0: Anyari?
1: Sinama ako yung pamangkin ko. Tapos, yung pala, kakausapin na naman ako ng doktor ko at may plano na namang procedure na gusto kong gawin.
0: Okay.
1: Siyempre, napaisip na naman ng lola mo. Pagod na. Sabi ka, think it over. Tingnan natin kung kakayanin or what, diba?
0: So, kumusta na may pag-uusap nyo? Pumayag ka ba doon sa gagawin?
1: sabi ko, pag-iisipan ko.
0: Okay.
1: Hindi muna ako agad-agad nag...
0: Nag-commit? Mm-hmm. Nakapag-decide so, na ba?
1: Kaya imbis na mag-enjoy ako doon, after July 8, umuwi na ako kasi nalungkot na naman ako. Kasi parang hindi ka pa nakaka-recover, meron na naman bago. Parang ganyan, di ba nagbago.
0: Yes, yes. Nagigets so,
1: yun naman. Dito, siyempre, kapag sa biyahe, one week, nanghihina talaga ako para magre-recover pa lang. Talagang in-schedule ko itong araw na to para tumarog dyan.
0: Oh, okay.
1: Ayun, nakarecover. Swerte naman, ikaw ang nakaupo.
0: Tsempo-tsempo naman, di ba? Oh, pero ang mahalaga nun, sabi nga natin, di ba, minsan, every time na nag-uusap tayo, may mga bagay talaga na hindi sang-ayon eh, dun sa gusto natin mangyari. But then again, kung may isang bagay siguro, Ate Mel, na nakikita ko na okay, ikaw na mismo nangyari, nagsabi, nakaka-recover. Di ba? Okay pa rin yun. Di ba? Magandang bagay pa rin yun. And,
1: recover sa panghihina, sa pagod.
0: Oo. Eh, alalayan. Alalayan ng sarili. Always give time sa sarili para makabawi. Diba? Doon sa mga pagod, sa pag-iisip. And hindi madali kasi talaga. Ako alam ko yung ganung pakiramdam na nag-aalala ka, nag-iisip ka. Diba? Ang hirap eh.
1: Nag-decide akong mauna ng umuwi. Kasi gusto nga ng pamangkin ko, mag-enjoy mama siya. Mm-hmm. Sabi niya, ito nga, itong Saturday, sabi niya, parang pupunta kami Brunei. Mm-hmm. Kasi parang birthday ng Sultan, may event na attendant. Kanya. Mm-hmm. Hirap na nga ako.
0: Okay.
1: Hirap na nga ako. Mm-hmm. Ngani!
0: Hirap na ngani.
1: Uwi na.
0: Pag maganon, siyempre priority mo doon, yung wellness mo, di ba? Mahirap naman.
1: Oo, okay, tsaka yung kasing yung sinasuggest na yun, na ano na naman ako eh, napapaisip na naman ako, parang mahirap na naman, ganun. So yun ang aking mga kwento ngayon.
0: Ito na karang mga araw. Pero, may malapit ka na ba doon sa pagde-decide kung okay ka? Kasi it's been almost a week na uli ha, after mo umuwi.
1: Kasi pinagpipray ko nga, sana naman itong mga loved ones ko, ma-accept na lang reality para kasi pagod na ako eh. Sana yung hayaan nilang ganito, nagre-relax lang. Tapos, hayaan na yun, diba? Yung mga ganun-ganun. Kasi, naintindihan ko man. They don't wanna lose me. Pero, syempre, mas maganda naman yung hindi laging nahihirapan din. Mahirap dumadaan sa mga ganun.
0: Oo, lalo na ikaw kasi may katawan, diba? Ikaw may katawan, ikaw yung nakakaramdam.
1: Oo,
0: diba?
1: Sa kanila.
0: Ikaw yung nahihirapan.
1: Magawa sila ng paraan. Kinatutuwa ko naman na sila yung nag-i-effort na ganyan nga dito. Pero, syempre, ikaw naman yung involved nun na parang hindi mo lang sila makontra.
0: Kasi syempre, gusto nila maging okay ka, makasama ka nila, gusto nila maging masaya, di ba? Lahat naman tayo, yun yung gusto na maramdaman eh. Nagkataon lang kasi, ikaw kasi yung mas nahihirapan dun sa sitwasyon, di ba? Physically, emotionally draining, mentally torture, di ba? Mahirap eh, mahirap mag-isip. Napakahirap kalaban ng isip sa totoo lang.
1: Kaya nga. Kaya ang gusto ko, kaya yung topic mo ngayon, sana, hayaan na lang yung pagkakilala nila sa akin na yun na lang ituloy na isang masayahin, enthusiastic, pero kung talagang di yun na lang lagi isipin nila. Tapos yung ako kasi pantay-pantay ang tao sa akin, lahat pantay kung makipag-usap, makisama ako. Hindi ako namimili, para pareho lang sa akin ang tao. Kaya yun, doon nila ako na
0: mahal.
1: Kaya pag yung wala ako, limbawa sa mga ganyan, hindi masaya pag wala ako kasi nga makulit ako.
0: And Ate Mel, alam ko, diba sabi ko nga, ang hirap ng ganyan because hindi man nangyari sa akin pero first hand saksi ako sa mga ganyang sitwasyon eh. So alam ko kung gaano kahirap. And pero ito sa akin lang, no? Hindi ako yung nakakaramdam pero nakita ko yung sitwasyon. sometimes may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin eh, di ba?
1: Oh.
0: Out of control natin eh. And kahit anong gawin nating pag-iisip, kahit anong gawin nating pag-aalala, wala tayong magagawa. Pahihirapan at pahihirapan lang tayo ng isip natin sa kakaalala dun sa mga bagay na uncontrollable. Di ba?
1: Oh, okay.
0: And siguro, I don't know kung it will help sa'yo since ikaw yung nakakaramdam. Pero kung hindi natin kayang kontrolin ang isang bagay, ikaw na rin nagsabi, ipagpipray mo na lang eh. Di ba?
1: Lahat naman. Siguro, kung ano yung nangyayari eh, yun ang kagustuhan niya. So, sa pagdidesisyon, pinagpipray ko, ano ba dapat ko maging desisyon? Papayag ba ako? Hindi. Makakabuti ba? Hindi. Parang ganyan. Basta, inaano ko na lang, di ba? Sinusunod ko na lang kung ano yung takbo ng kung anong...
0: Yung sitwasyon, di ba? Yung panahon.
1: Kung makakaganda nga ba? Or what? Ganun na lang. Hintayin ko na lang kung anong mangyayari sa hinaharap. Ganun na lang.
0: Siguro kung may isang okay na sitwasyon, no, Ate Mel. So nakikita ko, no? Eh, kasi siyempre, minsan ang nakakita yung mga tao sa paligid natin. Eh. Pero yung sarili natin, hindi natin nakikita minsan yung sitwasyon kasi may sarili tayong iniisip at inaalala. Siguro if there's one thing na good na nangyayari, is yung may mga tao sa paligid mo na they always find ways para maging okay ka. Di ba? And nandyan pa rin sila sa tabi mo. Never kaya kanilang inabandon, di ba? Never, never.
1: Kaya talagang gusto ko ipakitang ano, na meron namang resulta yung pag-i-effort na pinipilit ko maging strong, happy, siyempre, yes. Di ba?
0: And
1: pero minsan ang hirap na rin.
0: Totoo naman, mahirap talaga, 'di ba? And vulnerable ang tao eh, 'di ba? May mga pagkakataon na talaga mahina tayo, lalo na kapag nauubos tayo ng pag-aalala at pag-iisip. Napakahirap eh, ang hirap talaga. Ako based sa sarili kong sitwasyon at naramdaman, napakahirap kalaban ng isip.
1: Totoo. Diba? Yeah.
0: Napakahirap. Hindi ka patutulugin, hindi ka bibigyan ng peace of mind. Hindi ka patatawanin, maski nakakatawa na 'yung sitwasyon, 'di ba? Kakalabit at kakalabit sa isip mo eh. Pero there's this saint na nagsabi, I'm not a religious person, pero sabi nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry.
1: Diba? Hindi ko may iwasan mag-worry.
0: And parte yun eh, parte yun. Lahat tayo nag-aalala. Ako, kinabukasan, nag-aalala pa rin ako. Diba? For example, sa work ko, magiging maliit na bagay kumpara sa sitwasyon mo na parang trabaho yan, buhay to. Pero, lahat tayo may pinag-aalala at inaalala sa buhay. Di ba?
1: Ako nga eh. Masaya na lang, lalo na pag naisip ko, nagka-2 years ako dito sa pagkinig dito ng ganitong oras. Napaka-colorful ng buhay dumaan sa akin in 2 years. Iba-iba, di ba?
0: Yes.
1: Ay, masaya. May pain na lahat. Nandiyan na lahat siya. And, so, ayan, hanggang ngayon naman eh. Pinipilit ko rin maging kwan pa rin.
0: At saka may napag-usapan tayo noon, di ba? Nag-promise ka na you always find time para umiti at maging masaya. Di ba?
1: Natatandaan ko naman yun.
0: And yung fact na nakapagkwentuhan tayo dito, nakapag-usap tayo, nakapagkwentuhan ng mga bagay-bagay, isa pa rin sa mga bagay na dapat naging grateful, di ba? And, ako, looking forward sa mahabang kwentuhan pa soon. And yung, if ever na makapag-decide ka, Ate Mel, dun sa procedure, we always pray for the success.
1: Thank you.
0: Di ba? We are always hoping sa best result. Di ba? And, salamat dun sa mga kapamilya mo na nasa paligid mo. Because they always there for you. And not everyone has the same situation kung nasaan ka ngayon. Maraming iba na nasa ganyan sitwasyon tapos walang wala pang tao sa paligid niya.
1: Oo, diba? Kaya blessed rin ako.
0: Yes.
1: Dahil tayo andyan sila.
0: And salamat sa kanila. Salamat sa kanila.
1: Andyan din kayo.
0: And thank you rin sa'yo kasi nandyan ka para sa sarili mo. Diba? Never lose yourself, Ate Mel. Yan ang huwag na huwag nating iwawala, di ba? The moment kasi na mawala yung sarili natin sa atin, mas nagiging komplikado. Mas nagiging mahirap, di ba? Pero hanggat nandiyan ka para sa iyo, Eh, kayang-kaya yan, di ba? Marami pa tayong panahon na magkakwentuhan, marami pa tayong pagtatawanan ng mga nangyayari sa buhay natin, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na huwag kang mag-alala dahil hindi pwedeng hindi ka mag-alala at mag-isip. Siguro pwede ko sabihin sa'yo, bawasan lang. Bawasan, di ba?
1: Oo nga, kaya talagang naghahanap ng mapaglilibangan.
0: Yes, diversion. Diversion. Kung pwede ko lang ilaan yung natitira kong oras pa rito sa programa. For example, dalawang oras, makipagkwentuhan talaga ako sa'yo. Di ba? Makipagkwentuhan ako sa'yo.
1: Malaking bagay na to. Mm. Malaking makausap kayo, natin kayo.
0: Oh, and Ate Mel, I want you to know na every time na uupo ako sa anong mga programa dito sa gabi, I always look forward na makausap ka at tumawag ka. Because I always want to know kung kumusta ka.
1: I-update kita lang.
0: Ayan, ha? At dapat sa mga susunod, mas marami tayong happy na pag-uusapan, mga bagay-bagay na, uy, ganito na, di ba? Happy na nga ni.
1: Friend mo rin ba si Kuya Chico?
0: Yes.
1: Oh, masayahin kayo. Totoo ako doon pag kumakanta na. Yung bago siyang program, pagkakanta na siya, doon pumukunta na ako doon. Nag-request pa ako.
0: Ah, talaga. Yes, magkaibigan kami.
1: Ah, kaya pala, pareho kayong ang galing mag-entertain ng tao.
0: Kami nila Kuya Dan yan. Magkakaibigan. And it's a pleasure, Ate Mel, para sa inyong mga tumatawag dito na mabigay kami ng kahit pa paano, di ba, pang break ng cycle, pamputol doon sa mga alalahanin at isipin. Kahit ilang minuto lang.
1: Oo, marami kayong napapasaya.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat. And Ate Mel, looking forward ako ha, sa mga susunod na araw. Marami pa tayong pagkukwentuhan. And whatever yung maging decision mo doon sa sinabi sa'yo, we always hope for the best.
1: Ang maging successful. Yes. Saan ako matuloy.
0: At ingat ka lagi. Hindi ko sasabihin na huwag ka na mag-alala at huwag mag-isip. Bawasan lang. Okay?
1: Thank you.
0: Ingat ka lagi, Ate Mel, ha? Update.
1: I may requested.
0: Sure, so, ano yun?
1: Binigay ka na kanina, ewan ko kung nailagay. In My Life ni Bette Midler.
0: Oh, sige. Pagkatapos natin mag-usap, papatugtugin ko.
1: Ay, thank you. Mm-hmm.
0: Salamat, Ate Mel. Ingat ka.
1: Okay, good morning. Bye.
0: Good morning. Bye. Kapamilya, kaservisyo, yan si Ate Mel ng Quezon City. Marami tayong pinagdaraanan sa buhay, di ba? Marami mga bagay na kumakalabit sa atin. Tapos mapapatanong tayo, bakit nangyayari sa akin to? Hindi natin nakikita minsan yung sagot. Minsan, nakatago sa mga hindi okay na pangyayari. Akala natin, bad trip naman to. Ba't nangyayari sa buhay ko? Ang hassle naman ng sitwasyon. Bakit ako nilagay sa ganitong klaseng situation? Pero hindi natin alam minsan, yung mga rough road na dinadaanan natin, yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya lampasan, darating yung panahon, kapamilya. Tatawanan mo na lang yan. At sasabihin mo na, buti pala nangyari yun sa akin. Kasi hindi ko mararating kung nasaan ako at kung ano ang mga nangyayari sa buhay ko.

0: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin, 2:33 na. Ito pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo para sa programang Remember Your Music. O doon sa mga narinig mong kanta kanina pa, ha? May mga alaala ba na bumabalik sa iyong memorya? Yung mga tao na minsan naging parte ng buhay mo na kapag narinig mo yung kantang to, sila ang unang-unang naiisip mo. Minsan ganun, di ba? Kapag hindi mo ma-explain kung ano nga ba yung magpapaalala sa iyo doon sa isang tao na yon, minsan naihahalin tulad mo siya doon sa isang kanta. Kaya nga siguro nagkaroon ng theme song, di ba? Tatanungin kayo, anong theme song ninyong dalawa? Ang theme song naman, hindi naman yan nangangahulugin na magkarelasyon kayo, magjowa, di ba? Minsan, kaibigan, o kaya katrabaho, kaeskwela, mga kakilala, na pwedeng nagiging theme song yon kasi yun yung pinapakatugtog habang magkasama kayo or merong message doon sa kanta na ikaw yung unang naiisip kapag naririnig yon, di ba? Kaya ikaw, kapamilya, kaserbisyo, sa anong paraan at paano mo gustong maalala ng mga tao? Pwede ka pa rin magpadala ng iyong message, ha? Ilagay lang iyong pangalan at location. Isend yan sa 0919-278-3000. O kaya naman makipagkwentuhan, ha? Katulad ng mga nakausap natin kanina. Makipag-usap ka sa akin at kung meron kang dinadala, sabay pwede rin natin pagkwentuhan yan, ha? Hindi ko man maipapangako na masosolve ko ang iyong problema. Pero ito lang ang isang sigurado ko. After nating magkwentuhan at mag-usap, gagaan ang nararamdaman mo. Kaya tawag ka na 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. O basahin muna natin, ha, yung mga kapamilya at kaserbisyo natin na nagpadala ng kani-kanilang mga sagot sa paano mo gusto maalala ng mga tao. Sabi dito ni Kim ng Bacolod, Mr. Wright, kung may isang bagay akong gustong maalala ng mga tao tungkol sa akin, yun ay ang pagiging taong marunong umintindi. Minsan kasi mas kailangan ng tao ang makikinig kaysa sa magbibigay ng payo. Sana ganun ang maging alaala ko sa mga taong naging bahagi ng buhay ko. Totoong-totoo to yung sinabi ni Kim from Bacolod. Minsan may mga lumalapit sa atin, kaibigan man yan, kakilala, katrabaho, kaeskwela, o yung mga simpleng bagay na parang na-open sa'yo. Diba? Kahit nga minsan parang rant lang eh. Tapos, magsasabi tayo, alam mo, dapat mong gawin ganito. Alam mo, kapamilya, kaserbisyo, totoong-totoo yung sinabi dito ni Kim. Hindi naman minsan kailangan talaga ng tao ng payo mo eh. At kasi minsan kahit na anong sabihin mo sa kanya, ang masusunod at masusunod pa rin siya sa paggawa ng isang desisyon ay yung mismong may katawan. Ang kailangan lang niya yung merong napaglalabasan. Mas mahalaga, tama siya, yung merong nakikinig sa'yo. Kasi minsan, nagsasalita pa lang, pangungunahan mo na. Eh ang kailangan nga niya, makapag-unload. Diba, mabawasan yung dinadala niya. Ang kailangan niya, yung isang tao na papakinggan siya nang hindi siya huhusgahan. At yun yung minsan nakakalimutan natin, kapamilya, kaserbisyo. Pakiramdam natin, every time na may taong lalapit sa atin, mag-o-open, magra-rant, maglalabas ng kanyang sama ng loob, magkukwento sa kanyang naranasan, pakiramdam natin, laging humihingi ng payo eh. Pero mas masarap kasi sa pakiramdam ng isang tao na may dinadala na alam niyang may nakikinig sa kanya, na naiintindihan siya o kung hindi man siya naiintindihan, pilit siyang iniintindi. Minsan kasi yung mga ganitong klase ng tao, kailangan lang nila maramdaman na meron silang kakampi. Hindi man para suportahan yung ginagawa nila kasi hindi naman lahat ng dinadala ng tao ay mabuti, di ba? Minsan kaya siya nabibigitan dahil hindi okay yung nagawa niya, naiisip niya, o yung nararamdaman niya. Hindi naman niya kailangan ng kakampi para kampihan siya at konsintihin. Pero kailangan lang niyang maramdaman na meron pa rin kahit isang tao ang naniniwala sa kanya. At ikaw din, kapamilya, kaserbisyo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakatutok ngayon, sigurado ako, isang punto sa buhay mo, isang pagkakataon sa buhay mo, naghanap ka ng isang tao na ready at handang makinig sa'yo. At tama rin dun si Kim, ha? Napakasarap maalala ng isang tao na minsan kang dumaan sa buhay niya at masasabi niya na sa oras ng kagipitan ko, yung time na walang-wala ako, yung parang wala nang naniniwala sa akin, may isang tao at siya yun na nakinig sa akin at ibinuhos ang oras niya. Kasi kapamilya, alam mo, isa sa pinakamagandang bagay, isa sa isang regalo na pwede mo ibigay sa tao, yung panahon at oras mo. Hindi kasi nababayaran yan at hindi na ibabalik eh. Kaya isa sa pinakamahalagang parte ng buhay ng tao, panahon, oras at pagkakataon. Sabi naman ni Harold na Nueva Ecija, hindi ko gustong maalala dahil sa mga naabot kong tagumpay. Mas gusto ko maalala bilang tao marunong tumayo ulit sa bawat kabiguan kasi doon ko nakita ang tunay na lakas ng isang tao. Habang iniisip ko ang tanong ni Mr. Wright, iyon agad ang pumasok sa isip ko. Totoo naman, di ba? Well, parte yun ng isang buhay ng isang tao, lalong-lalo na kung meron ka narating. For example, nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos nakakuha ka ng isang magandang trabaho, nagkaroon ka ng posisyon, may title kang dinadala, maalala ka mabilis. Di ba? Ah, si ganito, oo siya yung ganun eh. Pero yung sinabi dito ni Harold, na gusto niyang maalala siya doon sa mga bagay na tumayo siya matapos siyang mabigo. Ibang usapan yun. Big deal yun. Kasi kahit meron kang title na dinadala, kahit big name ka, kung minsan kang nadapa at hindi ka na muling bumangon, lahat ng meron ka ay mababaliwala. Pero doon sa mga tao na oo, walang pinanghawakan, walang malaking titulo, walang malaking pangalan, pero araw-araw na lumalaban, aba, yan ang mas dapat na palakpakan. Kasi diba ang battle, ang pakikipaglaban, ang mga dumarating sa ating buhay, di naman madali talaga eh. Diba? Mahirap talaga. At sa buhay natin, wala namang simple. Maski nga nung nag-aaral tayo, diba? Sino bang mag-aakala? Noong bata ka, 3, 4, 5 years old, sino bang mag-aakala matututo ka magbasa? Sino ba nag-aakala matututo ka magsulat? Wala, diba? Pero dahil hindi ka sumuko at patuloy ka lumalaban, o di, eto ka ngayon, diba? Nakakapagbasa, nakakapagsulat. O hindi man yung sa ganyang bagay, yung mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay na parang iisipin mo wala ka ng pag-asa. Pero tingnan mo, isipin mo yung sarili mo. Tumingin ka sa salamin, nandiyan ka pa rin, di ba? So ibig sabihin, yung araw-araw na dumaraan sa buhay mo, napagtatagumpayan mo. At achievement na yung kapamilya, ha? Sabi naman dito ni Mika mula sa Camarines Sur, sana kapag nabanggit ang pangalan ko, ang unang maalala ng mga tao ay yung pagiging mabuting kaibigan. Yung kahit matagal kaming hindi nakita, alam nilang isang tawag lang ay handa akong tumulong. Magandang paalala ang tanong mo, Mr. Wright, dahil hindi natin alam kung ano talaga ang maiiwan natin sa iba. Totoo yung mga bagay na nakakapagpagaan sa kalooban ng isang tao kapag itinuring kang isang tunay na kaibigan. Kasi sa panahon ngayon, kapamilya, napakahirap lang matagpuan yan. May mga tao na malapit sa'yo dahil meron ka. Pero may mga tao na kapag wala ka na, kakalimutan ka. At yun yung pinakamasakit, lalong-lalo na kung itinuring mo itong mga taon to na espesyal, tunay na kaibigan na hindi ka iiwan sa hirap at oras ng pangangailangan. Ang masakit lang na katotohanan, meron talaga mga tao na lagi lang nandyan kapag meron sa iyong papakinabangan. So magod ulit tayo ng tawag at makipagkwentuhan tayo mula sa kabilang linya. Mula ito sa Tagkawayan. Nasa kabilang niya na rin natin si Ate Susan. Good morning, Ate Susan.
1: Good morning po, Mr. Ryan.
0: Opo. Kumusta kayo?
1: Okay lang po.
0: Mm-mm. Kumusta weather dyan? Maulan ba? Mainit?
1: Minsan maulan, minsan mainit.
0: Mainit. O, kumusta buhay-buhay? Ano mga pinagkakaabalahan ngayon?
1: Dito lang po sa bahay.
0: Mm-mm. Wow, may mga tawag pa ulit, may mga customer, may mga extra sideline, may mga racket ba na pumapasok?
1: Wala nga po eh.
0: Ay, sabagay, hindi naman pare-parehas ang araw. Di ba, may mga araw na matumal, wala, pero meron mga araw na sunod-sunod, di ba? As Ate Susan, no, doon sa tanong natin na paano mo gustong maalala ng ibang tao? Sa'yo, para sa'yo, sa paanong paraan mo gustong maalala kanila?
1: Kung gusto mo maalala ng isang tao, isipin mo yung mga time na magkasama kayo, kayo kang nag-uusap, yung magandang moment ninyong dalawa.
0: Ikaw, sa tingin mo, kapag iniisip ka ng mga tao na nakilala mo, nakausap mo, nakasama mo, sa tingin mo, ano yung naaalala nila sa'yo?
1: Marami siguro. Yung yung masasayang moment o kaya yung malulungkot na moment.
0: Pero ano sa tingin mo yung mas matimbang, masaya o malungkot na moment?
1: Masaya syempre.
0: Masaya, oo. Ikaw, Ate Susan, ano yung sa tingin mo kapag naiisip mo isang bagay, nakakapagpasaya sa'yo. Yung tipong kapag naisip mo siya, mapapangiti ka, maaalala mo yung mga gandang bagay. May ganun ka ba? Yung kapag minsan nakakaramdam ka ng lungkot, di naman maaalis sa tao yun, di ba? Di naman lagi tayo masaya talaga. Pero kapag may mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng lungkot, ano yung naiisip mo para maging masaya ka uli? O yung nagpapangiti sa'yo kahit papaano?
1: Ay, sa akin, Mr. Wright, mm-hmm. yung masaya moments namin nung family ko, na noon, nung napapangiti ako nung pag naalala ko yun.
0: Mm-hmm. May exactong moment ba? May exactong moment na pag naalala mo, napapangiti ka, na nagpapasaya sa'yo?
1: Yung tuwing Christmas po.
0: Tuwing Pasko? Ano ba ginagawa ninyo tuwing Pasko, magkakasama ang pamilya?
1: Ito, nagluluto ng mga pagkain, picture-picture.
0: Picture-picture. Ang sarap na pag may picture-picture, no? Kasi parang yun yung alaala na hindi na mawawala eh, di ba? Pwede mong balik-balikan. Tapos lalo na yung mga alaala na sabi mo, nagluluto, sama-sama ang kumakain. Bukod doon, sama-sama kayong kumakain, nagpipicture kayo. Ano yung nami-miss mo na sana nangyayari pa uli ngayon?
1: Ewan ko lang ko kasi yung room family ko may kanya-kanya na rin room family.
0: Mm-hmm,
1: kanya-kanya na rin mga ano eh.
0: So, mga busy na rin sa kanila ng buhay.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung gusto mong ulitin?
1: Yung kung magkasama-sama ulit kami yung buong family.
0: Yun lang. O magkakasama kayo, sasusado sa iisang mesa, nagpipicture-picture, nagluluto, kumakain ng mga kahit hindi ganun kagarbong mga pagkain basta magkakasama.
1: Yes. Kahit hindi mga garbong, mga simple lang. Basta magkakasama kayong masaya.
0: Ganun. Oo, kasi minsan, no, ang pinakamasayang bagay, yung simple lang. No, hindi mo na kailangan pa ng magarbo. Yung simple lang na magkakasama kayo, kukwentuhan.
1: Yes,
0: right. Mas masarap balikan yun, no? Na mga alaala na simple, pero masaya. Ate Susan, no? Ano yun?
1: At saka, siyempre, mas nakakapagpangiti sa akin, Mr. Right. Mm-hmm. Yung naglalala ko yung taong magpapasaya sa akin, gano'n.
0: Pwede ka ba magbigay ng isang tao na nagpapasaya sa'yo kapag naalala mo hanggang ngayon? Parang...
1: Siyempre yung...
0: Parang ngayon pala na eh.
1: Oh,
0: parang may halong kilig nga eh. Habang parang naalala mo siya, bigla kang kinilig ah.
1: Nawan.
0: Diba? Yun yung mga nananatili sa alaala mo, no? Ito siguro, Ate Susan, no? Isang tanong na lang. Kapag nagdadasal ka, ano laman ang dasal mo?
1: Pinagdadasal ko po yung family ko maging okay sila lahat. Malayo sa anumang karamdaman. Meron din po yung taong pinaka-importante sa yan lang.
0: At sana yung dasal na yan ay laging mapagbigyan at mabigyan ng katuparan. Ate Susan, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan, ha?
1: Yes po.
0: Thank you. Ingat ka lagi. Salamat.
1: Salamat po.
0: Thank you. Kapamilya kaserbisyo yan si Ate Susan ng Tagkawayan. Totoo yung sinabi niya, no? Minsan may mga bagay na simple pero yun yung mas hindi na alis sa ating alaala. At patunay lang yan na hindi natin kailangan ng sobrang garbo, ng sobra-sobra bukod pa sa pangailangan natin para maging masaya tayo. Subukan mo lang balikan yung mga simpleng bagay. Minsan kasi kaya hindi tayo nagiging thankful at grateful. We always ask for more, sabi ko nga kanina. Diba? At nalilimutan natin tingnan yung mga maliliit ni detalye at mga simpleng bagay sa ating buhay. Minsan, marirealize mo, mas yun pala yung nakakapagpasaya sa atin. Mas doon pala tayo humuhugot ng kaligayahan para ipagpatuloy yung araw-araw kahit na hindi madali at kahit na mahirap. Diba? Kaya kapamilya kaserbisyo, pwede ka pa rin makipagkwentuhan sa akin at sumagot sa ating tanong na paano mo gusto maalala ng mga tao. Hanggang mamaya pa tayo magkukwentuhan na may halong hugutan at konting kantahan pa. Diba? Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo.

0: R-Y-M. Remember your music.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin, 3.06 na ng madaling araw. Nakatuto ko pa rin dito sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Ay, good morning muna ha sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Na ngayon eh, nag-iinat-inat na, nag-iisasalang na ng mainit na tubig para sa mainit na kape. O may pasok ang mga estudyante ha. O doon sa mga nanay, tatay, o yung mga nag-aasikaso sa kanilang mga bahay para sa mga papasok na estudyante. At kasalukuyan na rin siguro nagsasasalita. Dahil kailangan nang bumangon, hindi pa rin bumabangon ang mga papasok sa eskwela. At yan ay nagmamadali na rin magluto si nanay, tatay, kuya, ate. Para bago naman umalis yung mga papasok sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga eskwelahan, makakain muna, di ba? O tatandaan ha, mahalaga sa umaga may laman ng tiyan, lalo na yung mga papasok sa eskwela. Para naman kapag oras ng lesson, may maintindihan ka, di ba? Kapamilya kaserbisyo, tanong pa rin natin, paano mo gusto maalala ng mga tao? O basa ulit tayo ng comments mula sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Mula sa Ilocos Norte, sabi ni Rodel, Mr. Wright, gusto kong maalala bilang isang taong naging pata sa pakikitungo sa lahat. Hindi ako perpekto at marami rin akong pagkakamali. Pero sana mas manaig sa alaala nila yung kabutihang na ipakita ko kaysa sa mga pagkukulang ko. Iyon ang mahalaga para sa akin. Ay ganoon naman, di ba? Ang mga tao naman, kahit na minsan may nagagawa kang hindi okay sa kanila, naiisip pa rin naman nila yung mga magagandang nagawa mo. May mga pagkakataon lang talaga minsan yung ibang tao ayaw tanggapin sa sarili nila na yung tao yun may nagawang mabuti. Lalo-lalo na minsan na mahina ang tao, ang mas nakikita yung hindi maganda. Pero sana no, ikaw kapamilya, kaserbisyo, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakatutok ngayon. Sana ma-realize mo rin no, na kahit na may hindi magandang nangyari sa pagitan ninyong dalawa ng tao na pwedeng nakasakit sa'yo, nagsinungaling sa'yo, minsan kaniloko, yung tipong hindi pabor yung mga ipinakita niya at sinabi. Sana huwag mo rin kakalimutan na minsan sa buhay na magkasama kayong dalawa, may nagawa pa rin siyang mabuti sa'yo. May pagkakataon nga lang talaga na mas nagiging matimbang yung mga hindi naging maganda. Lalong-lalo na kung nasaktan ka, di ba? Pero tatandaan din natin na lahat ng kung ano meron tayo ngayon ay bahagi ng ating nakaraan. Nasaktan man tayo, nahirapan, kung ano man ang ating narating ngayon, dapat pa rin nating pasalamatan. Parang ang awkward, no? Parang ang mali eh. Nahirapan na nga ako dati, hindi na nga maganda yung nangyari sa'yo. Pagpapasalamat ko pa ba yun? Ang sagot niyang kapamilya, oo. Kasi kung hindi nangyari yun, baka hindi naging ganito yung resulta. Kung hindi nangyari yun, baka hindi kasing tibay ngayon yung pagkatao mo. Baka kung hindi nangyari ang mga bagay na hindi aayon at pabor sa iyo, baka hindi ka naging mas matalino, baka hindi ka naging mas matapang, baka hindi ka naging mas madiskarte. At saka minsan kapamilya, kaserbisyo, alam niyo yung mga nangyayari sa atin, sa mga hindi okay na nangyayari sa buhay natin? Minsan tulong yan eh, di ba? Tulong yan hindi para matakot ka na mangyari uli.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Every time na nakakaroon tayo ng mga ganyang experience, mga karanasan sa buhay, oo, natatakot tayo, pero huwag natin hayaang magpakulong tayo doon sa takot na yun. Kasi minsan, ang sobrang takot, yan naman ang pumipigil para maging masaya tayo. Siguro dapat kailangan natin balansehin yung natutunan at kinatatakutan. Sabi naman dito ni Sheila ng General Santos, kung may pipiliin akong paraan para maalala ko, gusto ko maalala bilang taong nagbigay ng pag-asa sa iba kahit sa simpleng salita lang. Hindi natin alam kung minsan isang mabuting salita lang ang kailangan ng isang tao para magpatuloy. Napaisip talaga ako sa tanong na ibinahagi ni Mr. Wright. O di ba minsan kasi may mga bagay na kailangan mag-reflect tayo. Pag nilay-nilayan, di ba? Minsan kasi hinahayaan lang natin yung mga simpleng bagay sa buhay natin katulad ng tanong na to. Yung tanong na paano ka ba gusto talagang maalala ng mga tao sa paligid mo? Minsan yun yung gigising sa atin para gumawa tayo ng mga bagay na talagang dapat natin gawin. Paulit-ulit ko rin itong sinasabi. Wala tayong karapatang gumawa ng masama, pero obligasyon nating gumawa ng mabuti. O sabihin ng iba dyan, Mr. Wright, sabi mo kanina ang obligasyon, ibig sabihin ginagawa mo lang sa piritan. Okay, sige, huwag gawing obligasyon. Sana maging parte ng kagustuhan natin na gumawa tayo ng kabutihan. Gusto natin talaga, di ba? At hindi yun talagang ginagawa natin yun para lang masabi na may ginawa tayo. Minsan kasi kapag pilit, nagmumukhang pakitang tao lang yung mga tulong na ginagawa natin. At darating yung panahon, kapag pakitang tao yung tulong, papasok at papasok sa iyong isip, at darating yung panahon na baka isumbat mo yan nang hindi mo namamalayan. Kasi hindi bukal sa kalooban mo ng ginawa mong isang pagtulong. Uulitin ko, kapamilya, kaserbisyo, ha? Every time na magbibigay ka ng tulong sa isang tao, pagkatapos mong tulungan, hayaan mo na. Huwag mo nang balik-balikan pa, huwag mo nang ipaalala every time na nagkukwentuhan kayo. Huwag mo na sabihin na minsan, uy, alam mo ha, ikaw ha, tinulungan kita dyan. Alam mo naman na hindi ka makakarating sa kung nasaan ka ngayon kung hindi dahil sa akin. Huwag nang ganun, di ba? Kasi unang-una, kung yan ay tulong na ibinigay mo at hindi naman niya hiningi sa'yo, dapat okay na yun. Matuwa ka na lang sa kung anong narating niya at hindi uulit-ulitin mo pa. Dahil ang isang bagay na isinumbat, hindi tulong ang tawag niyan, di ba? Ginawa mo yan para sa sarili mong kapakanan. Sabi naman ni Vincent ng Rizal, hindi ko kailangan na maraming tao ang makaalala sa akin. Ang gusto ko lang ay yung mga taong tunay kong minahal ay maalala kong naging tapat, mapagmahal at hindi madaling sumuko sa kanila. Sa huli, yun naman talaga ang mahalaga. Salamat Mr. Wright sa tanong na nagbigay ng pagkakataon para magnilay tungkol sa buhay. O, minsan talaga, kailangan lang natin sagutin ang mga simpleng katanungan. Kasing simple ng tanong na, kumusta ka? Diba, yan yung isang magandang pagbubukas ng isang pag-uusap eh. Yung tanong na kumusta ka. And hopefully, sinasabi ko rin ito lagi, kapag may tinanong tayo na tao na kumusta ka, sana ang isasagot nila, hindi yung okay lang. Diba, saan ka naging okay? Bakit may lang? Hindi ba pwedeng every time na may magtatanong sa'yo, sasabihin mo okay ka? O sasabihin ng iba, eh, hindi naman talaga okay ang buhay eh. Talagang hindi magiging okay ang pananaw mo sa buhay kung lagi ang tinitingnan mo yung mga hindi magandang nangyayari. Pero subukan mo pagising sa umaga, isipin mo agad yung mga plano mo sa araw na yon. Isipin mo agad yung mga na-achieve mo yung araw bago nangyari yung pagising mo sa umaga. Doon mo marirealize, oo nga no, ang dami palang magandang nangyari sa buhay ko. Kasi ang tinitingnan mo lagi, yung gusto mo, yung plano mo, yung mga pangarap mo na gusto mong maabot. Tuloy, minsan, hindi mo nakikita na blessed ka pala everyday. Kasi ikaw nakatuon yung attention mo doon sa bagay na gusto mo lang at hindi mo ipinagpapasalamat. Minsan, hindi lagi at hindi ko rin nilalahat, yung mga bagay na dumarating sa'yo. Na akala mo, simpleng bagay lang, dumaraan lang. Yung nakapagmerienda ka nga, eh, di ba? Yung kumain ka ng 5-4 beses sa isang araw, bihaya na yun. Dahil hindi lahat nakakain ng 3 beses isang araw. Yung nakakapagkape ka, nakakabili ka ng kape sa mamahaling bilihan ng kape, blessing na yan. Magkano ang isang kape sa mamahaling bilihan ng kape? 100, 120, 140. Isipin mo yung 140 na yan, 1,000 na yan ng isang simpleng pamilya. Kapag yan ay bumili sa karinderya, magkano ulam? 60, 80, isang order? Magkano ang kanin? 15, 20? Hindi ko alam kung may 10 pang kanin ngayon. Meron pa ba? Kasi sa binibilang ko, 15 na isang order eh. Isipin mo yun. Kung 4 kayo sa pamilya, tingin isang kanin, 60. O tapos may 80 na ulam, 140. Yung 140 na yun, mabubusog na isang pamilya. Ikaw pinangkakapi mo. Di ba blessed ka? Blessed din naman yung pamilya dahil nakakain, di ba? Pero magkakaiba. Kaya dapat i-appreciate natin kahit anong bagay na dumarating sa atin. Kahit simpleng pagkakape mo. Sa bawat paghigop mo, sa bawat paglunok mo ng mainit na kape, isipin mo na blessed ka pa rin.

0: Remember Your Music sa DZMM.
1: Kapamilya ka serbisyo, oras natin 3:29 na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan, hugutan at kwentuhan. Pwede ka pa rin sumagot sa ating katanungan, ha? Paano mo gustong maalala ng mga tao sa iyong paligid? Magpadala ng message, ibigay ang pangalan at location sa 0919-278-3000. O ay may pagkakataon pang tumawag, ha? 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Diyan ka lang kapamilya habang iniisip mo kung paano ka gustong maalala. Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music sa DZMM. Basta DZMM.

0: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Davao Occidental, nialig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Transport groups, umapela kay Pangulong Marcos, napayagan ang aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Attorney Zuleika Lopez at isa pa, hindi natetestigo sa ika-apat na article of impeachment. Nakakulong na si Senador Rodante Marcoleta, sinuri ng mga doktor sa UPPGH. Mosyon na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dininig ng Sandigang Bayan. Mahigit 300 pamilya, nasunugan sa Tondo, Maynila. Balita sa lalawigan, bantang pag-atake sa paaralan sa Tacloban City, iniimbestigahan. Sa showbiz, Bea Alonso, ikinasal na sa nobyong negosyante. At sa sports, NLEX Road Warriors, wala pa rin talo sa PBA Season 50 Governor's Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol John Garner. Ako po ang inyong kapamilya, Alfred Dalde.
1: Basta DZMM!
2: RYO

0: Remember Your Music sa DZMM.
1: Kapamilya kaserbisyo, ito pa rin na Remember Your Music kasama ang hugotero at ang Mr. Right mo. Good morning sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Nakasalukuyan na nagpapakulo ng may init na tubig, hindi lang pang kape kundi pang paligo ng mga papasok sa eskwela. Nangangamoy na rin sa kapitbahay siguro yung mga bawang na niluluto kasama ang kanin. Ang tawag doon, ano ba? Sinangag, di ba? Sinangag, ayan. Munti ko pa masaya siniga. Ba't wala namang masama, di ba? Yung mga medyo gustong mainitan na sikpura, masarap humigop na mainit na sabaw sa mga oras na to, di ba? Buti na lang may mga karendarya na walang sawang magbigay ng libreng sabaw. O, pero kung gagawin mo naman ay isang kanin o kay tatlong kanin tapos libreng sabaw, eh, kung walang wala, pwede rin naman. Pera. Pero bili-bili rin naman ang ulam kahit kalahati lang, di ba? O, ba't utang? Eh, kasi minsan may mga nagpapalista rin doon sa kanilang mga karinderiya. O, eh, kapag ganitong mga panahon na A15, abay, siyempre, ayan, nakahanda na yung mga notebook ng mga karinderiya. Umaga pa lang, tinototal na yung mga nandun sa notebook na listahan. Umaasa na merong magbabayad ng kanilang mga inutang sa loob ng isang kinsenas. O, meron namang sasabihin dyan, pwede ho ba? Kalahati lang muna. May mga ganyan, di ba? O, natatandaan ko dati, no, meron kaming kainan yung karinderiya na maliit lang. Pag may mga umuutang doon, sasabihin, pwede ba kalahati lang muna? Eh, hindi mo naman pwede sabihin hindi. Pwede na rin yun, di ba? Kaysa sa wala. Kasi siyempre, may mga pangangailangan din sila. Lalo na kung medyo mahigpit at maliit yung kinikita, eh, wala kang magagawa kundi pagbigyan. Tulong mo na rin yun sa kanila. Pero kung hindi talaga po pwede, eh, huwag natin ipagpilitan, di ba? Ah, doon sa mga buwabiyahe at doon sa mga nag-aabang na ng pasahero, ingat-ingat, lamig ng ulo ang ibaon sa kalsada, ha? O, doon naman sa mga matutulog na dahil galing ng kanilang mga trabaho, eh, naway makapagpahinga na mabuti para naman eh, meron uling energy mamaya pagpasok sa trabaho at opisina, di ba? Alisin muna mga pag-aalala sa isip, ipahinga ang katawan para mas maging maganda ang kinabukasan. Ah, siyempre kapag umaga, eh, may kailangan nagbabalat-balat na ng buto, di ba? Para mabuhay ang mga dugo sa ating mga ugat-ugat ng katawan. Kaya ano pang hinihintay natin? Kapag ganitong oras, dito sa Remember Your Music, eh, yug-yuga na!

0: Remember Your Music sa DZMM.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 3:54 na ng madaling araw. Maraming salamat ha sa pagtutok kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo dito sa Remember Your Music. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, sa mga tumawag at nakakwentuhan natin ngayong araw na ito. Kapamilya, ang tanong natin ha dito sa episode, paano mo gustong maalala ng mga tao sa paligid mo? Kapamilya, anuman ang maging gusto mong maalala ka, tuwing napag-uusapan kanila, nasa sa iyo na yon at ang desisyon ay nasa iyo. Ganun pa man, lagi mo pa rin tatandaan na kung gusto mong mag-iwan ng magandang alaala, aba, isa lang ang dapat mong gawin. Gumawa ka ng tama. Maraming salamat ulit kapamilya, kaserbisyo, walang bibitaw ha, dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Jom Garner. O paano? Ingat lagi kapamilya, mag-focus sa mga gagawin ngayong umaga. O meron kang motivation ha, akinse, sweldo na. O pwera na lang doon sa mga sisweldo pa sa 25, di ba? Pero ito yun ha, something to look forward to dahil akinse na. Kapamilya, maraming salamat sa iyo. Ingat ka lagi at lagi mong iisipin, hanggat hindi pa happy ang iyong story, aba, hindi pa yan natatapos ang kwento ng buhay. Dahil bawat araw, pwede mo pa rin gawing buhay na buhay at makulay. Yan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo

0: Ngayon po ay Miyerkules, July 15, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. NBI official na nindigang binantaan ni Vice President Duterte ang buhay ng first couple at dating House Speaker. Vice President Duterte umalma sa mga akusasyon laban sa kanya.
1: House Prosecution Panel iniatras ang pagharap ng dalawang testigo sa ika-apat na Article of Impeachment. Defense Panel iginit na walang ginawang pagbabanta ang Vice Presidente.
0: Transport groups dismayado sa panibagong oil price hike. Suspensyon sa aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan pinababawi sa Pangulo.
1: Davao Occidental muling niyanig ng malakas na lindol. Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng uson at lava.
0: Sa lalawigan, akyat bahay arestado matapos makiligo sa nilooban bahay sa Tarlac.
1: At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala planong muling katawanin ang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya, Miyerkules. Sweldo day. It's the Pogi time up until 5 a.m. Nagulo lang ako kasi nai-English ako kasi Inglesero itong kasama ko eh. Magandang umaga ako si Radyo Patrol Robert Mano.
2: Hindi ako yung Inglesero.
1: At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol, Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol, Jom Garner.
0: Good morning! At ngayon, simulan na po natin ang balitaan. Nagbabadya po panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa unang araw ng trading sa world market, halos 5 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at mahigit 4 na piso naman sa kerosene. Halos piso naman ang itinaas sa presyo ng gasolina. Nagmahal ang presyo ng langis sa world market sa muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Binomba rin ng Saudi ang Yemen. Nagbabala ang taga-oil industry na posibleng mas tumaas ang presyo ng langis kung hindi huhupa ang gera ng Iran at Amerika. Kahapon, halos 5 piso ang itinaas ng presyo ng diesel, habang piso naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene nagtaas ng mahigit 2 piso.
3: Basta AM, DZMM!
1: Umapila kay Pangulong Marcos Jr. ang mga transport group na bawiin ang suspensyon sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay kasunod ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis. Sa panayam ng DZMM, umaasa si Pasang Mazda President Kaobet Martin na pagbibigyan ng Pangulo ang kanilang hiling, lalo't nagmahal na naman ang presyo ng langis. Wala na aniyang kinikita ang mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng langis. Matatanda ang inaprubahan ng LTFRB noong Marso ang pisong aumento sa pasahe sa jeep, pero sinuspindi ito ng Pangulo dahil sa gera sa Middle East.
3: Basta AM, MM!
0: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Department of Energy suportado ang investigasyon ng Senado sa mataas na singil sa kuryente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Suportado ng Department of Energy ang nakatakdang investigasyon ng Senado sa mga reklamo sa mataas na singil ng kuryente upang matiyak ang pagsunod ng mga distribution utilities sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang investigasyon upang mas maunawaan ng publiko kung wasto ang pagpapatupad sa mga pulisiya at kung kailangang magpatupad ng mga pagbabago sa mga ito. Sinabi ni Garin na hindi nangangahulugan ang investigasyon na may nagkasala na agad na distribution utility, electric cooperative o iba pang stakeholders. Bagkos, layon-aniya ng investigasyon ang nasusunod ang mga alituntunin ng Energy Regulatory Commission o ERC at matukoy kung may mga pulisiya o regulasyong dapat pang paghusayin para sa kapakanan ng mga consumer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Muling isinalang na defense panel sa cross-examination si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok, ang ikalawang testigo ng prosecution sa ikaapat na article of impeachment. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Venluan, inamin ni Lotok na wala siyang personal knowledge kung may kinausap na tao ang Vice Presidente para umano patayin sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero naniniwala sila na may kinontak ang Vice Presidente base sa ginawang imbestigasyon at sa mga nakalap nilang ebidensya. Nanindigan din si Lotok na sineryoso ng Pangulo ang umano'y pagbabanta ni VP Duterte sa kanilang buhay. Iginit din ni Lotok na wala siyang ideya sa alegasyon ni VP Duterte ng korupsyon laban sa first couple at sa dating House Speaker na binanggit nito sa online press conference noong November 23, 2024. Sinabi pa ni Lotok na isa sa kanilang mga ikinonsidera ang kaso sa ng ama ni VP Duterte na si padating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa kakayahan nito na isa katuparan ang umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Bukod aniya ito sa pagiging ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, kaya't may kakayahan ito na ituloy ang banta. Nanindigan naman ang kampo ng Vice Presidente na walang pagbabanta na ginawa si VP Duterte at sumagot lang ito sa tanong sa online press conference noong November 23, 2024.
3: Basta AM, MM! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Nanindigan si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na walang epekto ang typo error sa affidavit of investigation sa resulta ng kanilang investigasyon sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa redirect examination, tinanong ni House Prosecutor Counsel Virgilio Ligutan si Lotok kung may epekto ang typo error sa umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Sagot ni Lotok, walang epekto ito sa ginawang pagbabanta ni VP Duterte. Ipinalabas ang video ng panayam kay VP Duterte noong November 26, 2024 na kinausap siyang o na may kinausap siyang tao na kapag namatay siya, maghihiganti ito sa tatlong tao. Sinabi ni Lotok na walang pagbabago sa pahayag at emosyon ni VP Duterte tatlong araw matapos ang online press con kung saan inilahad umano ang pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Lumabasan niya sa kanilang pagsusuri na hindi nagbibiro at galit pa rin ang Vice Presidente na umamin na may kinausap na tao matapos ang redirect. Isinalang si Lotok sa recross examination ng defense team ni VP Duterte kung saan tinalakay ang mga binanggit ni Lotok na mga bagay na ginawa ng Vice President na susuporta sa aligasyon ng pagbabanta. Paliwanag ni Lotok, itinuturing na nature of persistence ng NBI ang umano'y galit ni VP Sara kay Pangulo Marcos. Igreed din ni Lotok na patunay ang natanggap na certification mula sa Department of Justice na sapat ang isinumiteng affidavit of investigation ng ahensya. Nilinaw rin ni Lotok na hindi nangangahulugan ang certification ng DOJ na hinatulan na agad na guilty si VP Sara sa aligasyon ng grave threat at inciting to sedition.
3: Basta AM DZMM.
1: Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na kinakaharap niyang impeachment court case. Sa pahayag, iginit ni VP Sara na walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya kabilang ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinawag din ng Vice Presidente na imbento o gawa-gawa lang ang umano'y kinontrata niya para patayin ang first couple at dating House Speaker. Ayon pa kay VP Sara, mistulang pag-aaksaya lang ng pondo ng taong bayan ang impeachment trial na layon lang din umanong impluwensyahan ang tiwala ng publiko. Nasa ikalawang linggo at ika-anim na araw na ngayon ang impeachment trial pero hindi pa rin sumisipot kahit isang beses ang Vice Presidente. Matatandaang hindi rin dumalo si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaint sa House Justice Committee.
0: Oras natin, 12 minuto makalipas sa ikaapat na madaling araw, hindi na isasalang na testigo sa ikaapat na articles of impeachment sina Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capuna na unnecessary o hindi na kailangang iharap sina Lopez at Bello dahil natalakay na sa cross-examination ng defense team ang nakatakdasan ng testimonya ng dalawa. Inaasahan ding makatutulong ang hindi na pagsalang nina Lopez at Bello para makatipid ng oras sa paglilitis. Dahil dito, wala lang isasalang na testigo sa ika-anim na araw ng paglilitis mamayang hapon, pero magkakaroon ng oral arguments ang depensa at prosekusyon. 12 minuto ang ibibigay sa bawat panig para ipaliwanag sa Senate Impeachment Court kung bakit kailangan buksan ang mga tax record ni VP Sara at Mr. si Attorney Manases Carpio o Manases Carpio. Gayun din ang report ng Anti-Money Laundering Council. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Defense panel nagulat sa pag-atras ng House Prosecution Team sa pagtestigo ni na OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Ikinagulat ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagbawi ng prosecution panel na gawing witness si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Duterte. Sa press conference, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, na hindi nila inaasahan ang desisyon ng prosecution. Sa 5th araw ng impeachment trial sa Senado, nakatakda sanang humarap si Lopez at si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello bilang mga testigo, pero bigla itong binawi ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bago mag-adjourn ng trial. Ayon kay Capunan, hindi na kailangan ng kanilang testimonya matapos suriin ang mga naunang pahayag at mga dokumentong ipinresinta ng unang 2 testigo ng prosecution mula sa National Bureau of Investigation. Magiging paulit-ulit na lamang aniya ang testimonya ni na Lopez at Bello dahil sapat na umano ang mga naunang ebidensya kaugnay ng umano yung pagbabanta na nakapaloob sa Article 4 ng impeachment complaint. Nakatakdasan ng patunayan ni Lopez ang ilang mahahalagang usapin na may kaugnayan sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 kung saan binitawan ito ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol!
2: Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Posibleng ipatawag ng House Prosecutors ang Chief of Staff ni Office of the Vice President o ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez para tumistigo sa ibang articles of impeachment. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, kabilang si Lopez sa listahan ng mga testigo sa pretrial order at pag-uusapan ng mga taga-usig kung kailan ipapatawag si Lopez. Pag-aaralan ng House Prosecutors kung ipapasabpina si Lopez para tumistigo kaugnay niya sa alegasyon ng paglustay ni VP Duterte sa milyong-milyong pisong confidential funds. Nagdesisyon ng House Prosecutors na hindi na ituloy ang pagtestigo ni Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa 4th na Articles of Impeachment. Nilinaw din ni Capunan na walang backdoor channeling sa kanilang desisyon nang hindi ituloy ang pagtestigo ni Lopez sa umano'y pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Kinwestiyon naman ni Senador Robin Padilla ang pagtatalaga kay NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok sa puwesto. Si Lotok ang 2nd testigo ng House Prosecutor sa 4th na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at dating hepe ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gate de Padilla, dapat may alam sa Islam si Lotok dahil isang autonomous region ang BARM kung saan ito nakadestino. Hinalungkat din ni Padilla mga kasong kinakaharap ni Lotok. Sagot naman ni Lotok, normal sa isang NBI agent at law enforcer sa bansa na makakasuhan na kabayaran anya sa kanilang serbisyo sa bansa. Pero nilinaw ni Lotok na wala pa siyang natatanggap na notification mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa kanya.
3: Basta AMDZMM.
1: Kuha pa tayo ng isang report mula sa mga Radyo Patrol, Senador Rodante Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta, sinuri ng mga doktor sa UPPGH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula o hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: Sakay ng wheelchair, nakasuot ng detainee shirt, bulletproof vest at nakapos sa Senator Rodante Marcoleta nang dalhin sa UP Philippine General Hospital sa Manila pasado alas 11 ng Martes ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, pagsunod nila ito sa utos ng Sandigan Bayan na sumailalim sa independent medical examination ng senador matapos ang isang linggong pananatili sa PNPGH. Pero nilino ni Ko na hindi ito nangangahulugang duda ang anti-graft court sa pagsusuri ng kanilang mga doktor sa Campo Crame. Bahagi naman ng protokolang mahigpit na seguridad kay Marcoleta upang masiguro ang proteksyon at seguridad nito habang nasa biyahe. Samantala, sinabi naman ni CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi na nireview ng mga doktor sa UPPGH ang medical records ni Marcoleta mula sa PNPGH bago sumalang sa 2D echo, chest x-ray at iba pang laboratory test. Sa initial assessment anya ng naturang paggamutan, maayos ang kalusugan ni Marcoleta at fit para humarap sa Sandigan Bayan ngayong Miyerkules alas 8:30 ng umaga. Ibinarit din sa Campo Crame ang senador pasado alauna ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
0: Isa pang report. Ito, usaping flood control naman ito ha. Motion na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal, dedesisyonan ng Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Isinumite na for a solution ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling na alisin bilang respondent sa kasong katiwalian kaugnay ng manumalyang flood control projects si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Planong gawing state witness si Bunoan laban kay Senator Jinggoy Estrada at sa iba pang flood control cases na hinahawakan ng Office of the Ombudsman. Iginit ng state prosecutors na maaari pang baguhin ang detalye ng kaso dahil hindi pa naisalang sa arraignment si Bunoan. Tutol naman ang kampo ni Estrada sa motion. Ayon sa mga abogado ni Estrada, magiging hindi patas ang kaso kung aalisin si Bunoan bilang akusado dahil nakabatay ang orihinal na reklamo sa umano'y sabwatan nilang dalawa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: 22 na ang patay sa hagupit ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Sa report ng NDRRMC, 18 ang nawawala at patuloy na pinaghahanap habang 9 ang sugatan. Halos 170,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad kung saan mahigit 20,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Mahigit 3 milyong piso ang halaga ng pinsala na iniwan ng habagat at Bagyong Inday sa mga infrastruktura. Halos 4 o 60 milyong piso ang halaga ng tulong ang naipamahagi na ng gobyerno sa mga naapektuhan ng kalamidad.
3: Basta AMDZMM.
0: Pogi, anong oras na Pogi?
1: Oras natin, 4:22.
0: Ano? Ayan, dahil 4:22 na ha, baka may mga pa-shoutout po kayo, may mga pa-attendance check kayo, at may pa-greetings kayo, aba, ipadala na yan sa ating Viber number na 0919-2783-1000. Siyempre, babasahin lahat yan ni Jom, ni Pogi 3, maya-maya lang. Lahat. At ito po, abangan nyo po sa aming pagbabalik. Amerikanong marine biologist, patay sa pamaril sa Negros Oriental.
1: At online threat sa paaralan sa Tacloban City, Leyte, iimbestigahan. At yan ang iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa kalabalikan.

0: BZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radyo Patrol Balita.
2: Pagi, anong oras na?
3: Oras natin 4:26.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. NBI official na nindigang binantaan ni VP Duterte ang buhay ng first couple at dating House Speaker Vice President Duterte umalma sa mga akusasyon sa kanya.
3: House Prosecution Panel iniatras ang pagharap ng dalawang testigo sa ika-apat na Articles of Impeachment. Defense Panel iginiit na walang ginawang pagbabanta ang Vice Presidente.
2: Transport groups dismayado sa panibagong oil price hike, suspension sa aumento sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan, pinababawi sa Pangulo.
3: At Davao Occidental, muling niyanig ng malakas na lindol. Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng uson at lava.
1: Ulat, panahon.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Makakasama po natin si Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
4: Good morning po, Sir Robert, at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Ngayong araw, wala na po tayong low pressure area o bagyo na binabantayan sa loob ng ating area of responsibility. At humina nga po itong habagat natin na nakaka-apekto na lang sa kanurang bahagi ng Northern Luzon. Ngayong araw, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin yung mainit at maalinsangan na panahon, although possible po yung mga thunderstorm activities, especially po sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, inaasahan natin yung mahinang habagat ay magpapatuloy pa sa 2 hanggang 3 araw. So, mag-ingat po tayo sa mainit na panahon sa susunod pa na mga araw. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga at maraming salamat po, Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Ayan ha, magiging mainit ha. O yung mga mamamasyal dyan at maglalaba, kagaya nitong partner ko, maximize na, pwede na.
1: Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
2: Wala ka pa pala.
5: Wala pa.
2: Mali. Sige.
5: Oh, ito Porter, kailan ka ba huling nagpa-check?
2: Ay, yearly. Dapat yan.
5: Down blood pressure?
2: Every day.
5: Every day. Oh, dahil dyan may kinalaman kasi yan dito.
2: Sige nga, pakikwento nga. Oh.
5: Ayon kasi sa mga eksperto, maaaring makatulong ang 5 simpleng gawain sa umaga para makontrol ang mataas na blood sugar, lalo na sa mga taong may diabetes.
2: Blood sugar. Okay.
5: Ayon sa mga eksperto, normal na tumaas o tumataas ang blood sugar pagkagising dahil sa tinatawag na dawn phenomenon, kung saan tumataas ang ilang hormones na naghahanda sa katawan sa pagsisimula ng araw at maaaring magpataas ng glucose sa dugo. Upang makatulong na mapababa ito, inirekomenda ang pag-inom ng 1 basong tubig pagkagising, regular na pag-eersisyo at pagkain ng almusal na mayaman sa protina at fiber para mas maging kontrolado ang blood sugar. Ano ba yung mga yun?
2: Protina. So fiber. So pag fiber ka, di mga green leafy vegetables.
5: Yun. Diba? Pag protein.
2: Itlog.
5: Itlog, chicken. No?
2: Chicken breast. Di ba yung usually chicken breast, ang lalo na sa mga nag-gym kagaya mo. Di ba? Chicken breast lang lagi.
5: Dagdag pa, makakabuti rin ang pag-iwas sa labis na pag-inom ng caffeine dahil maaari itong magpataas ng blood sugar ng ilang tao. Maaari rin makatulong ang apple cider vinegar sa pagpabababa ng fasting blood sugar

0: Kapag umiinom ng tama, ipinapayo sa mga may diabetes na kumonsulta muna sa kanilang doktor bago baguhin ang kanilang gamot o insulin.
1: Hmm. Pero ikaw naman, partner, the last time you check, hindi naman mataas ang yung sugar.
2: Hindi.
1: Hindi ka ba sweet?
2: Hindi eh.
1: Ah, si Steve, alam mo, lagi niya sinasabi sa pag topic namin yung ganyan, sweet daw talaga
2: siya. Sweet siya. Nako, kailangan niya magpa...
1: Mag-test at everyday mag-exercise. Importante yun eh. Balanced diet at exercise. Kala mo naman, no, makapagbigay ng suhestyan. At yan!
0: At yan ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning!
3: Agri-Balita! Agri-Balita!
1: Morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid at manging isda at ang tintin. Magandang umaga. Pakinggan mo itong ating agribalita, ha. Magtatayo po ng Albay Provincial Government at BFAR Bicol ng Albay Provincial Multi-Species Freshwater Hatchery sa Bayan ng Kamalig. 10 milyong pisong pondo ang inilaan sa proyekto na layong paghandaan o paghandahin ang kalidad ng mga alagang isda. Mabawasan po yung pagkalugi, makabuo ng value-added products at karagdagang kita sa mga mangingisda. Makatutulong nila ang pasilidad sa pag-produce at distribution ng mga freshwater fingerlings at high-value freshwater species na mataas ang kalidad. Gagamitin din ang Provincial Multi-Species Freshwater Hatchery para sa aquaculture technology demonstration, training at technical assistance. Importante yan, mga binhi. Dapat wala pa lang sa binhi, maganda na yung binhi at kaya mag-survive. Kasi usually partner sa mga ganyan, bawa tilapia, di ba magpa-farming ka, aalaga ka niyan. Kung mahina yung binhi mo, uminit lang ng konti, umulan, mamamatay agad. Bakit mo lutang agad sa pond yung mga isda mo kapag mahina yung binhi? Ganun. Kaya ganyan sa amin. Kapag magbubukas sila o ng hatchery nila, hahanap sila ng matino o magandang hatchery na may magagandang binhi.
2: Yun pala. Importante yun.
1: Para kita umikita ka, buhayan ka after yun. At yan po ang ating agribalita muli. Good morning sa ating mga kapamilya magbubukid at manging isda.

0: Sa oras po natin na 4:33, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya! Probinsya! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyarig na magnitude 6.5 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental, alas 11:49 kagabi. Ayon po sa PHOX Tectonical Lindol na naitala ang epicenter sa layo 104 kilometers sa Timog Kanlura ng Balut Island na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Kiamba, Sarangani. Intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani, General Santos City, gayon din sa Tupi at Tiboli sa South Cotabato. Intensity 3 naman sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani at Santo Niño, South Cotabato. Intensity 2 sa Roa City sa Capiz, Magsaysay, Davao del Sur, Banga, Tampakan at Surala sa South Cotabato. Gayun din sa Palimbang, Lebak, Kalamansig at Bagong Bayan sa Sultan Kudarat. Intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, Digo City, Davao del Sur, Norala sa South Cotabato, Esperanza, Isulan at President Quirino sa Sultan Kudarat. Walang inaasahang pinsala na idinulot ang lindol pero mararamdaman pa rin ang mga aftershock.
1: Basta AM DZMM. Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
2: Muling nagbuga ng pyroclastic density current o uson ang nag-aalburutong bulkang Mayon. Namataan ng PHIVOLCS ang apat na beses na lava effusion at strombolian activity ng bulkan kagabi. Patuloy din ang pagbuga ng lava at roll fall events sa bulkang Mayon. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Basta AM-MM!
0: Sa Tarlac, Akyat Bahay! Napanood ko yung video nito. Kapampangan si Kuya. Tarlac City kasi. Timbog matapos makigamit ang banyo sa bahay na nilooban. Ikaw ka nakikigamit ang hindi nyo banyo, ha? Ay, nako!
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Tarlac. Atid ni Cesar Galassi. Cesar!
3: Naliligo pa sa banyo ng maabutan ng mga opisyal ng barangay ang lalaking isa umanong akyat bahay sa barangay San Vicente, Tarlac City, pasado alas 5 ng madaling araw nitong Martes, Hulyo 14. Ayon kay barangay kagawad Roger Likiran, nagising ang may-ari ng bahay matapos makarinig ng ingay mula sa kanilang banyo. Nang tingnan ng mga anak, mahimbing pang natutulog ang mga ito. Dahil dito, sinilip niya ang banyo at laking gulat nang makita ang isang hindi niya kilalang lalaki na naliligo. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo upang hindi makatakas ang suspect at humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang nakapasok ang suspect matapos umanong buksan ang roll-up door ng bahay. Hinala ng mga barangay official, inakala ng lalaking walang tao sa bahay kaya naisipan pa nitong maligo bago umano isagawa ang planong pagnanakaw. Nasa kustodiya na ng Tarlac City Police Station ang suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi!
2: Iniimbestigahan na ang sinasabing planong pag-atake sa paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Kahapon, sinuspinde ang klase sa San Jose National High School at inilipat sa blended learning dahil sa umano'y planong panggugulo sa paaralan na kumalat sa social media. Ayon ang San Jose National High School, din ang parehong paaralan kung saan may tatlong estudyante ang namatay dahil sa pamamaril ng dalawang estudyante noong June 22. Noong nakaraang linggo lang ibinalik sa face-to-face klase sa paaralan kasunod ng insidente. Sa pahayag iginiit ng DepEd Tacloban City na agad pinagana ang security protocols matapos matanggap ang pagbabanta. Pinaigting na rin ang seguridad sa paligid ng paaralan kung saan nagpakalat na ng mga karagdagang pulis. Hinikayat naman ng publikong iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon para maiwasan ang para maiwasan ang pagdudulot ng panic.
0: Humihingi naman ng tulong ang pamilya at otoridad sa paghahanap sa dalawang dalagita na nawawala mula noong Linggo ng gabi sa Romblon. Ayon sa pamilya, sina Angelica Maika Makasa Merida, 16 anyos, at Cyril Ann Mores, 15 anyos, ay umalis ang kanilang bahay sa Sitio Tabog sa barangay Sablayan dakong alas 9 ng gabi noong July 12 at hindi na nakabalik. Huling nakita ang dalawa na nakasuot ng puting spaghetti strap na damit. Ang sino man pong may impormasyon sa kanilang kinaroroonan ay pinapayuhang makipag-ugnayan sa otoridad o kay Agnes Merida sa numerong 0955-877-1906. Ulitin ko po ha, kung sino po nakakita dito sa dalawang menor de edad po na nawawala sa Romblon, 0955-877-1906.
2: Sa Negros Oriental, patay ang 73 taong gulang na Amerikanong marine biologist matapos pagbabarilin sa bayan ng Sibulan. Nanonood ng telebisyon sa bahay ang biktimang si Dr. Kent Carpenter kasama ang 34 na taong gulang na Pilipina nang pasukin ng tatlong lalaki at pagbabarilin. Agad namatay ang marine biologist na nagtamo ng tama nang bala sa ulo habang ginahasa umano ng mga sospek ang Pilipinang kinakasama ng biktima. Pinaniniwala ang ninakawan din ang biktima dahil sa natuklasang nakakalat na mga gamit nang dumating ang mga pulis sa bahay. Nagluluksa naman ang Philippine Marine Science Community sa pagkamatay ni Carpenter na isa ring profesor at associate researcher sa Siliman University. Si Carpenter rin ang mayakda ng scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity sa buong mundo. Iniimbisigahan pa ang motibo sa krimen.
0: Nakakalat po sa mga balitang ganyan, partner.
2: Partner,
0: ano?
2: It's a huge blow sa ating science community. Correct.
0: Science community. Hindi po laging may mga ganyan na mga magagaling na individual. Tapos imagine mo, dito pa siya nag-stay.
2: Yun, diba? Yun
0: At para, siya, for sure, nagtuturo sa Siliman, sabi mo, di ba? Sana mabigay yung hostess siya sa kanila. Ano? Samantala po sa Sorsogon, police na suspect sa pagpatay at number one most wanted ng Calabarzon, arestado.
1: Pasada Probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Sorsogon, hatid ni Vince Villar. Vince!
4: Matapos ang 5 taong pagtatago, natagpuan at naaresto na rin sa wakas ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay ng isang pulis sa Rodriguez Rizal at number one most wanted ng Calabarzon. Ay sa ulat, nahuli ang suspect na si Ronel sa barangay Salog, Sorsogon City. Natunugan ng Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon Police Provincial Office ang kinaroroonan ng suspect matapos ireklamo na nanggugulo sa naturang barangay. Madalas umano itong ipagmalaki ang pagkakapatay sa pulis kaya wala siyang kinakatakutan kahit sino man. Dahil dito, kagad na ikinasa ang manhunt operation sa tulong ng mga operatiba mula sa Regional Intelligence Division ng Calabarzon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Disyembre 2021 nang pagbabarilin hanggang mapatay umano ng suspect ang biktimang si Patrolman Muhammad Al-Arba Sulaiman na nakatalaga sa QCPD habang pauwi ito sa barangay San Jose, Rodriguez Rizal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Negros Island Region, rider patay matapos pumulupot ang jacket sa kadena ng kanyang motor.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo!
5: Inabutan na lamang ng mga rescuers ang isang lalaki na nakahiga sa tabi ng kanyang motorsiklo sa barangay Mansilingan sa Bacolod City, Martes ng madaling araw. Hindi na humihinga ang biktima na kinilalang si alias Leo. Base sa investigasyon ng Bacolod Traffic Enforcement Unit, nakitang nakapulupot ang isang jacket sa kadena ng motorsiklo ng biktima na posibleng naging sani ng kanyang pagkatumba. Patuloy ang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Punta naman po tayo sa Quezon. Arestado po ang apat na hinihinalang tulak ng illegal na droga na nahulihan ng halos 900,000 pisong halaga ng shabu at tatlong hindi lisensyadong baril sa magkahiwalay na bypass operation ng pulisya. Sa bayan po ng Sariaya, nahuli sina alias Sandy at Tikboy kung saan nakupis ka 120 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 816,000 pesos. Habang naaresto naman sina alias Jesse sa Tayaba City at si alias Carlos sa bayan ng Dolores na nahulihan din ng mga ilegal na droga at mga baril. Maharap ang apat sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang kakasuhan din sina Jesse at Carlos ng illegal possession of firearms.
2: Sa Pampanga, arestado ang 7 sospek matapos salakayin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang hinihinalang drug den sa Barangay Dau, Mabalacat City. Ayon sa PDEA, kabilang sa mga naaresto ang 64 na taong gulang na senior citizen na ay dinuturing maintainer ng drug den. Pinasok din ng PDEA ang drug den matapos makabili ang isang undercover agent ng shabu. Nasamsam sa lugar ang 4 sachet ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos, mga drug paraphernalia at marked money. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Nailigtas ang isang Philippine Eagle o Haribon matapos umanong atakihin ng mahigit 30 unggoy sa kagubatan ng Bukidnon. Nakita mo yung picture nito, pati nagsag. Nakita mo rin ba, partner?
2: Nakita ko lumad yan, di ba?
0: Oo,
2: lumad
0: ang correct. Lumad. Ang nakasagip sa kanya. Ayon po sa Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative, mamimitas ng prutas ang katutubong si Marvin Linoy nang makita ang agila na dinudumog ng mga unggoy. Tinakot niya mga ito at iniligtas ang agilang nakahandusay na babalutan ng putik at nanginginig. Agad na ipinagbigay alam ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources na siyang kumuha sa agila para sa pagsusuri, gamutan at rehabilitasyon. Ang Philippine Eagle ay isang critically endangered species na protektado ng batas ng Pilipinas.
2: Ligtas na ang kabayong nakuhanan ng video na nakatali sa umaandar na pickup at pinilit umanong patakbuhin sa Misamis Oriental. Natunto ng grupong PETA ang kabayo sa isang ranchong walang lisensya at dinala ito sa isang animal hospital sa Batangas matapos kumalat ang video. Lumabas na nagtamo ito ng matinding pagkapilay, pananakit ng balakang at pamamaga ng mga paa dahil sa umano'y pagmamaltrato. Pinangalanan itong kabang na patuloy na nagpapagaling sa bago nitong tahanan sa Nagkarlan, Laguna. Habang buhay na pinagbawalang mag-alaga ng kabayo ang dating may-ari kay kabang.
0: Ay, dapat na napagbawalan yan, ano? Ako yan, baka itali ko pa.
2: Easy.
0: Kawawa mga hayop eh. Nasaan ang puso natin sa ganyan, ha? Mayigit 20,000 pulis ang ipakakalat naman ng NCRPO para sa seguridad ng 5th State of the Nation address ni Paolo Marcos Jr. sa July 7. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberina, kabilang dito ang halos 10,000 pulis na itatalaga sa civil disturbance management at magpapanatili na kaayusan sa mga kilos protesta. Mahigit o mahigpit na babantayan ng mga pulis ang paligid ng batasan ng pambansa sa Malacanang, Senado, U.S. Embassy and sa People Power Monument at maging sa EDSA Shrine. Nilinaw naman ni Aberina wala silang namomonitor na banta sa seguridad ng zona ng Pangulo.
2: Bubusisiin ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pondong ginamit sa pagpapatayo ng sports complex sa loob ng New Clark City sa Tarlac na ginamit nang maging host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni NBI Director Mervyn Mativag na nakatanggap sila ng impormasyon na hindi umano dumaan sa liquidation ang 10 bilyong pisong pondong inilaan para sa proyekto. Hindi umano dumaan sa bidding ang konstruksyon ng sports complex at binayaran ang Malaysian company na nagtayo ng sports complex gamit ang budget insertion sa national budget. Dagdag pa ni Matibag, hiwalay pa ito sa kontrobersyal na cauldron na ginamit noong 2019 SEA Games na aniyay muling sisiyasatin ng ahensya.
0: Pagkamatay ng grade 4 student matapos ang deworming activity sa Cavite, iimbestigahan ng NBI.
1: Masada Probinsya! Probinsya!
0: Muli narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng grade 4 student na si Rex Mission matapos umuna itong painumin ng pampapurga sa isinagawang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires, Cavite noong July 3. Sa isang panayam kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tiniyak nito na dadaan sa tamang proseso ang investigasyon at sisiyasatin ang bawat anggulo kabilang ang dahilan ng pagkamatay na nakasaad sa death certificate ng bata. Kasunod ito ng pagdulog ng mga magulang na nasawing bata sa NBI para humiling na imbestigahan at ipa-autopsy ang bata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Nasa Batang Bureau of Customs ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng marijuana, resin at high-grade marijuana sa apat na shipment mula Estados Unidos at Thailand. Ayon sa BOC Port of Clark, isinailalim sa X-ray scanning, canine inspection at physical na pagsusuri ang mga shipment matapos matukoy ang kahinahinalang laman ng mga ito at nakumpirmang naglalaman ng hinihinalang illegal na droga. Nakumpiska ang halos 1.6 kilo ng marijuana resin mula California at 5,000 gramo ng high-grade marijuana mula Thailand na nakatakdang ipadala sa Caloocan City at Valenzuela. Isinailalim na ang mga ito sa seizure proceedings habang patuloy ang investigasyon.
0: Sa Las Piñas City naman, arestado ang isang babae matapos maulihan ng halos 74 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 635,000 pesos sa isinagawang search warrant operation ng mga pulis. Ayon po sa pulisya, naaresto ang suspect na si alias Rodeline sa kanyang bahay sa barangay Daniel Fajardo. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Arestado ang 5 hinihinalang miyembro ng Gapos Gang matapos umanong maaktuhan ng mga pulis habang nagnanakaw sa bahay sa isang negosyante sa Concepcion 2, Marikina City. Ayon sa pulisya, nagpanggap ang mga sospek bilang mga pulis gamit ang peking arrest warrant at iginaapos ang mga biktima bago maghalughog. Nakahingi naman ng tulong ang biktima matapos makapag-text sa otoridad. Na-recover sa mga sospek ang ilan sa mga ninakaw na gamit, habang tatlo pa nilang kasama ang nakatakas, dala ang cash, alahas at gadgets na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Maharap ang mga suspect sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons.
0: Arestado naman ang isang lalaki matapos umanong tangkaing nakawin ang copper tube ng outdoor air conditioning unit sa isang diagnostic center sa barangay San Jose sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect na si alias Jomar ng security guard habang pinuputol yung copper tube ng aircon unit matapos makarinig ng kahinahinalang tunog mula sa ikalawang palapag ng gusari. Na-recover sa suspect ang naputol na copper tube. Ay. Lumabas din sa record ng pulisya na dati na siyang nasangkot sa ilang kaso. Inihanda ang kasong attempted theft, trespassing at malicious mischief laban sa suspect.
2: Mahigit 350 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Dizon.
6: Umabot sa 5th alarma ang sunog na sumiklab sa residential area sa bahagi ng Daang Bacal Street, Barangay 163, Gagalangin, Tondo, bandang alas 4 ng hapon ng Martes. Naging pahirapan ang pagpasok ng mga truck ng bumbero sa lugar dahil sa makikitid na kalsada at eskinita. Ayon kay Fire Senior Inspector Ronald Lim ng BFPNCR Manila, nakatagdag din ang malakas na hangin kaya mabilis na nilamon ng apoy ang mahigit 200 mga bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Base sa inisyal na investigasyon, sa 2nd palapag ng isang bahay na walang tao nagsimula ang sunog. Electrical wiring naman ang isang hinihinalang pinagmulan ng apoy. tumagal ng halos 5 oras ang sunog na tuluyang naapula bandang alas 9 ng gabi. Ayon kay Manila DRMO Director Arnel Angeles, sa Lacandula High School pansamantalang mananatili ang mga nasunugang residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, nasunog ang residential area sa Balangsakat Street sa Barangay Palatiu, Pasig City kagabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago idineklarang under control. Inaalam pa ang sanhi ng sunog.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, binantaan ng Amerika na karagdagang sanksyon at iba pang aksyon ng International Criminal Court na tinawag ng Trump Administration na banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ipepresyo ng Amerika ang iba pang bansa na iatras ang pagsuporta sa ICC at putuli ng iba pang political at financial support sa International Tribunal. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na naglunsad ng gera ang ICC laban sa Amerika gamit ang Rome Statute at International Law. Noong Pebrero 2025, pinatawan ng Estados Unidos ng sanksyon tulad ng pag-freeze ng mga asset at travel ban sa ICC official matapos maglabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Samantala, 15 naman ang patay na karamihan ay mga Indian tourist sa pagtaob ng sinasakyang speedboat sa Vietnam. 36 na pasahero at crew ang sakay ng speedboat na tumaob dahil sa naglalaki ang alon at malakas na hangin. Nailigtas ang iba pang sakay ng speedboat ng mga tourist boat na nasa lugar.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica, anong latest?
7: Gandang umaga, kapamilya! Kasal na ang aktres na si Bea Alonso at negosyanteng si Vincent Ko. Sinasabing kinasal ang dalawa sa isang civil ceremony sa Makati City noong Lunes, July 13. Kumalat sa social media ang ilang larawan ng kasalan ni na Alonso at Ko, pero wala pang kumpirmasyon mula sa bagong mag-asawa. Matatanda ang una nang kumalat ang impormasyon kaugnay sa kanilang pagpapakasal, pero naiulat din itong nakansela. Samantala, ito pa nga! Nasilayan ng publiko ang ilang mga ganap sa inaabangang Someone Someday.
0: Wow.
7: Sa ilang vertical videos na inilabas online, ipinasilip ang karakter ni Asia's superstar Catherine Bernardo na si Billy Carino. Si Billy ay isang devoted ate sa kanyang little brother dahil naulila na sila sa kanilang ina at inabandonan naman ng kanilang ama. Inaasahang haharap si Billy at kanyang kapatid sa pagbabalik ng isang taong nang iwan sa kanila. Gumaganap naman bilang Jordan si multimedia prince James Reid na BFF ni Billy. Ipalalabas na ang Someone Someday sa July 27. Para sa kumpirmado, siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
2: Maraming salamat, Jessica Luna.
0: Balita. Pinay tennis star Alex Ayala plano maglaro sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Yan at iba pang sports balita yati ng big man at DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
8: Good morning, Robert at John, para sa ating balitang sports. Plano ni Pinay tennis star Alex Ayala na katawanin ng bansa sa 2026 Asian Games sa Japan sa Setyembre. Si Ayala ay nanalo ng gold medal sa women's singles noong 2025 Southeast Asian Games at nanalo ng bronze medal sa singles at doubles events noong 2023 Asian Games. Sinabi ni Ayala na ibang karanasan na katawanin ng Pilipinas sa international competition kumpara sa pagsabak sa WTA Tour. Sakaling matuloy sa Asian Games, nangako si Ayala na gagawin ang lahat para makuha ang gintong medalya. At yan!
0: Yan na yan!
8: Ang pinumadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde, ang big man ng DZMM with a big heart. a killer smile, soft skin, and tantalizing eyes. Oh! Oras na! Eto na! Bati lang natin, ha! Unahin ko na ito, unahin ko na ito. Bati ko lang ng...
9: Happy Birthday!
0: Happy, happy birthday! Sa aming Juliana Lapus ng Santa Ana, Pampanga. Juliana, happy birthday!
9: Happy birthday!
0: At syempre sa akin, nag-iisang ninong...
9: Happy birthday!
0: Ninong Henry Crisostomo, happy, happy birthday!
9: Happy birthday!
0: Oh, may pabati ka pa, partner. At ito, babatiin ko na.
10: Ayan.
0: Happy birthday po, sabi ng anak ninyo. Sabi po ng anak ninyong may tantalizing eyes, na may big heart, na may killer smile at soft skin na si Elfred. Mami Elsie Dalde!
9: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday, Mami Elsie Dalde! Sabi po ni Elfred, yung papansit, ha? Magpapapansit daw po siya dito sa amin. At batiin lang natin ng congratulations! Ayan, ha? Malakas ka sa akin, team. May papalakpak. Congratulations to Harvey Illumin for passing the BJMP NCR recruitment. Siyempre, pabati mula sa iyong lobby doves na si Tin. Congratulations, Harley! Meron pa, partner.
2: Ito.
0: Ayan.
2: Ito mula sa Viber, mga mabilis na mabilis lang. Mula kala Miss Lorena Pascual, Sarah C. Alex Faustino, Luis F. Cruz, Hera, Elsie Balion Florentin, Ed Jesse Picardal, Nina Ho, Dori Azares Banyas, Maureen, Ronald Nicolas, Raymond Ferraren, Bernadette Cruz, at sa mabilis na get well soon sa aking lolo sito dyan sa Negros Oriental.
0: Ay, lolo, pagaling po kayo, ha? Okay, mag-alala. Sagot po ni partner ko lahat ng mga papasyal mo after mong gumaling, ha? O, paano? It's 5 o'clock. Susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Darin Johnson Manabat at
2: Radyo Patrol Christian Yosores.
0: Bye!

Rádio Patrol Balita. Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM MM

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP ang ating oras. 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang morning! Bangon! Gising na ho ulit sa mga may maagang pasok ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 15, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: Gising! Bangon! Mga kapamilya, may pasok today! Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo ng ating mga maiinit na balita ngayon!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
0: Bagyong Josie, humina na at naging low pressure area na lang. Level ng tubig sa ilang dam, patuloy ang pagbaba sa kabila naman ng pag-ulan.
1: Davao Occidental, niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi.
0: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, muling tinalakay sa impeachment court. Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, hindi nasasalang bilang testigo.
1: Hiling na bawiin na ang kasong graft ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada.
0: Sa ating po namang Pasada probinsya, rider patay matapos pumulupot ang jacket sa kadena ng kanyang motorsiklo sa Bacolod City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Gising bangon mga kapamilya, it's Wednesday morning. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Tuluyan ang naging low pressure area ang bagyong Josie. Posibleng malusaw na ang LPA na huling namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Dahil dito, magpapatuloy ang mainit at malinsang ang panahon sa buong bansa. Pero, asahan pa rin ang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula po mismo sa Pag-asa na sa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning!
3: Good morning po Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigusbaybay. Ngayong araw nga wala na po tayong binabantayan na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility. At inaasahan nga po natin magiging mainit at malinsangan na ang ating panahon dahil mas humina din po yung ating habagat. At ito po'y nakakaapekto na lamang sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So expect po natin mainit at malinsangan sa umaga, ngunit pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi, posible yung mga pag-ulan, dulot po ng mga thunderstorm activities. At inaasahan po natin yung ganitong panahon sa susunod pa na dalawang araw. Sa ngayon, wala din po tayo nakataas na gale warning. At yun lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pa mga balita, sa oras na 5:06, muling bumagsak ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, sumadsad sa 160.35 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo at Kaliraya Dam. Nakatulong naman ang pag-ulan para mapataas ang tubig sa Angat, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
0: Diyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Davao Occidental kagabi. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 104 kilometers sa katimugang bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani. Naramdaman na intensity 5 na pagyanig sa Kiamba sa Sarangani, intensity 4 sa Malapatan, Maasim, Maitom sa Sarangani at General Santos City, gayon din sa Tupi at sa Tibuli sa South Cotabato. Wala namang inaasahang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa forced outage ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa narrated capacity o kulang ng produksyon. Nauna nang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon, habang mahigit 4 peso sa Visayas at mahigit 3 piso sa Mindanao. Sa Setyembre, didesisyonan din ng Energy Regulatory Commission ang hirit na dagdag singil ng Meralco.
0: Sa iba pa mga balita, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalaan, 4 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 90 pesos naman sa gasolina at 4 pesos and 40 centavos sa kerosene. Inaasahan pong makakaapekto sa presyuhan ang pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ng operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Nakaligtas naman ang 15 tripulanteng Pilipinong sakay ng Qatari tanker na tinamaan ng projectile sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, inatake nila ang tanker dahil sa tangkang pagdaan sa hindi otorisadong ruta.
1: Sa iba pang mga balita, pinatotohanan ng House Prosecution Team ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Sa redirect examination ng prosecution, ipinresenta ang video ng bahagi ng panayam kay VP Sara noong November 26, 2024 o ilang araw bago pa mabanggit sa online press conference ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Batay sa video ng panayam, kinumpirma ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi nagbibiro ang Vice Presidente nang mabanggit ang pagbabanta at pag-amin ng pagkuha ng assassin. Nanindigan naman si Lotok na walang epekto ang typographical error sa ilang dokumento sa findings na maituturing na grave threat at inciting to sedition ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte.
0: Tumagal ng 2 araw ang pagtestigo ni NBI Regional Director Jeremy Lotok sa 4th na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos. Pasado alas 7 kagabi nang ma-excuse sa witness stand si Lotok na nagsimulang tumestigo noong pong Lunes. Sa cross-examination ng defense team, ipinakita ang video na ilang bahagi ng online press conference noong 2024 kung saan nabanggit ni VP Sarang sinasabing banta sa kanyang buhay. Hiniling ni defense lawyer Mark Villuan kay Lotok na kumpirmahin ang pahayag ng Vice Presidente na nag-uugnay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ilang kongresista sa sinasabing katiwalian. Kinumpirma ni Lotok na nabanggit ni VP Sara ang pahayag pero iginit ni Villuan na misulang inamin ni Lotok na kurap ang mga kongresista. Nag-object naman si Private Prosecutor Armando Ligutan at iginit na misulang iniiba ng depensa ang sagot ng testigo. Nilino po ni Lotok na kinumpirma niyang nabanggit nga ni VP Sara ang pahayag batay sa mga nakalap na ebidensya pero iginit na hindi makukumpirma ang akusasyon ng katiwalian. Pinayuhan naman ng impeachment court ng prosecution na depensang iwasan ang pagbibigay ng side remarks sa gitna ng pagkwestiyon sa testigo.
1: Muling tinalakay sa impeachment trial ang Operation Romanov o sinasabing banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na si Davao City Mayor Sebastian Basle Duterte ang unang nagbanggit ng naturang termino sa gitna ng maisog rally noong 2024. Naniniwala si Lotok na tinutukoy ng operasyon ang planong pagpatay kay Pangulong Marcos at First Family at hindi kay VP Sara. Nagtataka ang NBI kung bakit tinanong ng vlogger na si Princess Bawi kay VP Sara ang opinion sa Operation Romanov sa online press conference kung saan nabanggit ang pagbabanta. Iniimbitahan ng NBI ang vlogger para linawin ang issue pero hindi nagpakita o sumagot sa imbitasyon. Para kay Lotok, hindi maituturing na reliable ang pahayag ng vlogger dahil hindi validated ang impormasyon. Nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyong pinagbantaan ni Mayor Basle ang First Family. Nauna nang nangako ang defense team na patutunayan na hindi pinangalan ng testigo ang Operation Romanov na lumutang sa gitna ng diskusyon sa 4th na Article of Impeachment.
0: Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang 2 testigong may kaugnayan sa 4th na Article of Impeachment o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Nakadakdasan ng tumistigo si Lopez kahapon habang haharap naman sa impeachment trial si Bello ngayong araw. Si Bello ang opisyal na may kaugnayan sa seguridad ng samahan ni VP Sara C. Lopez na ipinakontem ng kamera noong 2024. Kasama naman si Lopez sa online press conference noong 2024 kung saan inamin ng Vice Presidenteng may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos sakaling siya ay patayin. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capunan na posibleng maging redundant. Uulitin lamang ni Bello at Lopez ang testimonya ni na NBI Regional Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Aminado si Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na nagulat sila sa hakbang ng prosekusyon pero inirespeto nila ang desisyon. Ngayong araw, inaasang magsasagawa ang Senate Impeachment Court ng oral argument sa hiling ng prosecution team na ipasabpina ang mga bank at tax records nila VP Sara. Kabilang dito ang tax records na nasa loob ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na maaring magamit na ebidensya sa ikalawang article of impeachment o ang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Matapos ang oral arguments, magsasagawa ng caucus ang mga senator judges para talakayin ang desisyon sa motion ng prosecution.
1: Bago magsimula ang paglilitis kahapon, inupaka ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial na sinasabing hindi suportado ng ebidensya. Sa Facebook post, iginiit ni VP Sara na hindi magiging totoo ang katang-isip na pagbabanta kung walang ebidensya. Ayon sa Vice Presidente, sinisira ng impeachment ang integridad ng mga pampublikong institusyon at tiwala ng publiko habang sinasayang ang pondo at dinudungisan ang proseso ng pananagutan. Sa kabila ng usap-usapan, no-show pa rin si Vice President Sara sa paglilitis kahit nakatakdasan ng humarap ang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Naniniwala naman ang ilang ekspertong naungusan ng House Prosecution ang defense team sa pagtalakay sa ika-apat na Article of Impeachment o pagbabanta ng Vice Presidente.
0: Ay, wala mo na maglilipad ng channel. Walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pang mga balita. Sa mga gumagayak na hujan, magandang morning. At syempre sa mga naka-duty ng members ng OSAAN ng Senado. Tatagpo Christian yung mga nasa sa session hall, hindi ro sila binabate.
1: Eh, batiin natin.
0: Ay, mga taga-session hall sa gallery po ng Senate. Magandang morning.
1: Magandang morning po at mabuhay po kayo. Mahaba-haba pa po yung trabaho natin. Kaya kapit lang po. Good morning sa inyo.
0: Oras po muna natin, mga taga-OSA.
1: Ang oras may pasok, 5:15 ng umaga.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada. Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:18. Sumailalim si Senador Dante Marculeta sa independent medical evaluation sa UP Philippine General Hospital. Kasunod po ito ng utos ng Sandigan Bayan na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa kalusugan ng senador na pinayagan ng makabiyahe ng PNP General Hospital matapos makumpleto ang antibiotics sa mild pneumonia. Dumating po si Marculeta sa UPPGH sakay ng wheelchair at may suot na protective vest. Tumaas ang presyon ng senador nang makarating sa ospital pero walang nakitang nakababahala sa kanyang kondisyon. Nakadepende naman sa desisyon ng Sandigan Bayan kung dadalhin sa detention facility si Marculeta na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay na hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyong natanggap nito sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City Jail Male Dormitory ang kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
1: Tol, ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa hiling na maalis ang kasong Graff ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na posibleng gawing state witness sa maanumalyang flood control projects. Nahaharap sa kasong Graff at plunder sina Estrada at Bonoan dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, kinesyon ang legal na basihan para alisin si Bonoan sa mga dawit sa kasong Graff. Paliwanag ng prosekusyon, maaaring bawiin ang kaso sa pamamagitan ng formal amendment ng criminal information. Pero nagbabala ang kampo ni Estrada na maaari makaapekto sa karapatan ng senador ang panukalang amyenda. Sa ngayon, submitted for resolution na ang hiling ng prosekusyon. Nauna na ang iginiit ng Office of the Ombudsman na mahalagang mapanatili ang testimonyo ni Bonoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes at prostate cancer.
0: Iimbestigahan ng NBI ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Nakatanggap na impormasyon si NBI Director Melvin Matibag na walang liquidation ng 10 billion pesos na pondo para sa naturang proyekto. Sinasabing walang nangyari sa bidding ng sports complex na ginawa ng pribadong Malaysian company. Mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act o GAA. Hiwalay ang isyu sa kontrobersyal na kalderong ginamit noong 2019 SEA Games na iniimbestigahan din ng NBI.
1: 5:21 ang ating oras, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang suspensyon si San Pablo City Laguna Mayor Arcadio Gapangada Jr. Kaugnay ito ng patong-patong na kasong administratibo laban sa alkalde dahil sa sinasabing reassignment o paglilipat ng trabaho sa ilang career at plantilla officials para paboran ang mga kinuhang job order employees. Sinasabing umabot ng 100,000 piso kada buwan ang sahod ng ilang job order employees na kinuha ni Gapangada. Kinesyon naman ng alkalde ang desisyon at iginiit na hindi siya nabigyan ng due process dahil hindi siya naabisuhan sa isinampang reklamo. Nauna nanumpa naman si Vice Mayor Justin Colago bilang acting mayor ng San Pablo City.
0: Pinatikos ng Armed Forces of the Philippines ang pananahimik ng Chinese Embassy sa pagangkin ng China sa Batanes. Kasunod po ito ng symposium kung saan pinalalabas na pagmamay-ari rin ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ayon sa AFP, posibleng mauwi ang pananahimik ng Chinese Embassy sa tuloy ang pagangkin ng China sa Batanes. Nauna ng tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kalukohan ang pahayag sa symposium, pero iginit na dapat pa rin itong seryosohin dahil posibleng banta sa Pilipinas at sa Indo-Pacific region.
1: Sinailalim sa autopsy ang 11 grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa Cavite. July 2, pinainom ng guro ng pampapurga ang 8 taong gulang na si Rex Mission Galero sa Hugo Perez Elementary School Annex. Pero biglang nilagnat at naging sunod-sunod ang seizure ng bata hanggang sa pumanaw dahil sa septic shock bunsod ng impeksyon. Nais ng pamilya Galero na managot ang mga sangkot sa insidente kaya ipinautopsy ang 11 bata. Nauna nang nilinaw ng Department of Education na walang pagkakamali ang guro dahil tama ang dosage ng gamot na aprobado ng Food and Drug Administration. Bukod sa PNP at DepEd, nakatakda ring imbestigahan ng NBI ang insidente.
0: Oras natin, 5:24 na. Kaya bango na, gising na sa mga may maagang pasok po dyan. At sa oras nating 5:24, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang lalaking rider matapos sumemplang sa motorsiklo sa Bacolod City. Sa imbestigasyon, takoy, pumulupod daw ho ang jacket ng biktima sa kadena ng kanyang motorsiklo kaya natumba. Dead on the spot ang biktima dahil sa mga tinamong sugat sa ulo't katawan. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
1: Sa Iligan City, patay ang kawani ng City Hall matapos sagipin ang 2 batang nalunod sa beach sa Barangay Santa Filomena. Nasa buhangin si Marjan Manait nang makitang nalulunod ang 2 bata kaya sinagip. Pero tinangay siya ng malakas na alo ng dagat at nalunod.
0: Sa Negros Oriental, patay naman ang Amerikanong Marine Biologist matapos pagbabarilin ng armadong grupong nanloob sa kanilang bahay sa Sibulan. Nanonood ng telebisyon ng biktimang si Dr. Ken

0: ni Poblacion 5. Binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Jose Lim Street ng pagbabarile ng armadong grupo. Agad namatay ang biktima habang nasugatan ang kanyang minor de edad na pasahero at nakamotorsiklong pulis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Sa Leyte, patay ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem sa Burawen. Sakay ng kotse ang biktima kasama ang binatilyong anak ng pagbabarilin sa barangay Balao. Namatay sa ospital ang biktima habang nakaligtas naman ang kanyang anak. Personal na galit ang iniimbestigahang motibo sa ambush.
0: Sa Camarines Sur, ama at dalawang anak arestado sa illegal na droga. Mula sa Camarines Sur, magbabalita si Vince Villar.
2: Sama-sama ngayon sa kulungan ang mag-aama matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa barangay Del Carmen del Rosario, Minalabac, Camarines Sur, Linggo ng gabi, Hulyo 12. Ayon sa ulat ng Minalabac Municipal Police Station, ang mga naaresto ay kinilalang sina alias Nan, 50 anyos, magsasaka, at mga anak nitong sina alias Ray, 27 anyos, at RR, 18 anyos. Una rito ay sinubukan munang bumili ng isang sachet ng shabu ng isang police pursuer buyer samang si Nan, at nang magpositibo ay kagad itong inaresto. Habang isinasagawa ang body search ay nakunan din ng tig-iisang sachet ng hininalang shabu ang dalawa nitong anak, kaya pati ang mga ito ay inaresto rin. Sa kabuuan, halagang 20,400 pesos ang nasamsam na hininalang illegal na droga sa mag-aama. Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: 5:27 ang oras po natin. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita at sa oras po natin yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Sampung drug suspect na aresto sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson, Christian. Sampung drug trader ang naaresto sa tatlong magkakahiwalay na drug operation sa bayan ng Subic, Iba at San Marcelino sa Zambales. Ayon kay Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, pito ang naaresto sa bypass operation sa barangay Kalapandayan, Subic, kung saan higit sa 88,000 halaga ang hinihinalang shabu ang nasamsam sa bypass operation. Dalawa naman na suspect ang arestado sa barangay Balantalinga sa bayan ng Iba, kung saan nakasamsam ng higit sa 42,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa pinakahuling operasyon, 243,000 pisong halaga ng droga ang nakuha sa isang drug trader sa barangay San Isidro, San Marcelino, Zambales. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang aharaping kaso ng 10 sangkot na drug trader. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Thank you, Tata Rod!
0: Mahigit 1,000 wanted sa iba't ibang kaso na aresto sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuya Noel!
4: Good morning. Umabot sa 1,252 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office Mimaropa mula Enero a 1 hanggang kasalukuyan, na 36.4% mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Regional Investigation and Detective Management Division, kabilang sa mga naaresto ang 336 most wanted persons at 916 other wanted persons, na 36.4% na mas mataas kumpara sa 918 wanted persons na naaresto sa kaparehong panahon noong 2025. Ayon kay Pro Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz, patuloy nilang palalakasin ang intelligence-driven operations at coordination ng mga unit ng pulisya upang matuntul at maiharap sa hukuman ang lahat ng taong pinaghahanap ng batas. Ano nga, ang tagumpay na ito ay patuloy na pagsisikap ng PRO Mimaropa na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Maraming salamat, Noel Alamar!
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
5: Patrol. May nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East Trend.

0: Metro Pasada.
1: Sa atin po namang Metro Pasada, lalaki arestado sa pagnanakaw ng motorsiklo sa San Juan City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi.
2: Johnson, na arestado ang sospek na kinilalang si Elias Nunoy matapos tangayin ang isang motorsiklo sa Barangay Batis, San Juan City. Sa ulat ng pulisya, ipinarada ng magkasintahang mga biktima ang motorsiklo sa F. Manalo Street ng naturang barangay, pero pagbalik nila, wala na ang motorsiklo. Agad nila itong iniulat sa San Juan City Police na nagsagawa ng CCTV backtracking sa lugar. Dito nila nadiskubre na tinangay ng sospek ang motorsiklo at dinala sa San Jose del Monte, Bulacan. Naaresto ang sospek sa Bulacan matapos maharang ng mga otoridad at makumpirmang hindi sa kanya ang minamanehong motorsiklo. Naharap ang lalaki sa reklamo paggabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
1: Thank you, Zeus!
3: Sa Paranaque, lalaki timbog sa illegal na droga. Balita mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
4: Good morning, Christian and Johnson. Dinampot ng mga operatiba ng Paranaque City Police Station Drug Enforcement Unit sa bypass operation ng suspect na kinilala sa alias Joji. Matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayer sa Barangay San Dionisio, Paranaque City. Nasamsam sa suspect ang mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto.
1: Delivery rider na nambastos ng customer ng kainan, inaresto sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia, ikwento mo.
5: Good morning, Johnson at Kristen. Sa kulungan ng bagsak ng 20-anyos na food delivery rider matapos manghipo ng babaeng customer sa isang resto bar sa Barangay 459 sa Tampaloc, Maynila. Sa ulat, masaya pang nakipag-inuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan nang biglang lapitan at hawakan ng suspect ang hita nito. Humingi na sa klolo sa bouncer ng bar ang biktima na siyang tumawag para ma-arrest ng pulisang suspect. Nakapiit ng lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Safe Spaces Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol!
0: Stop by nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, Balita.
1: Ay magandang morning sa ating mga suking nasa YouTube dahil meron lang po naman tayo ngayong 26 million live viewers. YouTube pa lang yan, ha?
6: Good morning po.
1: Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood. Sa pamamagitan ng YouTube dinner ng The Filipino Channel, magandang araw.
6: Happy Wednesday, happy Tuesday, happy Thursday.
1: Happy me. Dahil sweldo ngayon eh.
6: Oo nga pala, no?
1: O tatama rin pa ba kayo ngayon eh, sweldo naman
6: eh,
1: na.
6: Dapat mas bilis kilos po tayo dahil mamayang hapon kapag uwian na, alam na kung saan ang punta.
1: Bibili na naman kayo ng masarap-sarap na kape.
6: Oo.
1: 120 na naman yan.
6: One day millionaire na naman tayo, di ba?
1: At tapos sa mga susunod na araw, fishbowl na naman.
6: Yung kape, 5 piso.
1: Ayun, sachet muna pag may time. Ay, batiin natin ang mga dapat batiin na. Nagbe-birthday pala ngayon si Eliana Celine Lagman. Ay, sino si Eliana? Archie. Ayun, pamangkin po na aming executive producer na si Archie Lagman.
6: Happy birthday!
1: Happy birthday, Eliana!
6: Ay, binabati natin yung ating mga avid fans and listeners dyan sa Barangay Santolan sa Pasig. Si Tita Maricel Lucas and family, good morning po. Maraming salamat. Happy Wednesday po sa inyo dyan.
1: Ay, syempre, ulitin natin ang ating pagbati ha dyan sa mga taga-Senado, sa mga taga-OSA, saan man ho kayong party ng Senate na kadistino. Yung mga nasa lobby, mga nasa hallway, pati yung mga nasa session hall. Di man namin kayo mabanggit na lahat, ay basta mga taga-usaha, lagi nakamonitor po yan sa DZMN. Thank you!
6: Maraming maraming salamat po. Binabati rin natin ang ating mga listeners mula po sa Cavite, pati na rin sa Lipa, Batangas. Good morning kay Melissa Malabanan and family. At good morning din sa mga nag-workout dyan sa Ortigas. Good morning!
1: Binabakulang
6: tayo sa gym eh. Salamat ha. Good morning kay Tandy Maan. Happy Wednesday.
1: Konting flex naman dyan.
6: You know.
1: Ng muscles.
6: You know.
1: Ay, maganda umaga sa mga nag-a-attendance sa Twitter, sa X. Si Reyes, maganda. Reya Reyes, magandang morning. Happy Hump Day. At si Elsie Balion Florentine, magandang morning po sa inyo.
6: Good morning po kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Kabalen Sosimo Gasmin, good morning. At si Professor Gabby Lopez, magandang umaga po sa inyo.
1: Tita Christy Galvez, magandang morning din. At kay Ma'am Len Reyes ng Quinta Market, magandang morning sa mga manininda ng Quinta Market. Sana'y makabenta kayo ng marami sa maghapon.
6: Oo naman, kayaan.
1: Sa oras po nating 5:36 na ng tanghali.
7: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
1: Sa ating pong kakaibalita, nasa gip ng katutubong lumad ang Philippine Eagle na inatake ng mahigit sa 30 unggoy. Ito po'y nangyari naman sa Bukidnon. Namimitas ng passion fruit ang katutubong si Marvin Linoy nang makarinig ng malakas na ingay doon sa gubat, at nang puntahan, tumambad ang malaking ibong dinudumog na ng mga unggoy. Sa pag-aakalang manok lamang ay inaatake ng mga unggoy, abe ginaya ho ni Marvin ang tunog ng aso at ang sabi, "Roo!" Sabi ni Marvin, ayun, tinakot yung mga unggoy. Sabi ng unggoy, nagtakbuhan niya yung mga unggoy. Para nga daw ho maitabo yung mga unggoy. Paglapit po sa lugar, ay nagulat si Marvin nang tumambad ang Philippine Eagle na nakahandusay sa lupa at nanginginig na. Sa tulong po ng mga kapwa katutubo, ay ligtas na naibaba ang Philippine Eagle. Ay palang Philippine Eagle eh, monkey eating eagle. Eh kaso pinagtulungan siya ng monkey, yung eagle.
6: Baka nasisip ng mga unggoy, predator to. Oh. Monkey eating eagle, kakainin tayo nito.
1: Sabi niya, sabi ng mga unggoy, ah, monkey eating eagle ka pala ha.
6: Well, ano kami, eagle monkey. Eagle eating monkey.
1: Mga monkey talaga nga naman ano. Nakabilang daw po sa critically endangered species sa buong mundo. Eh pag nakita nyo yung picture, yung mga naka-monitor ho sa atin sa radyo, ay ang laki pala ng monkey eating eagle na yan ah.
6: Okay, parang wala siyang naging kalaban-laban, no? Nakakaawa yung itsura.
1: Ay pagtulungan ka ba nga naman ng 30 unggoy eh, pagka hindi ka nga naman na nanlupay-pay eh, ewan ko na lang. Kaya alagaan po ang mga critically endangered species na yan ha. Mapamangki man yan o anumang uri ng hayop sa kagubatan, hayaan po silang maging malaya. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
7: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
7: Pasada balita.
1: Ay sa mga kagigising lamang po ngayon, sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo at sa mga tulala pa, nag-i-scroll na naman kanilang cellphone, abay tanghali na, 5:39 na.
6: Oy, huwag kayong tama rin ha, araw po ng sahod ngayon, deserve nating kumain ng masarap.
1: O eto na po muna ha, muli narito ang mga mainit na balita ngayon. Bagyong Josie, humina na at naging low pressure area, level ng tubig sa ilang dam, patuloy ang pagbaba sa kabila ng pag-ulan.
6: Davao Occidental, liyanik ng magnitude 6.5 na lindol kagabi.
1: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, muling tinalakay sa impeachment court. Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, hindi nasasalang bilang testigo.
6: Hiling na bawiin ang kasong graft ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Sa ating po namang Pasada probinsya, rider patay matapos pumulupot ang jacket sa kadena ng kanyang motorsiklo sa Bacolod City. Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBTO. Nabalitaan ba ninyo yung namatay dahil daw sa pagpupurga sa eskwelahan?
6: Halimbawa na namang insidente sa pangalan.
1: O mamaya, pagkukwentuhan po natin yan, makakausap natin ng Teachers Dignity Coalition. Paano ba? Sabi ng ilang mga teacher eh, una-una hindi naman kasi ika namin trabaho yung magpurga ng bata.
6: Correct. Bakit dinadaan sa mga teachers? Bakit wala bang school clinic or mga nurse or dapat ay mas angkop na taong magsagawa nun?
1: At saka syempre, bakit may mamamatay kung pagpupurga lang naman ang ginawa? Mamaya po ang makakakwentuhan natin si Teacher Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Magbe-break lang muna kami sandali, babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga. Oras po muna natin!
6: Oras sa mga sasahod! 5:41 ang umaga.
1: Sandali lang.
9: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita, balita. DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Sa mga kabubukas lamang po ng kanikanila mga radyo, teleradyo, magandang morning. 5:43 na. Ito'y nangyari sa isang eskwelahan sa 13 Martires City sa Cavite. Nagkaroon daw ho ng deworming, pagpupurga sa mga estudyante noong July 2. Dinala sa ospital yung estudyanteng grade 4 student July 3, ay namatay. Ay ngayon, ang sinasabi po na ikinamatay ay dahil daw po sa septic shock. Kaya tinuturo ng ilan ang hinihinala, baka naman may kaugnayan dun sa isinagawang deworming o pagpupurga sa mga bata. Eh, pero in fairness, marami po mga bata ang sumailalim sa pagpupurga. Eh, isa ho ang namatay. Pero isa man ho yan or dalawa, malaking question para sa magulang na nawalan ng anak, bakit nauwi sa ganon? Alamin nga ho natin ang report na natanggap po ng Teachers Dignity Coalition si Teacher Benjo Basas, ang chairperson ng TDC. Nasa linya na po natin, Teacher Benjo. Magandang morning, Johnson and Christian. Good morning po.
6: Sir Benjo, good morning.
10: Yes, opo. Good morning, Sir Johnson and Sir Christian.
1: Opo. Teacher Benjo, sa inyong mga natanggap na report mula sa inyong mga miyembro, doon ho sa nangyaring yon ng deworming sa 13 Martires City, ano ho ba ang kwento base ho sa report pong nakuha ninyo?
10: Well, direkta po naman tayo nagkipag-ugnayan doon sa DepEd Cavite, no, and in fact even sa mga ibang teacher po. Yun naman po sinasabi, no, yung deworming naman po ay sinunod yung lahat po ng protocol, no, na ginawa po, no, ng ating eskwelahan, no, ng ating mga teacher, no, kaya wala naman pong nalabag, no. Yun po yung sabi po na sa atin po. So Ito kasi ay ano eh, no, ginagawa talaga naman po itong deworming, no, sa buong bansa, no, ng DepEd, no, sa tulong din ng DOH. It's a program po ng DOH. Tapos syempre dahil nasa school yung mga bata, no, ay sa school ginagawa, no, yung ito, kaya nagkipag-ugnay yung DOH sa DepEd. Tapos meron po yung strict, no, na guidelines, no, may mga health workers po dyan, no, may mga health personnel po dyan, no, and then meron consent yung magulang, no, may orientation, no, meron pong mga ganyan po, at yun po ay nasunod, no, according to our people po, no, doon. In fact, mamaya nandun din ako, no, Sir Johnson, ano, sa 13.
1: So ang sinasabi ninyo, Teacher Benjo, ay matagal naman ng party ng school activities ng deworming, at merong coordination siyempre ang DOH, may mga protocol na sinusunod. So ang report ay wala namang naging problema kung proseso at proseso ang pag-uusapan sa pagpupurga sa mga bata.
10: Opo, ganun po, no, pero syempre kailangan pa rin naman talaga ito, no, na maimbestigahan, no. Yun nga, yan po yung lumalabas, no, as far as the DepEd is concerned po, no, pero yun nga po, no, pwede naman talaga humingi, no, ng investigation ng ang sino man, kasi talaga namang hindi biro eh, no, na mawala, no, isang batang, isang anak, no. So alam natin po kung gaano kasakit ito sa mga magulang, at tayo po naman ay nakikiramay, no. Ang ano nga lang na namin kasi yung lumabas sa mga balita ng mga nakalipas na araw, no, since I think since Friday ay talaga ano eh, no, medyo masama eh, no, yung dating, no, na nung adviser ng pampurga yung bata, so kaya namatay, humihingi ng hustisya, no, so para nakatuon, no, doon sa teacher, parang yung sisi.
1: Mm-hmm.
10: So sabi nga namin dapat magkaroon muna ng investigation, no, dito po, no, kasi ang sasagot po dito ay siyensya eh, no, para makita ko natin ano ba talaga yung naging cause, no, nung pagkawala ng anong bata, no, para naman hindi naman kumbaga makakapag-komento naman din tayo, no, ng maayos, no, para naman hindi natin babagsakan ng sisi, no, yung isang programa o yung isang tao. But nevertheless, sabi nga namin, kailangan naman po talaga natin, ano, ang meron kasi tayong problema talaga sa ating mga school, eh, no. Ay, gaya nito, no, yung programa ng isang ahensya ng gobyerno ay pinapasa sa DepEd, no, and then syempre yung DepEd, no, sa teacher niyan ibibigay, no? So in the end, teacher yung mga sisisi, may mga ganito po tayong nakikita.
6: Dati na po bang ganito talaga ang sistema kapag may mga halimbawa deworming activity na kahit po ito ay programa ng DOH ay apparently ipinapasa sa mga guro yung pag-a-administer, yung pagpapainom sa mga bata halimbawa na lamang po nitong pampapurga. Ganun ba talaga ang proseso, Sir Benjo?
10: Opo, matagal na po yan, no? At matagal na, no? At wala nung bago pa lang ang teacher, meron na po tayong ganyan, ano po? At neto, no? Netong recently, no, meron din po tayong National Deworming Day nga, no?
1: Mm-hmm.
10: Na tinatawag, no? Kaya po ganyan po talaga, no? Sa school po yan ginagawa, di ba? Kasi yung mga bata ay nandito sa school, no? Bisa magbahay-bahay. Ayun naman po ay ginagawa in coordination with yun nga, DOH, no, even yung mga PTA natin, barangay. May ganyan po 'yan, no? So hindi yan basta yung merong gamot tapos papainumin ng teacher, hindi po ganoon, ano po, mahaba po na process 'yan, no. Meron pong mga orientation, ano, yun nga po, no, magkakaroon pa yan ng parental consent, no.
1: Mm-hmm.
10: Written, no, yung consent po na ibibigay po dyan ng mga magulang.
6: Pero ano pong paliwanag sa atin, bakit ganun ang patakaran na ito ay programa ng DOH, gamot ang pinag-uusapan, may mga bagay na maaaring ang mga doktor o mga health experts ang makapagpapaliwanag bago i-administer sa mga bata, bakit ipinapasa sa mga guro yung ganung trabaho na kahit papaano po ay critical din?
10: Well, yun nga po yung aming kinikwestiyon, ano, na dapat ay kapag ka tungkol sa gamot, tungkol sa kalusugan, no, dapat po, no, nandyan, ang DOH po talaga ang gumagawa.
1: Correct.
10: Pero siguro, ang ang nakikita ho dyan ay napaka-practical din po kasi pag nasa school, no? So we have naman, no, the Health and Nutrition Unit ng Department of Education, no? Siya yung nagko-coordinate, no, doon sa DOH at binababa ito doon sa ating mga eskwelahan, no? Yun lang naman yung nakikita natin ano, na dahilan. No, dahil tapos ano po ito eh, no, age specific din ano po yung target o targeted po, no, yung mga bata po, no, na binibigyan ito nung ganito po, no, nung ganitong program, no. Kaya masabi natin ano na it would be very practical, no, kapag sa eskwelahan ano po ito ginagawa, no. But then syempre yun nga yung ano natin, yun nga yung amin din kino-contest, no, sana hindi na ito dinadagdag, no, sa trabaho ng school, dahil una maselan po ito, no, gamot ito eh, di ba? Naalala naman natin nung nakaraan merong mga dingbak siya sa school din yan ginawa, no, na may allegation din ano na naapektuhan yung ilang mga bata. So pareho, di ba, halos, no, itong konsepto po na ito, no. Kaya sa tingin namin ay isper na yung ating mga school, no, kapag ganito po yung gagawin.
1: Pagka ho ba ganyan, Teacher Benjo, meron pa ba na nagsusupervise from the Department of Health kung paano na i-administer ng teacher yung deworming dun sa mga bata, or nagkakaroon lang ng practice or parang session bago gawin yung deworming ng mga teacher dun sa bata?
10: As per protocol po, dapat po may supervision, no, nung health personnel po, no, from DOH, no. Yun po sana, no. Yun po dapat ang ginagawa po.
1: Ay dinisa nangyaring ito sa Cavite, sa pagkakaalam niyo, meron bang health personnel na nagsusupervise dun sa deworming activity?
10: Opo. Ang sabi po sa atin lahat po ng protocol, no, doon po sa ganito pong program ay nasunod. Yun po ang binabanggit po sa atin.
6: Apo, mayroon po bang planong ibigay po na tulong or ano po maaaring gawin po ng TDC para po doon sa teacher na nag-administer po ng pampapurga doon sa bata, bilang nabanggit ninyo, Sir Benjo, parang siya yung pinuputakte ngayon ng comments dahil po siya yung na-involve doon sa procedure.
10: Well, syempre, no, yung moral support po ng kasama, ng mga colleagues po ay nando naman. At as per DepEd Cavite, hindi rin naman po pababayaan, no, yung teacher. At full support naman po, no, yung DepEd Cavite at yung ating mga kasamahan po dun sa eskwelahan. And that's the reason din po, no, mamaya nga meron kaming meeting, no, dyan po sa SMR Teres, no, with our teachers, no, and of course some DepEd officials din po, para naman po makita naman natin din ano kung ano yung pwede po, no, na maibigay, no, na tulong, no, doon sa ating teacher at din po sa hindi lang sa individual teacher, no, kundi makita rin ano yung feedback, no, na manggagaling po doon sa ating mga teacher po sa field.
1: Anong balita po ninyo? Si teacher ba mula nung nangyari yung insidente noong July 2 ay nakakapasok pa ho ba? Pumapasok ho ba?
10: Ang sabi po sa atin ay recently medyo hindi po, no, nakakapasok, no, kasi the same community eh, no, doon sa school community yung doon din yung bata, no, so medyo sabihin natin tensionable, no, parang ganoon po, no, yung condition po, no, doon sa community po.
1: So siguro kung may meeting po kayo mamaya, ilalatag po ba ninyo na maalis na sa puder ng mga teacher ang deworming activity na ginagawa ho sa lalo sa mga private public schools?
10: Well, actually dati pa naman po namin sinasabi, no, na dapat kapag may mga ganito, no, kung gagawing venue yung school, no, well, sabi ko nga, no, kinikilala natin po yung practicalidad niyan. Kung gagawing venue yung school, okay lang rin naman. At pwede naman mag-assist yung mga teacher, no? Pero hindi na sana yung teacher yung mag-administer. Marami pa ho yan, ano po, no? Pati yung sa, halimbawa, yung sa DSWD program, yung sa 4Ps, no? Mga teacher din po, halos yung nagpa-facilitate din po yan. So marami po tayong mga ganun, ano, na mga programs ng ibang ahensya at ipinapasa po sa DepEd, no? At eventually, of course, no, pupunta ito sa teacher, no po.
1: Siguro ay kailangan din ng assistance nung teacher dahil sabi mo nga ay kung ganyan na parang ang CCA ay napupuntang lahat dun sa teacher, na in fairness sa teacher, kahit sino naman sigurong teacher or kahit sinong school personnel, hindi gugustuhin na may mangyari doon sa bata. Kaya lang, baka kung nagkaroon ng maling proseso, although ang sabi mo, nasunod naman lahat ng protocol, pero mas maganda hintay natin na magiging resulta ng investigation at alalayan din yung teacher at yung iba pang members ng community na maaring naapektuhan ho nung bashing, nung pagsisi ng mga netizen doon sa teacher at sa iba pang school personnel na itinuturong dahilan ng pagkamatay ng bata.
6: Ang DepEd po ba, Sir Benjamin, may nabanggit kung magbibigay ba sila ng any help din doon sa teacher?
10: Opo naman, ano po, sinabi rin naman po sa atin yan, ano po, at least sa DepEd Cavite po, no, ay tuloy-tuloy naman po yung pag-monitor din ng kalagayan, ano po. At yung support na ibinibigay po para naman hindi siyempre nakakababa po no nung moral po ito no, medyo traumatic no? So yun po yung sinabi po sa atin.
1: Opo. Sir Benjo, ang kamiting ninyo mga personnel ng eskwelahan lang or meron ba kayong kasama na from the PNP o kaya yung magulang ng bata o kaya mga magulang ng ibang batang kasama dun sa deworming activity?
10: Wala po no, yung pong teacher po natin ano at ilang DepEd officials po. Yun po at ano naman po 'yan no, kami naman po ay regular no na nakikipagtulong sa ating mga teachers sa ground no, para din po dito sa iba't ibang mga issue po.
1: All right. Teacher Benjo, balitaan mo kami ano magiging resulta ng meeting ninyo at kumusta yung lagay nung teacher doon sa 13 Martires ne?
10: Opo, yun nga po ang ating pupuntahan, gagawin po mamaya. Maraming salamat po.
1: Thank you,
10: salamat
1: Teacher po. Benjo. Magandang umaga. Bagay kasi thank in you fairness, po. Yung protocol po na yan, ay yung proseso pong yan eh. Ikaw ba, Kuya Fred, nakapag-deworm ka ba nung araw?
11: Yeah.
1: Di ba?
6: Napurga ka ba?
1: Ikwento ko ano nangyari, basta pinurga ka na lang. Okay na yun. Di ba nung araw eh, matagal naman ang ginagawa talaga yan.
6: Pero sa kayit pala ang sinasabi ng TDC, for the longest time ay mga teacher pala, ipinapasa sa teacher yung trabaho ng pag-a-administer nung kung ano mang gamot yun para sa pampapurga.
1: Tama din naman, yung practicality ang pag-uusapan, nandun na mga bata eh, para naman hindi maging mas mahirap or para gawing mas madali yung proseso ng deworming sa mga bata, ay dalhin sa eskwelahan ng deworming activity pero dapat ay merong supervision ng health personnel na hindi lamang ipauubayan lahat. Correct. Doon sa teacher na kung ano man ang mangyari at may maging aberya, ay di syempre yung teacher ang magiging buntunan ng sisi.
6: Sabi nga ni Kuya Fred, ang dami na ang ginagawa ng mga teacher, ibibigay niya pa sa kanila yung pagpapapurga sa mga bata. Baka naman pwedeng ihiwalay ang trabaho ng teacher doon sa mga trained medical professionals na dapat ay nagsasagawa nun. Kung pag-gather lang ng mga estudyante, kayang gawin ng teacher yan. Master list ng mga bata, kayang gawin ng teacher yan. Pero yung pagbibigay ng gamot na ipinapasok mo dun sa katawan ng tao, hindi dapat gawain ng teacher yan.
1: Pero hintayin po natin na magiging resulta ng investigation ha. Dahil sa, sabi ko nga, bagamat marami ho yung pinurga, although isang buhay man o dalawang buhay man ang mawawala o kaya mga mauospital, hindi ho dapat nangyayari sa isang prosesong dapat ho'y para sa ikabubuti ng mga bata.
6: Okay, ang magiging hamon din siguro para sa bagong kalihim ng Department of Health dahil nabanggit ang DOH dito sa activity na ito. No? Good morning po kay Secretary Jose Pohalte Jr. na nanumpa na po kahapon sa Malacanang. Baka po pwede nating silipin yung protocol sa mga school activities na merong programa po ang DepEd. Ano ba ang trabaho ng mga medical professionals at ng mga teachers sa ganyang mga sitwasyon?
1: Basta mga teacher at mga magulang ha, kinakailangan din ho sigurong mag-usap muna ng masinsinan. Yung mga magulang ay paliwanagang mabuti at syempre sa mga panahon po na ika nga syempre nagdadalamhati sila, kinakailangan po ng alalay at syempre kausapin ng pamunuan ng eskwelahan, ipaliwanag ng mabuti at naging proseso at ilatag yung magiging resulta ng investigation para humakumbinsi ano ba talaga naging dahilan ng pagkamatay ng bata at hindi masisi yung mga taong wala namang kasalanan sa nangyari pong yan. Kung meron mang naging kasalanan, hindi pa panagutin at itama yung proseso kung meron mang naging pagkakamali dun sa proseso ng deworming activity po na yan para hindi na humaulit. May papano? Alas 6 na eh. Muli maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Wednesday na po naman na ngayon. Wednesday na kaya konting tumbling na lang. Weekend na naman.
11: Yes.
1: It's a hump day.
11: Payday.
1: Thursday na. Payday. O naman si Alvin kasi hindi naman iniintindi niya yung sweldo eh. Hindi naman gaya ng mga ordinaryo manggagawa na 13 pa lang, 14 pa lang, inaabangan na yung 15 para mapag-abot yung panggastos sa susunod uling sweldo. Para ano, ipangungutang na niyan yung mga dalawang araw bago pa man yung sweldo at babayaran na lang sa
11: araw
1: katapusan.
11: Araw na
1: Gigimik ulit, bibili ng kape.
12: Lala ba? Magpabili ka na, may pira si daddy.
1: Mamaya daw, si pasalubong yan eh. Babay na ho mo. Oh. Pagka minsan magme-message yan, daddy.
11: Pagka I love you muna yan.
13: marunong.
1: Daddy, I love you. Pagka mga ganun ng linyahan eh, alam mo nang may re-request yung bata. Pagbutihin mo ha. Babay na ho muna, susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again bukas. Ako po si Johnson Manabat.
11: Ako naman po si Christian Yesores.
1: Good night.
11: Ingat.

0: Gising na bago na, 6:02 in the morning, wakey wakey, it's hump day!
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Let's do this! Arriba-arriba! Narito na po mga maiinit na balita ngayong Miyerkules, ika-anim na araw ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang testigo may kaugnayan sa ikapat article of impeachment o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos, kabilang dito ang Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Nakatakdasan ang tumistigo si Lopez kahapon habang haharap dapat sa impeachment trial si Bello ngayong araw. Si Bellyong opisyal na may kaugnayan sa seguridad ng samahan ni VP Sara C. Lopez na ipakontempt ng kamera noong 2024. Kasama naman si Lopez sa online press conference noong 2024 kung saan ninamin ng Vice Presidenteng may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya'y patayin. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Cabunan na posibleng maging redundant o yung paulit-ulit po, uulitin lang ni Bellyo at Lopez ang testimonya ni NBI Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Aminado si Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa na nagulat sila sa hakbang ng prosekusyon pero nire-respeto ang desisyon. Ngayong araw, inaasahang magsasagawa ang Senate Impeachment Court ng oral arguments sa hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang mga bank at tax records ni VP Sara. Kabilang dito ang tax records na nasa loob ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na maaaring magamit na ebidensya sa ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Matapos ang oral arguments, magsasagawa naman ang caucus sa mga senator judges para talakayin ang desisyon sa motion ng prosekusyon. So ibig sabihin nito, mukhang mapapagang matatapos yung pagdinig ngayong araw kasi mga nakarang araw, ginagabi po sila eh. Pinatotohanan ng House Prosecution Team ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa redirect examination ng prosekusyon. Ipinresenta ang video ng bahagi ng panayam kay VP Sara noong November 26, 2024 o ilang araw bago mabanggit sa online press conference ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Batay sa video ng panayam, kinumpirma ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi nagbibiro ang Vice Presidente nang mabanggit ang pagbabanta at pag-amin ng pagkuha ng asasin. Nanindigan naman si Lotok na walang epekto ang typographical errors sa ilang dokumento sa findings na may tuturing na grave threat at inciting to sedition ang pagbabanta ni VP Sara. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, tumagal ng 2 hours ang pagtistigo ni NBI Regional Director Jeremy Lotok sa 4th article of impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos. Pasado alas 7 ng gabi nang ma-excuse sa witness stand si Lotok na nagsimulang tumistigo noong panlunes. Sa cross-examination ng defense team, ipinakita ang video ng ilang bahagi ng online press conference noong 2024 kung saan nabanggit ni VP Sara ang sinasabing banta sa kanyang buhay. Hiniling ni defense lawyer Mark Vinluan kay Lotok na kumpirmahin ang pahayag ng Vice Presidenteng nag-uugnay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ilang kongresista sa sinasabing katiwalian. Kinumpirma ni Lotok na nabanggit ni VP Sara ang pahayag pero iginiit ni Vinluan na mistulang inamin ni Lotok na korap ang mga kongresista. Nag-object si Private Prosecutor Amando Likutan at iginiit na mistulang iniiba ng depensa ang sagot ng testigo. Nalinaw ni Lotok na kinumpirma niyang nabanggit ni VP Sara ang pahayag batay sa nakalap na ebidensya pero iginit na hindi makukumpirma ang akusasyon ng katiwalian. Pinayuhan naman ng impeachment court ang prosekusyon at depensang iwasan ang pagbibigay ng mga side remarks sa gitna ng pagkwestiyon sa testigo. 7 minuto. Gawin na nating 8 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Muling tinalakay sa impeachment trial ang Operation Romanov o yung sinasabing banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na si Davao City Mayor Sebastian Paste Duterte ang unang nagbanggit ang naturang termino sa gitna ng maisog rally noong 2024. Naniniwala si Lotok na tinutukoy ng operasyon ng planong pagpatay kay Pangulong Marcos at First Family at hindi kay VP Sara. Nagtataka ang NBI kung bakit tinanong ng vlogger na si Princess Maui kay VP Sara ang opinion sa Operation Romanov sa online press conference kung saan nabanggit ang pagbabanda. Inimbitahan ng NBI ang vlogger pero para sana linawin ang issue pero hindi nagpakita o sumagot sa imbitasyon. Para kay Lotok, hindi maituturing na reliable ang pahayag ng vlogger ay dahil hindi validated ang impormasyon. Nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyong pinagbantaan ni Mayor Paste ang First Family. Doon na nang nangako ang defense team na patutunayan ng hindi pinangalan ng testigo ang Operation Romanov na lumutang sa gitna ng diskusyon sa 4th na Article of Impeachment. Bago magsimula ang paglilitis kahapon, inupaka naman ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial na sinasabing hindi suportado ng ebidensya. Sa Facebook post, iginit ni VP Sara na hindi magiging totoo ang katang isip na pagbabanta kung walang ebidensya. Ayon sa Vice Presidente, sinisira ng impeachment ang integridad ng mga pampublikong institusyon at tiwala ng publiko habang sinasayang ang pondo at dinudungisan ng proseso ng pananagutan. Sa kabila ng usap-usapan, no-show pa rin si VP Sara sa paglilitis kahit nakatakda sanang humarap ang Chief of Staff ni Zuleika o na si Zuleika Lopez. Naniniwala naman ang ilang ekspertong nauungusan na ng House Prosecution ang defense team sa pagtalakay sa 4th na Article of Impeachment o yung pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos. Sa oras na alas 6, batiin ang mga dapat batiin dahil maagang gumising. Eh, siguro dahil nga sweldo ngayong araw, kaya gising na gising na si Ma'am Grace San Mateo. Ganoon din si Ted Ku at si Paolo Obando ng Virac Catanduanes. 6 po yung Radyo Patrol reports natin. Kaya umpisa na natin sa pamagitan ni Zeus Legazpi. Go, Zeus!
3: Alvin, na bunsod na nagdaang bagyo, tumaas ang presyo ng ilang Highland vegetables na itinitinda dito yan sa Pasig Mega Market. Kabilang na rito yung repolyo na 120 pesos ng kilo mula dating 80 pesos, patatas sa 160 pesos mula dating 120 pesos, at broccoli na 240 pesos na mula dating 200 pesos. Tumaas din ang presyo ng kamatis na 100 pesos na mula dating 60 pesos ang kilo. Wala namang paggalaw sa presyo ng ibang gulay, gaya ng ampalaya na 120 pesos ang kilo, talong na 100 pesos ang kilo, bawang na 140 pesos, at sibuyas na 120 pesos ang kilo. Samantala, nagbabadya naman tumaas ang presyo ng karneng baboy ng hanggang 5 piso bunsod ng pagtaas sa presyo ng diesel. Ayon kay Nelson Tan, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, nag-abiso na sa kanila mga trader ng baboy sa posibleng pagtaas ng presyo dahil sa paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, nananatili sa 350 pesos ang kada kilo ng kasing pige, habang 400 pesos ang kilo ng gepo. Wala rin paggalaw sa presyo ng buong manok na 180 pesos pa rin ang kilo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Gulay lang yung tumaas, Zeus.
3: Sa ngayon, gulay lang, Alvin. Yung ilang Highland vegetables yung naangkat mula Baguio, yun yung tumaas, Alvin. Nung nagdaang sama ng panahon.
0: Oo, ano lang naman yun, Highland vegetables. Pero yung mga talbos, hindi naman nagalaw.
3: Sa ngayon, Alvin, dun sa Pasig Mega Market, wala pang paggalaw sa ganyang mga klase ng gulay, maging sa mga lowland vegetables gaya ng ampalaya, talong, at yung iba pang mga na tinatawag na gulay Tagalog.
0: Yan. Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Trisha Lindo. Go, Trish!
5: Alvin, kanya-kanyang latag ng karton ang mga residente ng Barangay 163 sa Gagalangin Tondo matapos ang sunog na umabot sa ikalimang alarma kagabi. Sa tayo ng barangay chairman ng lugar, aabot sa 322 na pamilya o higit 1,000 individual ang nawalan ng tirahan. Ilan sa kanila ay dito sa barangay Hul Tumuloy habang ang iba ay binalikan ng kanilang mga bahay sa pag-asang may maisasalba o may maibebenta pa sa kanilang mga gamit. Narito ang tinig ng barangay chairman ng lugar.
6: Nandun sila lahat sa site. Ayaw nilang iwanan yung area na ilis. Kung pupunta kayo doon, makikita nyo, nagtayo sila ng mga tents meron silang ibang gamit na natira doon. Pagkatapos, pagdating ng magkakanya-kanya silang bakod nung area nila.
5: Alvin, banig at damit yung pinapanawagan ng mga pamilyang nananatili dito. Alas 6, nakatakdang mamahagi ng relief goods sa covered court ng Lacandula High School. Kaya suspendido muna ngayong araw yung klase roon. Sa datos ng Manila DRRMO, mag-alas 9 kagabi nang tuluyang maapula yung sunog at naging pahirapan umano yung pag-apula dahil bukod sa makitid ang daanan, ay nabitin pa sa supply ng tubig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat kay Trish Salindo. Magandang umaga din kay Manong Rod Eason. Manong Rod, babatiin ko mamaya yung pinapabati mo, ha? Si Roen Cueto muna. Go, Roen!
7: Narito nga ang lagay ng traffic sa EDSA southbound mula sa Shaw Underpass, Banayad at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko hanggang sa bahagi ng EDSA Boni. Pagsapit naman sa EDSA Guadalupe, mas makapal ang volume ng mga sasakyan ngunit nananatili pa rin light to moderate ang daloy ng traffic kaya hindi pa nakakararanas ng matinding pagsikip ang mga motorista. Muli namang lumuwag ang daloy ng trapiko mula EDSA Buendia hanggang sa intersection ng EDSA at Taft Avenue kung saan tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista na ipinapatutupad ngayong Miyerkules ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sasakyan may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Patuloy rin ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa mga pangunahing lansangan na sakop ng MMDA kaya pinapayuhan ng mga motorista na sumunod sa umiiral na batas sa trapiko upang makaiwas sa paglabag at multa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Magandang umaga rin sa iyo, Ma'am Honey Reyes ng video. Gising na rin. Isunod na po natin si Manong Noel Alamar. Magandang umaga sa iyo, Manong Noel.
8: Good morning, Alvin. Anong pa bilang acting mayor ng San Pablo City, si Vice Mayor Justin Colago. Matapos ipatapag ng Department of Interior and Local Government Calabarzon, ang preventive suspension ay pinataw ng Office of the Ombudsman laban kay Mayor Arcadio Nagy Gapangnanda Jr. Batay sa memorandum na inilabas ni DILG Calabarzon Regional Director Ariel Iglesia, pansamantalang hahawak sa pamamahala ng Luzon si Colago habang umiiral ang preventive suspension ng alkalde. Nag-ugat ang suspension sa reklamong inihain ni Colago na nag-aakusa kay Gapangnanda ng grave abuse of authority, grave misconduct, gross neglect of duty of oppression, kaugnay ng umano'y irregular na pagkuha ng mga job orders employee. Mariin namang itinanggi ni Gapangnanda ang mga paratang at giniit na may bahid na politika ang ipinataw ng suspension. Ito dahil mas nauna pa anyang inaksyonan ng ombudsman ang kasong inihain ni Colago noon lamang Hunyo 26, 2026 kesa sa mga kasong inihain niya laban dito noong pang Abril 2026. Ayon sa kampo ni Gapangnanda, mag-aaring sila ng motion for reconsideration upang questionin ang kautusan ng ombudsman. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Well, alam mo nga, DZMM.
0: So ang pumalit, yung nagreklamo. Ang nagreklamo laban kay Mayor Gapangnanda, yung Vice Mayor niya.
8: O pareho silang nag-ahi ng reklamo pero nauna si Mayor Nagy na mag-ahi ng reklamo laban doon sa kanyang Vice Mayor, kay Vice Mayor Colago. Oo, April 26, 2026 na mag-ahi si Mayor Nagy ng reklamo laban doon sa kanyang Vice Mayor. June 26, 2026 naman, nung mag-counter ng ahi ng reklamo yung Vice Mayor laban kay Mayor pero ang nagtataka ito si Mayor Nagy, ba't naunang na-desisyon na ng ombudsman yung inihain ng kanyang Vice Mayor. Kaya sa doon sa kanyang inihain kaso.
0: Anong pala yun? Oo. Pero pag inaksyonan din ng ombudsman yung reklamo laban kay Vice, di sino na yun magiging mayor ngayon? Yung number one councilor na. At sino yung magiging vice? Yung ganun yun, di ba? Aakyat yan.
8: Yung number one councilor, nanumpa na rin kahapon, yung number one councilor, Alvin.
0: Bilang vice mayor?
8: Bilang vice mayor.
0: Nako. Oh, Diyos ko, grabe. Ano? Aso magkahiwalay na ano to? Magkalabang partido?
8: Magkalabang partido. Parehong, kasi ang akusasyon ni Mayor Nagy ay may mga 200 ghost employees itong si Vice Mayor Culago.
0: Oh.
8: Ang akusasyon naman ni Vice Mayor Culago ay may mga job orders itong si Mayor Nagy na hinayad na napakatataas ng sweldo at ginawa mga department head. Giit naman ni Mayor Nagy, ito naman ay may approval ng HR at talaga namang subok ang kakayahan ng kanyang mga piniling tauhan para mamuno ng mga departamento na critical. Yun ang kanyang argumento.
0: Sige. So abangan natin yung susunod na kabanata dyan sa San Pablo City sa Laguna. Thank you, Manong Noel. Extro!
8: Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, GZMM.
0: Thank you. Maraming salamat kay Manong Noel Alamar. Punta natin si Manong Rod Eason. Diyan naman sa Pataan. Magandang umaga si Manong Rod.
9: Good morning, Alvin. Isang puno ng akasya na isang siglo na ang tandaan tuluyang igirupo ng matinding hagupit at ulan dulot ng habagat sa Porokdos, Barangay Ipag, Maribelas, Bataan nitong nakalipas na araw ng Linggo. Tatlong bahay na nakinabang ng matagal sa lilim at tibay ng punong akasya ang nabagsakan nito. Ayon kay Barangay Chairman Rodito Luyo, bumina ang kapit na mga ugat ng puno sa lupa at bumigat ang mga sanga nito dahil sa lakas ng ulan kaya ito tuluyang nabuwal. Agad namang sinakloloha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga apektadong residente. Walang nasaktan sa mga ito at agad din silang nailipat sa ligtas na lugar. Nagpapatuloy naman ang clearing operation na inilalatag ng LGU Maribelas sa punong akasya na humarang na sa kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Manong Rod Eason. Nasaan na ba yung pinapabati ni Manong Rod? Ayun, happy birthday today! Kaya Madam Sandra Amores ng Nevada, Las Vegas.
10: Happy birthday! Sa
0: baliktad, Las Vegas, Nevada. Hey, greetings from your father, Chong. And asan na ba yun? Chong, naku, ba't ka nag-forward na script? Ayun, tuloy, natabunan Manong Rod. Nawala tuloy. Anyway, ulitin natin mamaya. Ha? Biglang may pumasok na ano na script mo eh. Palitan natin mamaya, Manong Rod. Si Arnel Ozaita muna. Go, Nel!
11: Yes, good morning, Alvin. Dalawang residente ng Barangay Kalumpang, Tayaba City ang nasawi matapos tangay na malalakas na alon habang naliligo sa isang beach resort sa Barangay Ransuhan, Lucena City. Ayon sa Lucena City Police, sinubukan pang sagipin ng dalawa pero tuluyan din itong nalunod. Agad na rumisponde mga tauhan ng barangay, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Lucena at Lucena DRRMO, ngunit hindi naklarang dead on arrival ang dalawa sa ospital. Samantala, patuloy naman pinaghahanap ng Philippine Coast Guard ang isang 52 anyos na mangiisda mula sa Lopez, Quezon na iniulat na nawala sa karagatan sa bahagi ng barangay Hondagua nitong Lunes. Huling namataan ang mangiisda sa isang fish cage bago ito naiulat na nawala sa kasagsagan ng masamang panahon at malalaking alon sa dagat. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ng Coast Guard kasama ang MDRRMO, PNP at mga opisyal ng barangay at mga lokal na mangingisda, ngunit nang bigo silang matagpuan ang mangingisda. Pansamantalang itinigil ang paghahanap dahil sa mapanganib na kondisyon ng dagat, ngunit tiniyak ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ang search and rescue operation sa oras na bumuti ang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming
12: Basta ang may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you din, Radyo Patrol. Andito na yung pabati ni Manong Rod. Nasaan na ba yun? Ayan. Happy birthday today kay Mama Sandra Amores ng Las Vegas, Nevada, USA. Greetings from your father, si Chong. At si mami muna si Marit Amores, ha? And also, syempre, sa pamilya ni Manong Rod Eason. Yan, ha? Binati ko na. Noriel Aragon, magandang umaga. Tuloy po natin yung mga balita. Magandang umaga muna sa 34,000 na nakamonitor po sa atin sa YouTube. Alam nyo bang iimbestigahan ng NBI ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Tagal na nito, 2019, parang may naalala akong personalidad ah. Nakatanggap na impormasyon si NBA Director Melvin Matibag na walang liquidation ang 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing walang nangyari sa bidding ng sports complex na ginawa ng pribadong Malaysian company. Mabilis na naipalabas ang pondo sa pamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act. Hiwalay ang issue sa kontrobersyal na kalderong ginamit noong 2019 SEA Games na inimbisigahan din ng NBI. Akala ko konektado doon kay kaldero eh. Alas 6.23, sumailalim si Senador Dante Marculeta sa Independent Medical Evaluation sa UP Philippine General Hospital. Kasunod po ito ng utos ng Sandigan Bayan na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa kalusugan ng senador na pinayagan ng makabiyahe ng PNP General Hospital matapos makumplento ang antibiotics sa mild pneumonia. Dumating si Marculeta sa PGH sakay ng wheelchair at may suot na protective vest. Tumaas ang presyon ng senador na makarating sa ospital pero walang nakitang nakababahala sa kondisyon. Nakadepende sa desisyon ng Sandigan Bayan kung dadalhin sa detention facility si Marculeta na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City male dormitory ang mga kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Alas 6.24, tutol ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa hiling na maalis ang kasong graft ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na posibleng gawing state witness sa manumalyang flood control projects. Naharap sa kasong graft at plunder sina Estrada at Bunoan dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, kinwestiyon ang legal na basihan para alisin si Bunoan sa mga dawit sa kasong graft. Paliwanag naman ang prosecution, maring bawiin ang kaso sa pamagitan ng formal amendment ng criminal information. Pero nagbabala ang kampo ni Estrada na maring makaapekto sa karapatan ng senador ang panukalang amyenda. Sa ngayon, submitted for resolution na ang hiling na alisin ang kasong graft laban kay Bunoan, noon na iginit ng Office of the Ombudsman na mahalagang mapanatili ang testimonya ni Bunoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes at prostate cancer. Samantala, tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa unang araw ng kalakalan. 4 pesos and 90 centavos, kulang-kulang po sa 5 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Pero magugulat po kayo sa ikalawang araw, mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, mas nakagugulat po ang pangalawang araw. Kasi yung unang araw, di ba 4.90 sa diesel o yung gasolina na 90 centimos at 4 pesos and 40 centavos po sa kerosene. Mas nakakagulat at nakakagulantang ang day 2. Monitoring sa average price ng produktong petrolyo sa

0: 5 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan ng reserbang kuryente dahil sa forced outage ng mahigit 20 planta na naman, habang 14 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Lalo na ng tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply, at ang may pinakamataas na talon ay yung rate po o ang halaga ng presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas at mahigit 3 piso sa Mindanao. Sa Setyembre, didesisyonan din ng Energy Regulatory Commission ang hirit namang dagdag singil ng Meralco. Pero posibleng palawigin naman ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakatakdang matapos sa katapusan ng Hulyo. Teka muna, mag-break muna tayo at sa ating pagbabalik, hopefully nasa Zoom na si Congresswoman Jerville Luistro, ang pinaka-head po ng prosecutors galing sa Kamara de Representante sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy Sweldo!
1: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico.
3: Gising Pilipinas.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan?

0: ipang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
2: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
9: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.

0: Pilipinas!
1: Magandang umaga muna kay Ma'am Ann Calomarde. Oh, sa ex yan ha. At ganun din kay Jeffrey Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. At kay Marla Vergara at kay Bev H. Ayan, nag-extend ng condolences sa pamilya naman ng kanyang pinsang si retired Brigadier General Romeo Soliman David ng Air Force. Yan. Mamel si Balion Florentine, magandang umaga, at si Josh Kale Edip at si Sarah Concepcion. Ha? Siyempre, ang pinaka-bonggang bati ay papunta kay Batangas 2nd District Congresswoman Jervie Luistro, na lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at chairperson ng House Committee on Justice. Congressman Jervie, magandang umaga po sa inyo, ma'am.
2: Good morning!
3: Good morning! Good morning, Alvin, and thank you for having me here again. It's been a long time.
1: O nga po eh, kasi busy po kayo eh.
3: Slight.
1: Naintindihan naman po namin. Ano po? Eh ngayon, ano po ba ang tunay na dahilan bakit po hindi na isasalang yung Attorney Zuleika Lopez at yung Bellio o yung sa security? Ano po? Anong dahilan, ma'am?
3: Well, of course, maliwanag yung sinabi ni Attorney Kapunan. It will be a surplusage, kalabisan. It will be a redundancy, paulit-ulit na. And it is totally unnecessary, hindi na kailangan. Sapagkat yung aming purpose, kung bakit isasalang si Attorney Zuleika Lopez, at ganun din, si Captain Belinda Bellio ay na-cover na ng testimonya ng dalawang naunang witnesses in the person of NBI agent Kalilong and Attorney Lotok yung kahapon, no? Nakatulong din sa amin yung paulit-ulit na admissions ng defense pertaining to the the authenticity, genuineness of the subject video of November 23, 2026. At malaking bagay din itong mga naging clarificatory questions ng ating mga senator judges. Pinoint out kahapon ni Attorney Kapunan, huwag tayong malilito. This is impeachment trial where the ground is culpable violation of the Constitution, high crime, and betrayal of public trust, and not threat as a criminal offense, no? Hindi po ito criminal proceeding. Ito po ay impeachment trial, no? I think it was clearly laid down, Alvin, and we're happy that even the impeachment court in the person of Senate President Win Gatchalian and our presiding officer, Senator Cheese Escudero, positively took the manifestation or position of the defense, of the prosecution rather.
1: Apo, pero syempre, sabi naman ng iba, alam nyo naman yan, na magsusunod-sunod, hindi naman yung kahapon lang dinesisyonan na ganyan ang pagkakasalansan ng testigo o ng witness for the prosecution. So baka yung duda ng iba, may iba pang dahilan kung bakit winidraw yung dalawa, Congresswoman Jervie.
3: What you see is what you get, no? At kagaya ng sinabi ni Attorney Kapunan, eto, naririnig ko sa aming private prosecutors, we should know when to stop, no? Kapag na-establish na yung gusto natin, we should know when to present and when not to present, no? Merong mga ganyang usap-usapan, but we totally deny that. We're very much focused on establishing threat, disturb, and even having contracted an assassin as constituting the impeachable grounds, no? At wala po sa mga considerations natin yung mga ganong usap-usapang natakot. I think it was very well explained by Attorney Kapunan yesterday, even during her press con, no? Kasi supposed to be, sinabi naman niya to, siya talaga yon na dapat magsasalang kay Attorney Zuleika. And it was never the reason kung bakit dinispense na yung testimony nila. The plain and clear reason is yung sasabihin ni Zuleika, yung sasabihin ni Captain Bellio ay na-cover na ng testimonya ng dalawang naunang witnesses, including the cross-examination of the defense.
1: So ang dapat palang mag-question ng direct examination kay Lopez at kay Bello, si Attorney Lorna Capunan ang nakatoka.
3: Si Attorney Capunan for Attorney Zuleika. But I am not so certain about Captain Bello. I think it's Kong Noy, defensor, who is supposed to present Captain Belinda Bello.
1: Ayun, ang akala ko kasi ma'am, ang diskarte, ang magdidirect palagi, private prosecutor, pero ang mag-i-intro ng kaso, prosecutor, house prosecutor. So hindi rin pala, pwede din pala ang diskarte ninyo na ang house prosecutor mismo ang magdidirect examination.
3: Well, it depends on the position of the house prosecutor. If they feel comfortable doing the direct, pwede din naman, no? What is important is, should the private prosecutor be the one to do the direct, yung palagi nating naririnig, Alvin, they should be under the control and supervision of public prosecutor.
1: Apo. What about for today? Sino naman po ang nakatoka sa prosecution to do the debate? Kasi debate ang magiging sentro ngayong araw kaugnay dun sa BIR records. Ano po? Sinong magli-lead for the prosecution, Congresswoman?
3: Well, remember, we have a dean in the team. Meron tayong dekano ng College of Law, no? A seasoned trial lawyer as well. Tumigil nga lang because he became a member of the House and we are very much positive dito sa pagtayo ni Congressman Chel Jocno in behalf of the prosecution.
1: Aba, si Chel Jocno pala mamaya, Kong.
3: Yes, yes. Of course, everybody knows Congressman Chel Jocno and that is why we are very much positive. Talagang, I must say, powerhouse ang prosecution team.
1: Yes, pero may assistant naman po yan. Ano po? Ibig sabihin, meron naman siyang parang kumbaga assistant or sidekick pagdating sa debate mamaya.
3: Siguro kaming lahat ang assistant niya. All of us will be assisting him. But knowing Kong Chel, kayang-kaya niya yan.
1: No? Oh, no.
3: With his several number of years in the academe, as dean, no? And several number of years in litigation, talagang he is the perfect person. He is the perfect prosecutor to represent us in this debate on the relevancy of preterm documents.
1: Okay. Kung hindi naman kayo mapapahamak sa impeachment court, ano ang kayang i-share sa publiko na pinakamatibay na argumento na dapat talagang mabuksan ang tax records ng mag-asawa?
3: This is what I do, no? Without dwelling on the particular impeachment case, no? Let us assume ibang public official 'yan. Relevant po ba yung mga naganap o dokumento bago siya naging impeachable official, no? So, for example, 2022 naging public official. Yun po bang mga pangyayari, including documents, before 2022? Are they relevant in the impeachment trial? Our position is yes. And our principal argument is the Constitution. No? Again, without making reference to this particular impeachment case. Ang sabi po sa Section 2, Article 11, the President, Vice President, Justices of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed for and conviction on any of the grounds for impeachment. Ang binanggit doon, the grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution, treason, high crime, bribery, graft, and corruption, and even betrayal of public trust. Pero nowhere in that provision, will you see na dapat kinomit ito during the incumbency of the public official? Walang binanggit na ganyan ang Constitution. Basically, ang binanggit lang ng Constitution, sino ang impeachable official? Ano ang mga exclusive grounds for impeachment? But it never made mention as to when the grounds should have been committed or should be committed. Walang sinabi kung ito ba'y dapat kinomit before he became an impeachable official or during the time that he is an impeachable official. Basic yan. And we're talking about the fundamental law of the land, which is the Constitution, to which all other laws, all other jurisprudence must be aligned. Kasi ito yung pinaka pundasyon natin eh. Ito yung fundamental law. Ito yung representation of the mandate of the sovereign Filipino people. All other laws must always be consistent
1: with the
3: provision of the Constitution.
1: Tama, tama. So, ibig sabihin ang posisyon ninyo, pwedeng mag-backtrack. Hindi lang siya kung kailan ka nagsimula as vice president, for instance, or as president, for instance, or as congresswoman, for instance. Kung hindi prior to that, pwedeng itrace yun, pwedeng isali yun sa investigasyon.
3: Correct. And maaalala natin, in the past impeachment cases, nagkaroon ng talakayan at dininig ng impeachment court itong mga acts and omissions committed prior to the incumbency of the impeachable official, no? During Corona time and even during Estrada time, I think even those acts and omissions before becoming an impeachable official were thoroughly deliberated upon by the impeachment court, no? At kahapon, na-share ko din, kung maalala natin yung naging kaso ni Justice Sereno, no? It started as an impeachment case and then it ended as a co-warranto proceeding, no? Pero dun sa co-warranto proceeding, ang naging ground for her disqualification is
1: Salen.
3: Failure to disclose in her Salen yung naging sweldo niya during the time that she was a UP professor.
1: That's right.
3: At tagal na nun, di ba?
1: Binalikan, kumbaga.
3: Binalikan. And because of her failure to disclose the same in her Salen during that time, hindi pa siya impeachable nun, it was considered as the ground for her disqualification in the co-warranto proceeding. Of course, we understand this is co-warranto. This is impeachment. That one is co-warranto, no? Pero ang interpretation namin dyan, kung yung prior conduct can be considered as a ground for disqualification or in determining the qualification of a public official, it should be considered as a ground also in removing public official. That includes the impeachable official.
1: Okay, puntahan ko yung statement ni Vice President Sara Duterte kahapon habang sa kasagsagan ng paglilitis, Congresswoman, may problema ba kayo dito sa statement niya at irereklamo niyo ba ito sa impeachment court? Kasi parang meron na sa conclusion na ang sinabi niya ay the complaint is not supported by evidence or palalagpasin niyo na lang ito.
3: Well, she is entitled to her own opinion, no? We are too focused and dedicated to this impeachment trial. We will see kung magkakaroon ng position ang prosecution team. Remember that we are 11 house prosecutors and 15 private prosecutors here. And as much as possible, we would like to decide and act as a team.
1: Opo, kasi ang sinabi niya, parang meron na siyang konklusyon kung ang prosecution ay ingat na ingat, no, para hindi ma-subjudice o hindi masita ng impeachment court. Sabi niya, repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin where there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. What do you say?
3: Actually, that is a discussion on the merits already.
1: Exactly. No? Exactly, yun nga yung point ko. Kaya kita tinatanong kung irereklamo nyo ba ito sa impeachment ko. Oy, tinatouch na ni Vice President yung merits ng kaso. O hayaan nyo na lang, palalagpasin nyo na lang.
3: We'll see. We'll hear from the rest of the prosecution team. But let me just state, ever since nasa house rep pa lang kami, ang position talaga namin dyan, res ipsa locetur eh. What you see is what you get. No? After all, sa kanya lahat ng galing yan eh. Diba? It was her own utterances.
1: Yeah, pero ako naman, yung punto ko is, hindi ba parang sampal din ito sa impeachment court? I mean, hindi pa tapos mag-investiga yung impeachment court and yet may statement ka ng ganyan.
3: We will discuss it with our colleagues in the prosecution, but apparently it is my submission na mukhang lumalampas sa ano boundaries. Mukhang it is an apparent discussion on the merits. No? Although bagaman, Alvin, even us, we find it hard sometimes to delineate between what can be discussed and what cannot be discussed. That is why every time I am being asked of a question, I would always start with, without particular reference to this impeachment trial.
1: Opo, no?
3: Let us say there is another public official, just to be able to contribute to the understanding of the Filipino people of what is happening in this impeachment trial. But of course, I share with your opinion, yeah. No?
1: And pero, that is also a respect, no? Respeto din sa impeachment court. Kasi otherwise, yeah. Kung may conclusion ka na, eh, huwag na tayo maglitis. Meron na pala conclusion eh, di ho ba?
3: Nevertheless, no? Siguro, let us take exception then of the fact that the defense is actively participating in this impeachment trial, no? So perhaps for that, we wish to believe that the defense is submitting themselves to the jurisdiction and authority of the impeachment court, okay. Regardless of the pronouncement of the vice president with respect to what I believe are merits already.
1: Okay. One last. Ano po? So ang sasalang po, ang hindi pa tapos yung Article 4. Ano po? Nandito pa lang tayo sa Article 4 of the 4 impeachment articles. Ano po? May kasunod pa, hindi ho ba? O tapos na yung Article 4? Mag-next article na tayo?
3: Actually, we went over our PTO, pre-trial order, and we came to realize napakahaba pa pala na listahan ng aming witnesses. Yesterday nga during my interview, I thought that Attorney Melvin, the NPI director, will be the last unless there will be some other witnesses which presentation can be anchored under reservation. No? So we will be making a final decision today with respect to the rest of the witnesses for threat, because we honestly believe that we have established it already in as far as Agent Kalilong and Attorney Lotok is concerned, no? At napakahusay nitong dalawang testigong ito. Talagang they did very well in their examination, no?
1: Ilan pa po bago after kay Matibag?
3: Actually, ang dami pa eh. Parang, if we will be basing it on the list, no? If we will be basing it on the list, it seems na lima pa.
1: Lima? Oh, naku po, Diyos ko po, hahaba pa po lalo eh. Isang araw, isang testigo. Minsan dalawang araw pa, isang testigo lang kong.
3: And that is why we need to revisit the list. We will be doing it this morning, no? Revisit the list and come up with our final decision as to sino pa ang isasalang at sino ang hindi na. Well, to be specific, 5 more. That
1: five
3: is
1: more.
3: Bukod pa kay Director Matibag.
1: Are you at liberty to divulge sino yung lima pa?
3: Wag na lang.
1: Okay. See, I respect that. Kung hanggang saan lang, ano, wag nating pilitin. Kung ano lang yung pwedeng sabihin, baka malagay sa alanganin si Congresswoman.
3: But definitely, we totally understand we totally understand the position of the prosecution yesterday, no? We do not want to cause redundancy. Ayaw natin ang paulit-ulit ang testimonya. We do not want to cause surplusage, kalabisa na ng testimonya, no? And we acknowledge what are not necessary, no? For the purpose of establishing Article 4, that is threat. And this is likewise in accord with the respondent's right to due process, or to be specific, speedy trial.
1: Yeah.
3: And we will be using the same parameter in going over the remaining witnesses for threat and come up with a decision whether they will still be presented or not.
1: Very good. Thank you. Good luck po sa inyo later. Maraming salamat, Congresswoman. Nice. It's always nice to see you, ma'am. Sa ulitin.
3: Thank you, Alvin. Bakit wala si Doris?
1: Nagpapalitada pa po. Thank you. Salamat po. Good morning, ma'am.
3: Nang sumusubaybay. Thank you.
1: Mabuhay ka. Si Congresswoman Gervil Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at chairperson ng House Committee on Justice. Piit na po kagad tayo kay Father. Oh, na-miss ko ito. Ang tagal ko na hindi na-interview si Father, ha? Father Ranhilio Rani Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University, Manila. Father, long time no hear, long time no see po.
0: Kasalanan mo rin, Alvin, kasi hindi mo ako tinatawagan.
1: Oo nga po eh, nakakaligtan. Hoy, huwag niyong kaligtan si Father Ranhilio Rani Aquino kapag merong usaping legal about related sa ano, konstitusyon.
0: I'm just available.
1: Apo. Hindi, may nabasa kasi ako, may dumaan sa feed ko eh, na may point pong gustong i-come across or get across si Father Rani, na mukhang nakakaligtaan natin na fi-fixate tayo sa legalities na pati tayo napapa-research at iba sa atin na bubore. Pero hindi natin, ang focus natin dapat doon sa ano, sa tama ba ang gawi mo o tama ba ang wisyo mo bilang public official? Yung fitness ng isang public official sa kanyang posisyon, yun dapat ang focus ng impeachment, Father. Kayo na nga po mag-explain.
0: Yes. Alam nyo, may pagkakaiba ang paglilitis sa impeachment at paglilitis na nauukol sa isang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws natin. Kung ang pinag-uusapan ay ang isang nasasakdal dahil may ginawa siyang krimen sa ilalim ng revised penal code or special penal laws, ay talagang isa-isahin ang mga elemento ng krimen na yan at ipresenta lahat ng ebidensya kontra sa kanya. Pero hindi ho yan ang punto ngayon sa paglilitis ng pangalawang pangulo. Ang tinatanong ng Senado at ang tinatanong ng taong bayan ay, dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun ang importante. Kaya dapat hindi tayo natutuon sa mga technicality na siyang nagpapatagal sa mga hearing. Akalay mo, Alvin, ikalawang witness pa lang ito, tapos na ang limang araw.
1: Yeah.
0: No?
1: Masyadong mahaba, kumbaga.
0: Kasi pinapahintulutan yung mga abogado na kung ano ang technique na ginagamit nila sa ordinaryo ng paglilitis, siya rin ang ginagamit nila sa impeachment trial. You know, tulad ng sinabi ko doon sa Facebook feed ko, no? Panoorin nyo yung mga clips ng Clinton trial.
1: Apo.
0: Walang ganitong nangyari. It was a trial. It was a fair trial. Pero ibang-iba ang conduct ng trial doon sa Clinton trial.
1: So what do you suggest? What should we do? What should the impeachment court do?
0: Number one, diminish the use of technicalities. So there are so many objections and refutations na talagang kumakain sa napakalaking tempo, no? Then ikalawa, dapat greater ang control ng presiding officer. For example, that was a good step, yung ginawa kahapon, no? They said that they would no longer be presenting two witnesses whom they intended to present. Kasi kung ano man ang dapat sabihin ng dalawang witnesses, covered na. That was important. You know, Alvin, a very important chance that was missed was at pre-trial. Kasi sa pre-trial, may pwedeng gawing stipulation, both sides admit certain facts at nang hindi na hindi na kailangan magkain ng prueba. And apart from that, focus the attention on the conduct of the Vice President as a whole rather than on trying to prove a specific crime. For example, we're not asking whether she committed the crime of great threats. We're simply asking whether she really threatened the President, the First Lady, and Martin Romualdez. So, yung change of focus ba, yun ang importante, Alvin.
1: Tama. Kumbaga doon, ang tutok dapat, doon sa fitness niya to further or to continue holding that position, that office.
0: That's correct.
1: Kaya lang na ang nakafocus, kasi na-install tayo sa mga legalities eh. Nagkakaroon kagad ng debate, yun, ang haba ng debate doon. I-entra pa yung ibang senator judges, na yung iba nga, malalaman mo na rin yung killing eh. Pag na-obserbahan nyo po ba yun? Ang tanong, makikita mo mukhang may lumalabas na killing. Ano po?
0: Alvin, that's another proposal we have, no? Each senator kasi is able to ask the witness questions. At kung minsan yung ang nagpapatakal kasi sometimes senators who are not lawyers or who have no experience in law raise questions na ang witness ay nalilito. Hindi nakakasagot yung witness, hindi sa dahil nagsisinungaling yung witness, like Attorney Lonto, his testimony was straightforward. Kaya lang, pag tinanong mo, nagtanong ka at ang iyong tanong ay nakakarito, hindi ka agad masasagot yan. So another proposal would be for the senators who have questions to field their questions to the presiding officer, at si presiding officer na abogado, siyang mag-question in behalf of the senators at nang maliwanag and in proper form yung question.
1: Okay. So hindi na dapat pinagdedebatehan kung threat lang ba, simple threat lang, warning lang, o grave threat lang, kasi hindi naman, that is not the point.
0: Exactly. Mm-hmm. As so much time was wasted, does that constitute grave threats? Are the elements of grave threats present? Hindi yun ang punto eh. Yung pagkilos, yung pagsalita ng pangalawang pangulo, karapat-dapat ba sa isang nakaupo sa napakataas na pwesto sa gobyerno natin? Yun ang tanong.
1: Yun, sige. Nandiyan ka na rin lang, may 30 seconds pa ako eh. Or kahit 1 minute pa siguro. Ano yung position mo dun sa threshold, yung 2/3, ano, Father? Talaga bang this is the ace? Kagaya ng diniklara ng presiding officer? O kagaya ka ng ibang legal analyst na mukhang pwedeng hindi kailangan 16, lalo na kung hindi naman sila 24 present lahat?
0: Yeah, you know, Alvin, I have written on that matter many times na, no? Ang punto ko, hindi pwedeng fixed number ang 2/3 kasi ang presupposition ng saligang batas, nung sinabi niyang 2/3 of all senators, ang presupposition niya, lahat sila ay nakinig sa ebidensya, nagsuri sa ebidensya, at nakipag-discuss sa kanilang mga kasama nung magpapasya. Paano mong ibibilang ang mga hindi man sumipot kasi nakakulong o nagtatago, hindi nakarinig ng ebidensya, hindi nakasuri ng mga dokumento, paano mo silang ibibilang? Ikalawa, it is not fair na porket absent yung isang senador, ibibilang mo bilang acquittal yung kanyang boto. That's not fair at all, no? And here is a hypothetical I give, Alvin. Sabihin na natin na siyam sa mga senador ay mamamatay dahil sa isang plane crash. Hypothetical ito. Now, ano ang bilang mo? 2/3 of 24 pa rin ba? Kahit na siyam ang namatay na?
1: Oh.
0: That's absurd.
1: Yeah.
0: And then if you read the rules of impeachment of the Senate of the United States, Alvin, you will see that 2/3 of all present. So naninindigan ako na yung 2/3 ay hindi fixed number, kundi 2/3 ng lahat ng senador na nakipag-participate sa impeachment trial.
1: Yan. Well said. Patawagan kita ulit pag yan ay inuminit na naman ulit. Tapos himayin natin yung iyong opinion, ha? Thank you, Father. We run out of time, but okay. maraming salamat. It's always nice to catch up with you.
0: Okay, Agnen. Good luck to you.
1: Mabuhay ka. Si Father Ranhilio Rani Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law ng San Beda University, Manila. Naku, mabubuking ako overtime. 7:02!
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising! Ano ba? Late na nga tayo. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Sisihin mo pa yung buton.
4: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7!
1: Pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos, pinatotohanan ng prosekusyon, pero VP Sara ay giniit na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment trial.
5: Dalawang testigo, kabilang na ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, hindi na ipipresinta para mapabilis ang paglilitis.
1: Sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games, iimbestigahan ng NBI.
5: Presyo ng mga produktong petrolyo lalo pang tumaas sa world market dahil sa tensyon sa Middle East.
1: Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.3 na lindol kagabi.
5: Limang paaralan sa Occidental Mindoro binulabog ng bomb threat.
1: Akyat bahay arestado matapos makigamit ng banyo sa pinasok na bahay sa Tarlac.
5: Sa showbiz spotlight, Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co ikinasala.
1: Hello. Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Sa detalye, lagay muna tayo ng panahon, naging low pressure area ang bagyong Josie na lumabas na ng bansa kaninang madaling araw. Dahil dito, inaasahan ang mainit at maalinsang ang panahon sa buong bansa. Pero asahan pa rin po ang pag-ulan sa hapon at gabi. Sa kabila naman ng pag-ulan, bumagsak pa sa 160.35 meters ang level ng tubig sa Magat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Ipo at Caliraya Dam. Nakatulong naman ang pag-ulan para mapataas ang tubig sa Angat, La Mesa, ang Buklao, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Noon na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
5: Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Davao Occidental kagabi. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 53 kilometers sa katimugang bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani. Naramdaman ng intensity 5 sa Kiamba sa Sarangani, habang intensity 4 naman sa Palimbang sa Sultan Kudarat. Intensity 3 sa Bagumbayan, Calamansig, Lebak, President Quirino at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Gayun din sa Maluso sa Basilan. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani noong Hunyo.
1: 7:06. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Nagkaroon ng kakulangan na reserve pang kuryente dahil sa pagpalya o forced outage na mahigit 20 planta habang 14 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Doon na lang tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na supply. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon grid, habang mahigit 4 pesos naman sa Visayas spot market at mahigit 3 piso sa Mindanao. Sa Setyembre, didesisyonan din ng Energy Regulatory Commission ang hirit na dagdag singil ng Meralco. Pero posibleng palawigin ang no disconnection policy o walang putulan ng kuryente na nakatakdang matapos sa katapusan ng Hulyo.
6: Kung kakayanin pa naman, bakit hindi na ating palawigin pa sa loob ng mga ilang buwan, nang sa ganun ay magkaroon naman din ng counting kalutasan doon sa problema ng ating mga kababayan na nahihirapan silang makabayad on time.
1: CERC Chairman Attorney Francis Saturnino Nino Juan.
5: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 9 pesos and 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 3 piso sa gasolina at 10 pesos naman and 50 centavos sa kerosene. Inaasahang nakaaapekto sa presyuhan ang pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz matapos ang operasyon ng Amerika laban sa ilang Iranian targets. Para kay dating bayan muna Representative Carlos Zarate, inaasahang bibilis din ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa krisis sa langis.
7: Nananawagan din tayo na i-certify as urgent ito ang House Bill number 215 para kagayat na maipasa ang panukalang batas na ito ng Makabayan Black na naglalayo na alisin ang value-added tax sa mga petroleum products at sa iba pang mga importanteng mga bilihin.
5: Nakaligtas naman ang 15 tripulanteng Pilipinong sakay ng Qatari tanker na tinamaan ng projectile sa Strait of Hormuz ayon sa Iran. Inatake nila ang tanker dahil sa tangkang pagdaan sa hindi otorisadong ruta.
1: Pihit tayo sa balitang politika sa oras na 7:08. Pinatotohanan ng House Prosecution Team ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa redirect examination ng prosecution. Ipinresenta ang video ng bahagi ng panayam kay VP Sara noong November 26, 2024 o ilang araw bago mabanggit sa online press conference ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Batay sa video ng panayam, kinumpirma ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi nagbibiro ang Vice Presidente ng mabanggit ang pagbabanta at pag-amin ng pagkuha ng asasin.
8: And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka, diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge.
1: Nanindigan naman si Lotok.
8: Yes, 2-3 individuals.
9: It shows na hindi ho na...
1: Nanindigan naman si Lotok na walang epekto ang typographical errors sa ilang dokumento sa findings na may tuturing na grave threat at inciting to sedition ang pagbabanta ni VP Sara.
5: Tumagal ng dalawang araw ang pagtestigo na NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ni VP Sara Duterte kina Pangulong Marcos. Pasado alas 7 kagabi nang ma-excuse sa witness stand si Lotok na nagsimulang tumestigo noong Lunes sa cross-examination ng defense team. Ipinakita ang video ng ilang bahagi ng online press conference noong 2024 kung saan nabanggit ni VP Sara ang sinasabing banta sa kanyang buhay. Hiniling ni defense lawyer Mark Vin Luan kay Lotok na kumpirmahin ang pahayag ng Vice Presidente na nag-uugnay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ilang kongresista sa sinasabing katiwalian. Kinumpirma ni Lotok na nabanggit ni VP Sara ang pahayag, pero iginit ni Vinluan na mistulang inamin ni Lotok na corrupt ang mga kongresista. Nag-object si Private Prosecutor Amando Ligutan at iginiit na mistulang iniiba ng depensa ang sagot ng testigo. Nilinaw ni Lotok na kinumpirma niyang nabanggit ni VP Sara ang pahayag batay sa nakalap na ebidensya, pero iginiit na hindi makukumpirma ang akusasyon ng katiwalian.
10: Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker, and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life?
11: As to the existence of that utterances, yes, sir.
10: So you just admitted that the congressmen are all corrupt?
12: That is a foul side remark.
10: She said she...
12: The counsel is twisting the answer the witness, of the witness. If
10: the
12: I
10: witness,
12: may, can I finish?
10: Yes.
12: Can I finish?
5: Pinayuhan naman ng impeachment court ang prosecution at depensang iwasan ang pagbibigay ng side remarks sa gitna ng pagkwestiyon sa testigo.
1: Noted. Muling dinala kay sa impeachment trial ang Operation Romanov o sinasabing banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na si Davao City Mayor Sebastian Paste Duterte ang unang nagbanggit na naturang termino sa gitna ng maisog rally noong 2024. Nainiwala si Lotok na tinutukoy ng operasyon ng planong pagpatay kay Pangulong Marcos at First Family at hindi kay VP Sara. Nagtataka ang NBI kung bakit tinanong ng vlogger na si Princess Maui kay VP Sara ang opinion sa Operation Romanov sa online press conference kung saan nabanggit ang pagbabanta. Inibitahan ng NBI ang vlogger para linawin ang issue pero hindi nagpakita o sumagot sa imbitasyon. Para kay Lotok, hindi maituturing na reliable ang pahayag ng vlogger dahil hindi validated ang impormasyon.
11: Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996.
13: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte. Ang ibitaw ng salita na yon, sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
11: I think nag-start yan sa kanila, sa kapatid ng Vice Presidente.
1: Nagbabala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa paggawa ng konklusyong pinagbantaan ni Mayor Paste ang First Family.
14: Mayor Paste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi maka balik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Aimee.
1: Nananang ako ang defense team na patutunayang na hindi pinangalan ng testigo o nang hindi pinangalan ng testigo ang Operation Romanov na lumutang sa gitna ng diskusyon sa ika-apat na Article of Impeachment.
5: Hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang testigong may kaugnayan sa ika-apat na Article of Impeachment o pagbabanta ni VP Sara Duterte. Kabilang dito ang Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zuleika Lopez at Executive Director ng House Legislative Security Bureau na si Captain Belinda Bello. Nakatakdasan ng tumistigo si Lopez kahapon habang haharap dapat sa impeachment trial si Bello ngayong araw. Si Bello ang opisyal na may kaugnayan sa seguridad ng samahan ni VP Sara si Lopez na ipinakontempt ng Kamara noong 2024. Kasama naman si Lopez sa online press conference kung saan ginawa ng Vice Presidente ang pagbabanta. Sinabi ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na posibleng maging redundant o uulitin lang ni Bello at Lopez ang testimonya ni na NBI Regional Director Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
15: In my 48 years of practice as a private lawyer, I have learned two things. First, learn when to present and not to present a witness. And second, learn when to stop. And I think that should be our takeaway from this manifestation. We have decided from the evidence presented and from everything in consideration that we will not present these two witnesses. And on that note, I will also say, we know when to stop.
5: Iginit naman ni Public Lead Prosecutor Jervil Luistro na hindi natakot ang prosecution team kay Lopez kaya hindi na iprinisinta.
3: Merong mga ganyang usap-usapan, but we totally deny that. We're very much focused on establishing threat. Wala po sa mga considerations natin yung mga ganong usap-usapang natakot. It was never the reason kung bakit dinispense na yung testimony nila. The plain and clear reason is yung sasabihin ni Zuleika, yung sasabihin ni Captain Bello ay na-cover na ng testimonya ng dalawang naunang witnesses.
5: Ngayong araw, inaasahang magsasagawa ang Senate Impeachment Court ng oral argument sa hiling ng House Prosecution Team na ipasampina ang mga bank at tax records ni VP Sara.
1: At ang mangunguna dyan ay si Congressman Chel Diokno. Siya ang magtatayo para sa prosecution to argue na kailangan buksan ang tax records ng Vice Presidente.
5: Exciting part.
1: Correct. Bago po magsimula ang paglilitis kahapon, inupakan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial na sinasabing hindi suportado ng ebidensya. Sa Facebook post, iginiin ni VP Sara na hindi magiging totoo ang katang-isip na pagbabanta kung walang ebidensya. Ayon sa Vice Presidente, sinisira ng impeachment ang integridad ng mga pampublikong institusyon at tiwala ng publiko habang sinasayang ang pondo at dinudungisan ang proseso ng pananagutan. Sa kabila ng usap-usapan, no-show pa rin si VP Sara sa paglilitis kahit nakatakda sanang humarap ang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Para naman sa ilang eksperto, hindi dapat tutukan ang teknikalidad na sinasabing nagpapatanggal o nagpapatagal sa paglilitis.
0: Ang tinatanong ng Senado at ang tinatanong ng taong bayan ay, dapat bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo o dapat masibak na at siya'y ma-disqualify perpetually dahil sa kilos, gawa, salita at anumang nakikita natin na paglabag sa kanyang tungkulin. Kaya dapat hindi tayo tutukon sa mga technicality na siyang nagpapatagal sa mga hearing.
1: Si San Beda Manila Graduate School of Law Dean, Reverend Father Rangelio Aquino.
5: Iimbestigahan ng NBI ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa 2019 SEA Games. Nakatanggap ng impormasyon si NBI Director Melvin Matibag na walang liquidation ang 10 billion pesos na pondo ng proyekto. Sinasabing walang nangyari sa bidding na ng sports complex na ginawa ng pribadong Malaysian company. Mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act. Hiwalay ang issue sa kontrobersyal na kalderong ginamit noong 2019 SEA Games na iniimbestigahan din ng NBI.
1: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
5: Ano po yan?
1: Anong oras na, Miss Beautiful?
5: Opo, 7:20 na po.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Sumailalim si Senador Adanta Marcoleta sa Independent Medical Evaluation sa Philippine General Hospital. Kasunod ito ng utos na sandigan bayan na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa kalusugan ng senador na pinayagan ng makabiyahe ng PNP General Hospital matapos makumpleto ang antibiotics at sa mild pneumonia. Dumating si Marcoleta sa PGH sakay ng wheelchair na may suot na protective vest. Tumaas ang presyon ng senador na makarating sa ospital pero walang nakitang nakababahala sa kondisyon. Nakadepende sa desisyon ng sandigan bayan kung dadalhin sa detention facility si Marcoleta na inaresto dahil sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City Male Dormitory ang mga kapwa-akusado ng senador na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
5: Tutol ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa hiling na maalis ang kasong graft ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na posibleng gawing state witness sa maanumalyang flood control projects. Nahaharap sa kasong graft at plunder si Estrada at Bonoan dahil sa sinasabing pagtanggap ng kickback sa pagdinig ng sandigan bayan. Kinwestiyon ang legal na basehan para alisin si Bonoan sa mga dawit sa kasong graft. Paliwanag ng prosekusyon, maaaring bawiin ang kaso sa pamamagitan ng formal amendment ng criminal information. Pero nagbabala ang kampo ni Estrada na maaaring makaapekto sa karapatan ng senador ang panukalang amyenda submitted for resolution na ang hiling na alisin ang kasong graft laban kay Bonoan. Nauna nang iginit ng Office of the Ombudsman na mahalagang mapanatili ang testimonya ni Bonoan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes at prostate cancer.
1: Sa mga paldo ngayong araw dahil sweldo, gagawin na rin libre ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of Commerce. Simula sa Biyernes, tatanggalin na ang 15 pesos na transfer fee sa InstaPay transactions at peso net transfer. Doon na tinanggal ang transfer fee sa BPI, Land Bank, Metro Bank, PS Bank, Union Bank, Philippine National Bank at Banco de Oro. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos.
5: Isinailalim sa autopsy ang labi ng grade 4 student na namatay matapos ang deworming activity sa Cavite. July 2, pinainom ng guro ng pampurga ang 8-taong gulang na si Rex Mission Galero sa Hugo Perez Elementary School Annex. Pero, biglang nilagnat. At naging sunod-sunod ang seizure ng bata hanggang sa pumanaw dahil sa septic shock, bunsod ng infection. Nais ng pamilya.

0: Santa Lucia High School, Santa Lucia Elementary School 1, Santa Lucia Elementary School 2, Payumpon Elementary School at the Shep Foundation Academy. Nagbabala ang Facebook account na may pangalang ikaw bahala at miyembro ng grupong tinatawag na GOG Cartel na pasasabugin ang mga paaralan at papatayin ang lahat ng mga estudyante. Ginawa ang banta bilang pagiganti sa sinasabing pamamahiya ng mga guro at kapwa estudyante. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis pero walang nakitang pampasabog o kahinahinalang device. Kinagabihan, nagsorry at nagpadala ng panibagong mensahe ang Facebook account na diginit na hindi tutuloy ang pag-atake kung ititigil ang sinasabing pamamahiya sa mga estudyante. Tumutulong na ang Mimaropa Police Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang mga sangkot sa bomb threat.
1: Sa Negros Oriental, patay ang Amerikanong marine biologist matapos pagbabarilin ng armadong grupong nanloob sa kanilang bahay sa Sibulan. Nanunood ng telebisyon ang biktimang si Dr. Kent Carpenter at live-in partner nito nang pwersahang pumasok ng bahay ang tatlong suspect. Binaril sa ulo si Carpenter habang minolestya rin ng mga suspect ang kanyang kinakasama. Tinangay ng mga suspect ang pera, laptop at iba pang gamit ng biktima sa katumakas. Bumuo ng task group na mag-iimbestiga sa pagpatay kay Carpenter na may akda ng scientific paper na nagdeklara sa Verde Island Passage bilang center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo.
0: Alas 7:29 sa Tarlac City, arestado ang lalaking akyat bahay matapos makigamit ng banyo sa pinasok na bahay sa Barangay San Vicente. Anak si R. Sa investigasyon, nakarinig ng ingay ang may-ari ng bahay mula sa banyo. Nang silipin, abay nakita po ang suspect na naliligo. Kaya nagsumbong sa barangay. Naabutan pa ang mga opisyal o mga opisyal ng barangay ang suspect habang naliligo, kaya mabilis na naaresto. Kanainitan habang naglilimas ng gamit.
1: Uh-oh.
0: Sabi niya parang it's hot.
1: At saka... Decente siya. May pupuntahan daw na party eh.
0: After. Sinasabing inakala ng suspect na walang tao sa bahay, ay naisipang maligo muna bago magnakaw.
1: Talaga naman.
0: Next.
1: Sa Zamboanga City, patay ang isang aso matapos barilin ng empleyado ng resort. Nakunan pa ng video habang kinakaladkad ng suspect ang patay na aso habang nakatali. Ano ba naman yan? Inamin ang supervisor ng resort na empleyado nila ang bumaril sa aso gamit ang airsoft. Airsoft partner? Ano yun?
0: Airgun.
1: Okay. Tinanggal na sa trabaho ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Kasal na ang aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Nag-officiate sa kasal ng dalawa ang opisina ni Makati City Mayor Nancy Binay. Nag-post din ng selfie si Mayor Binay kasama si Bea sa kanyang opisina. Sinasabing walang kasama si Bea sa kasal habang may isang kasama si Vincent. Matatanda ang ikakasal sana ang dalawa sa Spain noong Mayo pero hindi natuloy dahil sa hindi pa tsak na dahilan. Congratulations, Bea, Vincent! Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginol Christian. Balik sa inyo, Avin, Doris.
0: So bigla na lang silang pumunta doon o talagang nakaset up na yun matagal na?
2: O hindi natin alam, Alvin, kung talaga nakaset up na. Pero ang sure tayo is lahat tayo nagulat.
0: Oo nga.
2: Nabigla na lang kinasal si Bea. Kasi diba,
0: may akala natin naghiwalay, diba? Parang naghiwalay.
2: Sorry, Alvin.
0: Ang akala natin nung una, naghiwalay. Hindi natuloy yung kasal, diba?
1: Oo.
2: Yes, nung May yun. Lahat nasa Spain.
0: Oo, yun. May Spain, oo.
1: Talaga naman. Kapag talaga...
2: Tapos biglang wala pala.
1: Oo. Pero pag talaga ang pag-ibig ang pumasok sa puso ni Numan, lalabigin ang lahat at magsasabi
0: ahamakin.
1: Ahamakin ang lahat.
0: Masunod ka lamang.
1: Mapapasabi pa ng, oh my God!
2: Sabi
0: pero, pero ang tanong doon, anong nangyari sa issue ng prenup? I think yun ang pinagmulan nun, di ba? Yung issue ng prenup. Anong balita doon sa prenup, Ganiel?
2: Actually, Kagabi kasi, nag-post din ng video si Oji Diaz. Actually, lahat na nagsimula nung nag-post si Oji Diaz, and nagsabi siya

0: kinasal lang ating dalawa. Pero based naman doon sa sinabi niya, hanggang ngayon, wala pa rin namang sure kung talaga ba pinag-away nila yung prenup eh. Hindi naman nagsalita si Bea, hindi rin nagsalita si Vincent about it. So ngayon, hindi rin natin alam kung gaano katotoo yung issues about the prenup. Pero according kay OG Diaz doon, hindi naman daw problema kay Bea yan.
1: Pero nung kasal,
0: wala naman din yan sa kanila talaga.
1: Nung kasal ni Mayor Nancy Binay, dalawa lang sila nandun? As in, dalawa, walang partido yung
2: para
1: lalaki, walang partido yung babae?
2: Para may isa yatang witness.
0: According pa nga kay OG Diaz, meron lang kasama si ano si Bea or yung mga naging witness lang dun sa kasal is yung mga may-ari ng may-ari or kasama niya sa Secosana bag. Naging ano niya, naging meron kasing bag si Bea Alonzo, yung bash. So, ayun lang daw yung mga kasama.
1: So, nasaan yung parents nung dalawa? Hindi pumunta?
0: Walang sinabi, Alvin.
1: Hindi ko sabagay, pwede naman ang witness si Mayor Binay na mismo.
2: At siya na mismo talaga tumayong ano.
1: Tao din naman siya, diba?
2: Yes. At saka sabi ng mga sabi ng mga parents, hindi kami makakapunta. Busy kami sa paggo-grocery. Este!
1: Mayor Nancy! We miss you naman!
2: Ang nga pala, Mayor.
1: Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Gayel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita at inampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
2: Ako po si Doris Bigoña.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Radyo Patrol Balita Alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang Morning Tandem ng Bayan.
11: Good morning!
4: Alvin L. Chico at Doris Bigoña sa Gising Pilipinas!
11: Gising Pilipinas.
1: Good morning! Magandang umaga muna kay Noriel Aragon, ganun din kay Kagawad Marlon Ason at kay Ambassador Francis Sua na nagyaya na naman ng lunch. Ay naku, ganun din si Ray C. Nampako na pinapabati ng 16th birthday kay Kaiza C. Santos. Alam mo bang birthday din ngayon ni Secretary Sunny Angara?
2: Aba.
1: Nakita ko duman sa Viber ko. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Batiin nyo si Secretary Sunny Angara, ha?
2: Siyempre, kasabay ng birthday, pagbati ng birthday ay magpakanton ka naman. Happy birthday, Sec.
1: Si Nelson Alaba, sabi niya, boss, pabati na sa tita niya si Lolita de la Cruz Sibog. Happy 65th birthday ngayon. O, nakikinig daw sa atin, partner. Happy birthday! Ang daming nagbi-birthday. Happy 6th birthday din kay Elina Celine Lagman from Mommy Grace, Lola Lucy, and Lolo Mando. O, Elina Celine Lagman. Happy birthday.
2: Si R.S. Kennedy, sabi niya, para namang hindi obvious na may verdict na agad ang ibang senator judges even before simula ng hearing. God bless Pilipinas.
1: Alam na dis, ha?
2: Alam na dis.
1: Oh, Chris na Aberin Ikasyano, magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Edner Villasis at si Frodelisa Uleda na si Ma'am Lina Ho at si Roberto Parfan. Ang dami nyo. Marilisa Pancho, magandang umaga din sa iyo. At si Maritoni Angara Rogers. Okay, tawagin mo na nga si ano si Ma'am Lorie. Diyan na rin si Attorney Tranquil.
2: Oo.
1: Salvador III. Attorney Tranquil, wait lang po, Governor. Mm.
2: Si Lorraine Galvez muna, napakalat-kalat sa Barangay Santa Ana sa may Taytay Rizal. Lorraine, pasok!
12: Good! Morning! Gising, Pilipina!
13: Good morning!
12: Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo na rin Chumichika. Ngayong, anong araw na ba ngayon? Nalito na ako. At ngayong umaga nga po mga kapamilya ay sumakay tayo ng jeep si MM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa barangay. Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Kaya kamustahin naman po natin sila. Kasama natin ang mga street sweepers. Ayan po, hello po, Nanay. Nanay, kamusta po kayo? Ano po pangalan po ninyo?
14: Eloisa Sapanta po.
12: Ayan, Nanay Eloisa, ilang taon na po kayong street sweeper dito sa inyong barangay?
14: Mga 3 years na po.
12: 3 years, ayan. Ano oras po ba ang duty ninyo?
14: Mga 6 hanggang 8. 9
12: ng umaga po, 6 hanggang 9 ng umaga. Tapos sa hapon po meron pa po.
14: Pag po yung may clean drive, yun po. Bawalis po kami.
12: Ayan, meron po bang lugar dito sa barangay po ninyo na kahit anong linis ninyo meron at meron talagang kalat kinabukasan?
14: Meron po.
12: Saan pong parte?
14: Dun po sa bandang Maria Clara.
12: Ay naku, tara na puntahan na natin. Ay, ano pong gusto niyo sabihin, message po sa mga nanonood ngayon na taga Barangay Santa Ana na hanggang ngayon nagkakalat pa rin po dito?
14: Eh, yun po. Masasabi ko lang po, sana po tuwing umaga maging walis-walis sila para naman po maging malinis po lagi ang paligid natin.
12: Ayan. At syempre, Nanay, bilang andito ka na po, baka may mga gusto ka pong batiin.
14: Binabati ko lang po yung pamilya ko. Tsaka mga ibang ka-street sweeper po namin, tsaka yung asawa ko.
12: Anong pangalan?
14: Mga anak ko, si Ray po.
12: Ayan, at mga anak po ninyo, anong pangalan?
14: Si Ronaline po, Redimer, at tsaka si Russell po.
12: Ayan, hello po. Ayan, thank you so much po, Nanay. At nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang lagayan?
14: Yes po.
12: Eto, tingnan natin kung pangalan mo mabubunot natin. Thank you so much po. Eto na, bubunot na tayo mga kapamilya. Kaninong pangalan nga ba ang ating mabubunot dito sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal? Eto na, excited na ba kayo? Na aking nabunot, I see La Serena Lozalde, tono ba? Ayan, hello po, Nanay, congratulations. Tanggapin po ninyo ang DZMM, sir. Kaya pinapraktik na ako na una po kayo sa balita, Transistor Racer. At eto pa, 1,500. Lagi po gamitin ng 1,500.
15: Sa pamilya ko po, pambiling bigas, ulam.
12: Ayan.
15: Binabati ko po yung asawa ko, si Pedro Lozandi, tapos mga anak ko, si Edser Lozandi at Kim Lozandi.
12: Ayan, hello po sa inyo. At syempre, para pampadagdag, Nanay, andito din
13: You're a winner!
15: Maraming po salamat. Thank you po sa Protect Antibacteria Soap Everyday Friendliness.
12: Ayan.
1: Thank you! Naputol! Thank you, maraming maraming salamat. Lorraine Galvez, thank you. Batiin ko lang partner yung mga taga Toyota Quezon Avenue. Baka hindi i-service yun sa sasakyan ko eh. Pag hindi ko binati yung mga taga Toyota eh.
2: Ayan, bumabalik.
1: Bumabalik, bumabalik.
15: Bacterial soap everyday.
12: Ayan, ako maraming maraming salamat. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. So, kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre, afford na for starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming maraming salamat muna dito sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Bait na po dyan sa studio!
1: Thank you! Ayan ha, thank you sa Protect ha. Thank you, Protect. Maraming salamat.
2: Protect.
1: Yung sabon partner. Kaya pasasalamatan ko yung ano,
2: signal.
1: Taga Toyota Quezon Avenue. Dahil baka hindi i-service yung sasakyan ko eh. Nakamonitor eh.
2: Up for service. pakipalitan na lang po yung kotse niya.
1: Nalunod sa atin yung pinaka-reina nila dyan.
2: Oh.
1: Na si Mama Elaine Pre. Ang apelido Pre.
2: Oh,
1: kasama yung kanyang mister na si Judel. Oh, ang ganda ng apelido, di ba? Ano? Pre. Pre.
2: Lika na class, Pre.
1: May classmate diba? Ako sa law school, ganyan dati. Ang apelido niya Pre. Abogado na ngayon yun. Oo.
2: Ma'am, pwede po bang i-try din yung kotse ko? Kaya lang.
1: Hindi ka naman Toyota. Ford ka. Maganda, maganda umaga po kay Attorney Tranquil Salvador III. Yow. A.K.A. Tranquil. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, attorney.
16: Good morning. Good morning. Good morning sa inyong dalawa.
1: Yeah, ito yung pinakamagaling mag-analisa partner. Very, very illuminating. Diyan ang dapat na karakter ng ano, analyst eh.
2: Na ibababa niya.
1: Illuminating. Diba? Ibig sabihin,
2: hindi illuminata.
1: Hindi, iba yung illuminati. Iba yung illuminati. Attorney, anong basa mo? Bakit winidraw na ng prosecution yung dalawang testigo nila supposedly for today? May iba ka bang basa?
16: Yeah, maganda yung tanong mo. Sige. Maganda yung tanong nyo. Kasi nga, kagabi, parang biglang lumabas yung balitang yan, no? Nung bago matapos, hayaan mong paliwanag natin ayon sa sinabi nung prosecution muna. Tapos paliliwanag natin yung maaring ibang bahagi na hindi nila sinabi.
1: Tama.
16: Okay? So tingnan natin, sabi nila, napakahaba na ng proseso at sabi rin nila na sa tingin nila ay napatunayan na yung existence ng at authenticity ng video at yung intent na gawin yung grave threats na yun. At dahil sa haba na nga ng mga paglilitis, hindi na nila nakita yung dahilan na ipresenta pa si Attorney Lopez. Bakit? Sabi nila kasi ang patutunayan lamang nito ay kasama siya nung ginawa yung statement na yon. Participant siya doon sa Zoom, if that was a Zoom meeting. Mm-hmm. Ano? At yung lahat ng iyon ay napakita na rin, kasama na rin, yung pinakita na rin ng depensa, naalala nyo, yung portions ng video na yan. So sa kanilang pananaw, wala na. Tapos si Captain Bellew, in connection with the, ito yung sa, ano eh, di ba, sa House of Representatives,
1: apa,
16: na nagkaroon ng investigation in aid of legislation, sasabihin lang ito, pinag-uusapan lang dito yung transfer ni Attorney Lopez from one place to another.
2: Mm-hmm.
16: So, yun ang kanilang ano, inilathala kahapon. Okay? Ngayon, syempre, sa kabuuan kailangan nating tingnan yan, hindi lamang dun sa kanilang ine-echo. Ano ba sa practice ang nangyayari pag tumitigil na, sasabihin niya, wala na. Katulad ng sinabi ng abogado ng prosecution, we don't see that there is added value na gawin pa namin yan. At sinabi din nila, napatunayan na. Okay, ngayon, tingnan naman natin yung hindi nasabi. Kung ikaw ay nasa panig ng kabila, ang maaaring isipin nila ay ganito. Ayaw na nilang harapin yon. Kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yon, yung nagiinit, mainit na mainit, ano yan eh, it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad ng mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan. Doon mo na lang kakausapin. Doon sa witness stand. So, yun sa tingin ko isang challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig, ganitong isipin nila, kasi ayaw na nila ilagay yung context pa eh. Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Attorney Lopez na magsalita yan, ikikwento niya. Hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag nga ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila, ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko sa akin, kung tatanungin mo ko, na yun ba ay tamang desisyon? Palagay ko tama.
1: Kumbaga tama ang diskarte.
16: Yes. Strategically, palagay ko tama. Bakit? Kasi yan, nakita mo na eh. The defense belabors a point. Nakita nyo? By isang punto, talagang hindi niya titigilan eh. Nakita nyo? Tapos, hindi siya affected na magalit ka, objectan mo, hiyain mo siya. Nakita mo?
1: Tuloy-tuloy pa rin siya.
16: Tuloy siya. Kita mo yung mukha niya. Wala siyang reaksyon eh.
1: Yeah.
16: Oh, edi, I'll go to my next point. Kasi sa actual trial, may ganyan. Pag yung mga abogado, sige, papagurin kita. Diba?
1: Kumbaga tactic yun, tranquil.
2: Oo.
16: So, kung medyo nakita mo na medyo sa tingin ko, medyo napagod yung testigo, may mga sinasagot na siya na ano, diba? Minsan, pabalang na rin yung sagot ng testigo eh. Kasi napakahaba na eh. Diba? Mahaba na yung usapin na gusto niya sabihin, siguro sa isipan niya, nasabi ko na to, uulitin mo pa.
2: Oo.
1: Deliberate pala yun, Kamo. Pwedeng tactic yun.
2: Oo.
16: Pwede rin yun. Hindi kasi sinasabing ginawa nila, ha? Ang sinasabi ko, kasi kung magaling ang testigo mo, minsan ang testigo ng kalaban, pwede mo rin pagurin yan. Eh. Kasi pag napagod na yung testigo niyan, yung mga guards niyan, laglag na.
1: Diba? Tama.
16: Lang na, pwedeng mag-init ang ulo. Pwedeng, para lang matapos lang, sagutin na lang niya.
2: Oo. Eh, pero kung diba? Ganyan po mangyari, kapag ganyan po mangyari, napikon, napagod, uminit ang ulo, ano ang, kumbaga, ang end na masamang pwedeng mangyari doon sa kanilang depensa?
16: Ano lang po yun? Pag pinag-usapan natin, sinasabi kasi natin dito, testigo ng prosecution, ano? Eh, kung ganun, sa depensa nila, baka makakuha sila ng mga snippets ba? Yung mga sa tingin lang mahalagang portion or mahalagang statement na pwede lang gamitin later on. Na pwede lang gamitin platform kung magpipresenta sila ng ibang testigo. Okay. So sa aking pananaw, kung doon yun bumabasa yung mga nasa kabilang panig naman, sabihin na ayaw na nila kasi si Attorney Lopez. Baka kung ano-ano pagsasabihin niya, hindi nila makontrol.
2: Ayon.
16: Which in a very strategic, study ng isang kaso na ongoing, baka nga tama ginawa nila. Kasi hindi na, kunyari, kung saan naniwala na ang prosecution, nalatag na namin yung authenticity, nalatag na namin na may threat, nalatag na namin na na may investigation actual ginawa ang NBI, nalatag na namin na may prima facie evidence dun sa level ng NBI na sa tingin nila sapat para mag-file ng kaso. Okay na kami dyan. Di ba? Bakit ko paguguluhin yung napatunayan ko na?
1: Okay. Ngayon, Attorney Tranquil, ano po, sa nakadalawa na yung prosecution for Article 4, na-establish na ba ng prosecution ang Article 4, which is a, violation, culpable violation of the Constitution? Ano gusto nilang patunayan doon?
16: Yung tinutukoy nila dyan, yung high crimes. Na ginawa ng pangalawang pangulo. Pero palagay ko, para hindi tayo naman na nagbibigay ng conclusion unnecessarily, malamang hintayin natin yung kabuuan ng testimonya ng the rest of the witnesses on this article at si Director Matibag.
1: May lima pa raw, tranquil. Sabi ni Gerville sa amin kanina.
2: Lima pa
1: after Matibag.
2: Okay.
16: Pati ang maganda kasi doon sa director, mailalatag niya ano yung mga hakbang. Kasi siya talaga yung andun doon, diba? Siya yung pinakapinuno. Maituturo niya anong ginawa ng intelligence, anong ginawa ng cybercrime, ano yung coordination, ganon. Alam mo yun? So yung kabuuan ng ginawa nila, pwede suriin sa kanya kasi siya pinuno eh. Ngayon, tandaan ninyo, nung mga nangyari ang bagay na yan, hindi pa siya ang NBI director. Alala niyo? Hindi pa siya ang NBI director. So, will that affect the testimony? Sa palagi ko, hindi. Sa palagi ko naman, aaralin niya because that is a continuation of the duty of the successor. Maliban lamang sabihin niya, hindi ko itinutuloy yan. Pero kung hindi naman niya ino-object na yung mga nagawa ng kanyang predecessor, ibig sabihin niya, re-recognize na yun.
1: So hindi pa kumaga sa ulam, hindi pa luto. Oo, ang niluluto ng prosecution for Article 4.
16: Maganda yung example nyo, ulam, okay? Let's say ang ulam mo ngayon ay topsy, okay? Topsy. Meron yung tapa, meron yung itlog. Minsan may atsara, minsan merong ano, may kanin. Baka ngayon ay napapaliwanag pa lamang is yung bandang itlog. Alam mo yung ganon? Or bahagi ng kanin. Alam mo yung ganon? Kasi tandaan mo, binubuo yan eh. Remember, tatandaan natin para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo. Ang isang judge, katulad na nakikinig dyan, kahit sa hukuman o yung mga center judges, wala silang idea kung ano ang nangyari. So, kung titingnan mo yung likod ko, may likod dito ako, blanco. Yan ang gagawin ng mga abogado. Magdo-drawing sa isipan ng mga senator judges kung anong tunay na nangyari. Kasi wala sila doon eh. Sa pangyayari yun, sila ngayon ay maglilikha sa kaisipan ng mga senator judges para at the end of the day, oh, dapat guilty. Okay. Or baka acquit ko yan para hindi ko magat. Alam mo yung gano'n?
1: Opo, opo. Ngayon, si Father Ranilio kanina nagbanggit at I feeling ko valid naman yung point niya. No. Ay, pinahanap ka nga kanina, bigon niya eh, kung nasaan ka raw, no? Ang point is, hindi tayo dapat nakafocus sa technicality kasi ang gusto lang namang nating tanungin ay fit pa ba ang yes. inakusang opisyal sa kanyang pwesto? Tama ba siya?
16: Maganda yung discussion point na yan. Nadi-discuss na rin natin yan sa ibang programa kung kailangan ba na yung mga technicality. Pero tandaan po ninyo, ang prosesong ito ay legal, constitutional, at political. So hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi na pwede yan, legal na yan. Yung mga objection. Liwanagin natin ha. Don't get me wrong. Kasi may mga objection na nagpapabagal na pwede mo nang palampasin. Alam mo yan? Katulad ng ano? Leading question. Kasi ang sagot niya, yes or no. O di, bayan mo ang paliwanag niya, di ba? O yung mga, yung mga tanong na ano, na, oy, malabo yung tanong mo. O di, gawin na lang dyan, i-rephrase. Kaya makikita yung sabihin, okay, paki-reform mo na lang, sinasabi ng presiding officer. Di ba? Pero may mga, merong mga technical matters. Hayaan mong gamitin ko yung word na technical or legal matter na hindi mo pwedeng isang tabi. Bakit? Okay, puntahan natin yung so far nakita nyo. For instance, yung testigo. Ang testigo, narinig nyo ilang beses, should be competent. At pag sinabi nyo competent, he's able to perceive, meaning may personal knowledge siya, at kaya niya ilathala, pwede niya ikwento sa hukuman. Yun ang competent. Ngayon, dapat yun may personal knowledge siya. Imaginin mo, pag hindi inobjectan yung hearsay, sige ba yaman lang siya magsalita? Hindi naman siya nakakita, kinwento lang sa kanya. Ngayon kinikwento sa atin. Ano mangyari? Nakita nyo? We just have to be careful and beware. Tama yun. Kahit tayo, dapat bilisan yan eh, di ba? Pero may mga bagay na hindi mo pwede compromise pagdating sa legal. Pangalawa, kita nyo yung sinabi nila, authentication ng document, ng video. Ano yun? Dahil that is the subject of the inquiry. Yun ang pinagtatalunan. Kita nyo yung dinaanan, almost hindi ko makalimutan, 45 minutes to an hour, tinanong, paano mo in-access, ano yung algorithm, naalala nyo yun? Minsan nakakainis. Pero, kailangan kasing ipakita sa mga hukom na iyan ay hindi pinaglaruan, hindi pinutol, hindi in-splice, at hindi yan ginawa lamang para doon sa pagkakataong iyon. So hindi mo pwede, nakikita niyo yung ano, sana na isi-share ko, no, na maliwanag. At yung pangatlo, let's say isang dokumento. Imaginin mo kung lahat na lang, kung sino, pasok mo na lahat ng dokumento. Huwag na natin tingnan kung sino pumirma, kung kailan nilabas, kung anong petsa, pabayaan nyo na. E paano kung falsifikado? Paano kung forgery? Kaya tumataan sa proseso ganun. So this is where I think the cooperation of the lawyers will have to come in. Medyo magbibigayan sila. Kasi kung talagang alam naman nila na authentic naman yun. O for example, common document, pare-pareho naman silang meron, di ba? Pare-pareho nilang gagamitin yung dokumento. E bakit pa nila pagtatalunan, di ba? So doon lang tayo dapat kaunting mag-ingat. Tama yun. Hindi dapat tayo masyadong legal, hindi tayo masyadong teknikal. Pero ang dahilan kung bakit may proseso pagdating sa ebidensya is para hindi mapollute ang ebidensya.
1: Unless ang objective mo talaga is to delay.
16: Yeah. Yes, isang aspeto pa yun. Yun. Alam ko kung bakit sinabi, yung delay. Kasi natandaan nyo, I think kaya nila nire-raise yan ngayon. Kasi yung cross-examination ng depensa, he tried to belabor every point eh. Alam mo yon? Kasi nga naman, bigyan natin sila ng ano, no, para naman hindi ganun kasama lang ang isang abogado. Kasi sa hukuman yan, ganyan na expectation. Pero pagdating kasi dito, this is an impeachment court, hindi mo naman patutunayan yung ano eh, hindi mo patutunayan dito yung crime Di ba? Kasi yung crime, sa criminal law, ano yan? Proof beyond reasonable doubt.
1: Yes.
16: At itong proseso ito kasi is this is an impeachment, di ba? Kaya naman rin yung fitness. Kailangan dyan pag-usapan fitness niya. Yun bang kanyang pinakikita na actuation ay nararapat para isang pangalawang pangulo? Yung karakter, yung kanyang attitude, tapos yung how the institution is protected by reason of her actions.
2: Opo.
16: Mas maintindihan ng mga ano natin, ng mga televiewers ninyo at yung mga nakikinig sa inyo online, paliwanag natin yan, ikumpara natin, kasi mahilig naman tayong magkumpara eh, di ba? Doon sa mga impeachment na nangyari sa ibang bansa, katulad nung kay Clinton. Alam nyo ba ang basihan nung kay Clinton, nung in-impeach, although hindi siya na, ano, na guilty ha, pero may full-blown trial, alam nyo kung ano, perjury and obstruction of justice. Siguro wala pang isip si Alvin, alam mo yan, si Lewinsky, di ba?
1: Panood ko yan. May trabaho na ako noon.
16: Oo, nagtatrabaho ka na. Eh, sinasabi mo, doon sa ano na yun, sinasabi, may mga hindi pinatestify si Clinton eh. Dahil nga yung sexual relationship niya kay ano, Lewinsky. Tapos meron silang mga hindi nilabas na ebidensya. Yun ang ano ha. Ang pinag-uusapan doon, kaya pumasok yun sa umbrella ng high crimes. Doon, nagmula sa House of Representatives. Kasi, fit ka ba? Tama bang sapat bang gawin ng isang Pangulo na magtago ng ebidensya? Dapat bang gawin ng isang Pangulo na mag-obstruct ng justisya. Di ba? Ganon.
2: Correct.
16: Kaya yun umabot. Ganon rin dapat nating tingnan ito. But again, hindi mo masisisi ang depensa. Kasi siyempre, ang depensa, pahihirapin ka niya. Ba't yan padadaliin ang buhay?
2: Tama. Attorney, naglabas po ng statement si VP Sara kahapon at binasa ko yung pangalawang paragraph. Parang sinasabi niya, ang naratibo niya ay kayong prosecution, bintang kayo ng bintang na mayroong threat. Eh wala naman. Bintang kayo ng bintang ng ganire. Eh wala naman kayo maipresentang ebidensya para tayuan inyong ang inyong mga akusasyon. Hindi po ba ano to, pwede ba siyang i-contempt dito dahil pasok ba ito partner?
1: Actually, mabibigat yung salita na eh. Such actions undermine the integrity of yun public nga. Institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth.
2: Oh, parang,
16: alam mo kung ano, no? To be generally, parang gitna lang tayo dito. Pag tiningnan mo yan, meron kasing rules sa Senado, ng kalagayan, Senate impeachment rules, na hindi dapat kang pwedeng magbigay ng opinion ng merito ng kaso. Di ba? Meron yun. Kaya yan lahat sila, bawal magsalita yan. Yung mga senator judges, yung mga prosecutors, lahat ng participant dyan. So nasa sa ano yan? Kung ilalatag yan sa Senate floor later on, nasa sa ano yan? Nasa mga senador yan, kung paano nila i-appreciate yan. Yan ba ay pagbibigay ng merito sa kaso niya? O yan ba ay pagbibigay ng naratibo na labas doon sa nangyayari sa hukuman? At siguro pwede rin ito, maganda rin na pag-usapan natin ito. This is actually a reflection of how the proceedings are conducted now compared to 14 years ago. Nung panahon ni Corona, ni CJ Corona, noon kasi hindi pa ganyan ka-active ang social media. Maraming beses ko na sinabi to, alam nyo, meron kang naratibo sa labas, kita nyo habang nangyayari. Siguro may maraming kinakita sa social media na habang may nangyayari doon, kasi mga abogado naglalaban, sasabi na, naku, galing-galing ng abogado ng prosecution, ito ang kanyang napatunayan.
2: Nilamon ang buhay, di ba?
16: Ang galing-galing ng abogado ng defense. Abay, hirap na hirap ang prosecution. Kita niyo yun? May annotation, bawal nga eh. Pero ito na kasi ang mundo natin eh, social media. So ito, to my mind, itong narrative na to would work for those who are, yung mga katulad natin, nagtatrabaho. Yung mga walang oras na sa opisina, gusto ba ng boss mo, nanonood ka na impeachment habang nagtatrabaho ba? Yung mga arawan ng trabaho. Yung may mga ginagawa sa bahay, sa mga anak, na hindi masusundan yung mga siyam na oras na nangyayari yan. So, ang mangyayari, ano yun? Maya-maya, pag may free time ako, mag-scroll ako. O, ganito na palang nangyayari. So, these are the challenges that we are facing now. One is the actual trial, and one is the, hindi lang yung statement na yan, kundi the narrative around.
2: Opo.
1: Tranquil, thank you ah. Maraming salamat as always. Magaling magpaliwanag at mag-analyze. Thank you, mabuhay ka.
2: Thank you,
16: maraming
2: attorney.
16: Maraming salamat sa inyo, Alvin and Doris. Good morning.
1: Mabuhay ka si Attorney Tranquil Salvador III. Isang defense lawyer po ng Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Din po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Ba't mo ako pinipicturan? Sara Concepcion. Pa-shoutout daw kay Charlie Sheen Concepcion and Roldan Pagaduan from Makati City. Josie, ano ba yan? Bakit late naman ito? Ngayon ko lang na